0: pero sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon.
1: Sa Mindanao is Isa al-Masih.
0: Yes, Jesus Christ.
1: Mm-mm. And so sa ganitong paraan, kung nag capacity build kayo for for teachers, for Sunday school teachers, guide, kailangan nyo ng volunteers.
0: Meron po tayong mga volunteers on the ground. Sila po yung halos katuwang natin ng ating mga ministry partners, or kung posibleng magkaroon ng kahit ilang staff, ay sila po yung mga nagiging katuwang natin doon. Maglingkod sa mission field, mag-distribute ng mga Bibles, mag-volunteer sa mga trainings, mamigay ng mga emergency relief.
1: So, meron din kayo mga safe house?
0: Yes.
1: Okay. Siyempre, di ko natatanong saan yung safe house, kaya nga safe eh, di ba? Pero ikaw, on a personal note, kasi ito open doors, para kayong bukas na karinderya sa lahat.
2: Sa lahat.
1: Ano, bukas para sa lahat. Ano yung door na inopen sa iyo ng Panginoon sa family mo as you go along in your journey in this ministry?
0: Nabuksan po dito, ma'am, yung aking isip sa laki ng katawan ni Kristo. Sa hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nung mga bago pa po ako na naglilingkod sa Open Doors, I was going to churches to speak about Open Doors. Tapos may mga events, mga missions events na invited yung mga Christian organizations or missions organizations. Ang dami pala. Ang daming mga iba't ibang grupo, tapos iba't iba yung focus na tinutulungan, iba't iba yung calling na mga tinutulungan. Meron sa literature, meron sa mga prostitutes, meron sa mga mahihirap na bata. But all of these are Christian organizations, ministries. I felt so privileged na hilera ako dun sa mga ministries na tinawag ng Panginoon. Iba-iba man kami ng mga groups of people na miniministeran. Iba-iba man ang lugar na tinawag kami ng Panginoon to serve Him. Pero we are all one in the body of Christ. And that is just Philippines. Imagine more sa iba't ibang bansa. Minsan po nasa South Africa po ako, and meron din parang university missions event. Alam niyo po, meron doon na isang ministry. Nakita ko yung Philippine flag. Nagsiserve sila sa atin.
1: Wow!
0: Tayo yung kanilang focus group naman to serve. No? So, yung lawak po ng not just the body of Christ, pero yung service that the Lord has showered upon gifts into His body para to build up His church dito po sa mundo.
1: Sa mga kaagapay natin na very much interested na ipanalangin ang Open Doors, ilan countries ang persecuted according sa inyong statistics?
0: So, meron po kami tinatawag na World Watch List. Ito po ay taunang listahan namin ng top 50 countries. 50. Kung saan
1: top lang yun.
0: Top 50 countries. Exactly, ma'am. Pero ang Open Doors po is working to almost 80 countries. Pero yung pag sinabi natin top 50 or World Watch List, yun po yun. At alam niyo ba, ma'am, in just 50 countries, meron na pong 360 million Christians. Who are experiencing persecution.
1: 360 million.
0: At alam niyo ba, ma'am, trivia, when I started 15 years ago, this our statistics was just 100 million. Umakyat ng 200, 240, 260, 300 now. And if we factor in yung mga bansa po kung saan Open Doors at work, it's almost 400 million Christians. Kaya sinasabi ko po kayo na padami ng padami ang mga kapatid natin na nakakaranas ng pag-uusig.
1: And if you are to visit yung opendoors.org, no, na
0: .ph.
1: Opendoors.ph.
0: Yeah.
1: Kasi yung World Watch List, eh.
0: Yes,
1: nandun din. Sa yes. opendoors.ph. May, ang ganda, very specific yung country na kailangan ipanalangin.
0: Yes.
1: Tapos ano yung need?
0: Yes.
1: For example, North Korea. Mm-hmm. Ayan, ang North Korea daw, ay according sa World Watch List ay merong 97. Ano yung 97 na yan?
0: Yan po yung persecution score. So yung World Watch List po namin from our researchers,
1: may score,
0: incidents,
1: score.
0: Nagsiscore po kami dyan. So pag natali na po lahat ng scores, that's how we come up sa list. So North Korea po is almost perfect.
1: Grabe.
0: Kumbaga, sa persecution criteria namin.
1: Suma cum laude. Oo. Population of Christians, 400,000. Tapos ang population, 26 million over

0: 26 million. Ang main religion ay atheist. Tapos, ang dami, ang ganda po ng details na challenge namin ikaw, Kaagapay. Isama mo to sa, ano, di ba may prayer meeting kayo? Part ng prayer meeting nyo, isang bansa ang focus ninyo. Tapos, ang daming details. Alam mo ba, BJ, actually, naisama namin ito sa, isa sa mga feature namin sa Oras na Pilipinas, sa Bida Bandila. Kasi, nagbibida ng bandila eh. So, fini-feature yung country. And then, sa dulo, despite of how beautiful this country is, it is persecuted and remains to be persecuted. So, may statistics at ginamit namin itong World Watch List. Ayan. Kaya gamitin natin din, Kaagapay. Hindi aksidente na napakinggan mo tong episode na to. Kasi, sabi nga ni BJ, in his 15 years of ministry, hindi nabawasan yung persecuted Christians, persecuted country from the statistics na 100,000 ngayon, umabot 100 million, umabot pa sa dumami ng parami ng parami. Alam mo, BJ, kung ako yung makakapakinig nito, parang hopeless. Bakit ganun? Ang dami, sabi mo nga kanina, ang daming ministry for kids, for prostitutes, for different unique Christian organization helping together to reach out to the persecuted people. Eh, pero bakit dumadami? Nasaan ang hope dito?
1: Unang-una po, hindi dapat tayo mabigla or ma-surprise kasi if we read the Bible, wala pa sa Revelation, pero in the Gospels, hindi naman sa nagbanta ang Panginoon. Pero sinabi na niya,
0: bago siya umalis,
1: if you are to follow me, na napapersecute at napapersecute, ganon din ang mangyayari sa inyo. Diba nga sabi niya sa mga disciples, I am sending you like sheep among wolves. And that is true, not just sa panahon na yun, hanggang ngayon. And then when we read patuloy pa sa Gospels and sa Revelation, makita natin na persecution is there, will be there. At kita natin po yun sa panahon natin ngayon, na nangyayari ang persecution. Kahit naman sa early church, no, kaya nga nagkaroon ng kasabihan na the blood of the martyrs, no, is the seed of the church. So magpapatuloy yan. So una-una po, huwag tayong magugulat, no, we should not be surprised. Pangalawa, ang pag-asa po ay nasa Panginoong Jesus pa din.
0: Amen.
1: Kasi para po din yan na ang problema natin sa buhay ay hindi naman matatapos.
0: Ay, hindi ba? hindi ako informed.
1: Newsflash, hindi matatapos. No, para din siya nagkakaroon ng iba't ibang muka. No? Minsan iba yung problema natin. Kaya bukasan iba na naman. No? Pero one thing that is constant and unchanging is the hope that we will always find in Jesus Christ. And that is the same hope that the persecuted church is finding. Anuman, whether persecuted or free, the hope of the Lord Jesus Christ, yun yung kalakasan at yun yung motivating factor. Kaya kahit yung persecuted Christians, mamatay-matay na sila, makulong-kulong na sila, mawala na yung kanilang mga privileges, sabi nila, hindi naman kami habang buhay nasa mundo. And it's only in Jesus na natagpuan namin ang kapayapaan, pag-asa at pagmamahal na ganito. Kaya yung buhay nila, they're risking it because they found God's love.
0: Amen. And the mere fact that there are several organizations helping together to help the persecuted church is actually hope.
1: Yes.
0: Hindi humihinto yung kahit dumami pa yan, ay dadami rin ang mga tao na magsaserve sa Panginoon. And really, Kaagapay, challenge ito sa iyo na kung hindi ka man missionary heart, pero narinig mo yung pangangailangan ng Open Doors. Ano nga ba yung mga pangangailangan nyo? Ikaw, fundraiser ka, development manager. It's your time to shine.
1: Pwede mong mag-alis na ba ako ng funds ito, ma'am?
0: Why not? Kasi yung gano'n naman, hindi mo ipinanghihingi. You are partnering with people na at the same time, ministers din kayo ng mga missionary because you are sending them to the countries kung saan sila makakapag-minister.
1: Yes. So, sa inyo po ng mga nakapakinig, nakapanood po nito, na hinipo ng Panginoon ang mga puso na magbigay, sumuporta, narinig niyo po yung mga nabanggit ko, and you can find more stories sa aming website, social media, Open Doors PH. If the Lord is calling you to be our partners in this ministry, you can go to our website, opendoors.ph, and dun po yung aming giving details. Sakto, ma'am, kasi kaka-launch lang namin kahapon ng aming

0: online donation sa website. So pwedeng-pwede na po kayo, very convenient.
1: Yay!
0: Just click the donate button at yan po ay safe at secure. Napakarami pong mga linggo at buwan ng testing na matatanggap po namin yan, at napakalaking tulong po sa pamimigay ng Bible to a persecuted church, ng mga Sunday school materials, emergency relief sa panahon ng pag-atake sa kanila because of being Christians, trainings to equip them for ministry, at napakarami pa.
1: At ang lahat ng pera na ilalabas po ninyo ay gagamitin sa bagay na kapaki-pakinabang.
0: Yes, with eternal value.
1: Sabi nga, it is better to give than to receive. It's actually a cliche, but the Lord will also bless your heart as you give. Hindi naman yan dahil bibigyan ka ng pera ng Panginoon bilang kapalit. Pero ang paraan mo ng pagpapasalamat sa Diyos na buhay ka, nakakapakinig ka ng mga programa ng 702DZAS, at ikaw ay minister sa iyong paraan, or you want to minister to others, now is the right time to be of help sa ating kaagapay, Open Doors. And BJ, ikaw ay family man. Ilan ang anak mo?
0: Dalawa po.
1: Dalawa. Napatunayan mo na hindi nagkukulang ang Panginoon sa inyong family.
0: Totoo po yan. Yes. Lumalaki pala ano sila, isang 5 at isang 2, ay isang 6 at hindi alam yun. Dahil ng mga anak, ano? Lumito ko sa misis ko. Isang 6 at isang 2. Pinanganak yung bahay namin nung panahon ng pandemic.
1: So, pandemic baby.
0: Opo. In their younger years, yes, we are witnesses sa ginawa ng Panginoon on how He provides sa amin. At actually, yung mga anak namin ay continue to be symbols and reminders of us of hope. Mga, para silang mga walking stories of this is how God provided in the past. Just be faithful to your calling at patuloy siya na magpo-provide, magpapalakas sa amin.
1: And sabi nga rin ng Panginoong Jesus, ano, bago siya muwi sa kalangitan, John 16:33, yung pabaon niya di ba? Na, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi nga ni BJ, ang challenges yan, meron lang yan, iba't ibang mukha. Pero ang pabaon sa atin lagi ng banal na espiritu ay ang kapayapaan na di mo maunawaan. Bakit meron kang kapayapaan? Sa gitna ng krisis, sa gitna ng persecution, sa gitna ng uncertainties, yan po ang dakilang regalo ng Panginoon na gusto natin na magpatuloy yung regalo na yon sa lahat ng tao, na maging available yung regalo na ito sa lahat ng makakapakinig. BJ, panghuli na lang. Sana hindi. Pag-pray natin yung mga kaagapay natin ngayon na wanting to be a minister o missionary o gustong tumulong, na magkaroon sila ng malawak na puso para sa ministry. At yung mga kaagapay din natin na nasa persecuted circumstance.
0: Tayo po ay manalangin para sa ating mga kababayan at mga kapatid. Panginoon, salamat. Dahil dito sa aming bansang Pilipinas, meron kaming kalayaan na kayo ay sambahin, kayo ay sundin, kayo ay paglingkuran. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang yan bilang isang Pilipinong Kristiyano. At salamat din, Panginoon, dahil ngayon nalaman namin na napakarami pala ang mga kapatid namin sa napakaraming bansa ang nakakaranas ng pag-uusig. Gustong-gusto po nilang gawin yung mga ginagawa namin dito sa Pilipinas. Nagnanais sila at nagpapatuloy sila, sinusubukan po nila na gawin yon sa kabila po ng banta sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang bahay, sa kanilang mga ari-arian, sa kanilang kalayaan. Panginoon, dalangin po namin sila. Kayo po ang patuloy na magpalakas sa kanilang pananampalataya, gumamit ng mga ministries, hindi lang po sa Open Doors, pero ang iba pa na tinawag ninyo sa mga lugar na iyon upang maglingkod sa inyo at palakasin ang pananampalataya, that together, as one body in Christ, we will all build up your church here on earth as you have called.

0: us in the Great Commission. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga kababayan na nakikinig, nanonood, na tinatawag ninyo na maging involved sa global missions. Yes. Maaring bilang isang missionary sa ibang bansa, marahil pinagpe-pray niya ang isang bansa, and ngayon pong episode na to ay kinonfirm nyo yung bansang yun o yung lugar na yun. Lord, patuloy nyo po itong maging malinaw sa Kanya. O makaya naman ang iba, Panginoon, ay tinatawag din nyo to be givers, to be supporters. Lord, I pray that you bless whatever their sources of income are, upang patuloy nyo po silang magamit to support missionaries, ministries, to continue to build up your church saan mang bahagi ng mundo. At para po sa amin, individually, Lord, patuloy po kayong mangusap at palaguin na aming pananampalataya that together, kami po ay magiging isang magandang patotoo sa aming panahon ngayon. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. BJ, paano ba maging isang ehemplo?
0: Panindigan. Para sa katotohanan, para sa Panginoon. Yan ang ginagawa ng persecuted church in the restrictions na kanilang naranasan. Ano pa tayo sa ating kalayaan? We can be maninindigan po tayo para sa katotohanan ng salita ng Diyos.
1: Gusto kong i-end yung ehemplo natin ng isang song na children's song. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.

0: At dito na po nagtatapos ang programang Ehemplo. Ayan, napayak na naman ako. Ikaw ba, may kakilala ka ba na ehemplo na kagaya ni Sir BJ Candole mula po sa Open Doors Philippines? Thank you, BJ.
1: Salamat din po.
0: At anyayahan mo sila sa mga susunod nating programa dito sa 702DZAS ay makakasama na po natin ang Open Doors Philippines.
1: Abangan niyo po ang aming pagsasanib puwersa.
0: Yes, sanib puwersa talaga yan.
1: And Open Doors Philippines sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ng pag-asa, lalo po dulot ng ating mga kapatid sa Panginoon na matapang na naninindigan para kay Kristo.
0: Amen. Tayo po ay manindigan sa ating Panginoon. Kung meron man tayong tamang paninindigan, yan po ay ang ating pananampalataya. At kaagapay po ninyo ang 702DZAS at ang FEBC now on its 78th year. Until all have heard pa rin po ang ating banner, ang team natin, hanggang sa makarinig ang lahat o hanggang sa marinig ng lahat mula yan sa iba't ibang sulok ng daigdig dito po sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. At abangan din po ninyo ang mga susunod na development ng mga network ng FEBC, kasi syempre digital na, talagang isasama na po ng intentional ng inyong mga himpilan ang pagkakaroon ng digital platform. Syempre, along with our terrestrial radio, yung mga radyo po natin. Ayan. At tayo po ay napakinggan sa pamamagitan ng Facebook Live, sa 702DZAS Radio app, sa ating mga radyo, at sa TV po, GCTV Channel 185, sa pakikipagtulungan po ng GCTV at ng Lighthouse. Ayan. At ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapasalamat sa ating mga kagapay dyan sa Bukawi Transmitter site, kay Angelica Calayag, kay Nathaniel Peralta, kay Brian De La Cruz. Thank you. BJ, may babatiin ka?
1: Misis ko po, hindi ko pwede sabihin ng pangalan kasi nga sa open door siya. Pero mga anak ko, si Awiton Dakila.
0: Ang ganda naman ng pangalan.
1: Yes.
0: Ang mga office mate mo na safe i-mention.
1: Sige, si Albert, si Hannah, si Mafe at si Pastor Nap. Ang ganun lamang po.
0: Okay. May kakilala ka bang ehemplo? Ikwento mo yan sa amin. At mag-email ka ng iyong invitation. Ayan, para po ma-feature din namin sila. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalalang saan man, kailan man. At kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal, umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanas, narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Malhay na aga sa inyo naming nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At din naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narinito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
4: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakakinggan, napapanood rin po ninyong lahat sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at syempre sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV.
3: At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekaina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating protex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
4: At sa punto naman pong ito ay nais naman po nating pasalamatan kay pong aming mga nakaka kasama at kaagapay na patuloy po naming kapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay going 76 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, kaya malapit na rin ang ating anniversary celebration.
3: Ano, actually, 78th year na tayo sa June. Oh, oh.
4: 78 wow. years na tayo
3: yes.
4: this coming June 6, no? At sa mga nais naman hong maging ka-partner po natin dito po sa ministeryo ng FEBC, maaari po kayong magtungo o mag-message sa aming pong Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio TV, or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa amin pong napapanhong diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 11 verse 25. Ang sabi po, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na ligal na katanungan, maaaring ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik, ay tutungo na tayo sa isang mahalaga na namang topic na ating magiging subject matter of discussion ngayong umaga. Kaya huwag ko kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
2: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jerry Maya Belhica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At sa ating point of discussion na ngayong umaga, Attorney, napakahalaga nito, no? At mabuti na lamang at meron palang ganitong awareness na parang celebration of some sort, ano? At ito po ang anti-graft and Corruption Awareness Month.
2: Ha? Meron palang ganyan.
0: Meron palang ganyan.
2: Tsaka,
0: ano?
2: Kailangan na kailangan natin sa ating bayan yan.
0: Yes, kaya nga po ang pagdedeklara ng buwan ng Mayo, liro mo, parang hindi nakakaalam yan, no? Na yan ay Anti-Graft and Corruption Awareness Month. Ito po ay sa ilalim ng Proclamation Number 591, Series of 2004. Ang tagal na pala nito, no? Pero yung awareness parang medyo kulang pa yata, ano? Or may awareness na pero yung implementation ba ang kulang? Ayan. At hindi lang ito dito sa Pilipinas, ano, attorney, na merong pagkilala doon sa kaseryosohan at bigat nitong problemang ito na kinakaharap ng mga lipunan. Hindi lang ito sa Pilipinas, talaga sa buong mundo ito, no? Dahil ang corruption hindi lamang naman ito pag nanakaw sa kaba ng bayan, pagbaluktot sa katotohanan, andun din yung pagkasira ng ating pundasyon ng mismong lipunan natin. At gusto natin tingnan yan sa araw na ito, no? At nabanggit na nga natin, buong mundo may International Anti-Corruption Day na pinagdiriwang tuwing December 9. So ito pa lang buwan lang ng Mayo, itong Anti-Graft and Corruption Awareness Month ay dito sa Pilipinas. No?

0: pagdiriwang ng International Anti-Corruption Day. O kaya mga kabataan, ayan, ay pinapanawagan ang ating aktibong pakikilahok ano dito sa paggunita sa buwan na ito sa Pilipinas ng ating Anti-Graft and Corruption Awareness Month at sa December 9 naman ang International Anti-Corruption Day. Dahil talagang attorney, ang sinasabi nga natin eh, ang susunod na henerasyon ang kinakailangan ding magkaroon ng partisipasyon dito para sa kanilang magiging pamumuhay naman ano sa darating na panahon. Mm-mm. Dapat umpisahan na ngayon.
1: Ngayon pa lang.
0: Hindi lang awareness kundi talagang aktibong pakikilahok para malabanan ang korupsyon. At dito sa ating pagtatalakay ngayon, palalawakin natin ang ating usapan. Kasi ang korupsyon hindi naman tungkol lamang doon sa public funds. Mali-mali pa raw, ano, attorney, na napunta sa kamay ng iilan, ano, na hindi naman nararapap. Ito daw yung mga ninakaw na pera mula sa kabanambayan. Pero ito ay tungkol din, ano, doon sa pagbaluktot nga ng katotohanan, pagkasira ng ating moralidad, at, naku, ito may nakamabigat eh, pag-atake sa pundasyon ng lipunan. Kaya nga, attorney, simulan na natin. Ano ba talaga ang korupsyon?
1: Well, karaniwan na pag sinasabi natin, attorney, talaga na corruption, ang naiisip natin, yung corruption eh, pag nanakaw yan, pera yan, no? So, lahat na may kinalaman sa pera ng gobyerno, dapat pinag-iingatan dahil kaba ng bayan yan. Subalit, mas malalim naman ang pagkakaintindi natin. Mm-mm. At dapat intindihin natin in terms of corruption sa ating lipunan. Dahil ang corruption, ito yung anumang pagbaluktot, pag-abuso o pagkasira ng isang bagay mula sa tamang layunin na to at tamang disenyo, no, binabaluktot, minamali at nilalayo tayo dun sa tunay at tama. So corruption pa rin 'yan, ano? So yung unang corruption na atin na nakasanayan na, no, yung mga tinatawag na institutional or legal corruption, yung mga corruption na kinoconsider ng batas na legal, di ba? Halimbawa, yung pagsusuhol or bribery, no? Bribery na tinatawag yung ikaw ay tumatanggap ng suhol. Actually, ang bribery ho, ito yung pagtanggap ng suhol, no? Yung pag-offer ng suhol, ito po yung tinatawag na corruption of public official, no? Kasi ikaw ay nag-o-offer naman. O ano pa? Pagkuha ng kickback. Di ba? Na ikaw ay nag-sponsor ng proyekto, pero actually may contractor ka na nagbibigay sa'yo para dun sa proyekto na minsan nagiging defective. Kasi nga, na yung may mga gastos na napupunta, hindi naman dun sa proyekto, pero yung kinikita ay napupunta doon sa politician or kaya doon sa isang bureaucrat na hindi naman dapat, no? Kasi kita na yun dapat noong tinatawag na contractor o nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan, no? Kaya pag pumatong pa ang taong gobyerno, eh lalong lumalaki yung gastusin at napupunta lamang sa personal, no? Yes. At ito rin yung mga issue na alam natin ngayon sa mga flood control issues natin, ano? Diyan na pumasok yung mga ghost projects na katakot-dakot at hanggang ngayon ay mainit na pinag-uusapan at tinutukoy ano na ba ang mangyayari. And ito yung isa sa mga issue na alam din natin na may connection sa corruption, ha? Ito yung red tape.
0: Coming from the first Director General of ARTA, Anti-Red Tape Authority. At attorney, ano ba masasabi mo riyan?
1: Attorney Chona, yung red tape kasi ito yung pagdagdag ng mga hindi naman kinakailangan proseso, hindi kinakailangan na requirements, at ang salitang red tape, magkaiba siya talaga sa corruption, pero magkapatid yan, ha? Kasi kapag madaming red tape, maraming pagkakataon na corruption. At pag may corruption, nagkakaroon din ng insentibo ang red tape. Kasi nanggaling yung ibig sabihin ng red tape na yan doon sa during the medieval period na kung saan ang mga utos ng

0: pari ay itinatali nila yung kumbaga para mga executive orders ng hari, itinatali nila sa isang red ribbon o red tape. So kinakailangan bago mo mabasa yung nilalaman nung mismong regulation o mismong polisiya, eh, kailangan mag-underco ka muna doon sa red ribbon. So it's what you go through, you need to go through before you go to the real and necessary parts. Yan talaga ibig sabihin yan. So yung red tape na yan, yan yung mga nagiging killer ng maraming mga industriya sa atin. At syempre yung kasama rin sa corruption, yung pag-abuso mismo ng opisina. So ito yung mga legal at institutional corruption. Subalit, meron din tayong mga tinatawag na moral at cultural corruption. Ayan, ano?
1: Yes.
0: So, katulad ng pagbaluktot sa mali, sa tama, ginagawang mali, yung mga moral truth. Ano po, lalo na yung pag nagpapahina sa pamilya, no, pagre-redefine ng pamilya at pagre-redefine ng ating pagkakaintindi sa ating sarili at pag-atake sa parental authority, no, na na tinatanggal ang kapangyarihan ng magulang, maraming nagganyan ngayon ng mga ideolohiya, no, at pagsira sa moral formation ng kabataan at syempre yung pag-corrupt ng hustisya, ng katotohanan at ng ating values sa ating bansa.
1: Kaya napakahalaga, no, na yan ay binigyan ng pansin natin, ano, na hindi lamang pagtuon doon sa tinatawag na corruption na involving money, kung hindi binigyan daan din natin ang pagtatalakay naman ng moral and cultural corruption, attorney, no? Kasi para malaman natin na hindi lamang ito patungkol, minsan nga sabi nga nila, parang consequence na lang yung patungkol doon sa pera. It is more of our moral state, eh, no, natin. Kaya tabigyan pansin din naman natin ngayon, ano, ano naman ang mga constitutional basis for or against corruption, ano? So, number one na dyan, ang Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Naku, madalas natin itong nadidinig. Ang pwesto raw sa gobyerno, eh hindi pag-aari noong opisyal. Ito ay pinagkakatiwala lamang ng bayan. Kasi, o ng taong bayan. Kasi sino ba ang mayroong kapangyarihan talaga? Hindi ba yung taong bayan? Di ba? All sovereignty dito sa bansang ito emanates from the people na nag-e-elect ng ating mga official. Of course, delegated authority yun, attorney, no? Dahil ang talagang sovereign is Almighty God. Nasa preamble natin yan. Amen. No? At tayo, bilang mga Pilipino, mga mamamayan, ay may delegated authority from our sovereign God. Kaya nga, bagamat binanggit na the sovereign Filipino people, eh, imploring the aid yan, of Almighty God. So, ito po kasing provision na ito sa Constitution, Article 11, Section 1, eh merong mandato ang lahat ng public official na maging accountable, no, sa tao, serving with supreme integrity. Naku, attorney, no, mabibigat na salita ko. Loyalty and efficiency. Loyalty sa taong bayan, ha? Hindi loyalty sa sarili, sa partido, di ba? Kundi loyalty sa taong bayan. It requires acting with patriotism and justice while living modestly.
0: Amen.
1: Yan. So, yan po ang pakahulugan yan, ano? So, ang ibig po sabihin, pag sinabi natin accountability, officials are stewards of taxpayers' money, not owners. Ito po yung lagi nating nababanggit, ano? Dahil constitution na nagsasabi niyan. Tagapangasiwa lamang at hindi nagmamay-ari ng pera ng bayan.
0: Katiwala, ang, no?
1: Katiwala. Alam mo, ganda-ganda nung ano na yan, eh, no? Ng stewardship, ano? Ng kahulugan talaga niyan. So, stewards, katiwala, at hindi nagmamay-ari. Code of Conduct, Republic Act 6713, nagre-require po sa mga officials of government to prioritize public interest over personal interest. Ayan, attorney, no? So, ayan nga, bayan muna bago sarili, di ba? Enforcement, ayan, yung graft and corruption, pag po may mga violations, mga batas na ito, can lead to impeachment o removal from office. Kaya nga po may mga impeachable offenses, impeachable officers na merong basis na mga impeachable grounds, ano po, and may legal prosecution. Nakikita natin sa mga balita yan ngayon. Ano po? At ang scope, it covers all public servants and officers aiming to protect people's faith in government. So, ang ibig po sabihin, public positions exist to serve public good. Ayan. And those holding them must act as faithful agents of the people, not for personal gain. So, kaya po pinagkatiwala ng taong bayan ang posisyon na yan ay para po naman paglingkuran natin yung naghalal sa atin, hindi ating mga sarili. So, may duty ano, bawat isa to fight corruption. Article 2, Section 27, state shall maintain honesty and integrity and public service and take positive and effective measures against graft and corruption. So, mandato ng Estado yan. Ano? At kailangan natin din na panagutin ng Estado at sabihin gawin ang trabaho din ng Estado. Ngayon, higit yan, family as the foundation of the nation, Article 15, Section 1, state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Bakit mahalaga yun? Eh, lahat naman ba tayo nagsisimula sa pamilya? Saan natin natututunan ang ating mga values? Nahuhubog po tayo sa pamilya. Kaya po ang mga magulang ay mayroong talaga mabigat na responsibilidad, attorney, no, na hubugin yung ating mga anak ano ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Bakit? Eh kasi nandun po yung patungkol riyan sa pagmamalasakit sa kapwa, paglilingkod sa kapwa, at huwag magnanakaw, huwag magsisinungaling, hindi ba? Yung mga ganyan, mga ethical standards, ano, lahat yan makikita natin yan sa Banal na Kasulatan. Kaya po, sa pamilya pa lamang nagsisimula na ito. Sanctity of family life, Article 2, Section 12, state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. So, napakahalaga po, at of course we can discuss everything about the family, no, pero balik tayo, no, attorney, ano ba ang legal framework natin against corruption?
0: Well, nabanggit natin lagi yan, ano, kahit saan tayo pumuntang usapin ng corruption dito sa ating bayan, lalo na ang pagfa-file ng mga kaso, ito yung Republic Act 3019, no, 3019, tandaan niyo po yan dahil sa mga usapin pampubliko, yan po yung batas na naglalayong pigilan o maparusahan po ang mga iba't ibang mga action ng corruption. So, ang example po na pinarurusahan ng batas na ito is yung bribery, no, yung panunuhol o pagtanggap ng suhol, manifestly disadvantageous na kontrata na talagang laban na laban sa interes ng taong bayan, pero ipinasok pa din, no, para sa benepisyo ng isang pribadong grupo, no, yung tinatawag na undue injury to the government, isang action na nag-cause ng injury, no, at kawalan ng pera, kawalan ng pagkakataon sa ating pamahalaan, at yung pagbibigay ng unwarranted benefits sa mga private institutions at private parties, no, unwarranted benefits, no. Marami pang iba na mga basis ng corruption na pinarurusahan ng RA 3019, at dyan rin natin na makikita yung sa mga kaso pagdating sa plunder, ay makikita rin naman natin yan sa ating mga iba pang mga special laws na kadalasan ginagamit kasama ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng ating bayan. Ngayon, kasama rin dyan ay isa pang sikat na batas, no? Ito yung Republic Act 6713, no? Ito yung tinatawag na yung conduct ng mga public officials at people in government, no? So kasama dito sa ibang pinarurusahan, no? Ito administratively, no? Yung commitment to public interest, no? Kinakailangan pinopromote na to na ang bawat tao sa gobyerno ay merong commitment talaga sa interes ng taong bayan, hindi sa interes ng privado o interes lang ng nakaupong mga politicians temporarily, no? Yung professionalism ng bawat isa sa gobyerno ay kasama sa pinopromote ng RA 6713, yung kanilang responsiveness, yung kanilang bilisang pagtugon at yung responsiveness, kasi attorney, kasama dyan yung hindi pa nangyayari pero nakikita mo na pwede mangyari, you act prudently, no? And syempre yung simplicity sa pamumuhay, no, ng taong gobyerno. Parang minsan parang nagiging baliktad pa nga.
1: Kasi
0: ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay siya. Pero ang 6713 ay pinapaalala ang values na ating inaasam. And syempre, yung integridad, no? Na sinasabi din ng ating konstitusyon na dapat makita sa bawat taong nasa gobyerno. So, kung ikaw po ay naglilingkod sa gobyerno, ay napakataas po ng requirement, no? Moral, yes, requirement, and requirement on honesty and integrity. Kasi nga po, ikaw ay lingkod pampubliko, lingkod ng taong bayan. Yes. At meron din isang batas dito, yung Republic Act 11032, or yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act na, yes, pipinasa noong 2018. Ano? So, ang target ho na to is labanan syempre yung red tape, no? And syempre yung lapis na pagpapatagal ng mga application, permits, licenses at anumang aplikasyon sa gobyerno. Dito rin ho itinalaga yung 3720 na processing time na hindi pwedeng lumagpas ang taong gobyerno sa pagpuproseso ng application. Kung simple transaction, 3 days. Kung complex transaction, 7 days. At kung highly technical, ito po ay 20 working days. So, naririyan na yan sa batas. Ano? At mayroong mga penalty din na pinoprovide. At yung syempre, yung pagpapalakas ng pag-aayos ng Citizens Charter. Ngayon, pinarurusahan din dito sa batas ito yung mga fixers. Kanina, sinabi natin dun sa RA 3019, yung bribery, yung pagtanggap ng suhol. Ngayon, meron din naman minsan yung mga tagapamagitan dun sa nag-aalok ng suhol, tsaka dun sa tumatanggap ng suhol, yun yung mga tinatawag na fixers. So, mga fixers ay pinarurusahan sa batas ng Republic Act 11032. And syempre yung bureaucratic extortion naman na nangyayari, no? Kasama rin dyan yung pagpapasimple ng serbisyo sa pamahalaan. And finally, yung tinatawag na ang kapangyarihan ng ating Office of the Ombudsman. Yan ang sa lahat ng itong sinabi na ko na batas, attorney, the RA 3019-6713-11032, ang tunay po na nag-i-implement po na to, no? Ay ang Office of the Ombudsman at ang syempre Civil Service Commission dun sa RA 6713, pero in a larger scheme po, no? Ang Office of the Ombudsman, sila po ang siyang tunay na tumutugis sa mga government official na nagva-violate po ng mga batas na itong atin hong binanggit. Ngayon, Attorney, yes, Chona, mula sa Pilipinas, ano naman ang global fight against corruption?
1: Oo, so ito nga ay pandaigdigang problema, no, na kinakailangang harapin at labanan, ano, international or global fight against corruption. At ito ay isang coordinated global effort, attorney, no, na talagang hindi lang dito sa ating bansa. At meron ng mga frameworks, no, katulad ng UN Convention Against Corruption. Anong layo nito? Of course, para paigtingin pa yung paglaban, ano, sa corruption, sa bribery, money laundering. Yan ang mga bagay na una ng pansin. Strengthening accountability, increasing transparency in public procurement, and enforcing cross-border penalties. Ito na nga kasi dahil international na ito, attorney, no? So, ito pa lang yung UN Convention Against Corruption is or was adopted in 2003 pa at 190 parties committed
0: Wow.
1: to its obligations. So kasama tayo riyan, including preventing, detecting, and punishing corruption, as well as asset recovery. Kasi attorney, yun ang ano eh, isang bagay din na sentimiento rin ano, ng ating mga kababayan. May mga makakasuhan ba dyan? At higit sa lahat, may maibabalik ba sa kaba ng bayan matapos na makasuhan? Kasi pag sinabi natin mga panagot, eh di talagang pagbabayaran naman nila yung krimen na kanilang ginawa. Ano? At maibabalik ba yung atin namang mga pera no, na nanakaw? No? So yan ang isa sa pinagtutuunan din ano, ng pansin internationally. Meron ding anti-bribery convention. This requires signatories to criminalize the bribing of even foreign public officials in international business transaction, may mga ganyan, attorney, no? Meron din Transparency International. Global coalition ito ng mga NGOs that works with governments and businesses to fight corruption through advocacy, research, and katulad ng Corruption Perception Index.
0: Yeah.
1: Diba, taong-taon merong ganyan.
0: CPI.
1: Ano ba sa mga, oo, sa mga bansa ang pinaka-corrupt, ano? Based
0: at
1: sa
0: perception ng
1: perception,
0: international community.
1: Yes, oo, so meron ganyang listahan ano, at bakit po mahalagang binibigyan din ng pansin yan? Kasi syempre imagine ko ikay masasama diyan sa pinaka-corrupt na bansa, eh syempre eh madi-discourage ang mga foreign investors in coming
0: yes.
1: in. Hindi sila maglalagak ng puhunan ano sa bansa na napaka-corrupt, hindi ba? At mahigit sa lahat pala, mahalaga rin attorney, no, asset recovery and enforcement. International efforts increasingly target the return of stolen assets to their countries of origin, aiding in justice and accountability. So, syempre sabihin, no, ko sana dito rin sa Pilipinas, ano? Kaya naapektuhan po ang ng corruption, ang democracy, human rights, ang development natin, poverty reduction, and rule of law. Kaya kapag po karap ang gobyerno, eh alam po ninyo, ang unang-unang nasasaktan ay yung mga napakamahihirap nating mga kababayan dahil hindi po napapaglingkod sa kanila yung pera na sa pamamagitan ng mga serbisyo na dapat ding dumarating sa kanila. Kaya attorney, sa lahat ng ito, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa isyu ng corruption?
0: Nako, napakaganda, attorney Chonan, nabanggit mo nga na ito'y international matter na ating nilalabanan. Dahil, actually, yung corruption talaga starts in the heart of man. And
1: yes.
0: sinabi yan mismo sa Genesis chapter 3, no? Makita natin na sinabi ng Diyos, once you eat of this fruit, you will die, you will surely die. At ang, yun ang unang corruption na nangyari. No? Ang na-corrupt ang ating namatay, ang spirito ng tao, at dahil yan, dahil sa pagpasok ng kasalanan, and from then on, na-corrupt ang soul ng tao, no? From the spiritual death, ang soul, ang mind, emotions, at ang will, pumasok dyan, nagkaroon ng distortion, and syempre, yung tinatawag na transmutation ng katawan ng tao from being the body to the flesh,
1: yeah.
0: to the sinful flesh. So, makita natin na nandun ang corruption talaga, and hindi mo kailangan turuan ng kasalanan o kasamaan ang bata, kasi ang bata natural na matututo yan na gumawa ng mali. Kaya ang tinuturo nga natin is yung tama, kasi nga, you know, sinful nature, kahit anong mahal natin sa ating mga anak, eh, yan po ay merong tinatawag na fallen nature. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos na sa Romans chapter 13 na ang gobyerno ay nag-i-exist as God's servant for justice. Ibig sabihin, civil government ang siyang nagiging bantay ng taong bayan laban sa injustisya at ang sinful manifestation ng katawan at ng sinful na tao. Kaya nga hindi natin aasahan sa isang biblical perspective na ang tao ay gumagawa ng mabuti Kasi kung wala naman talaga ang Panginoon sa kanilang buhay. So dahil dyan, kinakailangan ng civil government. So kapag ginamit ang kapangyarihan sa pansarili at nilapastangan ang layunin, nilalapastangan ang layunin ng pamahalaan, ay kinakailangan mag-take action ng civil government against corruption. No? Hindi pwedeng tutulog-tulog dahil ang sinful nature ay naririyan yan. Ano po? Lalo na kung ikaw ay overtaken yan dahil wala pa sa'yo ang Espiritu ng Diyos, dahil hindi ka pa tumatanggap sa Kanya, no? Bilang tagapagligtas, no? So, kasama rin dyan makikita natin ang explanation ng salita ng Diyos patungkol naman sa bribery, no? Sinabi yan ng Exodus chapter 23 verse 8. Ang linaw, no? Do not accept a bribe. Huwag kang tumanggap ng suhol, no? Dahil ang pagtanggap ng suhol para gawin ang iyong trabaho o para lumingon at tumingin sa ibang lugar para magawa ng tao ang mali. Naku, this is abominable before God. Ano po? At syempre, ang prinsipyo ng Proverbs 29 verse 4. Ang sinabi po, that corruption tears down a nation. By justice, a king gives a country stability, but one who is greedy for bribes tears it down. Grabe. Ano? And hindi lang corruption sa bayan, pero pati laban sa ating mga kapitbahay. No, applied broadly sa Malakay chapter 3 verse 8, every stolen public fund is actually an opportunity from the people that is also being stolen. 'Di ba? Yung kinukuha at ginagastos para sa sarili or minimisappropriate ng isang public official ay tinatanggal niya doon sa productive sana na mga paggagamitan o yung mga opportunities cost. So ang moral corruption, nagsisimula talaga ito kapag ang spiritual at moral aspects ng tao ay naliligaw at nawawala. Ito'y malinaw sa Isaiah chapter 5 verse 20, no? Sinabi, woe to those who call evil good and good evil. At itong verse na to ay nakadirekta, Attorney Jonah, sa mga public officials, yung verse na yan, ano? At napakagandang basahin, Isaiah chapter 5. And then sinabi rin ng Psalms chapter 11, ito isa sa favorite verses ko, when the foundations are destroyed, where will the righteous go? Ang hirap na kapag ka mismo ang legal system, ang legal system at ang governmental system, ang siyang naririg na, no, ng corruption. At dahil ito'y napakahirap, kaya nga dapat sundan natin at simulan natin ang laban ng corruption sa ating mga pamilya. Mm-hmm. No, sinabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7 yan, no. Ang katuruan na turuan ng tama ang mga tao ay hindi nagsisimula sa gobyerno, pero sa mga magulang. Ito nga yung panalangin sa Shema, no, mm-hmm, na teach your children when they wake up, when they lie down, when you walk, ituro mo sa kanila ang tama na ayon sa salita ng Diyos. So, speaking of family, mm-hmm, and morality, Attorney Chona, ano naman ang masasabi natin dito sa corruption, oo, ng morality at culture?
1: Alam mo, Attorney, yung corruption talagang nabanggit na nga natin kanina, hindi lang doon sa pagnanakaw mula sa kaba ng bayan, ano? Pero yung corruption na nga rin sa kultura, kasi may iba nagsasabi na nga na ano ba, parang systemic na to, nasa lahat na yata ng lugar, na lahat ng lugar sa lipunan meron, ano, public private sector, ano. Pero yun nga po, eh magandang na lay down biblically, no, ang talagang mga pinagsimula ng lahat ng ito. Kaya po maging maingat tayo, no, kapag binabaluktot ang katotohanan, maging mapanuri tayo, kasi marami rin ngayong fake news, etc. So maging mapanuri tayo. At talagang marami pong attempts, ano, para pahinain ang pamilya, maging mapagbantay at mapagmatiyag po tayo, umaksyon tayo kapag kinukuha na, no, mula sa magulang ang pangunahing papel sa paghubog ng kanilang mga anak. Ano, huwag nating hayaan na alisin sa atin. Agawin, ika nga sa atin ang karapatan na yan na hubugin yung mga anak natin ayon sa ating religious conviction. At mahirap na, no, attorney, kapag winawasak din ang pinaka-moral foundation ng lipunan. Kaya nga po, napansin nyo ba na ibinabalik ko talaga ang values education sa eskwelahan. May mga batas tayo, may constitution tayo na nagsasabi na kailangan na tulungan natin ang ating mga kabataan, ipromote natin ang hindi lamang physical, social, kundi higit sa lahat, moral and spiritual well-being nila. Ano, nandun din yan sa batas patungkol sa youth in nation building, nandun din yan sa GMRC, law, no? Maraming bagay po na naipasa na, mga batas rather na naipasa na para po magkatulong-tulong tayo mula sa pamilya, sa lipunan, hubugin ang ating mga kabataan, ano po, kung ano ang tama, ano ang wasto at nararapat, ano po, ayon, ano, sa prinsipyo, hindi lang ng batas, kundi ng ating banal na kasulatan. At yan po ang nais nating maging, kumbaga, very prominent, ano, sa ating mga kabataan ngayon. Higit pa rin yung pamilya, no? Kasi yan po ang unang paaralan ng integridad. Yan po unang natututunan ng mga kabataan ng kanilang mga values. Kung korap ang pamilya, huwag na tayong magtaka po kung korap din ang ating pamahalaan. Kaya maging maingat po tayo riyan.
0: Wow, that is a very strong fundamental truth, attorney, na nabanggit mo, no? It really starts personally. So, kaya nga, ang makikita natin, ang pinapatunguhan ng ating discussion, that the root cause of all corruption ay hindi lamang ito legal problem. Diba? Hindi lang siya administrative problem.
1: Yes.
0: Hindi nga lang siya isang political problem. Dahil ito'y nagsisimula sa puso at character. In fact, this is first a spiritual problem, no, na nangyayari sa atin. Kaya nga, kinakailangan talaga na patuloy nating patatagin at malakasin, no, ang ating karakter at moralidad at syempre ang pangangaral ng salita ng Diyos. That is not to say na hindi natin i-implement ng malakas ang ating tinatawag na mga legal systems, no? Kumbaga, sa isang tumatagas na barko, tumatagas na may butas na tinatawag, syempre ang gagawin mo na agad ang mga initial at immediate remedy mo, no, para tanggalin ang tubig. Pero hanggat hindi mo tinatakpan ang butas, tutuloy-tuloy po ang pagpasok po ng tubig na yan. Ganun din po. Kaya nga, lagi ko nga sinasabi, Attorney Cho, na kahit noon, ang corruption ay parang tubig. Lagi naghahanap ng lalagusan. Subalit, salamat sa ating Panginoon. Siya po ang nagbibigay sa atin ng tamang solusyon at pag-asa sa pagbabago ng buhay sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Jesus at kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, tandaan ho natin, no, kapag ang laban kontra corruption ay patuloy ho natin ginagawa ito, simulan po natin sa ating pamilya.
1: Yes, at ito po ay hindi lamang, o ang corruption ay hindi lamang, o katiwalian, ano, ay hindi lamang laban sa mga nagnanakaw ng pera ng bayan, kundi laban din ito para sa katotohanan, integridad, sa hustisya, laban din para sa pamilya natin at para sa kinabukasan ng ating bansa.
0: Amen. So, hindi natin maayos ang gobyerno, di ba, Attorney Chona, kung hindi maayos ang ating kultura. No, ang ating culture ay yan ang nag-fuel talaga ng public engagements and public policies natin. So, kaya kung hindi maayos ang kultura natin, kung pababayaan natin masira ang pamilya, yan ho masisira ang ating kultura at hindi ho mapoprotektahan ng bayan kung walang taong handang manindigan para sa katotohanan at wala hong bayan na tumatawag sa tunay na solusyon sa korupsyon ang ating Panginoong Jesus. Diba po? So, kaya nga, Attorney Chona, yes, no, napakaganda na ating usapan. Subalit, tayo ay magbabalik, no? Sa ating pagbabalik ay sasagutin na natin ang ilan sa kanilang mga katanungang legal. Kaya huwag ko kayong aalis, babalik po kami ni Attorney Chona dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto.
0: Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na po kami na Attorney Chona sa Payo de Asunto, kung saan yes, susubukan po naming sagutin ang inyo pong mga katanungang legal.
1: At bigyan daan na natin ngayon ang isang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po, attorneys. Hingi lang po sana ako ng tulong regarding sa house title namin. More than 3 years na po akong naghihintay, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nire-release ng developer. Ang sabi po ng staff, nasa entry na raw po ng BIR. Normal po ba na ganito katagal ang proseso? Ano po kayang pwede kong gawin para mapabilis ito? Maraming salamat po and God bless.
1: Ayan, attorney. So, hindi lamang ito ngayon, ano, na nagkaroon tayo ng ganitong mga katanungan, ano, at hindi lamang sa ganitong pangangailangan na makita na naman nila, no, yung titulo ng kanilang bahay na binili, no. Mm-hmm. Pero yun nga, isang bagay po dito, wag tayong mag-rely lang doon sa sinasabi ng staff, ano, na, o nasa entry ng BIR. So hindi namin din maintindihan kung ano ibig sabihin noon, ano. Pero parang isa lang yung malinaw, parang nasa proseso pa, pero hindi namin malaman nasa ang bahagi na ba ng proseso yung sinasabi, ano, na kung saan ay marirelease na nga yung title in your name, ano. Kaya mainam po talaga na sumulat po, ano, gawin niyo in writing para po makatugon din sila sa inyo in writing at malinaw anong bahagi na ba ng proseso, nasaan yung developer, at malaman niyo gaano pa kaya katagal ang inyong hintayin bago marilis yung title na yan, ano. Kasi attorney, hindi rin ganun kadali, ano, given naman yun, kasi may mga dokumento silang isi-secure, may mga babayaran pa yan ng mga taxes, etc. Pero maganda at dapat lamang na yung mga developers i-update yung mga bumili sa kanila, no, ng nasaan na ba ang proseso ng kanilang pagpapatitulo ng property at hanggang kailan, no, maaari at least estimated time, ano, para makampante naman yung mga buyers kung hanggang kailan sila maghihintay para makuha yung kanilang mga titulo.
0: Tama, attorney, and sinabi na BIR, kasi kapag ganyan, maaaring iniintay kasi yung Certificate of Authorizing Registration. Ayan, from the BIR na kailangan naman para dalhin sa Register of Deeds. At yan naman ay doon po prosesohin. Pero tama nga, no, katulad na sinabi ni Attorney John, sulatan nyo po at hingin ninyo siguro yung mga katunayan, no, kahit mga photocopies, katunayan na sila po ay nag-file na. Kasi kung matagal masyado, maaari na rin magtungo sa DHSUD, no, yes, Department of Human Settlements and Urban Development, para tapikin ng konti at palalahanan ang developer po, no, ayon po sa PD 957.
1: Ayan. So pakinggan natin ang isa pang katanungan mula sa ating listener.
4: Hello po, last April 8, nag-send ng email sa amin ng HR na hanggang May 29 kami pwede magpasa ng deliverables. Tapos nagkaroon ng corrigendum noong April 13 emphasizing resigning teachers. April 28, admin branch informed us na hanggang April 30 lang kami as per the HR daw. Now, nag-email kami for further clarification. Tapos April 29 lang nagbigay ng email ng addendum ng HR na hanggang April 30 na lamang kami. Di referring daw sa contract na 10 months commencing from July 1, 2025 hanggang April 30, 2026. However, ang nakalagay sa contract ay simula October 1, 2025, end of school year. In reference to official calendar, May 22 ang end of school year. Hinihingan namin ng proof sa basis nila, tapos wala namang maibigay lagi. Ang sabi lang nila is nasa contract, pero wala naman. Tapos sa addendum, iniligay nila na hanggang April 30 lang ang pagpasa ng deliverables, which is contrasting sa unang email na hanggang May 29. Tapos hinold ang sahod namin dahil doon, at hanggang ngayon di pa kami pinapasahod kahit na napasa na namin lahat. Confirmed na by the academic coordinator. Ano po kayo pwede namin gawin? Thank you po.
1: Ayan, attorney. So ito naman ay may kinalaman sa, I think, mga guru ito, ano, attorney, na involved. Oh. At meron silang kontrata. Alam po ninyo kung ano yung talagang nakasaad sa kontrata, eh yun po ang dapat talagang manaig, ano. That's yun, right, ang dapat nabigyan. So hindi po yung kung ano yung sinabi, kundi ano ba yung nasa Oo, nakasulat. Kaya alam mo, Tori, napakahalaga talaga ng mga written contracts. Eh, no? Kaya in this case, ay ang tanong nga nila, at paano ba nila i-resolve ito, attorney? Nandun na sila sa tipong nagtatanong na rin sila kung paano ba yung kanila ikakaso, no? Pero magandang linawin muna. Oo, attorney.
0: Oo nga, no. Kaya nga kung ikaw hindi din nabanggit kasi kung ikaw ay nasa DepEd o government or private school, kasi kung ikaw ay private school or government man ay lumalabas ikaw ay parang contractual, dapat yung kontrata pa din ang masusunod.
1: Yes.
0: Kung nakalagay dito October 1 hanggang end of school year, eh yun hong inyong susundin. Siguro pag-usapan malinaw kasi sinasabi ho nila iba ang starting nila na sinasabi, no? So tsaka diniklara po ng DepEd ano po yung end of school year. So yun hong susundin. So at the same time, kung kayo naman po ay hinuholdan ng salary, ay bawal din po yun. Lalo na kung ikaw ay nasa private, ha? Yan po ay bawal sa ating pong labor codes, Article 113 at 116. Kahil nakapagsabit na ho kayo ng lahat ng mga kinakailangan. Subalit, attorney, kung nasa public school naman sila, eh saklaw naman yan ng civil service at syempre ng DepEd. Pwede kayong makipag-usap muna sa HR at kung hindi ho mag-ano yan, may produkto ang inyong pakipag-usap, mag-grievance mechanism na po kayo, no? Sa bawat DepEd, meron po sila dyan. At sa school divisions office, at sa civil service, maaari din ho kayong magtungo kung wala pong mangyaring produktibong usapan. Kaya, tingnan nyo ho ninyo ang, at balikan ang inyong kontrata.
1: Yan po ang ating naging talakayan at kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang naging kasagutan sa mga tanong, pwede nyo balikan sa ating Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: At kung hindi ho namin nasagot ang inyo po mga napadala na hong mga katanungan sa amin, maaari nyo po itong bantayan at abangan sa susunod pong mga Sabado. Sa mga may legal concerns po sa inyo at gusto magpadala po ng inyong katanungan, mag-message po kayo, magpadala ko yun ng audio, ng video po ninyo sa aming pong Facebook page. Sige, tayo ngayon ay dadako na po sa ating pong oras ng pananalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo. Sa ngayon, sa oras na ito, sa bawat isang nakaririnig po ng aming tinig, Lord, wala pong aksidente sa inyo, Lord. Yung iba sa kanila, Lord, has just scrolled through, Lord God, ang aming pong programa. Pero Lord, dalangin po namin na hihipuin mo, Lord, at pagpapalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig po sa aming pong programa sa ngayon, Lord. We pray for those who are going through na napakabigat ang mga problemang legal, relational, financial, Lord God, psychological. Father God, we pray that you would just lighten their load, Lord, as you would teach us, Lord, to trust you, Lord, sa lahat ng mga bagay. Dinadalangan po namin, O Diyos, na ikaw, Lord, ang patuloy na gumabay sa bawat pamilya, Lord, sa amin pong laban sa korupsyon, laban, Panginoon, sa korupsyon. Una, Lord, sa aming puso at isipan, hindi, Lord God, lamang sa pagtuturo sa pagkakamali ng iba, kahit, Lord, ng aming mga leaders at pagkukulang ng iba, Lord God. Pero, Lord, sa iyo kami unang titingin, Lord, and we will ask, Lord God, for the healing of our land, Lord, and for the correction, Panginoon, at pagtutuwid, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord, sa bawat pamilya, Lord, sa bawat magulang, sa bawat kabataan. Panginoon, magpapasalamat kami dahil ikaw ay nananabiling Diyos at Panginoon. We pray, Lord, for our nation. Bless our nation, Lord God, as we commemorate our fight against corruption. We give you praise and we give you glory. In this we thank and pray in Jesus' name. Amen at amen.
1: Amen and amen.
0: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online via Facebook, via YouTube, at syempre via cable channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado ng umaga, ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi,
5: o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

bata. Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoh, the 414 Kids Show.

0: ang presyo nila.
1: Ang dami na nga anak na apektuhan ng dahil sa gyera na nangyayari sa ibang mga bansa.
0: Paano na kaya sa mga susunod na araw?
1: Hindi naman natin yan kontrolado, anak. Pero ang alam ko lang ay kontrolado ni God ang lahat. Kaya panatag ako na hindi niya tayo pababayaan. Pray lang tayo palagi and trust God.
0: Opo, mag-pray po ako palagi. Mamaya sasama din po sana ako sa prayer group mo.
1: Sure, anak. Ay, teka, parang si Ate Michelle yun. Tawagin natin.
0: Ate Michelle!
2: Oh, hi, Angel. Hi po, tita. Hello po. Dito rin pala kayo nag-grocery.
1: Napadaan lang po para may baon sana papunta sa studio.
2: Ah, I see. Ako din nga. Dadalan ko sana ng snack ang kiddos para sa recording. Ang mahal ng presyo ng snacks. Konti lang nabili ko.
1: Ganun nga din po ang pinag-uusapan namin ni Angel.
2: God is good at hindi niya tayo pababayaan. Magandang topic po yan sa pag-uusapan sa ating episode ngayon. Tara, punta na tayo sa DZAS Studio at baka naghihintay na dun sina TJ, Joaquin at Rich.
3: Hi po, tita. Hi, Angel. Oh, Ate Michelle. Magkakasama pala kayo.
4: Hi, TJ!
2: Nandito na din pala si Rich at Joaquin.
5: Hello po. Mukhang marami kayong napamilya.
6: Hi po. Marami po ba kayong ngayong baon?
2: Medyo konti nga lang ang napamili namin kasi ang mahal ng bilihin. Pero kasya ito para sa atin. Pagsasaluhan natin later.
1: Osha, iwanan ko muna kayo ha. God bless sa Okidos episode for today.
4: See you later po, tita.
2: Okidos, it's time na.
5: Kidos, welcome to
4: Okidos the 414 Kids Show.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
3: Mapapakinggan po kami sa 702 DZAS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela and through online streaming sa Okidos 414 Facebook page.
5: Shoutout din sa mga kiddos sa Kabikulan na nakikinig through CARE 104.3.
2: Kiddos, pinag-uusapan namin kanina nila Tita at Angel na mahal na ang mga bilihin sa grocery. Totoo na pataas na ang presyo ng mga bilihin kaya dapat tumaas na din ang ating pagtitiwala sa Panginoon.
3: Kaya nga po, Ate Michelle, parang paalala na na mas lumapit tayo sa Diyos na in control lang lahat.
6: Tama po. Kaya gusto ko lagi mag-pray kasama sina Mommy at Daddy.
2: Tama ka dyan, Joaquin. Ang pag-pray ay pagtawag sa Diyos na alam niya ang lahat at binibigay mo sa Kanya ang iyong tiwala.
6: Kaya nga po, excited din ako sa memory verse natin today. Dahil sa Word of God, mas tumitibay yung pagkakakilala ko kay Lord.
2: Sige nga, TJ. Ano ba ang Bible verse natin today?
3: Kiddos, sabayan niyo ako sa Awit chapter 46 verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Awit chapter 46 verse 1.
2: Amen! O diba, kahit nakaka-worry ang paligid, may kasiguraduhan tayo na ang Diyos ang ating magiging lakas. Hindi niya tayo pababayaan.
5: Buti na lang may word of God and prayer. Kasi kung hindi, baka kung kani-kanino tayo humihingi ng saklolo.
2: Kaya mahalaga na magpaalalahanan at magpalakasan lang tayo. Manalig tayo sa Diyos sa mga panahong ito.
0: Awesome!

0: katotohanan. Biruan. Joke-joke lang. Just kidding.
1: Anong tawag sa poste na nangangagat?
2: Ano daw?
1: Edi poste song.
0: Just kidding.
3: Ano ang banda na hindi nagra-rap?
2: Ano?
3: Edi AJ's.
0: Just kidding.
2: Ano ang banda ng mga insekto?
4: Ano daw?
2: Edi Beatles.
4: La, alam mo yun?
0: Just kidding.
2: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Pop.

0: niyo ba si Prophet Elijah? Pinag-pray niya na umulan. After 3.5 years na tagtuyo, he prayed persistently at Mount Carmel for rain. And God answered his prayer.
1: Bukod pa dyan, yung Balo o widow of Zarephath ay tumulong kay Prophet Elijah ay pinagpapala din ng Diyos. Siya at ang kanyang anak ay hindi naubusan ng oil at flour. Ang kanilang jar ay laging nilalagyan ni Lord ng supply. Naalala niyo ba sina Shadrach, Meshach at Abednego? Dahil sa kanilang faith kay Lord, sila ay pinatapon sa umaapoy na horno. Ngunit iningatan sila ni Lord at sinamahan sila ni Lord. Hindi sila nasunog at naligtas sila.
2: Amen! Ilan lang yan sa mga Bible characters na nagtiwala sa Diyos at hindi sila pinabayaan ni Lord.
3: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!

0: magandang pakinggan ang mga balita ngayon. May balita ng corruption, ng sobrang taas na presyo ng mga bilihin, ng mga nangyayaring traffic accidents, mga sunog, at iba pang mga issues dito sa aming bayan at sa world. Tapos, may malaking problema pa kami dito sa bahay. Hi! Parang gusto ko na tuloy pumunta sa outer space.
1: Oh, Sheila! Anong nangyari sa'yo? Para kang dumaan sa bagyo. Tignan mo naman yung sarili mo. Yung buhok mo, ang gulo-gulo. Parang may malakas na hangin ang dumaan sa'yo.
0: Eh, parang ganoon na nga ang nangyayari sa akin.
1: Ano? Wala namang dumating na bagyo. Tingnan mo nga ang panahon, ang init-init.
0: Siguro nga, dahil sa init ng panahon, yung mga ulo ng mga parents ko ay nag-iinit na rin.
1: Bakit mo naman nasabi yan?
0: Lagi na lang kasi nagtatalo ang mama at papa ko. Dahil lang sa mga kinakampihan nilang mga politicians, sila tuloy ang nag-aaway. Lagi silang nagtatalo. Ang sabi ni mama, magaling yung kinakampihan niyang politician. Si Papa naman, mas magaling daw yung sa kanya.
1: Ganoon ba?
0: Kaya, ayun, umalis muna si Papa dito sa house. Ilang araw na hindi umuwi. Natatakot ako na baka talagang iwanan na niya kami.
1: May ganyan palang nangyayari dahil sa mga issue ng ating mga government leaders, pati ang mga pamilyang Pilipino ay nagkakagulo.
0: Tapos, ngayon, wala nang pera si Mama. Mangungutang na lang daw siya sa online lending.
1: Naku, huwag na huwag niyang gagawin niyon. Ang tita ko ay nabiktima ng mga online lenders.
0: Anong nangyari sa kanya?
1: Lumaki ang utang niya dahil ang bilis ng pagtaas ng interest at penalties nila kapag hindi agad nakakabayad. Nakaranas tuloy siya ng depression dahil sa panghaharas sa kanya ng mga online lenders.
0: Ganun?
1: Oo, kaya sa halip na masolve ang problema niya, lalo pa itong nadagdagan.
0: Naku! Mabuti at sinabi mo sa akin. Sasabihan ko si Mama tungkol dyan. Pero paano yun? Wala na daw kasi siyang pera. Anong gagawin namin?
1: Ang mabuti pa ay makipagkasundo siya sa papa mo. Huwag nilang hayaan na masira ang pamilya ninyo dahil lang sa away nila dahil sa mga politician.
0: Hay! Sana ganoon lang kadali ang kausapin ang mga magulang na nag-aaway.
1: At mabuti pa, magsuklay ka na muna. Baka mapagkamalan kang namamalimos dyan sa harapan ng bahay ninyo sa itsura mo.
0: Oo nga, mukha na akong pulubi. Mabuti ay makaligo na rin. Saan ko kaya hanapin ang papa ko? Sana ay umuwi na siya.
1: Sana nga.
2: Mama, kanina po itong isang bag ng groceries?
3: Ah, mabuti at dumating ka, Wilson. Ikaw na ang magdala nito kina Sheila.
2: Naiwan po ba ito ng mama ni Sheila dito sa bahay?
3: Hindi. Ibibigay ko ang mga iyan sa kanila. Nalaman ko kasi na iniwanan sila ng papa nila at wala na raw silang makain.
2: Ganun po ba? Kawawa naman po sila.
3: Oo nga eh. Nakasalubong ko kasi ang mama ni Sheila kanina. Umiiyak. Naghahanap ng mauutangan.
2: Pinuutang po ba ninyo, mama?
3: Hindi.
2: Ah, bibigyan na lang po ninyo ng groceries?
3: Binigyan ko na lang siya ng pera mula doon sa charity fund ng family natin.
2: Ah, hindi po ninyo pinuutang. Sa halip ay binigyan lang po ninyo.
3: Oo. Total ay may charity fund naman tayo. At dinagdag ko na lang ang konting grocery items para may makain sila.
2: Bakit po ninyo ginawa?

0: Mama, ang pagtulong sa ibang tao.
1: Kasi ito ang gusto ng Diyos na gawin natin sa mga nangangailangan. Kung kaya naman nating tumulong, ay gawin na lang natin.
0: Ganun po ba?
1: At saka, naalala ko noon, nang nakaranas din kami sa pamilya ng parang bagyong mga problema, ay may tumulong din sa amin.
0: Talaga po?
1: Naalala ko noon, nang ma-ospital ang lola mo, halos monthly kami na pabalik-balik sa ospital. Lagi siyang nako-confine sa ospital. Gusto ko nang mag-give up noon. Pagod at puyat ang naranasan ko noon sa pagbabantay sa kanya. Tapos, naubos na ang pera namin sa laki ng gastos. Feeling ko ay may napakalakas na bagyo ang dumating sa buhay namin.
0: Paano po kayo nakalagpas sa bagyo?
1: May nakilala akong isang babae sa ospital na lumapit sa akin. Ipinanalangin niya ako at binasa niya sa akin ang kwento sa Biblia, kung saan ay pinatigil ni Lord Jesus ang bagyo, habang ang mga alagad niya ay takot na takot sa bangka na sinasakyan nila.
0: Ganun po ba?
1: Oo. Narealize ko na ang Panginoon na nagpahinto ng bagyo noon ay the same God pa rin na kayang pahintuin ang bagyo ng mga problema na nararanasan ko noon.
0: Ano po nangyari pagkatapos noon?
1: Sinagot ni Lord Jesus ang prayer ko. May mga kaibigan kami na tumulong sa amin. Nakabayad kami sa ospital at nakalabas si nanay.
2: Gumaling po ba si Lola?
1: Nakasama pa namin siya ng matagal-tagal hanggang siya ay pumanaw na rin dahil sa sakit niya. Pero natutunan kong magtiwala sa Diyos at magkaroon ng peace of mind kahit na maraming problema. Siya ang nagpatigil ng bagyo sa loob ng aking puso.
2: So, ibig po ba ninyo sabihin na hindi na kayo sobrang nag-aalala kapag may problema?
1: Oo, anak. Ganoon nga. Kahit may bagyo pang muli sa buhay ko, natuto na akong mag-trust kay God.
2: Ay, para po palang yung kanta namin sa Sunday School. Yung, with Christ in my vessel, I can smile at the storm until He leads me home.
1: Oo, tama. Dito sa mundo, hindi maiiwasan ng mga problema. Para bang may bagyo sa buhay. Pero ang Diyos ay tapat na itatawid niya tayo mula sa bagyo tungo sa ligtas na lugar. Nako, napatagal ang kwentuhan natin. Mabuti pa ay dalhin mo na yan kina Sheila.
3: Oh Sheila, you're looking good today. Mukhang wala nang bagyo sa bahay ninyo ah. Mukhang masaya ka na ngayon.
4: Oo, kasi hindi na kailangan ni Mama na mangutang sa online lending. Binigyan kami ni na Wilson at ng Mama niya ng mga pagkain at pera.
3: Ah, ganoon ba? Aba, mabuti naman at may tumulong sa inyo.
4: Mga ilang araw din na may pagkain kami.
3: Eh, paano kapag naubos na ang pantawid na tulong sa inyo?
4: Ayoko na mag-alala. Magtitiwala na lang ako sa Diyos na tutulungan niya kami sa lahat ng mga problema namin.
3: That's the right attitude. Wala naman kasing mangyayari kung mag-worry ka lang eh.
4: Pero may ginawa akong paraan.
3: Talaga?
4: Oo. Kaya kanina nag-umpisa ng gumawa ang Diyos sa buhay namin. Kasi tumawag na si Papa at nagkausap na sila ni Mama. I'm sure na magkakasundo na rin sila.
3: Wow! Mabuti talaga ang Diyos!

0: Happy birthday, Mommy Ivy Grospe.
1: Kung ikaw, kiddo, ay magsiselebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
0: Ang birthday wish namin ay sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
2: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
3: Happy birthday sa aking cute na pamangkin na si Domdom. Happy birthday, Domdom! See you! At happy birthday din sa aking lola na si Mommy Angie na nagse-celebrate ng kanyang birthday sa heaven. Happy birthday, Mommy Angie! Masaya ang ating naging kwentuhan at before we close, allow us to pray for you. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng pangangailangan namin. Panginoong Jesus, salamat po sa assurance mo na kasama ka namin sa lahat ng pinagdadaanan namin. We pray, Lord, na ngayong mga panahon na ang lahat po sa amin ay nakakaranas ng krisis, lalo naming maramdaman ang inyong presensya, ang inyong pagsama sa amin sa araw-araw. Lord, we lift up to you those who are in need, those who are sick, at sa lahat po ng mga may kailangan ng tulong, Lord, we ask for your hands to reach them, to heal them, at i-provide ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week, nawa ang inyong presensya ang palaging mag-assure sa kanila na ikaw ang Diyos na kasama namin sa lahat ng panahon. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
3: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido The 414 Kids Show every week.
1: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malay Silumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, Ati Faithful Fiti, at Mami Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada.
2: Thank you also to Ate Precious Grospe Cruz at sa World Vision para sa ating script at kwento kid.
0: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at sa World Vision.
2: Thank you din sa mga kiddos, parents, lolo at lola, teachers at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
3: And syempre, thank you kiddos for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino.
0: Ako naman po si TG Tagorda.
1: Rich Gabriel here.
2: Ako naman po si Angel Faltado.
5: Ito po si Joaquin Aliga.
3: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos. Dito lang sa
4: Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.

Kids, halina't magsaya, maglaro at mag-awitan kasama ang iyong mga kaibigan sa Mga Munting Ilaw sa pakikipagtulungan ng Lighthouse Media Ministry.

0: Magandang araw, Mama Manila!
1: Kamusta kayo ngayon, mga bata? Ako pala si Kuya Harvey.
2: Ako naman, si Ate Dindi.
3: Ate May naman ang itawag niyo sa akin.
4: At Kuya Jad naman ang sa akin.
1: Kasama pa rin natin ang ating mga kaibigang puppets na sina Sevi at Bekoy, pati na rin ang ating puppet na si Monty.
2: Kaya't handa na ba kayong makisaya sa amin? Halina kayo!
3: Makinig at may kanta!
4: Matuto at makisaya!
5: Welcome sa Mga Munting Ilaw!
6: Jesus is amazing!

kids, kamusta kayo ngayon? Sino sa inyo dito ang mahilig sa mga magic tricks? Yung ginagawa ng mga magician? Pero alam nyo ba, kids, na merong isang

0: tao na mas kayang gumawa ng mga imposibleng bagay. Alam nyo ba kung sino siya? Tama, si Jesus Christ. Pero hindi mga magic tricks ang ginagawa niya. Totoong mga milagro ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. At ito ang story natin ngayon, kids. Isang milagro dahil ang Panginoong Jesus ay talagang amazing. Magsisimula ang ating kwento sa isang pampang sa Lake Genesaret. Maraming tao ang nakikinig kay Jesus sa Lake Genesaret. At talagang taimtim at seryoso silang nakikinig sa lahat ng mga tinuturo ng Panginoong Jesus. Nakakita ang Panginoong Jesus ng dalawang barko at kinausap niya ang mangingisda na si Pedro.
1: Pedro, sasakay ako sa iyong barko, tapos ay pumalaot ka ng kaunti para ako ay makapagturo sa maraming tao.
0: At ganun nga ang nangyari, kids. Ang Panginoong Jesus ay nagturo mula mismo sa barko ni Pedro. At pagkatapos magturo ni Jesus, ay kinausap niyang muli si Pedro.
1: Pedro, pumalaot ka sa mas malalim upang makahuli ka ng maraming isda.
2: Panginoon, buong gabi na po kami nangingisda, ngunit wala kaming nakuha kahit isa. Ngunit, dahil sinabi niyo po, sige po, pupunta po ako sa malalim at doon na mangingisda.
0: So, sabi ni Pedro ay nangisda daw sila buong gabi. Kaya lang wala silang nahuli kahit isang isda. Alam nyo ba kids, na kadalasan ang mga fisherman ay nangingisda kapag madilim o kaya naman ay madaling araw? Kasi mas madaling manghuli ng fish kapag madilim. Pero kapag umaga na at maliwanag na ang buong paligid, naku, doble ang hirap sa panghuli ng mga isda. Pero malinaw ang utos ni Jesus. Ang sabi niya ay pumalaot sa malalim at doon manghuli ng maraming isda. Sa tingin niyo kids, kahit parang imposible, ano ang dapat na gawin ni Pedro? Tama! Sumunod sa Panginoon. At ano kayang sunod na nangyari?
2: Panginoon, dami isda. Naku, sira ata ang aking lambat sa dami ng mga isdang ito. Mga kaibigan, tulungan niyo ako. Ang dami isda dito. Mga kaibigan, tulungan niyo kami. Lumulubog na ang aming bangka sa dami ng mga isda. Hindi pa ako karapat dapat sa biyayang ipinagkaloob niyo sa akin. Ako po ay isang makasalanan sa inyong harapan. Ngunit ako po ay nagpapasalamat sa milagro at sa biyayang ito na ipinagkaloob nyo.
0: O hindi ba, sabi ko sa inyo, kids, mas nakakamangha ang mga milagro na ginagawa ng Panginoong Jesus kumpara dyan sa mga magician na yan tsaka sa mga magic tricks nila. Dahil ang kagandahan sa milagro ng ating Panginoon ay nakakatulong ito at nakaka-bless sa mga naniniwala sa Kanya. Kaya totoo nga, that Jesus is amazing!
3: Hi, mga munting ilaw! Nariyan na pala kayo! Magandang araw! Ako si Sebi! Ako si Sebi! Boom! Ang sabi ko, ako si Sebi! Uy, Bekoy, ikaw na!
4: Ako si Sebi! Ako pala si Bekoy!
3: Ayan, nalilito ka na tuloy! Ano pala kasi ang ginagawa mo dyan?
4: Ay, ito ma. Kasi, ang kwento natin kanina ay tungkol sa miracles na ginawa ng ating Panginoong Jesus.
3: Oo.
4: O, di ba? Maraming nakahuling isda kahit imposibleng makahuli ng isda sa ganoong oras. Kaya sinusubukan ko kasi baka may powers rin ako. Tcharan!
3: Oo, talaga. O sige, tingnan ko nga kung magaling ka na nga sa magic.
4: O sige, susubukan ko sa'yo. Sige. Sebi! Mawawala ka! Tcharan! Ayaw ah. Sebi! Sabi ko, mawawala ka! Tcharan! Ayaw ah. Teka. Sebi! Mawawala ako! Tcharan! O di ba nawala ako? Lilitaw ako! Tcharan! O di ba ang galing ko?
3: Ikaw talaga, Mekoy. Puro ka nalang biro. Pero alam mo, napaka-amazing talaga nung ating Panginoon dahil kaya niyang gawin

0: yung iba-ibang bagay, mga imposibleng bagay, yung mga miracles.
1: Oo naman. Basta magtiwala at sumunod tayo sa kanya kagaya ng ginawa ni Peter.
0: Oo, basta manalig lang tayo na ng buong puso natin sa ating Panginoong Jesus. Lagi niyang ipapakita sa atin yung mga miracles katulad ng ginawa niya kay Peter.
1: Tama, sa buhay natin, makikita natin yun. Amen! Tanang! Uwiin muna tayo para kumain.
0: Ha?
1: Inutom ako sa kwento natin.
0: Oh, sige, sige. Uwi na nga tayo. Pero ano naman uulamin mo?
1: Eh, di isda. Ang dami pa kayang sobra doon sa nahuli ni Peter.
0: Ikaw talaga? Oh, sige, sige. Tara na.
1: Tara na. Yay! Kainan na to.
2: For with God, all things are possible.
3: Lahat ng bagay kayang gawin ni Jesus.
4: Kahit parang mahirap gawin para sa mga tao, kayang gawin ni Jesus.
5: Si Jesus po ay Diyos. Powerful po siya.
6: Powerful po si Jesus at mahal niya po tayo.
7: Kaya niya pong magpagaling ng may sakit. Dati po yung may sakit po ako, pinagaling niya po ako.
8: Jesus is amazing!
9: Hi mga bata! Crafts time naman ngayon. Ang gagawin natin ay... ito! Ano to? Isang fan. Sige, bago natin ito gawin, kailangan natin ng colored paper or kahit anong paper, glue, popsicle sticks. Ginamit ko dito yung malalaking popsicle sticks at scissors. O, diba? Ang dali lang. Sige, simula na tayo. Una, kuha tayo ng tatlong paper. Ang gagamitin ko, dalawang blue at isang green. Tapos tutupiin natin sila. Apat na hati yung ginawa ko. Tapos tanggalin natin sila. Tupiin natin sila ng maayos. Pero alternate na. Dari itong hati na to. Sa harap. Tapos likod, harap ulit.

Natupinyo na lahat ng ganitong itsura. Parang accordion. Tutupi natin siya dito sa gitna. Magmumukha siyang letter V. Tapos i-glue natin ito. At dun sa lahat, itong tatlo, ganun din yung gagawin natin.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang PM

0: radio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
3: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Naku, natutuwa ako dahil buong buwan ng Mayo, magbibigay-pugay po tayo sa lahat ng magigiting, masisipag, magaganda at mapagmahal na mga nanay. Excited akong ipakilala sa inyo ang atin pong bisita ngayong araw na ito, ang kapitbahay natin, talagang kapitbahay dito po sa ating programa dahil araw-araw sila ng kanyang tatay ay napakikinggan po natin sa programang Gabay. Siya po ay isang nanay. Siya ba ay lola na? Mamaya itanong natin ha. Siya ay isang pastor's wife, pastor's kid din at pediatric optometrist. Naku, napakahusay din ang boses nito. Subukan nating pakantahin mamaya. Eto na po at i-welcome sa ating masayang tahanan, Ate Beth Mortiz Flores!
4: Salamat! Yeah.
3: Ako, natutuwa ako. Gumising ka ng... hindi naman kailangan maagagising ngayon dahil tanghali tayo eh.
4: Oo nga. Okay lang.
3: Kamusta ka na, Ate Beth?
4: Okay naman. Sa biyaya ng Panginoon.
3: Happy Mother's Month!
4: Thank you. Thank you, thank you sa lahat ng mga nagpupugay nga sa mga nanay.
3: Nice. You were here with Kuya Ness, with Pastor Ness, siguro mga 2 years ago,
4: yes,
3: hindi ba?
4: 2 years ago.
3: Oh, so magbalitaan tayo ngayon. Ang dami yes. ng naganap sa 2 years.
4: 2 years, yes.
3: Diba? But let's focus on motherhood.
4: Okay.
3: You have been a mom for how many years, Ate Beth?
4: 42 years na kami. 41 years.
3: Wow.
4: Of being a mom.
3: Apat na dekada.
4: Opo.
3: Ng pagiging nanay.
4: Yes.
3: Siyempre doon sa apat na dekada na iyon, maraming mga seasons na na pinagdaanan. Mm-hmm. So let's talk about the seasons of motherhood. Ang sabi nga sa atin, 'di ba? Sa Ecclesiastes chapter 3, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. So kung seasons of motherhood ang pag-uusapan natin, ano-anong mga seasons kaya ito?
4: Let me see. Una, yung pagiging mom ka sa mga maliliit na bata, yung maliliit sila. So kasama din dyan yung season na tumitigas na ulo nila, di ba? So how are you going to handle all of those things? Andun din yung season na as a mother, andun ka rin sa stage na ano bang gagawin ko? Career ko ba? O family? May mga ganong choices eh.
3: Oo.
4: May mga ganong pagpili. Tapos, andun din yung season na talagang magsisikap ka kasi nasa kolehiyo na yung mga anak mo. Tatrabaho ka talaga. Tapos din yung season na nai-inlove na sila.
3: Oo.
4: Sa babantayan mo, di ba? Gagabayan. And then season na ikakasal na sila, iiyak ka na.
3: Season of letting go.
4: Di ba? Yung mga yun. So, marami, marami. Pero sa atin bilang mga moms, it comes one at a time. Minsan nagkakasabay-sabay lahat yun. But then, the way I see it, ang pangako ng Panginoon, di naman yan tayo iiwan ng pababayaan. So for me, yun yung nakita ko, yung presence ng Panginoon in all the different seasons of our life as mothers.
3: Yeah. Mm-hmm. God is not a seasonal God.
4: Yes.
3: He is the God of all seasons.
4: Yes.
3: Hindi
4: tama,
3: ba?
4: Tama yun.
3: Sa simula't simula pa lang, ipinagbubuntis pa lang natin yung mga anak natin hanggang sa sila ay magsipag-asawa na, lumipad na from our nest.
4: Totoo.
3: God is still God. Hindi ba?
4: Tsaka yung isang word na nagre-resonate sa akin lagi, constant.

0: consistency. Mm. Yung constancy ng Diyos in every season,
1: mm-mm,
0: in how He handles our lives and guides our life. Yun yung pinaka-basic, tapos pinaka-foundational para sa akin, the constancy of God in everything.
1: Oo. Mm. Ilan nga ang inyong anak para sa mga kapitbahay natin na hindi nakapanood nung dating interview namin sa inyo?
0: Okay, biological 4.
1: Yes.
0: Tapos may add-ons na 2.
1: Oo,
0: yun yun.
1: So 6 lahat-lahat.
0: 6 lahat. Tapos isama mo pa yung mga adopted na once in a while nandun, nagsistay, tutulungan, ganun.
1: Kasi ang Mortis family, napakahilig mag-adopt.
0: Oh,
1: ano?
0: Yes.
1: Parang lahat ng pwedeng kupkupin, lahat ng pwedeng ipatira sa tahanan ninyo,
0: yes,
1: papatirahin
0: yes,
1: ninyo.
0: Yes, that's true.
1: Diba?
0: Oo, struggle ko ngayon eh.
1: Bakit?
0: Eh kasi ako yung nawalan ng kwarto eh.
1: So nagsimula sa parents mo?
0: Oo. There was a time sa mami ko. Mami ko kasi, very caring yan.
1: Mm.
0: Tapos dumating sa stage, dumating kami sa time na 50.
1: 50?
0: Oo. Dumating kami rin sa time na, yun, 50 yung mga noon. Nag-rent na nga yun ng 2 apartments para ma-house yung mga kababaihan at mga young girls at saka young boys.
1: Siyempre, dapat magkahiwala yan,
0: of
1: di ba?
0: Of course. At saka doon, yung pagkain, kailangan magaling ka.
1: Mm.
0: Kasi siyempre, stretch lahat. Mm-mm. Di ba? So, kung may meat yun, pag-amin pa lang, kailangan mabilis ka para tusukin mo yung karne. Kasi kung hindi, mag-tsaka ka sa gula.
1: Hanggang amoy na lang, aamoy-amoyin na lang yung karne, hindi
0: pero
1: ba?
0: Pero it really was a learning lesson.
1: Mm.
0: Kasi you get to see them, yung puso ng mami ko, puso ng ina in regards to caring for other people. Mm-hmm. Yun yung talagang I really appreciate sa kanya.
1: Wow. Mm-hmm. Eh anong pakiramdam mo nung nawalan ka ng kwarto dahil nga may pinatirang iba sa inyo?
0: Nung una, ang feeling ko, ang daya. Kasi syempre, I have 4 brothers, di ba? So gusto mo, syempre, hindi naman, anak ka ng pastor. So, you never have that opportunity meron ka sarili.
1: Mm-mm.
0: Until, alam mo ba, dumating ako sa stage na ang sarili kong kwarto, ang nakaharang lang yung piano. Walang divider. para lang masabi ko may sarili ako.
1: Uh-oh.
0: So, nung nagkaroon na kami ng, lumipat na kami, tapos meron ng sariling room, ayun na yung nag-house na kami ng iba. So, isi-share mo na yung room mo sa ibang mga kababaihan, ganun. Ay, naku.
1: Yung piano, kanino nakatapat yung mga tiklada? Sa mga boys o sa'yo?
0: Sa akin.
1: So, kung gusto mong inisin yung mga kapatid mong lalaki, tugtugan mo para hindi sila makatulog.
0: Exactly.
1: Parehong mag-isip. Parehong pilya, hindi ba?
0: Diba?
1: Pero Ate Beth, isa doon sa mga seasons na talagang very challenging, lalong-lalo na para sa mga first-time moms.
0: Mm.
1: Kapag halimbawa, ang liliit pa ng mga anak, hindi
0: yes
1: ba?
0: Oo, totoo yan.
1: Kasi kahit na marami tayong mga libro na pwede nang basahin ngayon about parenting, iba pa rin na meron kang nakakausap talaga.
0: Of course.
1: And learn from their experiences.
0: That's true.
1: Diba?
0: I think that's one of the blessings.
1: Oo.
0: Kasi pag part ka ng isang church, meron mga nanay-nanay na nandoon na tumutulong sa'yo.
1: Yes.
0: Anak ganito. Eh, ako noon, natatawa ako kasi, how will I say it? 4 ang anak ko, diba?
1: Mm.
0: Doon sa una, sabi ko,
1: oo,
0: kailangan painless.
1: Oo.
0: Diba?
1: Oo. Yung panganganak.
0: Yung panganganak, painless. Uh-oh. Diba? Eh, ang nangyari, hindi sanay yung aking katawan sa drugs.
1: So sa anesthesia, hindi kaya.
0: So, hindi. Nasobrahan nga ako eh. Nawala ang boses ko when I realized it. Nire-review po yung mga doktor. In Jesus name!
1: Pero walang boses?
0: Nawalan nga, naubos nga ako, kare-review sa kanila, sabi ni Ness. Kaya nang dunalo ko lang ng doktor, ang pogi-pogi, nire-review ko pala yun.
1: Ano yan? Ibig sabihin, sinaksakan ka ng anesthesia.
0: So, hindi ako sanay na
1: merong drug sa system mo.
0: Yun.
1: Kaya ang naging epekto sa'yo ng anesthesia.
0: Nag-hallucinate ako. Parang ganun, na-overdose ako.
1: Tapos kire-review mo yung mga doktor.
0: Yan yung una. Diba? Sa pangalawa, nagpakatapang ako.

0: Sabi, natatanda ako, sabi ng doktor, di ba pag ano mo, huwag kang hihinto, di ba? Yun yun. So,
1: hindi mo nakalimutang hininga, huminga. Kasi ako, nakalimutan ko yung rhythm ng paghingay.
0: Talaga.
1: Oh, kaya yung asawa ko, di ba kasama ang asawa? Si Kuya Nes kasama mo?
0: Wala.
1: Ah, wala. Hmm. Wala
0: bakit?
1: Kang coach.
0: Naghahanap siya ng pambayad. Yun. O, di ba?
1: Pero eto, yung asawa ko, dahil nga nakalimutan ko yung rhythm ng paghinga, ang ginawa ng asawa ko, kumanta. Sa loob ng ano delivery room, meron ka maririnig na asawa kumakanta, "This is the day." So, ganun. So, yung una, ikaw ay may anesthesia, nang re-review ka ng mga doktor. Pangalawa, wala ka ng anesthesia, nire-rebuke mo naman yung pain. Oh, yung mga susunod.
0: Yung pangatlo, si Nestor ang galit na galit ako.
1: Bakit?
0: Kasi wala naman supposedly sa plano yung pangatlo.
1: Nire-rebuke mo asawa mo.
0: Pero nung nalaman kong pregnant ako, yun talagang malaking kasalanan sa Panginoon. Kasi hindi ko siya ma-accept. So ang nangyayari sa akin, hindi ko siya ma-accept. So ang ano ko, hindi ako nag-vitamins, ganun. So, finally, may clinic ako noon sa Parang. Mm. Yung kapitbahay namin, hindi yun Christian. Alam mo, ang rebuke niya sa akin ganito.
1: Ikaw ang nirebuke.
0: Ako nirebuke. Sabi niya sa akin, dami-daming mga couples nagsasayaw sa ubando para magkaanak. Mm. Ikaw, may pagpapala ka na, ayaw mo pa.
1: Oh.
0: Alam mo, nirebuke ko. Nahiya ako talaga sa Panginoon.
1: Talaga.
0: So, talagang banat ako noon. Kain ako. Yun.
1: Ayun.
0: Yun. It's a learning lesson ko yun.
1: Ano yun? Nung lumabas na yung baby, tapos medyo lumaki na, did you have to apologize?
0: Yes, I think so. I did. Sinasabi ko yun.
1: Mm-mm.
0: At also, nung lumabas siya, siguro sa sobrang pagkain ko, sobrang laki, biglang nag-collapse yung uterus ko. So, tapos sabi ng doktor sa akin, "Mrs. Flores, huwag ka nang magbe-baby pa uli, ha?"
1: Oh.
0: Yun yung sabi sa akin. Eh, nabundis uli ako. Pero yung final, talagang sinabi ko sa panel. Yun naman, sobrang laki yon si Jezreel.
1: Hmm.
0: So, hindi naman ako nakapaglakad for a month and a half after that.
1: Pero ano pa rin?
0: Normal
1: delivery
0: pa rin.
1: Wow.
0: Kasi walang budget.
1: Walang budget.
0: Walang budget.
1: Kaya kailangan ilabas talaga yung baby.
0: Normal,
1: di ba?
0: Pero makikita mo yung how the Lord really was there in everything.
1: Mm-mm.
0: At noong una, iniisip ko, "Lord, bakit sunod-sunod?"
1: Mm.
0: But then when we were with International Deeds, kasi yun eh, yun yung time na tinatawag na kami sa full-time ministry eh, noong panahon na yun.
1: Mm-mm.
0: So when we were there with International Needs and we have to travel together for the ministry, doon namin nakita yung reason ni Lord.
1: Bakit sunod-sunod ibinigay?
0: Oo, bakit sila sunod-sunod?
1: Oo.
0: So nakita namin na, halimbawa, pag nagkatigdas, lahat magkatigdas. Diba? Ganun yun.
1: Oo.
0: Pag nagkaroon ng beke, lahat magkabeke. Di ba? So, na-realize mo na, oo nga pala.
1: Mm.
0: So, I think that's, and I believe that's how the Lord did it.
1: Wisdom, no?
0: Oo, wisdom,
1: wisdom ng Panginoon talaga.
0: Oo. Kaya, yun din. Kaya nakakatuwa. Kasi, magkakasama, tapos pag may nung mga binatilyo na sila, so pag may camp kami gagawin, pwede namin silang kasama. Nung time na mga college na sila, sila na yung tinitrain namin to facilitate the programs that we designed.
1: Mm.
0: So, it was adventure talaga din.
1: Galing.
0: So, saya na.
1: Naging ministry ng buong family, hindi lang ni Papa at saka ni Mama.
0: Yes, that's
1: diba?
0: True.
1: Oh, eto, I'm sure nag-e-enjoy kayo sa kwentuhan natin kasama si Ate Beth. Mm-hmm. Eto naman, pakinggan natin ang inaanak Dorcas Liedo Brion para naman sa mga tips niya sa mga mommies at daddies na meron pang maliliit na chikiting na pinapalaki. Eto na po ang ating Bibang Inay.
2: Noong isang araw, naggalit ako kay Grace dahil natapo na naman niya ang juice, ang lagkit-lagkit pa naman. Pero alam niyo, sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagalit over a spilled juice. Nagalit ako because I'm so tired, I'm so stressed and overwhelmed, and honestly, may konti akong sumpong dahil sa monthly period. And that night, I asked myself, kung ako kaya yung emotional model ng mga anak ko, anong klaseng version kaya ang ginagaya nila? Let's be real,

0: So part 'yon talaga ng family. Kaya dun sa family devotion nung maliliit sila, so we have time to pray for people who supported us in ministry, then pray for others na kailangan ipag-pray, diba, ganun. Plus yung paano gagawin yung devotion, yung mga ganyan. So si Kuya Ness ang nag-handle doon. Pero para merong incentive, meron kaming ano, munchkins.
1: Talaga? Mm-hmm. So may pakain?
0: May pakain. Tapos dumating sila sa stage na ang reklamo na nila, Mama, yung totoong donut na.
1: Nakahalata ng tinitipid sila.
0: Mama, yung totoong donut na. Ayaw na lang namin yung natitira sa bilog. Diba? But you see it, diba? Uh-oh. And you see it. So meron din kami mga times na part ng aming family nung maliliit pa rin sila. Yung bang naubusan ka na ng story to tell, diba? I think it was really, and I believe it was the Lord who gave us the idea. So may open-ended kami. Halimbawa, once upon a time, yung gano'n, susundan din ganito.
1: Ah, dugtungan.
0: Susundan ito. Hanggang i-end namin. Meron kaming anak. Pag dumating sa kanya, morbid. Ibig sabihin, maaksidente. Basta gano'n. So, ang hirap, paano bawiin yung sunod, paano na magiging good ending siya uli. Pero then, I realized, nung habang lumalaki na sila, na yung creativity nila to imagine, yun, gustong-gusto ko yun.
1: Tapos wala pang mga gadgets niya?
0: Wala pa.
1: Diba?
0: Wala. Bawal.
1: Anong edad na sila nung lumabas na yung mga smartphones, meron ng mga iPad, malalaki na?
0: Malalaki na sila. Kasi then, primary rule din namin sa bahay. Hindi kami magbibigay ng cellphone sa kanila. Unless na ipasa na. Halimbawa, diba minsan yung mga, diba usually may 2 years may plan.
1: Yes.
0: So pag nagandun, after nun, saka ka magpapasa.
1: Oo.
0: So sa panganay, sa pangalawa, sa pangatlo, pang-apat. So mga nasa high school, college na sila.
1: Oh, ang ganda. Napakaganda.
0: Kasi then, part din nun, kasama yung, they have to read the book of Chronicles of Narnia. So may complete ka nun. So yun. So yun, tsaka puzzles, yun talaga ang gusto ko sa time na yun.
1: So naging very intentional kayo to raise your children as readers.
0: Yes.
1: Creative thinkers,
0: yes. Mm-mm. Plus, syempre, yun din yung, kasi ganito rin, confession na naman. Diba, Morty's Family Singers, maliliit pa kami, sinasalang na kami.
1: Oo, diba? kumakanta na kayo.
0: Nung sa amin, sabi ni Kuya Nes, turuan mo, ayoko.
1: Bakit? So,
0: parang yung feeling ko na napilitan. Ganon. So, one time, so hindi talaga ako nag-force sa kanila.
1: Mm-mm.
0: Pero yung eldest namin, si Jeremiah, siguro mga 8 years old.
1: Mm-mm.
0: Kasi syempre, kumpleto naman kami. May piano, may keyboard, ganyan.
1: Mm-mm.
0: So, sabi niya, Mama, turuan mo nga ako mag-gitar.
1: Mm-mm.
0: So, tinuruan ko siyang mag-gitar. And that was the beginning of everything.
1: Lahat na sila
0: kumakanta.
1: Lahat
0: sila tumutugtog na instrument, lahat sila ganun.
1: Pero ang kaibahan sa iyong panahon, hinintay mo sila na magpaturo, hindi mo ipinilit.
0: Yes.
1: Ganun.
0: So, nag-enjoy sila and they were good. I mean, ano sila, mga naging music ministers sa church, ganun, gitarista, ganun.
1: Meron ba kayong ano, parang, sige, kapag hinilingan tayong kumanta, ito yung kakantahin natin? Meron kayong ganyang song?
0: Well, meron ba? Depende kung anong maisip. Pero wala talaga kaming song na sasabihin kakanta. Kasi tiyak alam ko sasabihin ng mga anak ko. Alam mo ba nga, ganito rin kami noon. Kasi alam nilang ministry, di ba? So, when we go out, my ministry. So, one time, sabi nila, pwede bang lumabas tayo na walang ministry? So, yung talagang kami lang. So, we went to this place sa Kaliraya. Tapos, lo and behold, may nakakilala sa amin doon. Sabi kay Kuya Nes, Kuya Nes, pwede ka bang mag-lead ng devotion dito? Alam mo, lahat ng reaction ng mga anak ko nakaganyan sa kanya. Nakatingin talaga sa kanya. Tapos, sabi, I'm sorry, this is it. And we appreciate Kuya Nes for saying that.
1: Wow.
0: Kasi nakita niya na it was a time for family.
1: Mm-mm.
0: Kasi pwedeng-pwede eh, yes. Mm-mm. Kaya lang, kasi it was really time for family. So yun, nakakatuwa.
1: And the family is our first ministry.
0: Exactly. Yan din ang aking pinaglalaban.
1: Diba? At maraming mga pastor, marami who grew up in ministry, minsan parang ang tingin nila sa ministry ng mga magulang nila ay kaagaw.
0: Oo, yun.
1: Diba?
0: Kaya ayoko nun. Mm-mm. So, even nung nagpa-pastor na si Kuya Nes, ang aming rule, pag halimbawa, din syempre may ministry din ako sa church. Mm-mm. So, kapag siya ang wala, nasa bahay ako.
1: Ah. Okay. May ganun kayong arrangement. Kami.
0: Pag ako naman yung halimbawa, may ladies fellowship, ako yung magpa-practice ako sa music, mm-mm, si Kuya Nes naman na nasa bahay.
1: Wow.
0: So, it was, parang it was an agreement namin, mm-mm, na alam nila. But, syempre may time na mag-overseas kaming dalawa. Mm-mm. So, babawi kami after that.
1: Talagang ano ha, you became intentionally present
0: yes
1: sa buhay ng inyong mga anak.
0: Pero may mga reklamo pa rin yan. Syempre may mga times na wala kami, tapos may special events sila, wala kami at that particular time. Mm-mm. Syempre may mga ganong scenarios pa rin. Mm-mm. So, we have to tell them and we have to show them na anak, ito yung we need to do this.
1: Yeah. Ate Beth, yung pinaka masaya at sabi mo favorite na season of motherhood mo nung maliliit pa yung mga bata, ano yung winter? Ano yung malungkot?
0: Ayun. when the Lord took our eldest son home, yun yung malungkot.
1: Si Pao.
0: It was really... minsan nga napapag-usapan namin ng Kuya Nes. Kasi di ba yung feeling na if we had the money, yung minsan ganong isip mo, if we have the money to help him, ganon. Pero nakita rin namin na, I remember a certain friend told me, Beth, yan na yung call ni Lord sa kanya. At yun, it was really difficult. Pero nung nangyari yun, kasi nagulat kami talaga eh sa kanya na, alam namin may issue siya sa heart. Pero okay naman siya, ganun. Pero that particular Sunday, he was playing sa guitar. Tapos ang worship leader nun, yung younger brother.
1: Yeah, sa church, ito
0: sa church
1: nangyari.
0: Sa church. Tapos, nung kumakanta siya, umiiyak na siya. So sabi namin, ano kaya? Umiiyak siya. Eh, two services yun. So on both services, umiiyak siya nung nagtumutugtog siya. So, nakita ng mga ibang members ng church, bakit kaya? Tapos, at that time din, kasi he was already working, sabi niya, after nung ano nila, nung second service na pagtugtog nila, sabi niya sa amin, ma-treat ko kayo. So, treat kami, kain kami. So, we went to this place. Dun siya nag-collapse. So, yung bagsak. Yung akala ko nga, sasandig lang sa akin. Diba, yun. Pero, he fell down. Salamat sa Panginoon, may doctor din doon. Pero nung nadala na siya sa hospital, the Lord gave us parang 15 hours of him. Tapos nung nandun na kami, kasi maka-Sunday dress pa kami, lahat. So nung we went home ng Kuya Nes, load kami sa Panginoon. Talagang sabi namin, Panginoon, hindi naman po kami magko-complain, diba, Lord? So, and you can do a miracle on this if you wanted to, diba? So sabi ko, Panginoon, kung ano po yung will mo, willing kami, whether ano man ang gusto ng Panginoon. Pero syempre, ang puso namin, mixed eh, yung gusto mong magstay, gusto mo ng miracle, at the same time, ayaw mo rin kontrahin kung ano yung plano ni Lord, diba? So sa amin, Lord, it's up to you. So when we went back to the hospital, ando na yung peace sa puso namin. Whatever the Lord will do, He will do. So when the Lord took him home, ready na rin yung heart namin. Pero we're also expecting for the miracle, diba? Yun yung gusto mong makita. Kasi at that same year, alam ko, nag-miracle si Lord kay Pastor Willie Basilio. Diba? Yun eh. So sabi namin, Lord, if you can do this with Pastor Willie, you can also do this with our son, di ba? So yun yung prayer namin. Pero the Lord has His plan. The Lord has His way. So when the Lord took him home, ready na yung heart namin.
1: It's been 10 years, ano? Yes, nakita ko yung post mo about Pao recently, ba? May mga panahon ba na dinadalaw ka pa rin ng lungkot, mga tanong na kung nandito lang siya, ano kaya ang mga ginagawa niya?
0: 'di ba sa atin sa grief share kasi.
1: Oo.
0: Ang tawag doon grief ambushes.
1: Mm.
0: So 'yun yung time na bigla ka nilang iiyak. Tapos maaalala mo, Panginoon, ano kaya? Mm. But then you will also remember na oh nga no, mas maganda yung katayuan niya doon.
1: Mm-hmm.
0: Eh minsan nga nakakasama ng loob si Kuya Nes eh, kasi sabi niya, iiyak-iyak ka dyan. Gagano niya. Hindi ka na naiisip ng anak mo. Di ba? Parang, hi, I'm fair naman. Di ba? Pero then, totoo.
1: Totoo nga. Diba? Alam mo, minsan kapag naaalala ko, halimbawa, ang parents ko, de malulungkot ako. Ito, Mother's Day, hindi ba? Father's Day, totoo. Christmas, birthdays.
0: Yes,
1: so, malulungkot ka. Pero, papaalala ng Panginoon, alam mo, pagdating sa langit, talagang yung mga concerns ng world, hindi na talaga naiisip ng mga nasa piling
0: that's
1: ng Diyos,
0: true.
1: Diba?
0: Yun yung sinasabi ni Nes. Kaya sabi ko, oh nga, ano? But then sabi ko, Lord, yung questions na, Lord, nakikilala pa kaya ako ng anak ko, di ba? Ganon, yung mga questions. So sabi ko, I'll just ask the Lord when I get there. Ganon
1: yes.
0: na lang, di ba?
1: Yes.
0: Kasi, yun yung realidad eh.
1: Mm.
0: So, even through the pains, alam ko, I remember sharing this when I was invited sa isang conference sa India ng mga kababaihan. Tapos, nakita nila akong umiyak. Nakita nila. And then, paglabas ko, pagbaba ko, niyakap nila ako. Kasi sabi na, we understand. And it's really difficult. And yung pang isang comment, Beth is really talking from her heart.
1: Yes.
0: And from her experience.
1: Yes.
0: Kasi hindi naman pwede tayong magsabi na, okay lang, kaya ni Lord, di ba? Hindi eh. I mean, kaya ni Lord. Kaya ng, the Lord gives us the strength. Pero, we still go through the process of pain. We still go through the process of trusting the Lord in everything and believing in what God has promised. Kaya na nabanggit ko kanina, constancy ng Panginoon. That is where we can really hold on to.
1: Importante talaga na dinadama natin ang mga damdamin no, na ito. Binibigyan natin ng puwang yung ating grief, yung ating kasiyahan, yung ating anger.
0: Yes.
1: Dapat may mga healthy expressions ito
0: Tama.
1: Eh.
0: Totoo.
1: Hindi ba?
0: Totoo yun.
1: Kasi kung hindi natin i-express yan, maiipon ang maiipon. It stays in our bodies.
0: And the hardest thing is you're a pastor's wife.
1: Yes.
0: Kasi ang feeling nila, pag ikaw pastor, asawa ng pastor,
1: dapat okay ka palagi.
0: Okay ka palagi, hindi nakikita yung ganun. Kaya there was a time, I don't know, I think it was in a prayer meeting one time. I said, please pray for me. Luka-luka ako ngayon. Yung ganun. And then, I think it was my brother who said, pastor's wife ka pa naman. Why are you saying that? I said, I'm going through some things. Diba? So, yun din yung maganda kung may mga pastor's wives na, you know, fellowship na sila yung nagkakasama-sama, yung
1: right.
0: where they are accepted for who they are.
1: Tsaka, safe space to share
0: exactly.
1: our vulnerabilities.
0: Exactly.
1: Hindi
0: exactly.
1: ba?
0: So, yun, salamat sa Panginoon doon.
1: Mm.
0: But yes, tama yung sabi mo, kailangan i-process. Hindi yan pwedeng i-chapuera natin kasi realidad dyan.
1: Mm-mm.
0: And a time will come pag hindi natin pin-process, sasabog at sasabog din talaga tayo. Diba?
1: Ate Beth, baka meron tayong mga kapitbahay dito who are moms and they are brokenhearted right now. Baka meron silang mga pinapag-pray na hanggang ngayon di pa rin nila makita yung sagot ni God doon sa kanilang mga prayers. Very comforting po ang Psalm 34 verse 18. I'm sure marami ang mga nawalan ng mahal sa buhay o kaya nawalan ng pangarap, nawalan ng ito yung inaasahan mo, biglang napunta sa iba. God is so close to the brokenhearted.
0: Amen.
1: Sabi
0: Amen.
1: Nga sa Psalm 34, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
0: Amen. Amen. Agree
1: diba?
0: Mo dyan. Totoo.
1: Ate Beth, napag-usapan na natin yung saya, na pinapalaki natin yung mga makukulit nating anak. Yung pain of losing a dear son. Pag-usapan naman natin ngayon yung hopes natin bilang mga nanay.
0: Okay.
1: Are you an empty nester now o meron pang mga nakatira sa inyo?
0: May isa pa sa amin. May isa pa na nasa bahay. Pero kami na rin talaga rin ni Nes eh. So, yun. Yeah.
1: Meron nga kayong ano, di ba? Lola move.
0: Yeah. Na-pick up ah. Kasi ga, yun po yung usapan namin ng Kuya Nes.
1: Oh.
0: Kasi, di ba, how would I share this? Oh, ganito. Di ba po optometrist ako?
1: Oh.
0: But when Nestor went to the ministry, yun yung sinuko ko sa Panginoon.
1: Mm.
0: So, and that was also the time na, di ba, ang mom, nasa stage ako noon na, career ba o family?
1: Yeah.
0: Career ba o family? Career ba o family? So, pinaranas ako ng Panginoon na makapagturo sa sentro eskolar.
1: Mm.
0: That was it. Yun yung, after my clinic, sabi ko, nabubore ako sa clinic.
1: Mm.
0: So, sabi ni Ness, sige, mag-ano ka, magturo ka.
1: Mm.
0: So, for about 2.5 years, nasa CEU ako.
1: Mm.
0: Nagturo, and I enjoyed it so much. And then, saka tinanong ng Panginoon, ngayon, mahalaga, eto na anak, nalanasan mo na, na-reach mo na yung dream mo.
1: Mm.
0: Anong mas mahalaga?
1: Wow.
0: Diba? So, I have to let go, kasi si Ness has to go full-time. At the same time, alam mo yung, as a mom, di ba nung panahon na yun, may patalastas na mag-iiwan si anak ng notes sa nanay niya sa ref, tapos sasagot si ano, gano'n. Basta ang scenarios nun,
1: yung hindi huling, sila nagkikita.
0: Yung huling scenario niya, ma'am, sumama na ako sa boyfriend ko.
1: Oh.
0: May gano'n eh. Ano ako nun, na-windang ako. Tapos sabi ng daughter ko nun, though she was still small, sabi niya, ma, nami-miss ko na yung bumibili tayo ng pandesal together.
1: Oh.
0: Oo, kasi at that time, I have to leave the house at 5:30 in the morning.
1: Mm.
0: Tapos nagtitake ako ng master's. So I have to come home by 10.
1: So you were juggling many balls?
0: Yes, at that particular time.
1: Nag-aaral, nagtatrabaho,
0: yes.
1: Pastor's wife,
0: yes.
1: Tapos nanay.
0: Yes, grabe, grabe talaga. Tapos when I have to resign from CEU sa teaching, umiyak ako, nakatingin ako ganyan. Honestly, it took me 6 months bago ko makuha yung mga gamit ko from
1: talaga.
0: CEO. Oo, talaga iyak ako noon. Then, kasi naging professor ko siya, pero nakasama ko siya sa teaching. Sabi niya sa akin, Beth, you made the right choice. Yun yung sabi niya. And come to think, hindi pa siya follower ng Panginoon. Ah. So, nung sinabi niya yun sa akin, sabi ko, yes, Lord, I will have to choose you. So, ang tiwala ko nun sa Panginoon, Lord, bahala ka na. So when I made that decision, yun yung natuwa ako na I spent more time with the children, ganon. Though nung nag-involve din kami sa mission organization, definitely naging busy. Pero nababalance mo na lahat. So yung learning talaga. And ngayon, when I look back and see my kids, I mean, wala namang mga cum laude sa mga anak ko. Wala yun. But yung point na nag-enjoy kami together. We grew up together. And up to now, to be honest with you, Sunday is family day.
1: Wow!
0: Totoo yun.
1: So, meron kayong ganyang rutina, no? Na talagang pagdating ng Linggo, alam nila kung saan sila pupunta.
0: At kahit sabihin pa ng MCF, may ganitong activity, sasabihin ni Ness, no, this is family day.
1: Wow!
0: Oo, yun.
1: That's intentionality. Oo, that's really making the family as your first, no? First ministry ng bawat isa. Nako, ang saya naman yan. Baka merong mga mommies dito, pagdating ng Lunes, magbigay na ng resignation letter.
0: Why just make sure yan ang gusto ni Lord.
1: Diba? Kasi yung iba, pwede naman kayang pagsabayin. Pero kadalasan, Ate Beth, no, yung mga nagtatanong din sa akin yan, Sister Maloy, ano ba? Parang gusto ko nang mag-resign. Gusto kong tumutok sa aking mga anak. Ang palagi kong sinasabi, you pray about that. You ask the Lord. Kapag may go signal si God, sige, go ahead. Pero from my observation at sa marami ko na rin mga nakausap, maraming mga career women na nagsisi dahil hindi natutukan ang anak.
0: That's true.
1: Pero marami rin namang mga homemakers, no? Tinutukan ng mga anak, nung malalaki na yung anak, saka nila pinursu yung career nila.
0: Exactly.
1: Kumbaga parang shinelve lang.
0: Yes.
1: Now you are practicing as a pediatric optometrist, hindi ba?
0: Grabe. Yun yung sinabi ko talagang si Lord lang yun. Kasi, di ba po I let that go. Kumbaga shinelve ko yun. Tapos, I remember Dr. Cynthia Del Mundo. Siya yung key person doon eh. Sabi niya sa akin, kung hindi lang yan ministry, hindi kita papayagan. Sabi niya sa akin doon. So sabi ko, sige Doc, ito lang yon. So, that was 25 years ago, diba? Tapos, nung pre-pandemic, alam mo yung kwento? Pre-pandemic, tumawag. Ganito lang tanong niya, would you consider retiring with me in optometry?
1: Wow!
0: Wow, diba? So, tingin ako sa aking bossing.
1: Oo.
0: Sabi niya, okay. Sabi niya gano'n, go for it. So, nakipag-usap kami.
1: Bossing si Kuya Nes yun.
0: So, pagdating ko doon, sabi ko, Dok, ba't ako? Mm. Yun yung term ko. And she said this, I was praying. Mm. And the Lord reminded me of you.
1: Wow.
0: You know. So, coming back to optometry was different also, but it's difficult. Kasi tagal ko na hindi nagpa-practice, anong latest sa field, di ba? Hindi. The week I came in, that was also the week ng COVID.
1: Wow.
0: Nag-shutdown.
1: Oh, oh.
0: So, at that time, ang PRC, you can renew your ID na walang continuing program units.
1: Mm.
0: Yun yung nangyari. And so, what she did was, eh, kasi lecturer yun eh,
1: mm-mm,
0: doc.
1: Mm-mm.
0: So, ang ginawa niya, lahat ng lectures niya, ni-refresh niya kami through the time na hindi pa pwedeng bumalik sa
1: clinic. Napaka-special naman ng ano, refresher course mo.
0: Exactly.
1: Grabe. Ang Panginoon. Yung timing, how He orchestrated everything.
0: Everything, yeah.
1: So, sana yung ating mga kapitbahay na mga moms who are feeling, naku, isinaisang tabi ko yung pangarap ko. Alam mo, huwag pagsisihan.
0: Oo, ibabalik ni Lord.
1: It's just a matter of time, di ba?
0: Yes, it's just a matter of time.
1: Kung yan ang calling mo talaga at yung pangarap na yan ay galing sa Panginoon, the Lord will fulfill that
0: Amen.
1: Dream
0: Oo.
1: In His time.
0: In His time. At ngayon, mas intentional. Mm. Kasi ngayon, I find this as my mission as well.
1: Mm.
0: Diba? So pag I talk with them, I declare God's goodness. I mean, I thank God, yung boss ko, yung sa amin sa mundo, lahat Christians.
1: Mm.
0: So that gives us the opportunity to witness, that gives us the opportunity to declare God's blessing.
1: Mm-mm.
0: That also gives me the opportunity na pagalitan ng mga nanay kapag matitigas ang ulo, pagdating sa smart, yung mga cellphone use, ganyan. But you could pray for them. I remember praying for one mother and praying for a patient. Yung ganun. Ganun ka-intentional. So, nakita ko rin na sabi ko, ah, Lord, tama. This is the right time na binalik mo ko dito.
1: Ate Beth, mamaya, pag-usapan natin. Kasi nga, ang mga mothers, natural na givers yan eh.
0: Yes.
1: We give our all and we give ourselves to our children, our family, our husband, hindi ba? How do we maintain that, giver pa rin tayo without losing ourselves. Pag-usapan natin yan, ha? Pero eto, ang atin pong mga kumpare at kumaring Romel at Susan Guevara, tuturuan tayo ng isang kanta na pwede nating gamitin sa ating mga family devotions. Eto na po ang ating usapang worship.

0: Maraming salamat sa ating mga kumpare at kumare, Pastor Romel and Susan Guevara. Makakasama rin natin sila sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company at ng 702 DZAS. June 6 po yan. Magsisimula ng alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig. Yung ating hanging question kanina, Ate Beth, ang mga mothers, karamihan ha, ng mga mothers ay givers. How do we give of ourselves nang hindi naman nawawala ang ating mga sarili o nakakalimutan ang mga sarili?
1: How? Gusto mo sa physical? Practical?
0: Practical, spiritual.
1: Mag-nail polish ka muna. Di ba? Mag-nail polish, magpa-beauty. Oh, that's one. Kasi yun eh. Lalo na pag nagkakaedad na tayo, ang tingin natin sa sarili natin, tumatanda na, ganun. So, ako, priority ko yan. I love to do that. Secondly, you have to learn to say no. You have to set your boundaries. Kasi, lalo
0: paano
1: na...
0: Paano ka magsiset ng boundaries sa mga anak? Parang ang hirap.
1: Kasi simula pa, kailangan alam na nila na no. So, ang ruling din namin ni Kuya Nes, pag nag-no siya, no ako. Pag nag-no ako, no siya.
0: Hindi bad cop, good cop. Dapat hindi. Pareho kayo, same page.
1: Yes, yes. So, at alam din naman ng mga bata hanggang saan yung limits nila. Sa amin din ni Nes, hanggang saan din ang limits, di ba? Eh kasi kami ng Kuya Nes, mag-best friend kami.
0: Wow.
1: Di ba? Magkasama kami sa lahat ng kaloko. Lahat ng mga decision.
0: Kaya nga may lola move.
1: Oo, may lola move eh. Kailangan ihatid mo ko. Diba? Ganon. At matatawa ka yan kasi sa church, minsan nasa gitna ng pastor's meeting. Tapos titingin na siya, maglo-lola move na. Kasi yun, kasi yung pag you know that you are loved at the same time, di ba? Alam mo yan. Tsaka alam natin yan when our kids know that we love them. Andun sila. They will always be there. Iniisip ko nga, was there a time na sobra-sobra ba? Hindi ko naisip yun. Kasi, I see it as my role as a mother. At the same time, kay Kuya Nes as a wife, di ba? Tapos pareho pa kaming nasa ministry. So, we learned to take that. At may times na, pag siya, di ba, ganun, kahit sa relationship namin, pag siya ang invited speaker, ako yung personal assistant, personal alalay. Pag ako naman yung in-invite.
0: Siya tagakuha ng picture.
1: Siya yung driver. So sa mga bata naman, kasi I think, kagaya nun, ang isa sa ginagawa namin pre-pandemic in which we are doing it again, meron kami laging year-ender. Noon before, nung malilit pa yung mga bata, kami yung nagbabayan. Eh ngayon may mga trabaho na sila. So ngayon, save na tayo. So, ito yung puntahan natin. Let's go there.
0: So, yung year-ender nyo, you travel as a family.
1: Kahit dito lang local, okay lang yun. So, we set that time. So, ngayon, salamat sa Diyos, hindi na namin gastos.
0: Sila na ang nagbabayad.
1: Sila na nagbabayad. Or share kami, di ba?
0: Payback time.
1: They're good. I mean, I always thank the Lord for my kids. Totoo yun. Yun nga yung laging logic, hindi naman po sila Panginoon. Kasi sa aming family, the Lord provided the tuition, lahat, hindi yung ganon. Pero I thank the Lord for them. And they're all in ministry, kaya ako natutuwa. Like they're all in church. So
0: harvest time na pala.
1: In a sense.
0: Kasi harvest, nakikita mo yung bunga ng mga prayers mo, di ba? Nakita mo yung bunga ng pagpapalaki mo sa kanila.
1: Exactly.
0: Hindi naman natin sinasabi kasi yung iba, ang mga anak, ang tunay na kayamanan, dahil sila ang magiging daan ng aming pagyaman. Hindi ganon. Pero, kung ano talaga yung itinatanim natin, magbubunga yan eh.
1: At saka kami dalawa ng Kuya Nes, lagi namin sinasabi. Sabi namin sa mga anak, ayaw namin maging burden sa inyo.
0: Yes.
1: So kami, nag-iipon din kami. So, in the event na whatever happens, at least may ipon kami. Hindi yung, di ba, minsan, pinag-aral kita. Kaya
0: parang isinusumbat. Ayaw yan ng mga kabataan ngayon.
1: Totoo, ayaw nila.
0: Kasi sinasabi nila, aba, hindi naman namin hiningi na ipanganak nyo kami.
1: Exactly.
0: Di ba?
1: Kaya, ano yun? I mean, yun nga, constancy ng Lord.
2: Yes.
1: Every season.
2: Yes.
1: Tapos hanggang ngayon, pagka nagkaedad na tayo, mm-mm, kahit maputi na ang ating mga buhok,
2: yes,
1: diba?
2: Mm-mm.
1: Still the Lord is there.
2: Ate, kung ilalagay sa isang kanta ang karanasan mo bilang isang nanay.
1: Uy, matindi yan ah.
2: Chorus lang, chorus. Anong kanta kaya yan? Yan.
1: Yung kanta ko na.
2: Oo.
1: Kaya't purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Hallelujah, pasalamatan natin siya. Yun eh, realidad ng Panginoon yun.
2: Wow. Hmm. Papuri ano yan?
1: One. Ganon!
2: Ang daling matandaan, ano?
1: Oo,
2: kasi
1: nga,
2: unang-unang papuri album.
1: Oo, unang papuri yan. Tapos ni-remake pa nila Romel.
2: Oo, diba?
1: Nakakatawa.
2: Ate Beth, it's always so refreshing.
1: Oh, it's always a joy to
2: always
1: be here.
2: Inspiring to have
1: Amen.
2: You
1: Amen.
2: Dito sa Masayang Tahanan. Amen. Ikaw yung talagang masayang kapitbahay.
1: Thank you.
2: Ikaw yung kapitbahay na kapag halimbawa naubusan kami ng ano,
1: asin?
2: Ng bigas, asin,
1: oh, yes,
2: lalapit sa'yo.
1: Exactly.
2: Ate Beth, pag-pray natin ang ating mga kapitbahay at kaagapay, lalong-lalo na yung mga nanay na may mga pinagdaraanan ngayon. Pag-pray natin sila.
1: Okay, mm-hmm. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa aming pong napag-usapan.
2: Mm-hmm.
1: Yung realidad po, Panginoon, na constant ka,
2: mm-hmm,
1: in every season of life. Salamat po doon kasi mga kapitbahay namin, maaari nagsisimula sa kanilang marriage, mm-hmm, nagsisimula sa kanilang mga anak, yung mga challenges, lalo na po ngayon, Panginoon, ang dami-dami pong distraction.
2: Mm-hmm.
1: Pero Lord, yung totoo, kung nandun ka, kasama ka namin, Panginoon, sa bawat araw, ginagabayan mo kami, ikaw ang aming provider, ikaw ang in control. Panginoon, ikaw yung nagli-lead sa bawat isa sa amin.
2: Mm-hmm.
1: Ano man pong season kami. At this stage, maaari po, Panginoon, na may mga kapitbahay kami na, yes, nandun sila sa mga crossroads ng buhay.
2: Mm-hmm.
1: Career ba o family? Panginoon, ang dalangin po namin, you lead them in the right path.
2: Yes, Lord.
1: At dun po sa mga dumadaan, sa mga challenges ng buhay, Panginoon, makita, Lord, yung katotohanan na kasama ka dun, Panginoon. At yung mga pangyayari, mga challenges, you are still in control.
2: Mm-hmm.
1: Pinahintulutan mo yan for a purpose, and that is for us to grow deeper in our knowledge, in our experience of who you are.
2: Mm-hmm.
1: So Lord, maraming pong salamat as we celebrate motherhood.
2: Mm-hmm.
1: Salamat po, Panginoon, kasi napakatindi po ng role na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. So Father, matutunan namin na lalong magtiwala sa'yo, lalong manangan sa iyong mga pangako, lalong i-focus ang aming mga mata sa iyo, Panginoon,
2: mm-hmm,
1: because you're the author and the finisher of our faith.
2: Mm-hmm.
1: That goes as well sa buhay ng aming mga anak na ipinagkatiwala mo sa amin.
2: Mm-hmm.
1: So Lord, marami pong salamat. You're always true to your word and you're always true to your promises. We will continue to cling on to that until you come. Yun po yung aming dalangin.
2: Mm-mm.
1: Marami pong salamat. In Jesus' most precious name. Amen.
2: Amen. Amen. Ate Beth! Happy Mother's Month!
1: Ganun din sa'yo.
2: Buong buwan talaga, di ba?
1: Thank you.
2: Sabi nga nila, every day is Mother's Day naman daw.
1: Oo, totoo yun. Every day is Mother's Day.
2: Oo.
1: Salamat.
2: Salamat. Thank you so much sa iyo at sa inyo ni Kuya Ness.
1: Oo, Lola Move.
2: Na nag-lola move sa iyo
1: exactly.
2: Dito.
1: Exactly.
2: Hindi ba?
1: Uh-huh.
2: Yan po ang ating kapitbahay at kaagapay na si Ate Beth Mortiz Flores. Napakasayang kwentuhan at sana ay na-encourage ka ngayong araw na ito. Ano man ang season ng motherhood ang pinagdaraanan mo, palagi nating tatandaan ang sabi sa 1 Corinthians 13:7, love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Ganyan ang puso ng isang nanay at ganyan ang puso ng Panginoon para sa ating lahat. He is constant in all seasons of motherhood, in all seasons of our lives. Maraming salamat sa ating mga kaagapay, Desa, Aileen, Angge, Natnat at ganun din sa ating editor na si Precious Grospe Cruz. Ako po ang inyong Kumare Forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, unahin si Kristo para ang ating tahanan masaya. God bless our families. God bless the Philippines.
3: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
4: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend. Dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
3: 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: 702 DZAS FEBC Radyo TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Kwentong kalusugan.
2: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
2: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong kalusugan.
3: Magandang araw, kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Kamusta po ang inyong Sabado? Ako si Jo Cabrera Alabastro.
4: Ako si Mirna Arceca from Tree of Life Wellness Center.
3: At syempre, nagpapatuloy po ang pagpapaalala ng 702 DZAS na alagaan ang kalusugan sa pamamagitan po ng programang ito. Katuwang po natin ang Tree of Life Wellness Center, si Ms. Mirna Arceca, na for how many years ay kapartner na po ng hipilang ito para magturo, magbigay sa atin ng mga magagandang tip, paano pangalagaan ng ating kalusugan at paano makaiwas sa pagkakaroon ng karamdaman, lalo na ngayong panahon ng tag-init, Ms. Mirna. At marami pong nakahain na discussion today si Ms. Mirna.
4: Oo, ang title natin ngayon ay Detox for a Better Health. Ayan, so umpisahan ko na ba? Okay. Ano yung mga signs na you need a detox, no? Ang katawan natin ay parang isang magandang machine na nagtatrabaho day and night para tanggalin ang mga toxin sa ating katawan dahil sa exposure natin sa mga processed foods na kinakain natin. Itong mga toxins na to ay nagbi-build up sa katawan, nagkakaroon ng toxin overload, dumidikit sa wall ng ating colon, babara sa artery, di maa-absorb ang nutrients, no, kapag ikaw ay may toxin overload. At nagiging acidic ang environment. Kapag acidic ang environment, 60% ng oxygen ay hindi makakapasok sa katawan. Nagsisimulang masira at madamage ang cells. Nagkakaroon ng disharmony sa katawan na siyang nagiging dahilan bakit nagkakasakit ang tao. At good news, ang katawan natin ay may abilidad palang mag-detox naturally. Ang liver, ang main detox powerhouse natin. Ito ang main detox organ. So, kapag ikaw ay nagkakaroon na ng toxin overload, nagkakaroon ng fatty liver, nagsisimula na. Nagkakaroon ng kidney failure, tumataas ang creatinine, no? Dahil ang liver ay natural filtering organ natin at kapag ito ay may sobrang daming toxins, hindi na kinakaya kaya nauuwi sa kidney failure. Ang colon naman natin ang siyang first defense ng ating katawan na ilalabas, crucial ang role ng ating colon na ilalabas ang lahat ng mga dumi, no, through yung lahat ng mga toxins na yan na pumasok sa ating katawan, ano, nililinis niya, ini-eliminate niya sa pamamagitan ng pag-move ng bowel movement, no? Kaya ang body natin ay kailangan tulungan natin mag-detox for a better health. So yan ang title natin, Detox for a Better Health. So ano ang mga signs na you need a detox na ikaw ay may toxin overload, no? Number one is yung easy fatigability. Ibig sabihin nun, lagi kang madaling mapagod o kung nahihilingal ka na, lagi kang inaantok, sluggish, no? Low ang energy mo, low bat ka. Katulad ng kotse, kahit na may gas, pero kung wala namang battery, hindi umaandar. So, ganun din ang katawan natin. Kahit na kumakain ka, kung low bat ka, magkakasakit ka, na hindi, wala ka ring energy. Ganun din. So, ito mga signs, no, na you need a detox, disturb ang sleep mo. Akala na natin, may kasabihan na, pag tumatanda ka na, talagang umuunti na yung pagtulog mo. Hindi dapat ganun pala, no? Kasi kapag ang disturbed sleep pala, pag umuunti na yung pagtulog mo, ay ibig sabihin ito may disharmony sa katawan mo, may mga aches and pains ka sa gabi, hindi ka makatulog, may mga parasites na pumupunta sa brain mo na nagkakos ng vagueness pag-iisip at disturbed sleep, no? Yun pala ang dahilan. So ibig sabihin, habang tumatanda ka, nagkakaroon ka ng toxin overload, kaya nagkakaroon ka ng disturbed sleep. So, yan, ang tawag dito ay brain fog or parasites in the brain. Hindi ka makafocus, hindi sharp. Akala natin, ah, may senior moment tayo, kakaano mo pa lang eh, nakalimutan mo. Ano nga ba yung gagawin ko? Yung pala ang tawag doon, hindi ka maka... Umpisa na yon na ikaw ay you need a detox kasi umpisa na yun, hindi senior moment yon. Nag-uumpisa na na magkaroon ka ng brain fog, pumunta na yung mga parasites sa brain. Eventually, mayroon ka ng dementia or Alzheimer. Yun ang pinakakinatatakutan ng isang tao. Makmura lahat sa utak mo, ang lahat ng laman ng brain mo. So, ito ang sign. So, early sign pa lang, kailangan tanggalin na mga toxins sa iyong mga katawan. May digestive problem ka, ibig sabihin na lagi kang tinitibe, bloated ka, meron kang mga gas, lagi malaki ang circumference ng iyong tiyan dahil ang ating colon ay lumalaki, no, double its size, nag-expand, no, 4 to 6 feet. So kung wala nang lalagyan sa loob, lumalabas na siya, lumalaki right away. Pag ikaw ay bloated o lumalaki ang bilbil or tiyan mo, yan ay mga signs na ikaw ay kailangan mo ng mag-detox. At mga skin rashes, pagka ikaw ay may acne, o kaya may mga problem sa skin, iyan ay indikasyon na ikaw ay may toxin overload, may bad breath ka, malayo ka pa lang, may bad breath, may body odor, kasi yung undigested food na iipon sa colon, nabubulok, at namamaho. Yan, nagmamanifest sa bad breath o sa body odor. Body aches and pagising mo pa lang sa umaga, ang dami mo ng aray. Headaches, may migraine ka na, inaatake ka na. So, ang toxins pala ay kaya ka nagkakaroon ng mga aches and pains at yung mga migraine, headaches, ay dahil ang toxins ay inaatake niya ang central nervous system at ang mga muscles natin ay naaapektuhan na nagkocause ng mga physical pain. Yan yun. Frequent infection, dumaan lang ang hangin, nalamigan ka lang, may ubo at sipon ka na. So 70% kasi ng ating immune system ay nasa colon. So kung madumi ang iyong colon, bumabaksak ang iyong immune system, madali kang tamaan ng mga sakit. Meron kang trouble losing weight, sasabihin mo eh, naku, kahit na anong hindi na nga ako na, eh bakit ganun, hindi pa rin ako pumapayat. O kaya may yo-yo problem ka, mamaya ang taba-taba mo, mamaya magpapapayat ka, tapos mamaya tataba ka na naman. So yan ang mga simptomas na ikaw ay may toxin overload dahil na kailangan ikaw ay mag-detox.
3: Okay.
4: Kailangan, you need a detox.
3: Opo, Miss Mirna, na-mention mo yung nag-catch ng attention ng ating mga kaagapay. Siyempre, yung pagpapayat. Merong kang na-mention kanina na yo-yo dieting, ibig sabihin liliit tas lalaki, liliit lalaki, na hindi nagiging consistent yung pag-reach mo sa iyong ideal weight. Pero Miss Mirna, bakit talagang, ba't nga ba na ang marami sa atin ng mga mas na dumadaan sa senior years or yung mga, let's say, after menopausal or mga 40s and above, mahirap nang mag-lose ng weight?
4: Yan ay hindi ako agree. Dahil una-una, sa buhay ko mismo, noong ako eh bata-bata pa, ang taba-taba-taba ako noon, mamaya-maya pag kami affair, magpapapayat ako. So, yo-yo, mamaya ang payat ko na. Eh ngayon, maintain ko, ngayon na ako'y tumanda, na-maintain ko na yung, nung nag-switch ako sa whole food plant-based diet, na-maintain ko na yung weight ko, na ideal weight ko. Ito pa rin ako, hindi ako nag-yo-yo-yo. Kasi pag nag-yo-yo, may yo-yo problem ka, ibig sabihin nun, nababurden yung katawan mo, hindi yun healthy. So ngayon, napansin ko, hindi na ako parang mamayang mataba, mamayang payat. Maintain ko yung aking katawan na hindi ako nag-aalala na mamaya-maya, kunting kain lang, taba-taba ako na hindi ako nagkakaganoon. So, it's more of what you eat. Kaya,
3: okay.
4: Hindi ako agree. Kaya,
3: okay.
4: Hindi ako agree. hindi, I'm sorry to say, hindi ako agree na habang

0: tumatanda ang isang tao, not because tumatanda, not because of age, but because of the toxin accumulation through the years, yung mga kinakain mo, na ipon, na build up, mas mahirap kang mag-lose weight.
1: Mm-mm. At siguro din isa sa mga factor, Miss Maria, sa behavioral, ano? Yung adami mo nang nasanay ka na sa ganong diet na ang hirap-hirap na sa'yo na mag-decide na umalis. Like kung favorite mo yung mga sugary, salty, and fatty, parang it's really a difficult decision to make, especially kung sanay na sanay ka na doon. Kaya po, laging may orientation every Saturday, ano, na i-reset yung ating diet na let's be intentional in choosing what is healthy. Kasi sabi nga po ni Miss Mirna, kaya naman pala na manatili yung timbang. It's a matter of decision. At dun tayo mas mahihirapan, no, yung sa matter of decision. Kaya po laging tuwing araw ng Sabado, medyo nangungulit, nangangatok sa inyo pong mga tahanan ang kwentong kalusugan. Kasi ito naman ay para sa kabutihan ng buong tahanan. Miss Mirna, yes, let's continue.
0: Okay, so ba napag-usapan natin ano ang mga signs na ikaw ay nangangailangan ng detoxification o pagre-remove ng mga toxin sa katawan o ang tawag dito ay paglilinis ng iyong colon. Bakit kailangan mo, na-mention ko na briefly kanina ang simptomas na nangangailangan ka. Bakit mo kailangan linisin ng iyong colon? So, dahil ang pagtoxic ng iyong colon, it affects all organs. Nagkakaroon ng maraming organ failure, no? Kidney failure, fatty liver, yung mga ganon, no? Ang ating cell ay kailangan maging toxin-free para ang body natin ay para mag-heal ang ating katawan, magkaroon ng ang filtering organ natin, ang liver, ang kidney ay magkaroon ng time or space na mag-recharge, no? Mag-regenerate kasi nakaka-regenerate. Eh kung may toxin overload ka, sila'y hirap na hirap kaya nagkakaroon ng multi-organ problem, interrelated 'yun eh. Nagkakaroon ng nahihirapan ng kidney, nahihirapan ng liver, therefore mahihirapan na naman ang heart to pump blood. So kaya kailangan natin mag-detox to remove the toxins in our body. So ito ay essential part for a better health. Kaya nga tinatawag na pag age 40 o akala natin lahat pinagbibintangan natin senior na yan, tumatanda na yan. And life starts at 40. Puro 40 yung pala. Ito pala yung basic principle. Pagka tumatanda ka na, at age 40, doon nagsisimulang bumagsak ang iyong immune system, humihina na, so wala ka ng panlaban dahil sobrang dami na ng toxin accumulation sa iyong colon na nahihirapan ang organ. So magme-member ka na ng high society, doon na nagsisimula high blood sugar, high blood pressure, high cholesterol, fatty liver, tapos may heart problem, all these things. Pero pag nilinis ang colon, eto pala, pag ni-remove ang toxin sa iyong katawan, eto yung common denominator para pag tinanggal ang toxins, kung ang toxins ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao, ang easy lang ang solusyon para hindi ka magkasakit, tanggalin ang toxins para magkaroon ng pagkakataon ng all organs na makapag regenerate, recharge, at ito ay magkaroon ng healing. So yan ang dahilan kung bakit kailangan natin mag-detox at maglinis ng colon. So pag malinis ang iyong colon, ito ang easiest and fastest way para ikaw ay gumaling sa sakit. Pag malinis ang iyong colon, wala nang babara, wala nang mamamaga, wala nang wala ng pagbabahaya ng trillions of bacteria. At kaya ang paglilinis ng colon or pag-remove ng toxins or tinatawag na detox, no, for a better health, ay ito ang magic formula para sa kagalingan ng lahat ng sakit. Ito yun. Okay, so ito yung magic formula. So mamaya, i-discuss pa natin further. So, bakit kailangan mo na detox? Para ma-improve ang iyong digestion. Pag malinis ang iyong colon, hindi

0: na, mama yung tinitibay, mama yung nagdadayariya, mama yung bloated, mama yung acidic, hindi ka na, wala ka nang magiging ganong problema. At pag malinis ang iyong colon, hindi ka na parang yo-yo weight loss na mamayang mataba, mamayang payat. Dahil healthy ang iyong gut, dahil madali mag-burn ng fat pag malinis ang iyong colon, kaya hindi ka na parang yo-yo. At it strengthens your immune system dahil 70% ng ating immune system ay nasa colon. So kung malinis ang iyong colon, healthy ka, may panlaban ka sa mga sakit. At ang wala ka na, hindi ka na magkakaroon ng acne sa mga kabataan o kaya ay skin problems, dahil pag tinanggal ang iyong ang toxin sa iyong colon, fina-flush out niya ang mga impurities sa katawan. So healthier ang skin, you look 10 years younger, wala ka ng mga age spots, na lalo na sa mga tumatanda na kung dami kong age spots. Wow, this is really the magic formula para you will look 10 years younger, no? Tapos, it enhances mental clarity. So, mas sharp ka ngayon. Hindi ka na parang laging may senior moment. Yung ibang mga bata ngayon, kabata-bata, makakalimutin. Dahil ang cognitive function nila at mental sharpness ay naaapektuhan ng toxin overload. So, pag nilinis ang iyong colon, lahat ng ito, hindi ka na magiging makalimutin, no? So, siyempre, pag malinis ang colon, hindi ka na madaling mapago dahil nabubus ang iyong energy level, ang body mo ay more efficient, at dahil naaabsorb na ang mga nutrients sa katawan, madali kang manurish sa mga cells mo, kaya mas energized ka. So of course, na-mention ko na yung kidney mo, yung liver mo ay better health, at syempre ang heart mo better health din, na hindi mahirapan mag-pump ng blood. So titiwalag ka na sa high society, hindi magno-normalize na yung blood pressure mo, blood sugar mo, heart problem mo, lahat yan, ay cholesterol mo ay magno-normalize. So akala natin ang gamot ang solusyon sa bawat sakit natin, yung pala ito ang magic formula para sa kagalingan ng iyong mga sakit. Fastest way, easiest, most effective way for your quick recovery. Pag tinanggal ang toxins, nire-repair niya ang cells, nare-restore ang balance, at nare-regenerate lahat ng mga organs, kaya nagkakaroon ng kagalingan sa sakit. So yaan ang pinaka-magic formula para ikaw ay gumaling sa sakit. So you need a detox para gumaling ka sa lahat ng sakit. So with a clean colon, all metabolic diseases will go away. Healing doesn't start in the doctor's office, but healing starts with a clean colon. So yan ang premise natin dito sa Tree of Life Wellness Center, na pag nilinis ang iyong colon, ito ang breakthrough secret na gusto namin sabihin sa inyo para ikaw ay hindi gamot ng gamot na siyang mag-a-add ng toxin sa iyong katawan, at hindi ka naman gagaling, at you will take it for life. Samantalang ito, pag malinis ang kolon mo, you will say goodbye to all your diseases and you will not fear all those mga sakit na eventually magiging death sentence sa iyo. Hindi ka na matatakot. Ayan. So, pag-usapan natin, paano naman tayo magdi-detox? Paano ba yung detox na yan? Paano ba maglinis ng colon? Ayan, siguro magandang pag-usapan natin. Paano ba linisin ng colon? Na alam na natin na why you need to clean your colon. So, paano? Ang katawan natin ay may dalawang butas, yung bibig at yung puwet. So, sa puwet, mechanical way, tatanggalin natin ang dumi sa ating colon through a machine called hydrocolonics or coffee enema. Okay, i-discuss ko. Discuss muna natin yung dietary way sa bibig. Lahat na so malinis na yung colon, lahat na ipapasok mo ay hindi pwedeng mga junk foods, no? Mga processed meat, yun ay hindi mga meat, hindi yun na da-digest. It takes 1 month, no? Siyempre, 1 month para ma-digest. So, naiipon sa colon. Doon, pinagbabahaya ng trillions of bacteria at namumuo, nagbi-build up ang toxins at kumakapit sa mga walls ng ating colon. Eventually, babara, mamamaga, at of course, babaksak ang iyong immune system at ikaw'y dadapuan ng sari mga sakit. So, dietary way. Ano itong dietary way na yan? So, ating pinag-uusapan ay yung lahat ay switch to whole food plant-based diet or gulay. Ito ay pampahaba ng buhay. Lagi ko yan sinasabi. Green leafy vegetables, tulad ng mga alokbate, kangkong, malunggay, kamote, tops. Ito ay high in fiber. Ang high in fiber means ito ay walis ng ating katawan. So, broccoli, meron itong sulforaphane, nilalabanan niya ang infection. So ito yun, no? Spinach, no? Avocado, mataas sa antioxidant para labanan ang mga free radicals. May taglay itong glutathione na para tulungan ang liver tanggalin ang mga toxins. Beets, no? Kulay pula ito eh, sinahalo sa salad. May betaine ito para matanggal ang toxins. Grapefruit, ayon yung anything na maasim o no, ito ay mataas sa enzymes na tumutulong sa breakdown ng fats. Ayan, grapefruit, lemon, oranges, no, asparagus, may glutathione nito para makapag-promote ng detoxification. Chia seeds, no, rolled oats, quinoa, ito ay high in fiber na nagfa-flush ng toxins. Berries, ito ay mataas sa antioxidant. Ang brown rice, no? Kasi ikaw ay inom ng coffee, isasanad mo yung brown rice at siyang gagawin mong tea, no? At ito ay high in fiber, makakatulong ma-flush ang mga toxins. So, yan ang ating tinatawag na dietary way, mga pagkain na high in fiber na siyang makakatulong 4 to 6 hours, malalabas na ang iyong ang makakapu ka na, malalabas na yung mga toxins kumpara sa mga meat 1 month bago ma-digest ang pagkain at mailabas. So pag lumabas ang mga dumi mo ngayon ay maliliit na butil parang kambing na naipon sa iyong colon na yan ang nagpaparusa sa'yo, kaya marami kang aches and pains. Yun pala ang secret, ay tanggalin lang ang toxins, you will say goodbye to your aches and pains and to all your illnesses. Ayan. So, mechanical way, kanina dietary way, bibig, dalawang butas sa ating katawan, isang bibig at isang puwet. Ngayon, mechanical way, paano naman natin lilinisin ang ating colon? Dito sa Tree of Life Wellness Center, meron tayong tinatawag na isang machine na ang tawag ay hydrocolonics. Hydro means water, colonics means colon. Paglilinis ng colon, through filtered water, ipapasok sa ating anus, parang labatiba siya at na pinapasok ng filtered water sa ating colon na nililinis niya ang entire colon, no? Maximum cleansing, no? From end to end, sa kaduluduluhan, nililinis niya 40 gallons of water, I mean, 5 gallons of water ang ipinapasok. 5 gallons, ha? 5 gallons. Kaya talagang, wow, kapag nalinis ang colon, mapapawaw ka, mapapawaw na ilabas mo yung iniipon-ipon mo ng mga toxins, liliit ang iyong tiyan, at wow, mapapawaw ka, mawawala na yung aches and pains mo. Kaya ang hydrocolonics ang tinatawag na healing machine dahil hindi ka na magkakaroon ng acid overload, toxin overload, kaya mare-restore ang iyong health, kaya nagkakaroon ng instant healing, instant energy, no? Yung mga pasyente namin dadating nang naka-cane, aba pagkatapos lang ng isang colonics eh, wow, napapawaw sila, nakalimutan nila na kailangan pala nilang cane para lumakad dahil nakakalakad na sila ng mabilis. Ganun katindi pag tinanggal ang iyong toxins ang sa iyong colon, merong instant healing, no? Parang push button sa ating katawan na isang one-stop shop that heals all. The secret na meron dito sa Tree of Life Wellness Center na makakapagnalinis ang iyong colon, ikaw ay gagaling sa iyong mga sakit. This is really, dapat subukan yung malinis ang iyong colon upang sa ganun, mapapawaw din kayo na you can say goodbye to all your illnesses na nagpaparusa sa'yo. Gamot ka ng gamot, ang mother ko, 60 long years na diabetic dahil sa side effects ng mga gamot, dagdag ng dagdag, dagdag ng dagdag hanggang dakot-dakot na ng gamot ang ano ang iniinom niya, and it bled her to death. Yun na ikinamatay niya, nagkaroon siya ng bleeding. So it shortens your life. So hindi yan kasagutan, kundi ang kasagutan, you go to the root cause, para isang baradong lababo. Kapag ikaw ay lagay-lagay ng lahat ng detergent, disinfectant, liquid sauce, kung hindi mo tanggalin o i-fix ang bara, hindi mo yun ma-fix. Mm-hmm. Hindi mawawala, mabaho, mamamaho, papabahayan ng trillions of bacteria. Ganun din ang ating colon. Kung hindi mo i-fix, no, yung colon, yung problema, pinaka main problem, kahit na anong dami na supplements ang inumin mo para lumakas ka, yun ay nauuwi sa wala, gagastos ka lang ng malaki. Samantalang dito, it only takes 45 minutes to clean your colon, and you can, mapapawaw ka na, and that will be your aha moment wherein you discover that this is the fastest pala, the easiest, and this is the healing machine. This is the answer, solution to my problem, to clean my colon, so I will be set free sa mga free radicals na to na nagpaparusa sa akin mga sakit. So okay.
1: So within 45 minutes po, mga kaagapay, no, malinis na ang colon sa tulong po ng Tree of Life Wellness Center. And of course, marami po tayong mga takeaway mula sa programang ito na ma-apply natin sa pang-araw-araw. And Ms. Mirna, ano po ang ating contact details?
0: Oo, matatawagan kami, no, sa 8776-3742. Again, 8776-3742, at ang ating cell phone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. So, nananawagan lang ako sa inyo if you want to know more. Kami ay lagi may health forum every Saturday. Tawag lang kayo, mag-join lang kayo. O kaya you can form sa inyong community na maka 15 lang kayo. Punta na kayo rito para magsama-sama kayo para kayo ay makarinig ng mas maraming health tips para kayo ay gumaling sa inyong mga sakit the natural way.
1: Okay, maraming salamat po Ms. Mirna, at salamat din sa iyo kaagapay sa pakikinig sa programang ito. Ito nga po ang programang Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: God bless you po.
2: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
2: para sa healthy and happy family.
3: Kwentong Kalusugan.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan, at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan, at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Batok!
3: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
2: Batok! Lahat ng the best, pasok!
3: Batok!
4: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS. FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, napapakinggan po tayo sa iba't ibang plataforma po ng ating himpilan sa Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Pagdating naman po sa ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radyo TV sa ating pong mobile application, ang 702 DZAS app na maaari po nating ma-download sa pamamagitan po ng Apple and Google Play Store. Syempre kaagapay, hindi ka nating pwedeng kalimutan dyan po sa kanikailang PM at mga regular na radio. Magandang hapon kaagapay, ito po si Brian De La Cruz para po sa programang Patok. Sa pagkakataon na to kaagapay, dire-diretso lang ang ating kwentuhan. Muli po kasama ko po si Miss Maiko Paral. Magandang hapon ulit, Ma'am Maiko.
5: Good afternoon.
4: Yan, baka may mga gusto po kayong batiin bago tayo magsimula. At batiin natin si Larry.
5: Yes, Larry. Sayang wala ka dito. You'll be happy.
4: Ayan. Sir Mandy, baka may mga gusto kang batiin.
5: Binubati ko kayo. nanay ko, kapatid ko.
4: Ayan.
5: Hello dyan. Hello.
4: Nahiya bigla. Diba, last week po, ang pinag-usapan natin is yung patungkol sa pagsisimula ng business, patungkol sa nangyari sa business during that the pandemic 2020. Ngayon po, ang ating pong tatalakayin dito ay para naman sa mga kaagapay natin na gusto nang i-pursue yung mga business nila from, alam mo yun, from scratch. Yes. Diba, nakapagkwentuhan tayo last week po na ito ay lahat galing sa scratch. Kaya nga po, balikan nga po natin yung mga panahong multitasking pa ang lahat. May event plus mayroong mga bumibili sa Larry. Paano?
5: Oh my God. Ayun. Siyempre, nung time na yon nag-uumpisa pa lang kami. Mm-hmm. Kaya every order is, alam mo yun, talagang kailangan gawin. Mm-hmm. Kasi para, alam mo yun, makilala ka at saka thankful din kasi may mga nagka-contact talaga.
4: From scratch na hands-on na yes. Ako kunin sa ganito.
5: Mm-mm.
4: Wow, dalawa lang talaga.
5: Dalawa kaming nag-start before. Mm-hmm. Yun, mm-hmm. Siya taga-gawa, ako taga-deliver.
4: Mm-hmm.
5: Ang delivery rider nun.
4: Mm-hmm.
5: So, nung time na yun nga, katulad no, nung nag-pandemic, nagkaroon din kami ng events na. So, meron siyang event noon na nagfo-photo video kami.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
5: So, ako yung nag-handle ng social media niyan. So, may nag-order, mm-hmm. Tinawag ko siya. Kasi mm-hmm. before noon, hindi pa ako marunong gumawa. Siya pa lang ang gumagawa talaga.
4: Mm-hmm.
5: So, ayun. So,
6: parang 18 nga tayo. Yung malaking pizza.
5: Oh, hindi pa ako marunong mag-handle. Na,
6: meron kasi tatong size kasi kami.
5: Oh.
6: 10, 12, tsaka 18.
5: Mm-hmm.
6: Mm-hmm. May picture ako na yun. Tapos, may sugwit akong dalawang camera kasi nga tinawag niya ako. Although dalawa kaming photographer noon, so sabi ko, may gagawin lang ako. So yun. Yun, nano naman na nagawa naman ng okay.
5: Nang matiwas ka.
6: Natapos naman.
5: Nabuhay naman pagdating
6: niya. So nung after kong gawin, luto, bahala na siya. Deliver, bahala na siya. So yun.
5: Tapos balik ulit ng event.
4: Kasi grabe, lagari.
6: Buti lang kasi yung event is yung katabi lang.
5: Yung so, parang, event space kasi yung kapatid ko.
4: Kaya super katabi lang.
6: Sobrang katabi
5: lang. Yung bahay namin nandito sa gitna, event space na sa kabila lang. Ayun. Tapos may parang lagusan lang sa loob na paglabas mo, events place na.
4: Mm-hmm, mm-hmm,
5: so, yun. Kaya, ang para sa amin, madali yung naging...
4: Kahit lagari.
6: Yan,
5: Yun. Okay naman. Nabuhay naman. Mm-hmm.
4: Grabe, no? Sa akin naman, sabi ko, para kayong power couple. Hindi, sige, laban yan. Wala kayo na nang mangyari. Ma'am, sige, kay sir ko ito maganda. Sir, nung sa mga pagkakataon na yun, yung mga ganong... multitasking lahat. Sir, gaano kahalaga na yung owner bago siya naging, alam mo yun, bago siya naging business owner talaga, gaano kahalaga na hands-on sa business? Kasi ikaw, sir, masasabi natin from the scratch eh. Natutunan mo lahat through your experiences. Natutunan mo lahat dahil sa tagal mong nagtrabaho. Gaano kahalaga na marunong, dapat from, parang from step 1 to step 10, kahit pumikit ka, alam mo. Gaano kahalaga yung hands-on business?
6: Actually, sobrang mahalaga siya. Pero dapat hindi lang dapat kasi ano eh yung marunong ka eh.
4: Mm-hmm.
6: Dapat yung gusto mo talaga eh.
4: Mm-hmm.
6: Kasi doon nag-uumpisa yung ano eh yung baka yung time na mawalan ka na ng gana.
4: Mm-hmm.
6: Na baka dahil walang kunyari walang order. Mm-hmm. So doon papasok yung passion. Mm-hmm. Na kahit walang order or ano, talagang gagawin mo siya.
4: Mm-hmm.
6: Parang ganon. So yun.
4: Sige, ma'am, any add-ons?
5: Ano naman, sa akin, mahalaga yon na alam namin parehas kung paano tumatakbo.
4: Parang di kayo madadaya. Parang yes, bahala ka dyan. Hindi totoo yan, di ba?
5: Kasi bago namin ipasa sa mga staff na ngayon, kasi meron kaming pito,
4: mm-hmm,
5: pitong staff, mm-hmm, sa main store. Bago namin na ipasa sa kanila, so kahit wala sila, kaya namin gawin yan parehas.
4: Mm-hmm.
5: Kahit sinong mawala sa inyo, basta kami na andon,
4: mm-hmm,
5: buhay ang business.
4: Mm-hmm.
5: Yun, yun ang kahalagahan na hindi,
6: na alam mo talaga
5: na parang nag-business ka lang kasi ito yung trend eh.
4: Mm-hmm.
5: So hindi ayaw namin ng ganun. Mm-hmm. Gusto namin knowledgeable kami sa lahat, na kahit iwanan niyo kaming lahat, kaya naming mabuhay.
4: Diba? Oh. Kasi napakahalaga niyan kasi hindi naman lahat ng owner alam.
5: Yes.
4: Diba kaya nga may naluloko, mm-hmm, may mga business, mm-hmm, na hindi nagtatagal kasi, mm-hmm, si owner parang nakasalalay siya sa mga staff. Oh. Pero kayo po, ang laki nung ano, kasi iba talaga yung hands-on. Kaya nangatutuwa nga ako pag mga hands-on yung mga nakakausap. Kasi ultimo yung dirty part, alam mo.
5: Yes.
4: Parang okay, hahawakan ko yan kasi ito yung part ito ng business ko, part ito ng negosyo ko. Ngayon, ikaw naman, sir. Sige, sir, sa part mo as a operations man, ano yung mga things to consider and negotiable mo pagdating sa mga kalakaran sa tao?
6: Pwede ba ikaw muna?
4: sige, ikaw, ma'am. Ano yung mga ano, paano mo hinahawakan yung tao?
5: Ako magsasalita sa kanya ayaw magsalita. Pero ako kasi napapansin ko sa kanya kasi dahil siya nga nag-handle ng mga tao. So lagi lang namin sinasabi sa mga staff namin na kami kasi lenient.
4: Sa human relationship.
5: Ano kami, as a boss, lenient kami sa mga staff. Mm, hindi kami yung nananakal na masyadong mahigpit. Kasi kami as empleyado before, ayaw din namin ng gano'n.
4: Yes.
5: So kung ano yung gusto namin as employee, ginagawa namin sa kanila.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
5: So kung ano yung, kunwari, hindi kami mahigpit sa, ano tawag, sa ginagawa sa store.
4: Mm-hmm.
5: Kunwari, yung iba kasi, yung nagsiselfon, mm-hmm, ba ayaw nila yung ganyan. Mm-hmm. Ngayon, basta sa amin, kailangan,
6: basta naka-ready lang.
5: Ready lahat, malinis ang store.
4: Mm-hmm.
5: Pag may order, dapat magagawa nyo, mm-hmm, kasi naka-ready lahat ng, mm-hmm, supplies nyo.
4: Mm-hmm.
5: So, okay lang na tumambay lang kayo dyan. Mm-hmm. Basta pag may order,
4: irara.
6: Kailangan.
5: Oo, mm-hmm, ganun dapat.
4: Mm-hmm.
5: So, ayaw lang namin na natitake for granted nila yung parang nagsiselfon sila, ang dumi-dumi dyan.
4: Mm-hmm.
5: Alam mo yung mga ganun. Yun. Ayaw namin
4: SOP
5: na ganun.
4: SOP kasi.
5: Yes. Mm-hmm. Na parang every time na may order, dapat ready kayo.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga parang,
6: naka-replenish ka ng mga ingredients.
5: Oo. Mm-hmm. Kasi
6: parang, pag may bulk order, kaya.
5: Oo. Parang, ang tawag dito, parang sa soldier, hindi ka pupunta sa gera nang wala kang dala.
4: Yes.
5: So, dapat ready ka.
4: Hindi ka pwedeng bumaril lang, wala kang imahala.
5: Yes, yes. Mm-hmm. Yun. Yun lang ang parang motto namin.
4: Mm-hmm.
5: Lagi namin sinasabi sa kanila. Mm-hmm. At saka, it's a no-no sa amin na yung nanluloko at nagnanakaw.
4: Mm-hmm.
5: Parang kami,
4: may experience na ba?
5: Wala pa naman.
4: So,
5: thank you. Thank, mm-hmm, you, Lord. Mm-hmm. Kasi yung mga staff namin at yung mga naging staff namin before, kasi meron na kaming mga staff na nasa ibang bansa na.
4: Wow.
5: Alam mo yun. Nakaka-proud as owner.
4: Yes.
5: Kasi sa amin sila
4: Nag-start.
5: Mm-hmm. So, nakakatuwa kasi, syempre, sinasabi nga namin sa kanila na hindi naman tayo forever na nandito kayo sa amin.
4: Mm-hmm.
5: Kung may ibang mas bigger opportunity,
4: yeah,
5: so go.
6: Grabe
5: for
6: yun,
5: it.
6: Mm-hmm.
5: So, yun. Nakaka-proud.
4: Sino na po ba ang pinakamatagal na staff nyo?
5: Meron kami going 5 years.
4: Wow.
5: Yung supervisor namin.
4: Sino?
5: Si Jan.
4: Oh.
6: Sorry, yung kapatid niya.
4: Hello. Mamaya, yun. Nakakatuwa, no? Kasi kumbaga parang hindi niya rin pala sila kinukulong sa door of opportunity. Yes. Sige, kung may malaki, gawin mo. Yes. Pwede po ba ang working student sa Laris?
5: Meron kaming dalawang working student.
4: Wow! Yeah. Ako po kasi ay working student. Mm. So, alam ko yung pakiramdam na naghahanap. So, ano ang condition sa mga working student?
5: Sila kasi, nagdedepende kung anong oras yung ano nila, school.
4: Wow!
5: Kung anong schedule.
4: Thank you, ma'am, for helping them.
5: Yes. Mm-hmm. Kasi nakakatuwa lang din kasi malapit lang din sila, taga sa amin lang din.
4: Mm-hmm.
5: So we're helping them na ano, yun nga yung sa mga scheduling nila. So kunwari lalo na itong mga nakaraan may mga thesis ganyan, mag-early out, mag-ano, sabi ko sige go kasi syempre studies yun. Mas yes. Ano yun, important yun. So ano, support kami doon lagi.
4: Wow, ang saya. Alam niyo po no, ako kasi dahil working student ako, alam ko yung pakiramdam ng ma'am, nakakahiyaman, pero gusto ko pong mag-ganito, ganyan. At hindi madali. Hindi madali yung buhay ng mga working student. Alam nyo, no, nakakatawa kasi parang may panibagong story na naman si Larry. So, tanong ko, pinapag-graduate na ba ang Larry?
5: Mag-graduating.
4: Wow!
5: Yes, graduating na. Kasi 2 years na sila this April, yung dalawa kong working student.
6: Mm-hmm. So, sabi nga pala sila.
5: Oo,
6: si
5: sabay
6: sila.
5: Sila.
6: Oh.
4: Grabe, nakakatuwa naman po. No? Alam nyo, dalangin ko po sa Panginoon na maging daluyan po kayo ng mga taong nahihirapang humanap ng oportunidad na nakakatuwa, no? Kasi parang from the beginning until the end, ginagawa nyo pa rin yung mga ganong bagay. And syempre, ma'am, mapapatunong yung mga kaagapan natin. Kuya Bri, tanongin mo naman, pwede ba yung franchise dyan sa kanila? Nag-ano na po ba kayo ng franchising?
5: Ayun, actually madami nang nagtatanong.
6: Madami nang nagtatanong kasi.
5: Kaso, as an owner, gusto muna namin maging ready and knowledgeable sa franchise. Pero, we're open sa franchising. Gusto lang muna namin ayusin yung system namin. Siyempre, pag may franchise kasi, hindi na lang kami yun.
4: Yes.
5: So, may iba nang involved. Mm-hmm.
6: Tsaka, doon nga papasok yung idea ng trailer, ano, Sir Bri.
5: Kaya,
6: yung trailer kasi.
4: Ano po yung trailer?
6: Ano
5: yung
6: siya?
5: Food trailer? Parang food truck?
6: Oh. Kasi rin naka-base yun, yung trailer namin sa Alabang, sa Black. Kakatapos na namin doon sa Block 10.
5: Sa
6: kaya namin pinush yun dahil sa experience din namin sa San Vicente. Ang maganda kasi sa trailer, once na
5: ayaw mo
6: doon sa place, or di ka malakas doon, or sabihin na natin may napusunan ka ibang place, pwede mo siyang hatakin.
5: Nandun na lahat ng mga gamit.
6: Lahat ng gamit mo, lahat ng pinaayos mo.
5: Unlike doon sa San Vicente branch namin.
4: Is this
5: namin,
4: a new strategy na ba sa business o hindi naman?
5: Ano siya? Yan na yung parang umpisa ng sa franchising kasi nagte-testing muna kami.
4: Anong tawag? Trailer?
5: Food trailer. Parang food mga trailer. Food truck.
4: Pero, parang mga cart-cart, ganun?
5: Hindi.
6: Ano siya? Parang siyang, isipin mo yung truck.
5: Mm-hmm.
6: Tapos yung likod niya is yung ano, doon gagawa.
4: Ah, okay, yes. Gets. Parang pero yung mga nag-trending ngayon. Oo.
5: Pero wala sa sasakyan.
4: Food trailer pala tawag doon.
6: Pero yung kasi ano,
4: akala ko parang, parang modern cart. Parang ganon.
5: Malaki talaga siya. Parang, ano?
6: Pero yun, walang sasakyan.
5: 8 feet.
6: Hihilain mo siya. So, ang kagandaan doon is kung ano mo ipagawa mo doon, anong nilagay mo doon, manilipat
5: siya.
6: Mo kung gusto mo ilipat.
4: Ang galing. Mas mahal to, si trailer.
5: Mahal si trailer. Mahal. Mahal si trailer.
6: Mas mahal sa... Hindi, mas mura siya, sir. Kasi...
5: Kung compare sa San Vicente.
6: Pang matagalan na kung isipin mo. Kasi...
4: Kasi madadala mo lahat. Eh.
6: Yes, madadala mo lahat.
5: Tsaka madadala mo lahat. Kasi yun, before nga sa San Vicente branch, pinaganda ko yun. Mm-hmm. Dahil nga, syempre, first branch na sarili. Mm-hmm. So, pinaganda ko yun. Ang laki ng ginastos namin. Pero, after 2 years, hindi namin nadala yung mga pinagawa namin. So, yun yung
6: parang nag-isip kami. Sayang din.
4: Ang ganda ng food trailer pala. Yes. No? Kumbaga parang sabihin man natin may pupuntahan ka mang malayo. Parang ato, kaya kong magnegosyo kahit saan.
6: Yes. Diba?
4: So, ayun, parang yun yung ini-invest nyo ngayon. Yes. That's the food trailer. So, sige nga, ma'am, magkano yung investment sa mga food trailers?
5: Kami, nung trailer namin, naka-400 kami.
6: Sa trailer lang yun, ha? Walang
5: trailer,
6: laman yun.
5: Trailer, walang laman.
6: Walang laman
4: as
6: pa yun.
4: As in, ano lang siya?
6: Yes.
5: Yung trailer.
4: Yung parang truck, diba?
5: Yes.
4: 400K.
5: Yes.
4: Tapos, paglalagyan mo na siya ng Larry's equipments, na ano?
5: Yun, kasi the oven, the ref, the chiller. Mm-hmm. Yun, yung
6: mga signages,
5: ano
6: logo. Yun,
5: hindi pa kasama yun.
6: So, pero ang pinakaganda na kasi doon, as in, pang matagalan.
5: Oo,
6: so, pwede mo siya, yung idea.
4: So, masasabi mo, mas maganda ang trailer rather than branch.
6: Depende rin eh.
5: Kasi depende kung saan mo siya titingnan.
6: Oo eh. Kasi sa business din kasi sir, pagka hindi mo pag tinayo mo dito, hindi mo alam kung papatok ka or ano. So doon papasok yung ang kagandahan ng trailer. Pag hindi, pwede mo siyang ilipat.
7: Ang galing.
6: Oh, unlike sa pag nagtayo ka dito.
4: Yung nga pala, no, kasi nauso na nga ngayon yan. Kasi nga dahil sa al fresco.
6: Yes, yan. Pwede mo siyang gawin ganun. Magkano ka ng bakanteng lote, tapos lagyan mo na
4: ng table. So ilan ang trailer nyo?
5: Isa pa lang.
6: Yeah, yun yung parang ano namin.
5: Testing. Yes.
4: Yeah, testing. Saan, saan nakalagay ang trailer ngayon?
5: Kakatanggal lang namin sa Block 10. Mm-hmm. Tapos so, lilipat na naman namin siya sa ibang place. Mm-hmm. So we're looking at... Southwoods or mga banda doon. Basta school, within the area. School,
4: Grabe no, nakakatuwa no. Ang dami na talagang strategies sa business. Kasi di ba pag sinabing business, number one, online. Number two, physical store. Number three, branch in. Pero ngayon may trailer na mga kaagapay. Nakakatuwa sana madaming ganitong ideas pa no na mag-sprout regarding dun sa paggagawa ng business. And ma'am, ano tingin mo, ano yung mga most of the time, ikaw sir, sige, from the unang-una, from the events, from Larry's, from trailers, sir, sige, ano yung karaniwang pagsubok ng mga business owners? Sige, sa'yo yun tatanong. Kinabahan na no. Oh, sige ma'am, ikaw muna. Oh, feeling ko gusto yung mga chip in chip ila siya.
6: Support
4: ano yun ma'am, ano, diba, this is a food business. Sabi nga yun, diba, pag mag-negosyo ka ng pagkain, mahirap. Hindi mo alam kung kailan patok.
5: Yes.
4: Madalas, wala pang customers. At hindi mo alam kung kailan ka talag trending. Ma'am, gano'ng kahirap mag-business ng food?
5: Sa food kasi, marami na kasi din talagang diba? Nag-business.
4: Yes.
5: So, ang iisipin mo ngayon kung paano ka magiging unique sa mga yun, sa mga competitors mo. So, yun yung lagi naming araw-araw naming iniisip na kung paanong strategy ang gagawin namin. Na, kaya ngayon, nagkaroon na kami ng mga combo meals, mga for family, mga
4: kala
5: platters.
4: Kala ko silog. Kinabahan. Baka maging Pinoy na ito, sinilog niya.
5: Ayun. So, tapos nag-add din kami ng products na kunwari, merong mga customer na nagtatanong, meron ba kayong ganito, ganyan? So, yun, nag-iisip kami na, sige, try natin.
4: Hirap, no? Hirap. Hindi talaga pwedeng
5: never
4: isa
5: ending.
4: Lang, eh.
5: Never-ending talaga na strategy and thinking na kung anong, patok. Ano dapat napapatok. So, yun ang pinaka-mahirap na ano namin.
4: Kung paano ka sasabay sa uso. Yes. Kasi lahat, pag hindi mo, I mean, syempre, iba din naman yung uniqueness. Pero sa food kasi, kailangan mong sumabay. Ginagawa nila yun, gagawin ko din.
5: Lahat ng trend. Kasi yun yung parang, lalo ngayon yung mga, ano ba, Gen Z's.
4: Yes,
5: and mga ano,
4: napakahilig sa trending.
5: Yes. Makita lang, uy.
4: Ang sarap
5: diba, yun. Chewy cookie, mga ganyan. Yung mga tiramisu. So, itinry namin yun na ano, na ilagay sa product, ay sa store kasi kung papatok ba. Kaso ang problema kasi sa amin is hindi kami malapit sa mga schools and walang mga bata na mga ano. So maganda kasi yan sa mga malalapit sa mga mga Gen Z's. So yun, kaya ngayon minsan naglalagay kami ng parang every quarter nag-a-add kami ng limited edition ng mga pizza, flavors.
4: Para meron din kayong mga
5: para
4: pa-promo.
5: May kakaiba, yes. Para may kakaiba na hindi rin manawa yung mga customers. Lalo na mga repeat customers, sobrang dami-daming repeat.
6: Yun, wow. Yun yung nakakatuwa kasi.
5: Na
6: yung maraming bumabalik.
5: Yes, talaga. Kaya, at saka yung mga umpisa pa lang namin. So, umpisa na, mga pa lang. Customer, so, yun yung, customer pa rin namin sila ngayon.
4: Nakakatuwa.
5: Nakakatuwa talaga.
4: So babalik na ako.
5: Yes. Ikaw na lang pala
4: inihintay. Oh, kasi butas yung damit ko. Kaya, ano, kaya
5: ngayon medyo parang mukhang nakakaluwag-luwag na sa buhay.
4: Pero nakakatuwa, no? I mean, ang daming strategies na pwede mong gawin sa business. Ang daming pwedeng trendings, pero pag food business talaga, learn how, ano, kailangan mo malaman kung saan ka nag-pick.
5: Yes.
4: Diba? Kung saan yung ano, kung saan yung trending, kung saan yung dapat. And sige po, bago po tayo magtapos sa programa po natin, ma'am, ano yung advice mo sa kapwa mo babae na gustong magnegosyo?
5: Ayun, siguro ang sa akin, ang advice ko, know what is your passion. Kung ano yung gusto mo. Kasi madaling mag-business basta may pera.
4: Yes.
5: Pero kung tatagalan mo, yun yung pinakamahirap sa journey. Kasi kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, so sayang yung pagpapaguran mo.
4: Mm-hmm.
5: At saka dapat buo din talaga ang loob. And basta mag-start ka, huwag kang matakot. Mm-hmm. Kasi kung talagang ano naman, may tiwala ka dun sa product mo or kung ano yung binibenta mo, ano rin yan, makukuha mo rin kung kailan ang time mo.
4: Mm-hmm.
5: Huwag kang magsasawa na ipakita sa mga tao yung ganda at sarap ng product.
4: Yeah. Yun, grabe, yun, no? Ano talaga, no? Ang negosyo talaga ay, maliman yung term ko, sorry mga kaagapay for the lack of term, isang malaking sugal.
5: Yes.
4: Hindi mo alam kung kailan dadako, hindi mo alam kailan tataas. Pero ikaw, sir, ikaw naman. So, anong advice mo sa mga pamilya na subukay lang mag-family business? Gusto ko na, elalay ka na un-speechless. Iba? Na iba sa kaya. Ikaw, sir, gaano ba kahalaga tingin mo na kasama yung pamilya sa business?
6: Masaya. Kasi parang ano eh, at the end of the day, parang meron ka na agad na kausap na, uy, maganda ba to? Or parang ganun. Tapos yung before naman nang nangyari yung business is pamilya na ako eh. Mm-hmm. Kumbaga, alam nyo na yung ugali ng isa't isa. Mm-hmm. Parang ganun.
4: Mm-hmm.
6: So, tapos plus point pa yung parehas namin gusto.
4: Mm-hmm.
6: Kasi pagka magkaiba naman kami, parang mapapatanong ka na kung itutuloy ba natin to. Kasi kung iba naman ang gusto ng isa, parang dapat mag-meet halfway kayo eh.
4: Yes.
6: Hindi yung, ay gusto ko to dahil gusto ko to. Gawin ko to dahil gusto ko to. Pwede mo siyang gawin as a, siguro sa sarili mo na lang to, supportahan mo na lang yung partner mo. Mm-hmm. Parang ganun.
4: Mm-hmm.
6: Siguro in the long way naman ma-work out naman yun eh. Basta support lang. Parang ganun lang. Mm-hmm. Supportahan mo lang tsaka maging ano lang, masaya lang sa ginagawa.
4: Mm-hmm.
5: At saka, ayun pa, isa pa, dahil sa business na susubukan yung tatag naming mag-asawa.
6: Oh, kasi, kahit mag-asawa kayo, may time talagang...
5: May time na parang magtatampuhan or
4: magkakairingan.
6: Kasi totoo pala iba, yun, naririnig ko lang yun. Pero, once
5: pero totoo pala.
6: Totoo yun.
5: Pero dahil ano, inaano, mas matatag naman ang pagmamahala.
4: Yeah. Grabe, no? Pinagpala kayo, kayong dalawa po, Ma'am Maiko and Sir Mandy, na walahat nung mag-asawa, patatagin din ang kailang pagmamahala. Hindi lang, dahil sa negosyo, kundi dahil sa pagmamahala na na-build inside the business. Kaya po, sige, promote na po natin si Larry. Ano ang contact number? Saan matatagpuan? Saan pwedeng umorder? Go ahead, Ma'am Maiko and Sir Mandy. Kausapin niyo po ang mga kaagapay.
5: Ayun. Hello po, mga kaagapay. So, makikita niyo po kami sa aming social media account. So, we have TikTok, Facebook, and Instagram. At Larry's Pizza, we are located at Block 2, Lot 6, Nara Road, San Pedro, Laguna. And if ever mag-order po, go to our page po, message lang po. We're also available in Grab and Foodpanda. So yun, contact numbers, 092098-LARRY's. Yan. And if ever na wala naman kayo sa San Pedro area, you can also book Lala Moved, third party delivery couriers. So yun, nakakarating ng Makati to ng Ortigas ng malayo na Votas.
4: Wow.
5: Nakakapunta. Yes. Tagaytay, nakapunta na din.
4: Hay mga kaagapay, nakaka-inspire, no? Iba talaga ang ano, sa totoo talaga ang sinasabi na two is better than one kasi mas madaming idea, mas madaming kakayahan at mas maraming nagagawa. Kaagapay, nagutom ka ba sa usapan natin? Ikaw ba ay o-order na? Ito yung tamang pagkakataon na kontakin po natin ang Larry's Pizza mula po sa San Pedro, Laguna. Kaya naman kaagapay, we have to go. Gusto ko na rin kumain ng lunch, diba? Kaya sa pag kataon na to, mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang nakasama natin sa broadcast para po sa ating RTV team, kay Angelica Calaya, kay Jeebes Mancho, kay Ate Aileen Valdez. Siyempre sa protect team natin na kay Kuya Nathaniel Peralta, Reggie Villena, John B. Reyes, Benjo Morano at si Kuya Benji Musura. At siyempre po sa mga kaagapay natin na tumutok sa ating programa. Muli mga kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 ZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Para sa programang Patok, ako po si Brian De La Cruz.
2: Pasok!
3: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
2: Patok!
4: Lahat ng the best, pasok!
3: Patok!
7: 78 years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
4: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 对，
1: 只是你有没有抓住那个学习的方法，我觉得是这样。好了，现在交给马丁路德的大模型小教理学习主导文。大模

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang isa pang kapanapanabik na radyo serye ng taon, ang Noli Me Tangere. Sa episode na pinamagatang, Sundin ang Loob Mo,

0: Katuloy ng mga panahon na tingnan mo nga naman dalaga ng aking anak na si Maria Clara. Pinakamaganda dito sa Santa Cruz. Katulad din siya ng yumao niyang ina. Hinahangaan sa angking kagandahan. Nakakalungkot mag-isipin eh. Hindi siya lumaki sa piling ng kanyang ina. Oh, Pia, kung nabubuhay ka lang sana, dalawa kayo ng ating anak na si Maria Clara. Ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang.
1: Argo! Magpapakasal ka sa tiyagong iyon? Aba, Pia, anak. Bulag ka ba? Titmang mo nga ang ayos ng dalawa. Ikaw ang pinakamagandang dalaga dito sa Santa Cruz. Matalino, may balingkinitang baywang, malusog, may timbang na pangangatawan at kahali-halilang tindig. Magpapakasal ka sa pandak na yan, matabana. Ang matay maliliit pero hindi naman singkit. Ang ayos ng buhok ay mahaba sa harap at may iksi naman sa likod. Ikaw na isang mistisa at ang tiyagong yan ay isang kayumangging kaligatan.
2: Papa, kahit na ano pang kapintasan ang nakikita ninyo kay tiyago, hindi na po mapapago ang pasya ko. Mahal na mahal ko po talaga siya. Kuwapo rin naman si tiyago at matalino.

0: Iko suerte sane kosyo ato saja ko. Kasi, sabang nga tinutulong ako sane kosyo, sabang nga ngalakal ng apyan. Alam mo bang ikaw lang ang nakpapanghit malami pela sa akin?
1: Ikaw naman talaga kaibigan, parang ka namang walang suerte. Eh pareho naman tayong kumikita at nakikinabang sa pangangalakal ng apyan. Ikaw ang tumutulong sa akin sa pananalapi.
0: Ganyan talaga negosyo, tulungan. Ah, ako nga pala meron sa'yo handa merienda.
1: Talaga?
0: Oo, doon tayo sa loob ng bahay.
1: O sige.
0: Masalap na tikoy at pinakamasalap na tsaan ng mga Chino.
1: Ba?
2: Pia, mabuti tumating ka na at naabutan mo mga takuhan ni Alcalde.
0: Magandang araw po sa inyo, Doña Pia. Magpapaalam na po ako.
3: Magandang araw din naman sa inyo.
0: Ah, sige po. Tuloy na po kami. Tayo na mga kasama.
3: Tiago.
2: Oh.
3: Anong kailangan nila sa iyo?
2: Eh, may pinagbibili sa akin katungkulan ng pamahalaan. Kaya ako sinadya dito ngayon. Alam mo naman, bahagi ng negosyo ko yan.

0: Talaga, Tiago?
1: Oo.
0: Nasa ating pangalan na ang mga lupain ito?
1: Oo, Pia. Magpapatayo tayo ng malaking bahay dito sa San Diego.

0: Don Rafael Ibarra, ipinakikilala ko sa iyo si Don Santiago, ang bago natin na kaibigan at kababayan dahil dito na silang nag-asawa maninirahan sa San Diego. Tagamalabong sila.
1: Ikinalulugod ko po kayo makilala, Don Santiago. Bantog na atendero sa Kapampangan at sa Laguna, diba? Ah, hindi po kayo magsisisi sa pagbili ng mga lupain dito sa San Diego.
0: Ako rin po. Karangalan ko pong makamayan ang bantog at marangal na Don Rafael ng San Diego. At ang pinakamayamang mamumuhunan. Ikinagagala ko po kayong makilala.
2: Magandang araw po sa inyo, Don Rafael.
1: Magandang araw.
2: Ako naman po si Donna Pia, ang esposa ni Don Santiago, at katuwang sa pagpapatakbo ng aming mga kalakal. Kamusta po kayo?
1: Mabuti naman, Donna Pia. Mabuti at dito kayo magpapatayo ng mansyo sa San Diego.
0: Ngayon na magkakilala na kayo, at inaasahan ko na hindi ang huli kung hindi ito ang simula ng inyong pagkakaibigan, kaya bakit hindi natin saluhan sina Kapitan General sa hapag? Malamang kanina pa sila naghihintay sa atin. Ah, pari si Bila, sinusundo mo na ba kami?
1: Padre Damaso, Don Rafael, Don Santiago, kanina po kayo namin hinihintay sa lamesa. Don Lupia, tara na po tayo sa hapagkainan. Lahat po ay gusto kayong makasalo.
0: Tara!
1: Ano po?

0: Tiago.
1: Pia.
0: Sa loob ng 6 na taong pagsasama natin, hindi man lang tayo nagkaanak. Nais ko na magkaanak, kahit isa. Ginawa ko naman lahat ang mga payo ng mga matatanda na magdaos ng mga pagsisiyam. Pero, tanging ako lamang ang hindi nagdalang tao. Ano pa bang dapat na gawin natin?
1: Huwag kang mawala ng pag-asa, Pia. Ang berhen ng kasaysay sa Taal, doon tayo lumapit at dasalan natin. Oo nga, maraming kasing himala ang nagagawa ng mahal na berhen sa mga katulad nating walang anak. Marami lumalapit doon.

0: Hindi yan problema. Sa uban do kayo pumunta na mag-asawa. Magsayaw kayong mag-asawa sa kapistahan ni San Pascual Bailon upan humingi ng anak. Sumadya kayo roon, Doña Pia.
1: Pare Damaso? Sa ubando po? Magsasayaw kami mag-asawa sa ubando?
0: Tama! Ganyan ang alam ng madla. Sa ubando ay may tatlong pinta kasi. Ito ang Nuestra Señora de Salambao, Santa Clara at San Pascual Bailon na siya nagkakaloob ng mga anak na babae o lalaki ayon sa kahilingan ng mga panata. Doon kayong dalawa ni Don Tiago, mamanata.
1: Lapko, salamat po, Pare Damaso. Ngayon din isasabihin ko ito kay Don Santiago. Salamat po sa inyong matalinong payo. Pupuntahan ko na po siya.

0: Doktor?
1: Yeah.
0: Kumusta na po ang lagay ng aking may bahay? Ano po bang sakit niya? Gaano ba ito kalala?
1: Huwag kang mag-alala doon, Tiago. Doktor? Ayon sa aking pagsusuri. Buntis si Doña Pia.
0: Ha? Buntis?
1: Oo. Oh.
0: Nagdadalang tao na ang aking esposa. Talaga po, Doktor?
1: Oo. Oh.

0: Pari Damaso, salamat po sa inyong matalinong payo. Matupad na ang mga tasal at kami dalawa ni Pia ay nabiyayaan ang anak. Kahit na masela ng kanyang paglilihi, masaya ako, Padre Damaso. Eh, pero mula kasi nang magdalang tao siya, napansin ko naging malulungkuti naman si Pia.
1: Dapat naman ingatan niyang mabuti ang bata sa kanyang sinapupunan.
0: Padre, nag-aalala nga po kong labis dahil hindi man lamang siya ngumingiti at palaging matamlay.

0: Matinding lagnat ang tumapo kay Doña Pia.
1: Doktor?
0: Ito ang sakit na kung tawagin ay puerperal.
1: Ano?
0: At sa kanyang kalagayan ngayon ay dapat doble ang pag-aalaga sa pasyente at sa sanggol. Hanggat maaari ay ihiwalay ang sanggol sa kanyang ina para hindi mahawa ang sanggol, Don Santiago.
1: Salamat po, Doktor. Sige po. Ipahahatid ko na po kayo sa inyong bahay. Ipahahanda ko ang karwahe.

0: Katulungan ang nangyari!
1: Sabihan niya, hindi na buhay na

Bakit mo kami iniwan? Bakit? Bakit? Kung alam po lamang na labis kaming naulila sa'yo. Okay. Ipinaanak sa bunyag ang ating anak kay Pari Damaso. Ipinangalan ko ay Maria Clara, alang-alang sa Birhen de Salambao at sa Santa Clara ng mga pintakasi sa Ubando. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang tiya Isabel. Mahal siya nito. At parang tunay na anak ang turing ni Pinsang Isabel sa kanya. Matandang dalaga kasi si Isabel. At noong bata pa si Maria Clara, ang kulot niyang buhok ay mapulang mapula. Ang tangos ng kanyang ilong ay ayos na ayos. Ang bibig ay kuhang-kuha sa maliit at kaaya-ayang bibig mo, Pia. Maging ang dalawang kahali-hali ng biloy na magkabilang pisngi ay nakikita sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang balat ay singkinis at singipis ng sa sibuyas at kagaw halos ng bulak sa kaputian. Ang kanyang pagkamistisa naman ay

0: yung
1: paglilipin. Umiyak na naman siya sa harap ng larawan ni San Antonio. Ilang buwan na siyang ganyan. Marahil si San Antonio ang kanyang pinaglihan. Napakagandang sanggol ang kanyang iluluwal pag nagkataon. Dahil isang mistiso, si San Antonio. Ibibido ko ito kay Pinsan Tiago.

0: Tagal kayon, mga pagon! Ano ba kayo? Kay tagal ninyong kumilos dyan! Mag-aalasin ko na, wala pa ang inutusan traile na bumili ng bestidang puti para isuot ni Maria Clara sa prosesyon! Baka abutan pa tayo ng alasais ng orasyon! Hala sige, pronto-pronto, magsikilos na kayo ang kukupad ninyo para kayong mga pagong! Iyan inutusan mo, pariserio! Wala pa! Parurusahan ko yan! Anong susuotin ang aking inaanak na si Maria Clara?
1: Parating na po yun, pare Damaso!
0: Anong darating?
1: Kasi sinabi ko na mabilisin po nila!
0: Bakit wala pa siya?
1: Ay, mo ko po!
2: Pare Damaso, maganda na po ba ako sa aking kasuotan?
0: Maganda-maganda ka, iha. Isabel, bakit hindi pa ikabit ang mga palamutin sampaga at asusena sa malagong kulot na buhok ng aking paboritong inaanak? Ikabit na ninyo yan. Hala, sige. Ikabit na.
2: Lagi na po, Pare Damaso. Ikakabit na po. Ako na po bahala dito.
0: Iiwanan ko na muna kayo sandali at uutusan ko laman ng ibang mga braille na tulungan kayo, eh?
2: Opo, Pare Damaso.
1: Ako, ang ganda-ganda mo talaga, Maria Clara. Ikakabit na natin ang dalawang gintong pampaklay ko. Ano?
2: Sige po, Pare Serio. Kabit na po ninyo. Pero ingat po kayo kasi magugusot ang buhok ko.
3: Aling Isabel, narinito na po ang puting bestido. Naku, pasensya na po at hindi ako agad nakabalik. Naku, ang dami na kasing tao sa simbahan ang madaanan namin. Lahat sila'y nananabik na dumalo ng prosesyon. Kaya maagang ang naghapunan ang mga tao. At siyempre, sabik din silang makita ang munting anghel ng ating bayan. Ito na nga, ang puting bestido. Ayan.
4: Mabuti at dumating ka na rin. Naku, kanina pa nga nag-aalboroto si Pare Damaso. Dahil masyado kayong natagalan. Naku, ayan na si Pare Damaso.
0: Dumating na kayo! Ano ang inutusan kong Braille? Nasaan ang Braille na yan ang inutusan po? Di kawang ang nagdaan yan?
3: Pasensya na po, Pare Damaso. Kasi po, nasira ang gulong ng karitela sinasakilap na Pare Rigor at Pare Juanito. Ako na lang po naunang umalis sa kanila. Nasa simbahan na po sila para ayusin ang mga karo ng santo.
0: Ay, puro kayo mga dahilan. Puro dahilan kayo, dahilan. Hindi ko pakikinggan ang mga dahilan na yan. Ayan na pala. Ang ganda-ganda na ng inaanag ko. Bagay na bagay.
5: Abo, parang prinsesa sa ganda ang aking si Maria Clara. Kaya nga halos mababaliw ako sa kapupuri sa mga pintakasi sa ubando. Sila ang tumugon sa dasal namin ni Pia na kami ay magkakaroon ng anak bukod sa magandang bata. Napakatabil pa ng puro talaga.

0: papa? Ipapasok po ninyo ako sa biyakteryo ng Santa Catalina?
1: Eh, oo, iha. Dahil yan ang payo ng kura sa binundok. Ikaw ay 13 taon na eh. At nakakalungkot mang isipin na ikaw ay mawawalay sa akin ng ilang taon. Pero kinakailangan sumunod sa payo.

0: Maria Clara, gising na at magsisimba na tayo. Gising ka na. Mabuti yung maaga tayong magsimba.
1: Opo, mabangon na po, Jezebel.
0: Ito ba ang isusuot mo sa pananambahan?
1: Opo, Jezebel. Bagay po sa akin ang kasuot ang Tagalog na yan. Ay, Jezebel, nakita niyo na ba ang kwintas na ito? Hindi po ba maganda? Kulay bughaw.
0: Ah, maganda nga at lalong gaganda ang kwintas na iyan kung suot mo.
1: Opo!
0: Osya, maligo ka na. At ihahanda ko naman ang almusal natin. Ano bang gusto mong agahan?

0: Tia Isabel, tara na lumabas ng simbahan. Tapos na rin lang ang misa. Umuwi na tayo.
1: Ano ka ba, Maria Clara? Bahagya palang nakakaalis ang pari sa dambana. Napapahayag ka na na umuwi na tayo. Hindi pa nga natatapos ako sa pagbabasa ng aking babasahing Ancora de Salvación. Naku, makapagantanda na nga. Tayo na, lalabas na tayo.
0: Opo, Tia Isabel.
1: Apa, ako'y patatawarin na mapagpalang Diyos na siyang halos dapat makakilala sa puso ng kadalagahan ng higit sa inyo, Tia.

0: Papa, mukhang may malalim kayong iniisip.
1: Wala naman, Iya. Labis lamang akong nasisiyahan dahil sa kapalarang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya lang, higit sana tayong maligaya kung di niya maagang binawian ng buhay ang iyong ina. Noon, hindi ko alam kung paano na tayo mula nang maulila tayo kay Pia.
0: Papa, huwag na po ninyong gunitain ang malungkot na nakaraan. Magpahinga na po kayo.
1: Ay, talagang mapalad ako sa pagkakaroon ng isang anak na mabait. Kung hindi nga sana maagang pumanaw si Pia, ay ganap sana ang kaligayahan ko.

0: Ipagpapatuloy ko ang aking pananahin ng isang lukbutang sutla para hindi ako mainip. Ako naman ay magpapaspas ng walis na pakpak para maalis ang mga alikabok at dumi.
1: Sige, gawin na ninyong inyong mga gawain at ako naman ay aayusin ko ang ibang mga kasulatan.
0: Oh,

0: Naman ko, bawat ingay sa daan, bawat sasakyang dumaraan, ay nagpapakaba at nagpapapitlag sa aking puso. Mas makabubuti pa siguro sa akin na magbalik uli sa Biyaterio dahil taimik doon at makakapiling ko pa ang aking mga kaibigan noon. At doon, maaaring madalawa ko ni... Ah? Papa?
1: Iha!
0: Bakit po? May sasabihin po ba kayo sa akin?
1: Iha, may malagay kasi ako na may katuwiran ng manggagamot. Dapat kang magtungo sa lalawigan. Ikaw ay namumukla at kailangan sa iyong mabuting hangin.

0: hangin. Ano sa palagay mo, sa Malabon o sa San Diego?
1: San Diego, Papa?
0: Alis kayo ng iyong tiya Isabel ngayon upang kunin ang damit mo sa biyaterio at magpaalam sa iyong mga kaibigan. Huwag ka nang pumasok uli roon, ha?
1: Bakit ganitong nadarama kong kalungkutan? Di ko matiyak kung ano. Kayo po ang masusunod, Papa.
0: Iha.
1: Magpapaalam na po ako sa aking mga kaibigan doon sa biyaterio.
0: At sa loob ng 4 o 5 araw, pagkakaroon mo ng mga bagong kasuotan, ay patutungo tayo sa Malabon. Ang iyong inaama ay wala na sa San Diego. Ang kurang nakita mo kagabi, yaong paring bata pa, ay siyang bagong kura natin. Siya ay isang banal iha.
2: Big Santiago.
0: Isabel.
2: Mahihiyang siya sa San Diego. Tangi sa rito, ang bahay natin doon ay lalong mahusay. At saka, nalalapit ang pista.
1: Kay Isabel, salamat! Nais kitang yakapin! Ha? Ay?
2: May humuntong sasakyan. Baka siya na yun.
0: Teka, titingnan mo kung sinong dumating. Sandali lang.
3: DZAS Radio Drama Talents, Lolita del Mundo, Joe Plasiego, Bog Sinchonko, Rainier Pamintuan, Alan Santos, Beck Sinchonko, John Gomez, Armando Pascual, at Lawrence Rojas. Musika, Rolly Monjes Rosales. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Pinamahalaan teknikal at sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Direksyon, Joe Plasiego.

0: Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
2: So mga mommies, take note of these reminders.
3: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
4: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
5: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.
6: Masayang bati po sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa Moms at Heart. Kumusta po ang ating celebration ng Mother's Day? Ako, ang saya ng mga restaurant, mga mall at mga tahanan, ano? Sana sabi namin mga momshies, dalas-dalasan kaya yan. Welcome po ang bawat isa at tayo nga po ay tutuo na naman sa isang usapan na may kinalaman dito nga po sa conversations. Napakahalaga po kasi na matutuhan natin ang tamang pahikipag-usap, hindi lamang sa mga bata, kundi pati po sa mga ibang miyembro ng ating puntahanan. Dahil ito po ay susi sa isang magandang relasyon. Samahan niyo po kami sa amin pong usapan ngayon patungkol sa season 2 kung saan we are addressing a very important thing sa ating pong buhay, or pace, bilis or baga. And we would like to endorse get slow. Sa ilang sandali ay makakasama natin ang lagi kong kahuntahan. Kaya kayo po ay samahan niyo po kami over 702 DZAS AM 1 kung kayo makikinig. Pwede ka naman po, you view us over FEBC Radio TV. At lahat ng yan dahil tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now, let's welcome ang aking pong parang madalas ko na siyang kasama, lalo na nga po dito sa huntahan na may kinalaman sa season to. Hi, Ma'am Sheets! Kumusta ang life? Wow, naku, parang nakaka-relieve na ba dahil malapit na matapos ang iyong mga requirements. Kasi sa ating pong mga listeners and viewers, ito pong si Ma'am She, it's ay masipag na nanay na nag-aaral pa.
7: Yes, salamat po sa inyong mga tulong na wisdom din, Mami Bessie, no? Lagi ako nagko-consult kay Mami Bessie sa ating mga projects and papers and academic requirements, and even sa motherhood, natututo po kami together as we do this conversation. So magandang araw sa ating mga mommy listeners at sa mga mommy-to-be. Ayan, hello po sa inyong lahat.
6: Yes, mommy-to-be. Naku, at ang isang biglang naisip ko sa mommy-to-be na yan ay yung mga bata ngayon, di ba, tumataas ang ating teenage pregnancies, no? E doon na nga sa medyo may edad, say for instance, mga 32 na magiging first time moms, parang natatakot pa sila, parang ano ba yung gagawin? And how much more itong 15 years old, no? Parang ano ba ang gagawin ko dito sa baby ko? Diba, no? Ganyan.
7: Opo, ako, yan din po, Mami, no? Yung mga anak ko nasa teenager at isang pa-teenager, at ako rin po continuously na hindi lang nag-aaral sa school, pero inaaral ko rin paano ba makitungo sa mga batang nasa ganitong edad, kasi nagta-transition sa buhay, nagta-transition sa maraming bagay, and nakaka-humble din po itong journey ng motherhood.
6: Mm-mm. At ang isa pa, no, compare doon sa mga naon ng generations, ay ngayon kasi parang ang dami nilang mga kung ano-anong ganap sa buhay. And not only ganap sa buhay, the coming in of this technology, yung kanilang mga exposure sa gadgets na parang ang tingin tuloy ay mukhang virtual na rin yung katotohanan ng buhay, di ba, no? So I think yun ang isang challenge sa mga bata ngayon. Parang hindi nila ma-flip agad. Nandito pa ba ako sa game ko o nandito pa ba ako sa totoo ng buhay, di ba, na I cannot swipe, I cannot just, you know, run away from it. This is it, di ba, no? So, yun yung isang bagay na. Isa pa, I think that complicates the situation. Mga parents din ngayon. Iba rin yung ganap sa buhay.
7: Yes. Ano po no, mami, ako ay naabutan ko po yung generation. Millennial parent po kasi ako. Naabutan ko yung generation na sabi nga nila, kami po yung generation na naabutan namin naglalaro pa sa kalsada. Pero kami rin yung namulat sa technology. So,
6: kayo.
7: Yung mga bata nga naman ngayon, mga anak ko po, sila yung mga batang namulatan na nila yung technology na available na sa kanila. So, isang challenge din po yung maintindihan mo, paano ba sila naglalaro? Nagpatintero ba sila katulad namin? So, yan po yung mga, ano rin, iniisip ko palagi pag nakikita ako sa kanila na hindi sila, hindi sila mapupunta doon sa dapat alam nyo to kasi alam ko to, ito yung karanasan ko. So, yan, constantly, pag nakikitungo sa kanila, iisipin mo, okay, wala pa silang gantong realidad. Ganun pa man, di ba, alam mo pa rin na as a parent, ikaw yung nilagay dyan ng Panginoon para i-guide sila kahit ano pang generation, kahit magkaiba pa yung generation. So, yun po yung mga bagay na talagang inaalala ko kapag usapang parenting.
6: And ang pinaka-susi, no, sa ating ika nga koneksyon ay ang tamang pakikipag-usap. Kaya itong ating tinutuunan dito sa ating season talk. Ayan. Bagamat naalala ko, meron kasing isang group ngayon na imbis na senior citizen, ang tawag ay seasoned citizens. Ayan. Parang naalala ko tuloy, ano, parang taga sa panahon niya. Di ba? Yung mga yung leksyon sa Pilipino, ng mga idiom ng Pilipino. So, itong mga pinag-uusapan natin na ito ay makatotohanan. At ang isang dagdag katotohanan pa dyan ay itong mga adult life natin ngayon is also something complicated. Kasi like ngayon, meron tayong tinatawag na work from home, di ba? So, yung
7: yes.
6: Nakikita ka ng anak mo, nandiyan ka, pero hindi ka naman din pwedeng kausapin, di ba? Kasi parang you've turned your little nook or baka yung sala
7: yes,
6: ninyo or yung dining table mo, di ba, into your office, di ba? So, yun ang isa pa rin ngayon. And uso din ngayon sa mga schools, di ba? Tinatawag nilang asynchronous. Blended, di ba? Yung parang, walang pasok daw. Nung panahon sinauna, pag walang pasok talaga. Dahil may bagyo, minsan maglalaro sa ulan, di ba? Yung mga ganyan. Pero ngayon, hindi.
7: Oo po yan.
6: Online tayo ngayon. Kahit may bagyo,
7: yes.
6: Di ba?
7: Totoo po yun, mami, no? At saka sabi nyo kanina nga, yung mga, ano natin, kabataan, minsan tayo din na, ano ba yung separation? Kailan ba ako nasa reality? Kailan ba ako nasa laro? Kailan ba ito, ano lang, parang social media lang or online lang? Kasi po yung sabi rin po nila, no, ng mga psychologist is yung brain natin, hindi naman niya naiintindihan yon. Kaya importante po yung sinabi nyo na, ano, no, yung tinuturuan din natin yung sarili natin, okay, itong area na to, work area to. Itong area na to, eating area to. Pero minsan, sabi nyo nga, dahil kulang na ng, ano, no, ng clear lines, kung saan ba yung kainat, saan ba yung reality, saan ba yung laro. Minsan, nagtatrabaho tayo sa kwarto, sa kung saan tayo natutulog, ganyan. So, maganda din daw po pala yung disiplina na merong designated area. And I think ito po sa usapang parenting at motherhood and child, importante na magkaroon din ng linya na, okay, magkaibigan tayo bilang mag-ina at anak-ina relationship. Pero may line din na magulang din tayo at anak din sila. Maganda pong maging klaro yon at the start. As young as they are, maganda pong masimulan para yung ating pag-iisip ay naiintindihan po yon.
6: And I think I have a word for that, and that's the word authority. Authority,
7: yes.
6: Kasi isa rin yan ngayon na nagiging problema. Na yung mga bata, parang ang authority yung sarili nila. a lot of the kabataan ngayon, parang kung ano yung gusto ko, kung ano itong ano, ito, dito ako masaya, o basta ito yung nakakamingle ako with friends, ganyan. So, dito ako, yan. And, yun ang authority niya, yung choices na, di ba, no? Okay, so now in the context of giving ourselves what we call improvement dito sa ating pakikipag-ugnayan, ay parang iniisip ko kasi, no, sa buhay ngayon ng mundo, parang ang lahat ay very interested na magkaroon ng fast pace, di ba?
7: Yes.
6: Parang, minsan nga yung loading lang na ganyan sa ano, sa ano ba yan? Tang-tang naman yung loading na to. Di ba? Parang, but if you look at it, parang mga, ano lang naman yan, ha? 30 seconds, di ba?
7: Yes.
6: Oo, pero hindi ka na parang maka... So, anako, na-accustomed na tayo dun. And not only that, we've also been accustomed na, halimbawa, tinawag mo yung anak mo, o anak, ganito, ganyan, ganyan. Dapat, instant, andyan ka na, di ba? And even our children, when they need something, parang yung waiting time, ano na yan? Ano yun? Parang gano'n, no?
7: Yes, ano yung ano po, no, hindi tayo sanay sa pila ngayong generation na to. Sabi nyo nga po kanina, swipe lang, sa isang swipe mo, ibang dimension na, ibang mundo na yung makikita mo. Mamaya, yung nasa, ano mo, nasa TV mo o nasa screen mo, eh, ibang topic, tas isang swipe mo lang mababago. So,
6: yes, oo,
7: minsan tayo parang mabilis lahat. Opo.
6: And that also affects the way that we live and relate with people, especially sa ating communication. Kasi yung mga pahikipag-usap natin ngayon, lesser and lesser time is spent in terms of understanding yourself and understanding the other person. Yan. So parang naisip ko tuloy, dyan po sa mga lugar ng Tarlac, yan. Pangasinan, medyo malapit yan at pwede nyo naman ding dayuhin. Meron tayong isang usapan yung ang tawag dyan ay Healing Convo for Hurting Hearts. Ayan. So sa June 5 po yan, ano, mag-comment kayo sa atin po mga nandiyan sa ilalim ng atin pong video na ito. Kung ano po yung details. Pero it's a free, no? Pati snacks ay free, no? Kaya lang medyo ibang araw to, Friday. It's a Friday, June 5. Na mag-uusap ng face-to-face, ito kamukha ng ating ginagawang ito. So, ang focus natin ngayon is how do we regulate. Pati sa regulate, di ba? Napansin mo. Kasi when you use the word regulate, nung panahon namin, bihira yung push button, di ba? Yung remote. So, when yes. we regulate, pipihitin mo talaga yung ganyan, di ba? Telepono nga nung ginaganyan pa eh, di ba?
7: Yes.
6: Ang tagal. So, what we're talking about now, so lahat naging, nag-shift na doon, di ba? So, digital, di ba? Naka-program, yes. so instant, di ba? So, because of that world around us, we also expect na pag nakikipag-usap tayo, minsan wala ka ng sagot, di ba? Yung kagaya yan, dati pag nakikipag-usap pa, bye, mag-hug pa, no? Tapos magkikiss, no? Ngayon, minsan, bye, mwa, mwa, mwa, ganyan ang sasabihin sa mo. Di ba? So, less...
7: Totoo po yan.
6: Di ba? And minsan, gagano na lang. Di ba? Even sa, yun yung tinatawag natin sa mga messengers, di ba? O yan, mga text. Sometimes, yung mga emoji-emoji na yun, yun na lang ginagamit.
7: Mm-mm.
6: At minsan nga, mali yung napipindot mo. Dapat masaya, galit yung napindot mo. Di ba na, pre?
7: Totoo po yan.
6: Mm-mm. So, paano ba ang epekto nitong slow?
7: slow Opo, no, mami. Sabi niyo nga po na lahat mabilis and minsan ang sarap ng feeling pag mabilis eh, di ba? Mm-hmm. Akala mo, ay, productive, natapos ko lahat ng gagawin ko or kahit pag nakita mo yung kalendaryo mo for the week or for the day, o dito may butas pa, pwede pa tong lagyan ng task, pwede ko pa tong lagyan ng ano, ng gawain.
6: Mm-hmm.
7: Pero ang nangyayari po na pagka ganun, dahil gusto natin mabilis, puno-puno yung schedule, hindi talaga po, katulad ng sinasabi nyo, hindi talaga natin na e-enjoy yung moment. At sa usapan na pag maganda, di ba yung moment, I think hindi natin, nakakalimutan natin mag-celebrate kasi ang bilis lahat. Mm-hmm. Pero kapag hindi rin maganda yung ano, yung mga pangyayari no, sa moment na yun, pag masyadong mabilis, ang nagiging ano rin po, nasasabi natin yung mga words na hindi natin sinasadya. And 'di ba po sabi natin na lumaki ako na ang sabi talaga nire-remind sa amin ng magulang namin, wag na wag kang magbibitaw ng salita na kasi hindi mo na yan mababalik, hindi mo na mare-rewind. And kahit na minsan i-edit-edit mo yung video, hindi pag sa totoong buhay, pag nabitawan mo yung salita, sabi niyo nga po 'di ba, yung the hurt is there na we heal the hurts in our hearts. Pero pag nabitawan talaga yung salita, naku, ang hirap. Kaya po,
6: like yun yung ano eh. Yung ano natin, yung nakikita mo sa mga bata, during our days, no, di ba? Parang we give so much obedience to authority.
7: Mm-mm.
6: Ngayon, halimbawa, busy-busy si bata o kaya meron siyang kung ano-ano mga gestures, di ba? So in that slow down na binubuo nating salita, you tend to slow when you say that, are you sincere in discovering about that bata?
7: Yes.
6: So sincerity is very important, no? Kasi parang yung sincerity, hindi minamadali yun eh.
7: Totoo po 'yan. 'Di ba parang pag naligaw ang ating mga spouse, no? Ano, mami, parang hindi naman siya mabilisan eh. Ah, sagutin ko agad, one day lang.
6: Ngayon pero yun. Pero ngayon yun, ganyan. During our time.
7: Kaya po marami ring mga ano, na ano po yun, parang tumatalon sa isang relationship kasi masyadong mabilis. And there, ako, I believe po, there's beauty in slowness because sabi nyo nga po, we can be sincerely curious na ano ba ito? Matalagang mabubusisi, parang ganyan po.
6: Mm-hmm. Busisi, nabubusisi, nahihimay-himay mo, no? Like in the business of a Mother's Day, na nagluluto ka ng breakfast, ganyan. Habang nagluluto ka ng breakfast kasi working mom ka, iniisip mo pa yung mga trabaho, di ba? Tapos biglang may magme-message pa sa'yo, yung boss mo, na kailangan itong mga ganito, gano'n na. So from the breakfast na ikaw dapat ay nakatuon dyan, aanda rin isip mo ngayon doon sa work, di ba? And that kind of shift, yung interest ngayon in terms of connecting to communicate with your anak na wala namang kamalay-malay, no, nakita mo doon, no, nag-iinat pa, di ba? Naghihiga pa siyang ganyan, di ba, no? Ang bagal-bagal niyang umupo sa mesa, nagpukusot ng mata niya, di ba, yung mga ganyan. So, if yes, you are sincerely curious, you will have to discover, eh, bakit nga ba siya ganyan?
7: Mm-mm.
6: Tapos ikaw din, you will also discover yourself. Is that also
7: yes,
6: proper?
7: Yes, no, mami. Ang mga bata po ngayon, if I can call them, one word, they're very inquisitive. Yung parang madaling makapag-isip, makakonnect ng mga bagay at mataas po ang pakiramdam nila kasi marami silang very exposed sila eh, sa music, sa media. So, inquisitive talaga sila. At alam din po nila kung ano yung sincere. Ang sabi nga ng mga ano po, no, research ngayon, ang mga bata mas ano sila, mas gusto nila yung raw. Ayaw na nila nung masyadong showcase, ganyan, parang ano, curated, yung masyadong inaayos. Kasi gusto po nila yung sincere talaga. And mararamdaman po ng mga bata kung pag kinausap ba ako nito, gusto niya lang makuha yung sagot. O curious ba siya talaga na malaman discover kung bakit ganito yung thought process ko, mm-hmm, bakit ganito ako mag-feel, bakit ganito ako mag-isip. And yung sincerity po na yun on curiosity in knowing the person, the child,
6: mm-hmm,
7: will actually be translated and madidecode po nila yon as love. Yung, pag curious to, pag sincere siya, na gusto niya talagang malaman ano yung proseso ko, it's actually a feeling an expression ng love para sa kanila, sa mga kabataan.
6: And not only in terms of yung tinatawag natin serious na kanga di-discover and makikita nila kung sincere ka ba dyan. Ang isa rin kasi sa mga bata ngayon, yung kanilang brain ay wired just a way that yung kasi di ba minsan makikita mo sila nakikinig sa music, gumagawa ng assignment, di ba? Tapos kumakain, di ba? Yung parang ganyan. And sabay-sabay ang nagagawa nila, sabay-sabay ang nagagawa. And may mga times pa sumasayaw-sayaw pa yan, di ba, no? Habang ano, tatayo pa yan at yun. So, dun sa ganitong klaseng sitwasyon, no? The child now will think yung relasyon sa kanya. And yun nga, when we say that we are sincerely curious, when we say that we wanted to discover the origin of the behavior of the child is, una, we need to not only slow down, but give time. Give time, di ba? Give time, and pangatlo, this one is very important, don't label, judge and label, di ba? So parang, kagaya ng example ko kanina, balikan natin, sasabihin niya, ano ba, bagal-bagal mo naman, hindi ka ba nakakaintindi na kailangan mong kuminos sa mabilis, kasi ganito, ganyan, oh, dadating na yung bus, ganyan, malilit ka na, gano'n, di ba? So with all those ingay, relate po ba yung ating mga moms at heart dyan? Relate po ba kayo, no? Yan ang mga episode sa umaga eh, di ba? Yung dalas-dalas ka, tapos itong bata na to na parang walang pakialam sa umaandar yung oras, no? So yun, when you get to be maingay and ipansin mo dun sa kanyang attitude, you're not realizing that you are not only parang disconnecting with him, but you are also projecting a different mother to him. Diba?
7: Yes. Tsaka, mami, yung sabi nyo nga po na ano, na yung mga bata ay yung usually sa umaga, ganito yung nangyayari. Minsan, ano, may mga ways pala sila na naisip ko na yan, ma'am, or naano ko na yan, naplano ko na yan. So, yung generation, kasi di ba po madaling sabihin sa atin, oh, nung bata kami, ganito yung ginagawa namin, yung mga sayaw-sayaw habang kumakain, bawal yan, babatuhin ka ng tsinelas. And sometimes, meron po tayong gano'n, no, na kaya yung being slow and curious and sincere in knowing, bakit kaya iba na sila sa amin? Ano na ba yung mga natututunan nila? O ano na ba yung kultura ngayon na hindi na katulad nung noon. And pag ganun po talaga, ang ganda lang na nakikita natin yung nagiging greater yung understanding, mas lumalalim po yung pag-unawa. At sa pag-unawa, mas nakikita din natin na sino ba itong batang to? Who is this person becoming? And mas nagiging effective din ang parenting natin kasi mas nakikilala natin, ah, iba siya. Mas nakikita natin yung uniqueness in the being curious.
6: Okay, doon sa sinasabi natin na mga definition na yan, description mo, in terms of how we will now react, no? Or how we will behave as a parent dito sa harap ng mga batang ito, no? Kasi minsan yung behavior laging nasa sentro sa bata. But we adults must also understand that there's something in us where we behave also this way, kaya si bata, this way din yung behavior. O, di ba?
7: And so true. Yung mahirap aminin po yan.
6: Therefore, so we go now to the letter L is learn, di ba? Yung kanina is you are serious and then you are sincere in terms of making the child understand, di ba? That you wanted to discover things about the bata. So now you have to learn how to adjust. To be more loving in terms of your ways and in terms of your words. Diba, no? Gumingiti ako kasi parang common din to sa mag-asawa, diba?
7: Totoo po yan sa lahat ng relationship. Pero sa context din po, mami, ng pagiging nanay, no? Sa anak. I think, ako mismo, self-confession, na kinokorek ko yung sarili ko in the middle of yung pag mayroon na akong ano, thought or feeling na, nako, ganda na naman. Iniisip ko talaga, ang tanong para mag-guide ko yung sarili ko is, do I want to be understood? Or do I also want to understand? Kasi po yun eh, na as parent, tayo yung authority. And pag sa authoritarian parenting, gusto mo ikaw yung masusunod. Pero kailangan maintindihan natin that in that slowness, we want to be understood, yes, para maintindihan nila, bakit ba sinasabi to ni mommy? Bakit ba yung nanay ko? Lagi niya itong sinasabi. At the same time, we want to also understand yung isang side, yung bata, ano ba yung pinagdadaanan niya. And yan na po yung next letter, no? Yung sabi niyo po nga, yung learning to be loving. Paano ba yung loving ways? Ngayon na naiintindihan ko na siya at nagkakaroon kami ng mutual understanding in the sincerely curious part of our conversation. Ngayon, may sabi mo ng, ito yung loving para sa kanya. Mamaya, nilutuan mo pala ng tosino, hindi niya pala gusto kainin. Ganun. So, mas naiintindihan po natin, kaya niya gusto ito dahil ganito. So, nagkakaroon po ng konteksto at lumiliwanag yung mga questions sa mga isip natin as nanay at sa mga anak din natin. Kaya pala ito sinasabi ng nanay ko. Kasi ito pala yung love niya para sa akin. At pag nagkaroon po ng mutual understanding, doon po pumapasok yung loving ways and loving words.
6: Okay, naisip ko ngayon dalawang eksena. Yung eksena nung toddler na anak mo, na sige, tinatry mo siyang i-discover, i-curious ka, ganyan. So naintindihan mo na na ang nature ng toddler ay magalaw, di ba? Mahilig siyang kung ano yung naisip niya, gagawin niya. So kumakain kayo ng breakfast, na ikaw ay nag-aapura kasi nga papasok ka pa sa trabaho, no? Eh meron siyang inabot. Di ba? Meron siyang gustong abutin doon sa kabila ng table na sa halip na abutin ng mahusay, syempre dahil maliit pa siya, naisip niya gusto ko maabot. Syempre natabig ang kanyang iniinom na gatas. Natabig si gatas, di ba? Syempre, ano ang una mo ngayong, di ba, no? Lalo na kung natalsikan ka pa, di ba, ng kanyang. Buti nga gatas, eh kung chocolate kaya yung iniinom niya, di ba? So, nag-stain yan sa yung damit, and then dapat magbibihis ka pa rin. So, yung mga ganung bagay, yung mga episodes na yan, dyan po talagang tunay na kailangan natin mag-slow down.
7: Kasi, yes, agree na agree.
6: Ako naman, ikaw iniisip mo yung sabi niya, how do you understand? Mga ganyan. How will I understand? Pag sinabi ko to, ano yung ano? Ako naman, ang madalas kong pang-correct sa sarili ko is, pag nagalit ka ba, pag nag-react ka, may mangyayari pa ba? Di ba? Parang gano'n. Ako naman, yun ang sinasabi ko. Parang, sige, magalit ka, natapon yung gatas na ganyan. Makokorek mo pa ba yan? Nag-inayang ka doon sa natapon na gatas, gano'n. Tapos magbibihis ka. So all those considerations mo, pag tiningnan mo, wala ka namang magagawa. So, dahil wala kang magagawa, tumahimik ka na lang. Huwag ka na magagalit.
7: Yes, kasabi, yung sabi nyo kanina, mami, yung regulate, di ba, na salita. Pag mabilis kasi tayong, nag-react ka rin, kunyari, nabuhos. Ako, guilty ako dyan. Nung mas younger parent ako, talagang sinabi ko na, wag na tong gagawin. Inulit pa rin. In my head, ganun po yung ano ko, no? Yun yung usapan sa utak ko. Pero talagang, yung mga anak ko rin pala, sabi, ma'am, pagkagalit ka, parang ganito yung itsura mo. Parang dinedemonstrate nila. Yung pangako daw, parang sumisikip. Yung parang, so kahit hindi pala ako galit in action, nakikita po nila na, yung nanay ko nagre-react ng ganito. So, dun po sa sinasabi nyo, totoo po yun, no? Yung may magagawa ba yung respond in an angry way. Pero yung pag mabagal naman po tayo, pag okay, bakit niya to natabig? Toddler siya. Okay, wala pa siyang motor skills. Pero pag yung anak mo naman ay medyo lumalaki-laki na siya. Ang question talaga is, nagdi-disobey ba siya? Or hindi niya lang naiintindihan? So pag ang maganda po doon is, pag natutunan natin yung dynamics ng bawat isa, yung way of thinking ng bawat isa, nare-regulate din natin yung sarili natin. Ang ano po kasi, nagre-respond din yung bata based on, sabi nyo nga po, kung ganito yung example natin, nakukuha nila. At saka po yung ano na, environment, kasi yun yung naging training ng mga bata, nakakopy talaga po nila. Sa ganyan din po, no, na loving ways and loving words, pag minodel natin na, okay, malumanay tayo, kahit na alam natin galit tayo, sabi mo, okay, mukha akong galit, kasi syempre, nagulat ako. Yung parang ipapakita po na, oo, parang ipapakita po lang natin na tao tayo, vulnerable din tayo. Yung mga bata po, ako sa mga anak ko ngayon na they're bigger, nagpapaliwanag pa rin po ako ng ganun. And salamat sa Diyos na naiintindihan nila na okay, hindi perfect yung nanay ko. There's humility there. So namo-model din po natin sa kanila yung pagiging humble na sabihin, hindi ako perfect kahit ako yung authority na binigay sa buhay mo ng Panginoon, pero hindi ako perfect. Yeah. Nagkakamali ako. And yun po itself is a loving way, and yung words na nasasabi natin in the slowness, di ba? Mahirap naman po maging humble pag hindi tayo slow eh. Pag mabilis ka, oh di sorry. Pero pag naisip mo, oh mommy, mali si mommy doon. Nag-fall short ako doon. Medyo may pagkukulang ako doon. Kaya mo ba akong i-forgive? Ganyan. So, whether nagkamali ka or tama yung response mo, it still is a display of loving ways and loving words.
8: Mm-hmm. Tapos yung, hindi, sa toddler yan, no? So lumipat naman tayo ng pangalawang eksena. Medyo may edad-edad na si bata, mga 10, oh, di ba? Middle childhood na siya, no? Siyempre, nakakaunawa na yan. At nagtatanda na siya at meron kang mga ibinili na gagawin niya. So, yan, mukhang tulong-tulong kayo. No? Tapos pag-ikot mo, di, ina-expect mo na nailagay na niya, halimbawa, magluluto ka, tapos magse-set siya ng table. Di ba? Yun ang ating senaryo. Eh, syempre, bata, nandun sa laruan pa rin. Di ba? Ano? Dahil nga yung middle childhood is very much concerned sa mga playmates niya yan. Eh, yes. Yun, pagtingin paglabas mo, di wala pang plate na nakahanda. Di ba? Eh, nagmamadali ka na kasi meron ka pang online.
7: Oh.
8: Eh, online kang trabaho, di ba? Kaya mo binibilisan itong lunch ninyo na maigayak, no? Eh, tapos yung pagtingin mo, ah, yun. Eto, no, two options. So, magagalit ka, syempre, mag-iingay na naman, or ikaw yung gagawa, di ba? Or, nandun ka sa slow, and anak, halika, ano yung sabi ko sa'yo? O, di ba? Gagaya ka ng ganito, ganon. O, sige, kukunin mo yung plates doon. Galing mo rito. Tama na yung laro, mamaya ka babalik sa laro. Yun yung sa slow, di ba? So, ano yung mga naging, long-term effect nito? So, yung isa nagalit ka, eh, hindi naman din, kamukha ng example ko, hindi pa rin naman maiseset yung table kahit ka nagalit, di ba? Mm-hmm. Nailabas mo lang yung pagkairita mo, yung pagkainis mo, di ba? So, minsan ganun ang response natin. Na para mailabas yung isang bagay, ay, sige, magalit ka. Ngayon, yung isa naman, yung sinasabi ko na, naku, anak mo, bata ka, no? Di ba? Sabi ko siya, ganito ba? Pero habang maingay ka naman, kuha ka naman ang kuha ng plato, tapos sinasalansan mo. Pero syempre, dahil galit ka nga, nagtutunog yung mga plato. Nagkakalsingan yung plato, kulang na lang mabasag, no? Buti plastic. Mm-hmm. Tapos yung mga kutsara, mga ganyan, no? Sinabi ko na kasi sa'yo, hindi kayo nakakain, hindi ganyan. Ang ano naman na effect nito sa bata. Aba, di magkaganon lang siya. Di ba?
7: Yes.
8: Parang, it's fine, okay, I heard you talking, but lusot ako, hindi akong gumawa. Di ba?
7: Yes.
8: So, hindi rin maganda yon. So, the third option, yung best, ito sa slow natin, na, yun, nakalik ka nga. Oh, di pa pala nakagayak yung table natin. Sige, okay, ito na, hawak ko na itong dish natin. Sige, ilalapag ko dyan, ha? Kuha ko na doon, dali, tutulungan na kita.
7: Ito
8: dalawa kayo.
7: Yes.
8: Di ba?
7: So, totoo po yun.
8: Alin ang less stress doon, ma'am, she eats?
7: Siyempre po yung last. Kasi, pero lang po, ang ano lang doon, yung last option na sinabi natin na okay, pag di niya nagawa, you're the leader as a parent, tulungan, 'di ba? Support. Lagi po natin napapag-usapan, mami, no, yung word na age appropriate kasi kahit na minsan sabihin mo, okay, kaya na nila tong task na to. Dapat hindi ko na inuulit. Dapat alam na nila. Pero yung totoo po nun, dahil ang brain ng bata ay developing, kailangan talaga po ng assistance. Kasi minsan iniisip natin, no, ay madali, nalimutan na naman. Kakasabi ko lang, nalimutan na naman. Pero pag alam natin na may, meron po ngang sincerely curious, di ba? And then, naintindihan mo na, ah, yung brain ng bata, developing pa, hindi pa niya talaga ito mamememorize sa isip niya. So, may habits na kailangan i-grow. Nagkakaroon ng loving ways, at saka hindi tayo nasi-stress. Kahit po na mas kailangan niya ng longer time. Di ba? Sabi natin, slow. Masyado tayong fast-paced sa life natin. Pero sa slowness, nagkakaroon ng teaching opportunities, nagkakaroon ng relationship strengthening. Kumpara doon sa sinabi niyo pong pag nag-react na galit, okay, nagdabog-dabog na si nanay, ganyan. Yung bata, hindi lang nagtakip ng tenga, ayaw niya na ng closeness kay nanay kasi, nako, magagalit lang yan sa akin. Nako, bubungangaan lang ako niyan, ganyan. Or uutusan lang ako niyan, ganyan. Pero pag naramdaman ng child, yun pong slow, pero teaching, slow pero loving, 'di ba? Slow pero may bonding. Yun po yung ano eh, kalakasan nung last option po na ibinigay ninyo, Mommy Bessie.
8: And syempre, last na ay pangatlong letter natin, SLO. Yung O natin is let's maintain to have this open mind. Open yes. mind to accept. Ito kagaya nito mga pinag-uusapan natin. If you have an open mind, tao nga, no? Bakit nga hindi ako doon sa option 3? Rather than, ano yan, ganito, ganito. O nako, hindi nyo kilala, ganito yan, ganyan, ganyan, di ba? So, let's have an open mind. And open mind, ang spelling niyan ay, ano, I can be better. Yan, yeah.
7: Yes. Tsaka po yung different does not mean wrong. Yan din po, mami, naisip ko yan. Eh, kasi, okay, iba yung ugali ko sa ugali ng anak ko. Iba yung generation ko sa generation ng anak ko. Pero hindi ibig sabihin mali siya at mali ako. Pero yun pong open-minded na ina-accept ko na magkaiba kami. Pero ano yung advantage nun? Paano natin matututunan? Parang yung mga anak ko po kasi ngayon, mami, ano sila, magaling sila sa digital art, magaling mag-drawing, digital tsaka yung actual art kahit ball pen at papel, ganyan. Pero ako hindi ko na masyadong alam yon. Pero pag nagkaroon kami ng bonding, pwedeng sabihin ko, o paano natin to gagawin? Or ano yung finding common ground din po? Bukod sa understanding and recognizing na magkaiba kami ng generation, magkaiba kami ng ugali, magkaiba kami ng temperament, pero ano yung common ground? So let's be open-minded na hindi ko kailangan i-expect yung bata na kopyahin ako. Hindi niya rin i-expect na kukopyahin ko siya. Pero may middle ground na, kunyari, ma'am, pwede ba tayo maglaro ng ganitong game? O sige, paano yan? Turuan mo ko. Tapos baligtad din, di ba? Yung, kumbaga tumatawid po yung, ano, yung mga buhay natin sa bawat isa. And that is actually loving. Nagkakaroon talaga siya ng bonding. And hindi po yun mangyayari kung nagmamadali at lagi sa buhay, kailangan talaga ng time, slowness, invested po tayo sa ano, pagiging open-minded.
8: Naalala ko yan. And hello na naman dyan sa aking mga kakadaupang palad next Saturday. Dyan sa lugar po naman ng San Pablo. Kanina yung binabati ko sa Tarlac. San Pablo naman. Parang north and south, no? Yan ang pag-uusapan namin actually. How to live in a home na intergeneration tayo. Pero, yes, hindi nangangahulugan na one generation is more superior than the other generation. Kaya nga, yung unang papakita kong video dyan, yung ano, tara, walk tayo. Let's walk together. Let's take this journey of life together, realizing that our generation may advantage, your generation meron ding advantage. Yes. And how do we walk together, di ba? And
7: learn to
8: live together, di ba? Oh, yun. Kaya there's no such thing as generation gap. There's only generation difference.
7: Yes, totoo
8: distinct
7: nga, no? Ang
8: bawat
7: ganda po nun.
8: generation. Oo. Kasi nga, we always emphasize gap. Kasi gap is something negative, di ba? No? Para eto ka, to ko, ah, boomer ako, dito ka, ano ka, alpha, whatever, Gen X ka, ako boomer. O yun, tapos mag-gap kayo, so magkakaroon kayo ng rift. But if you say that every generation is just different, you'll be able to realize these differences and to work together, di ba? In
7: Ganda
8: those
7: po
8: kinds
7: nun.
8: of differences. So, hindi gap. Walang
7: Yes.
8: ganap dapat. Para ano, misa kasi nagiging ano siya eh. Yung alam na, hindi ko alam kung excuse ba yan o ano na. Kasi yan, and then we blame the younger generation. The younger generation also blames the older, di ba? Yung ganyan. Pero hindi po dapat maging. And I've seen personally how it worked. Kung marunong tayo ng tinatawag na respecting the distinct trait of every
7: Yes.
8: generation. Yan.
7: Mami, ang
8: Okay.
7: ganda na yung sinabi ninyo, no, na about that gap. Tsaka yung sinabi nyo rin about walk. Kasi minsan akala natin walk can be parang figurative, yung journey natin. Pero yung literal na walk, yung actual na lalakad kayo na putting your gadgets down, di ba? Yung papahinga sa world, isoslow. Yung bundo naman po kasi hindi naman po talaga titigil sa pagkabilis eh. Pero tayo dapat as a family, as a parent, isa, sa loob ng pamilya, meron disiplina na really walking. Yung, okay, baba natin ng gadgets, wala mo ng screen for 1 hour, tara, lakad tayo, usap tayo. Yung ganyan, napakaganda rin po nun kasi sa ganong practice na kikita po natin na there is much to know. Marami pa pala tayong pwedeng malaman about one another. Yung open-mindedness, dun po bumubukas kapag undisturbed ang oras. And walking is one good thing na i-practice po talaga ng mga pamilya.
8: Noong nga. At saka doon din maganda yung kung marunong tayo magtawid-tawid ng conversation, no? Kung iba-iba yung edad ng bata or baka kasama pa si Lola at si Lolo sa walking, di ba? So you can talk about mga kung ano walking, di ba? So you can talk about mga kung ano-anong bagay. Minsan ako ginawa ko

0: belief na naman yon, believing na, you know, I can become better. Kung yung mga magulang ko ay ito lang natapos, ako, dahil sa kahirapan, hindi rin ako nakatapos ng, let's say, ng education. Pero, I need to recognize if I'm responsible enough, kaya ko siyang lakpasan eh. Pwede akong mag-aral. So, in other words, it's just taking, it's being responsible sa buhay mo versus, ito na lang ako eh, wala na akong magagawa eh. Yeah. Diba? So, yun yung victim mindset.
1: Tama rin ba sabihin na, paring Mark, na kaya may mga domestic violence in relation to this victim mentality, yung codependency? Yung para bang pumapayag ka na lamang saktan, kahit pagsalitaan ng hindi maganda, may physical abuse, kasi nga parang codependent ka, para bang hindi ka mabubuhay pag wala itong taong ito. May mga ganung mga pagkakataon eh.
2: May kung, pakinabang.
1: Oo, parang may pakinabang. Parang nakasanayan mo na, parang hindi mo kayang mawala itong taong ito. No? Kaya siguro hinahayaan na natin, eh, sinasaktan ka naman, bakit nandiyan ka pa? Bakit hindi mo isumbong? Bakit, alam mo yung mga ganun? Minsan maririnig natin, although hindi naman siguro pangkalahatan, pero may mga mangilan-ngilan na maririnig po tayo mga gantong mga bagay na pwede po natin tignan, baka it may fall already under a victim mentality. Para bang nag-uumpisa nga sa isipan eh. Pag tinanggap mo kasi na ganun ka lang, di ba? O pwedeng ganun ka lang talaga, eh wala kasi akong pinag-aralan, wala akong mapupuntahan eh. Pag iniwanan ako ng asawa ko, to that point. So magandang pag-aralan natin, baka lumulubha na rin yung mga suliranin sa loob ng pamilya. Eh, kuminsan kasi yung mga anak, nakikita rin ito. Kaya may mga alam akong kaibigan, yung anak na babae hindi na talaga nag-asawa hanggang ngayon, no? Maganda'y natapos na kurso, maganda ang trabaho sa abroad. Then nakita niya yung nanay niya sinasaktan kasi, kaya yun ang nag-inhibit sa kanya ngayon para wag na lang magbuo ng pamilya. Kasi may mga kinakatakutan tayo eh. Kaya nga itong mga bagay na ito na ipapasa talaga, kaya hindi tayo mag-iingat at hayagan na ituturo po natin to para maitama, no? Na sinasabi natin mali ito, hindi dapat ito magpatuloy at dapat itong iwasan.
0: Well, maganda nga nabanggit mo yan, paring Allison, sapagkat yan ay isa na naman na ika nga sensitive nerve sa lipunan natin.
1: Yeah.
0: Kasi alam naman natin, hindi naman natin maitatago na yan ay isang totoong bagay na nangyayari even now, 'di ba? Yung domestic violence, physical abuse. Mm-hmm. And I think yung sinasabi mo is para tinanggap mo na lang na ganito eh. Eh, ganito talaga ako eh, di ba? Hindi ko pwede iwanan yung tatay nyo. So nagkakaroon ka ngayon ng belief na hanggang dito lang ang buhay ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero I remember nung last Sunday lang, 'di ba, yung mes nag-speak ako sa isang church namin.
1: Mm-hmm.
0: Ang topic namin is yung, kasi nasa 10 commandments series kami.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba, yung topic na namin last Sunday is honor your parents or honor your father and mother.
1: Okay.
0: 'Di ba? So syempre ang struggle doon, syempre commandment ng Panginoon 'yun eh, na kailangan i-honor natin ang ating mga magulang.
1: Yeah.
0: Ito yun ay isang foundational principle na inutos ng Diyos sa atin. Pero ang struggle kasi doon, paano kung hindi honorable yung mga magulang mo? Di ba? Hindi honorable. At let's say, aminin na natin, mayroon physical abuse, mayroon na even sexual abuse. It's possible, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Eh ang hirap niya kasi dahil ayaw natin, again, konektado na naman, maaaring konektado sa shame and guilt eh. Ayaw natin to lumabas sa mga kapitbahay natin, sa mga kamag-anak natin, tinatago natin. Di ba? Pero the thing is, if you really want to help, let's say yung husband mo, sa binabanggit mo paring Allison, or if you really want to help your family member,
1: yes,
0: the most honorable thing that you can do is to report that those incidents to the authorities. Di ba? Kasi ma-recognize mo na mali siya eh. Di ba? Kailangan yun ang first step eh. Ma-recognize mo, this is not normal. Kasi pag ni-normalize mo, edi parang tinanggap mo na nga, victim ka na nga.
1: Mm-hmm.
0: Pero you need to recognize, mali ito, this is wrong, and this must be dealt with. And the best thing that you can do is to report it to the authorities. Well, there's many ways to do it. Kung membro kayo ng church, then you can report it to the church leadership. Di ba? And Lord, by God's grace, di ba, the church leadership can intervene. Alam ko po na sensitive issue to. Kasi tayo kasi bilang pamilya, ayaw natin

0: Damay eh, may ibang tao eh. Mm. Pangalawa, natatakot tayo na baka balikan tayo nung nag-abuse o yung perpetrator. Pero, nabanggit mo yun, that is something that we need to, kailangan lakpasan natin eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, ang nangyayari, let's say, ito malungkot eh. Well, yung binanggit mo sa asawa, di ba, naiging dependent, naiging victim. Sa mga anak, kailangan protektahan natin sila eh. Dahil may lead sila eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang masakit sa mga bata, kanyari, example lonely, sila ay na-abuse ng tatay nila. I-re-report sa nanay. Yung nanay naman sabihin, ah, hayaan mo na, ganyan na yung tatay mo. Mm-hmm. So, pinapatuloy natin yung victim mindset na yun. So, yung bata, lalaki ng ganun.
1: At siya kasi nagtatrabaho sa atin eh. Siya kasi nagbibigay ng ganun, allowance eh.
0: So, makakaroon siya ngayon na paniniwala na paglaki niya, ganun talaga pala ang buhay. Talaga victim ako.
1: Mm-hmm.
0: Hindi natin nilalakpasan siya. Diba? Kasi we can become better and we can be responsible sa buhay natin.
2: Yan, napakabigat na paliwanag, no? At hopefully kung kayo po ay merong ganyan mga crisis na pinagdadaanan, kaya palagi nating sinasabi na minsan hindi knowledge lang ang issue eh, no?
1: Yeah.
2: Sa application, kaya yun nga eh, kaya importante ho yung word na training, and then you have the accountability infrastructure sa yung buhay para sa ganoon yung dapat ay nagagawa. Yan. So we go to another one, yung cycles of poor parenting patterns. So parang Alison, ano ito?
1: Yung cycles of poor parenting patterns ay pwede natin simulan dito sa ama. Data yung mga tatay, tayo mga ama ng tahanan at sa mga nagnanais pang bumuo ng pamilya someday, ay pwede po tayong gumawa ng bagong istorya para po sa ating pamilya. We can write our story, no? Na ibig sabihin, kung yung pinagmulan natin, yung cycle na pinagmulan natin na hindi maganda, halimbawa na lamang, maraming mga na-encounter tayo sa labas ay lumaki sila na single parent. Na tayo ngayon, na bumubuo ngayon ng pamilya, hindi na po natin hahayaan yung past natin ay madala pa natin, na kaya nga tinuturo sa atin, ang mga tatay, ang mga kalalakihan po ay may responsibilidad po tayo, no? Na hindi porket nakasanayan, meron ng batas sa legal separation, baka someday, no? Hopefully not, magkaroon ng divorce, eh para bang pinadadali na lamang natin ang paghihiwalay. Hindi po natin hahayaan po mangyari ito. Kaya nga po pattern, ibig sabihin, meron na tayong paggagayahan na madali na, no? Parang bang pinadadali na yung access sa atin para maka-exit. Hindi po dahil meron pong ganung klaseng provision ay gagawin na po natin. So ano tong mga cycle of poor parenting patterns? Nako, hindi po lahat may didiscuss po natin sa inyo in one sitting. Pero marami po mga pagkakataon sa mga susunod ng episode, ididiscuss po natin to. But hayaan nyo lamang po ako magbigay ng isa halimbawa na lamang po. Yung passive parenting. Na sa tingin po natin, dahil po sa masasabi natin present naman po tayo physically doon sa ating pamilya, hindi po tayo emotionally involved, no, sa atin po mga anak. Nako, isang bagay po to na kailangan po natin tignan. Halimbawa rin po, yung klase ng pagmamagulang na kung saan ay masyado naman po abusive. Ibig sabihin, yung stick ng kawayan, nako naman, paring Mark, pag ito'y lumatay sa'yo, no? Talaga namang magmamarka ito, no? Yun yung mga nakalakihan ng iba sa probinsya. O kaya naman yung mga verbal abuse na akala natin mas masakit pa raw ito sa latay ng physical. Kasi ito ay tumatagos at ito ay talagang dinadala ka pa hanggang sa yung pagtanda, yung sakit na mga pananalita. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na mga hanggang sa paglaki, yung daladala mong ano, na para bang ito na ako, no? Parang nakamarka na sa'yo. Kasi nga, masasakit yung mga salitang sinabi sa'yo. Hindi lamang ito sa mga masasakit na salita ng mga pagmumura, kundi ito sakit na hindi ka magaling. Hindi ka maganda. Alam mo yung mga ganun? Mas magaling si kuya mo kaysa sa'yo. Para bang wala ka ng pag-asa sa buhay. Ang mga ganitong mga panalita po ay nakakapag-dampen po ito ng spirit. At nakakapag wala po ito ng pag-asa sa buhay. Kaya ito po yung mga klase po na mga mga pagmamagulang na ayaw po natin mangyari, no? Ayaw po nating makalakihan, no, ng ating pong mga anak.
2: Mga bagay po ito na very common, na paminsan po dahil common, ang assumption natin it's normal.
1: Yeah.
2: So alam mo naman, kung isa lang ang may sakit, halata. Pero kung lahat may sakit, yun na yung normal.
1: Yeah.
2: Kaya binabanggit po natin to dahil yun nga, sa The World Needs a Father, gusto natin yung resulta. So anything that affects results, kailangan ma-deal natin yun. Yeah. Kaya we always emphasize na hindi sapat yung nakinig lang, natuto, nabasa, alam ko na yan. I remember one time, nakasama sa training, tapos si Pastor Cassie Carstens yung nag-speak. And inulit niya yung The World Needs a Father, no? May mga nagtanong sa audience, we heard that last year. Ang challenge niya, in-apply niyo ba? Kasi kahit naman alam mo na no? Yung tao ngayon kasi parang, alam ko na, alam. Hindi naman dahil alam mo na, you became better.
0: Yeah, yeah.
2: So, talagang yung application, yung dealing with the issues, yan ang challenge. Kasi ang ilan sa mga binabanggit natin dito, it will take many, many years para i-unlearn, i-relearn yung tama, and then to learn yung bago.
1: New learnings.
2: No? So talagang hindi po ganun kasimple ito. Kaya nga palagi nating sinasabi na kung mali ang mentality natin sa mga trainings, at ang gusto lang natin ay yung quick fix, one-liner, no, na mga quotation, at pag narinig natin yon ay ayos na, well, I'm sorry to say, hindi po magkakaroon ng lasting effect. It may motivate you for a few days or weeks, but it's not enough of a solution. Kaya yan pong challenge dyan. Okay. So sa pagkakataong ito, tayo po idadako sa ating devotion. Pangungunahan po tayo muli ni Paring Allison.
1: Samahan niyo po kami sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Matatagpuan po ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5 ESB. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Salin po sa mabuting balita, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Alam niyo po, pinag-usapan po natin na ikalawang linggo po ngayon sa ating episode, Breaking Generational Curse or Cycles, I should say. Pero hindi po lahat ng generational patterns ay negatibo. Some are worth continuing. Ito pong talatang ito ang magpapatunay po sa atin na meron po mga generational patterns or cycle that are worth emulating. Pinapakita po dito ng talatang ito that it reframes the idea of generational cycle, that we often focus on generational sin pag pinag-uusapan po ang generational cycle. Katulad po ng galit, no, na nakikita po sa ating mamagulang na gets repeated by the children. Pag sila po ay lumaki, sila po ay nagtataglay din po ng ganong klasing galit. Kuminsan sa mga toddler pa lang, makikita na natin, nananakit, nananampal. So nagagaya po nila ito. Katulad po marahil sa dishonesty, no? Kapag ito po ay nakita sa mga magulang, na ipapasa din po ito sa mga anak. Napag-usapan din po natin yung addiction, naroon din po yung immorality, and even yung tinatawag nating generational brokenness. Pero ang talatang ito po ay talata po ng generational faith. Kung naisin po natin na from generation to generation, ano ang magandang maipapasa po natin, ito po ang pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita. Ito po ay totoo, ito po ay real faith in Luis, binabanggit po dito. Ibig sabihin, yung pananampalataya ni Loida ay naipasa po ito kay Eunice at nandito po ngayon kay Timothy. So the truth becomes you are not only called to break bad cycles but to build godly ones. Layunin po ng atin pong salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ngayon, na magbuo po tayo, no? Decision po natin ngayon, from this time forth, magbuo po tayo ng mga paniniwala, ng mahakbang, ng mga habits na kung saan ay makakatulong po sa atin pong mga anak sa kanilang pong paglaki. It shows intentional spiritual influence. Nang ibig sabihin, faith didn't automatically transfer like genetics, no? Na kung maganda yung sinanay, magiging maganda din po yung anak, no? Genetics po yung, kung maputi po yung si tatay, magiging maputi rin po ang kanyang anak. Ngunit ang pananampalataya ay hindi po ganun. Kailangan matututunan po natin dito na hinuhubog po ito sa murang edad pa lamang ng ating anak. Itinuturo ito intentionally at ito po ay minomodel din po natin sincerely sa atin pong mga anak, sapagkat it is more than just being spoken, it is caught actually, no? Ito po ay naoobserbahan sa atin pong pananalita, sa atin pong gawi, at ito po ang nawa magaya po nila. Kaya si Pablo po dito, hina-highlight niya po yung sincere faith, real and live out faith, passed through relationship and by modeling and by example. Cycles are formed by what is modeled, taught, and embraced. Nawa po, napalalahanan po tayo mula sa salita ng Diyos na tayo po ang siyang magbibigay ng magandang ehemplo po sa kanila. Yun po yung mga magaganda mga habits na maipapasa po natin, at isa na rin po dito ang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita.
2: Okay, maraming salamat, paring Allison. At meron pa tayong konting sandali na natitira. Yeah. So baka may pabaon tayo, paring Pastor Mark. May pabaon ka ba sa mga tagapakinig natin?
0: Si paring Allison, what came to my mind is yung pangako ng Panginoon dito. Amen. Sa Exodus chapter 34. Sabi niya, the Lord, introduce niya kasarili niya kay Moises. Eh. Sabi niya, the Lord is a compassionate and gracious God, amen, slow to anger, abounding in loving kindness, and He keeps His loving kindness to thousands of generations.
1: Amen.
0: So ang pangako, although meron din generational curse, ang pangako ng Panginoon, di ba? If we are faithful to the Lord, di ba? If we love the Lord, He will be faithful not only to us but also to our children,
1: yeah,
0: our generation.
2: Mm-hmm. Parang Allison, ikaw.
1: Nais ko po sabihin that you are not bound by your family's sin. Mula po ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. But you can be blessed by your family's faith. Mm-hmm. So together you are free from negative inheritance but invited into positive legacy. Yung po ang maari natin ipamana sa ating pong mga salinlahi.
2: Yan. Maraming salamat po. At tandaan nyo pong palagi, mga kapatid, marami po sa mga problema ay pasa-pasa.
1: Yeah.
2: Pwede tayong lumaya dito, but somebody in every generation needs to make a decision.
1: Yeah.
2: No, to make a stand, to make a decision to turn things around. At alam natin sa biyaya ng Panginoon, mangyayari ito. Kasi yun ang nais niya eh. Kaya ho, ang isang buhay na punong-puno ng mga negatibo ay isang buhay na hindi handa sa pagpapala ng Diyos. Kaya naway mapili nating gawin ang nararapat at sumunod sa kalooban ng Panginoon upang sa ganon tayo po ay makapagbigay lugod sa Kanya, mapagpala ang ating buhay, at tayo po ay tunay na maging isang pamilyang halimbawa para sa iba.
1: Amen.
2: So dito po tayo nagtatapos, mga kapatid. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa ngalan po ni paring Allison, paring Pastor Mark, ito po ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo, nagpapasalamat sa bawat isa.
3: Pare! Parenting and Relationship Enhancement.
4: Ito ang 702 TZAS.
5: 702
4: Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan, na makasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene. Happy vibes only on In Between's. Sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

kaagapay. Ikaw ba yung tipo ng tao na kapag may naramdaman or naisip, ginagawa mo agad? Or ikaw yung nagpo-pause muna bago mag-decide? Hey kaagapay! Magandang araw sa'yo at nasan ka man ngayon kung ikaw ay nasa bahay, nagbabiyahe, or nagme-merienda lang. Sana ayos lang ang araw mo at kumpleto ito. Alam ko, Saturday today at syempre, busy ang mga Sabado natin, di ba? May mga gala, may mga chores, may mga errands. Pero ang mahalaga, nandito ka at pinili mo makinig at makasama ako dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin ang kausap mo tuwing Saturday afternoon, ang inyong best friend on air, Absi Di Ferrer Tabua, and welcome sa panibagong episode ng In Betweens. Shout out sa lahat ng naka-tune in ngayon sa radio ka man or online sa Facebook or YouTube. Comment ka naman kung nasan ka ba ngayon kaagapay at ano ang merienda mo or baka naman busy ka at kami ang background mo. Yan, share mo naman dyan sa ating comment section. At alam mo rin kaagapay, kahit saan ka man, pwede ka rin makinig anytime and anywhere through febc.ph at sa ating 702DZAS mobile app. Libre lang yan kaagapay, ah. Kaya isearch mo na ang 702DZAS mobile app sa inyong app store or kaya naman sa Google Play Store dahil perfect yan. Perfect talaga yung app na yan para hindi ka mahuli sa mga programa na hatid ng 702DZAS, diba? Sagot na ang impormasyon at inspirasyon, gaano ka man kabusy. At kung first time mo dito, welcome na welcome ka kaagapay dahil safe space nyo to. Ang DZAS nga by the way ay napapakinggan sa buong Mega Manila, sa Mimaropa, Central Luzon at ilang bahagi ng Ilocos Region. Kung may kakilala ka man sa mga lugar na yan na na-mention ko, invite mo na rin sila kaagapay para mas masaya, no? Mas marami tayo na makakapagkwentuhan dito sa ating programa. And kaya kaagapay, ah, kahit anuman ang ginagawa mo ngayong hapon, relax ka lang, samahan mo ko. Chill ka lang dyan dahil tuloy-tuloy lang tayo dito sa Inbetweens. And huwag kang maglilipat ng estasyon dahil magbabalik ang inyong programa dito lamang sa 702DZAS.

0: Hey Kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At syempre ako pa rin ang kausap mo tuwing Saturday afternoon, ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. And welcome back sa Inbetweens. Alam mo Kaagapay, minsan sa buhay no, napapansin natin na kapag may gusto tayo, gusto natin agad. Nakaka-relate ka ba? Or ako lang to? Kasi minsan talaga mabilis tayo mag-react sa nararamdaman natin bago pa man tayo, no? Bago pa man natin i-process kung tama ba ito or bago natin i-weigh kung tama ba yung decision natin or may consequences yung actions natin. Yung tipong gusto mo agad makuha yung gusto mo kahit hindi ka pa sure or hindi ka pa sure kung aligned ba ito sa gusto ng Lord or kung mabuti ba ito para sa'yo. So ang sulat natin ngayong hapon ay galing sa isa nating kaagapay na gustong matutunan kung paano magiging real no sa nararamdaman. Pero syempre kasabay noon ay dapat meron pa rin tayong wisdom. At kasabay noon ay dapat tayo'y natututo kung paano mag-respond with wisdom, 'di ba? So kaagapay sabay nating pakinggan ang kwento ng ating letter sender.
1: Dear Inbetweens, itago niyo na lang ako sa name na Rainy. Gusto ko po sanang mag-share kasi napapansin ko na kapag may gusto ko agad. Madalas hindi ko iniisip kung tama ba o kung may consequences. Minsan po mabilis akong mag-react sa nararamdaman kaysa sa iniisip or mag-post muna. Halimbawa, kapag gusto ko ng isang bagay or tao, parang automatic na yung actions ko kahit hindi ko pa sure kung mabuti ba ito para sa akin or aligned ba sa will ni Lord. Gusto kong maging totoo sa nararamdaman ko pero gusto ko rin matutunan kung paano mag-respond with wisdom, hindi basta react. Thank you for listening and please pray for me. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat sa ating letter sender at talagang lakas loob mong shinare ang iyong storya dito sa ating himpilan. And alam mo kaagapay, minsan sa buhay, kahit gusto mong sundin yung nararamdaman mo, may moments talaga na bigla kang mapapaisip, diba? Na Lord, tama ba yung gusto ko ngayon? May mga ganong moments ka ba sa buhay mo kaagapay? Or parang napapatanong ka kay Lord na dapat ba ako mag-react agad, Lord? Yung mga ganon ba? Parang may pressure agad na kailangan mo gawin ang gusto mo kahit hindi mo pa naisip kung may consequences ba to, may bagay bang maaapektuhan kapag ginawa ko to. Kaya sa ating letter sender at sa ating mga kaagapay na nakikinig ngayon, gusto ko malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa sa ganitong pakiramdam at sitwasyon, no? Kasi lahat tayo talaga minsan nalalagay tayo sa mga ganitong sitwasyon. Marami sa atin ang mabilis mag-react, no? Kapag malakas yung emotions, nandun tayo sa peak ng ating mga emosyon, lalo na kapag may gustong-gustong gusto tayo, 'di ba? Or may desire tayo sa ating mga puso. Pero let's be reminded kaagapay. Ang sabi nga sa Jeremiah 17 verse 9, "The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?" Grabe no yung paalala dito sa Jeremiah. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Ibig sabihin, minsan yung mga nararamdaman natin, kahit gaano kalakas, hindi agad pwedeng, alam mo yun, pagkatiwalaan. Para may mga times na akala natin tama yung nararamdaman natin, pero actually, hindi pa ito nakikita sa tamang perspective or aligned sa gusto ng Panginoon. Kaya importante po na matutunan natin, no, ang mag-respond, hindi lang basta mag-react. Diba? Huminto muna tayo, huminga muna tayo, huwag natin kalimutan mag-reflect at higit sa lahat ang pinaka-importante, itanong natin sa Lord. Lord, tama po ba ito? Align po ba ito sa gusto mo? Sa will ninyo? Hindi natin kasi kailangan gawin agad ang lahat ng gusto ng puso natin. Kasi may tendency talaga tayo magkamali, diba? Kailangan siyasatin muna natin ang ating mga puso, no? Lalo na kung hindi pa malinaw or wala pang kasiguraduhan sa mga bagay-bagay. At kapag hinayaan natin si Lord na gabayan ang ating puso at emotions, natututo tayong maging patient at disciplined. At wais, 'di ba? Mas nagiging matalino tayo sa ating mga desisyon. 'Di ba napapansin mo 'yon? Kumbaga sa mga moments na ganun, eh mas lalo tayong nagkakaroon ng time to think. 'Di ba? Time to pause, time to breathe, and time to pray. Pero syempre, hindi ibig sabihin na pinipigilan natin yung emotions or feelings natin, ha? Kundi tinuturuan natin yung puso natin na sumunod sa wisdom, hindi sa impulse. Yan, yung mga impulsive thoughts. Yan kasi madalas yung nakaka-distract sa atin eh, or yung nakakapagpa-push. Yung mga impulsive nating nararamdaman, yung mga biglaan. Pero alam mo ba kaagapay, learning to respond, not react, is part of growing in maturity and faith. Hindi ibig sabihin na pinipigilan natin yung feelings natin. Ibig sabihin lang po ay pinipili nating hayaan si Lord na gabayan yung nararamdaman natin bago pa man tayo gumawa ng desisyon. So habang nandito ka, kaagapay sa in-betweens, tandaan natin, yung disiplina natin sa ating emosyon is a spiritual growth. Let God lead and He will teach us how to respond with love, with patience, and with wisdom. At marami pa tayong mapapag-usapan tungkol sa emotional discipline at letting God guide our hearts. Kaya sandali lang kaagapay ha. In-betweens, we'll be right back dito lang sa 702 DZAS. Sometimes

Hey Kaagapay, kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At dito pa rin ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua, and welcome back to In Betweens. And today nga, pinag-uusapan natin ang isang struggle na relatable sa marami sa atin, 'di ba? Yung tendency natin na gusto agad makuha or gawin yung gusto natin kahit minsan hindi pa natin naisip, no, kung tama ba or may epekto ba ang ating gagawin or may consequences tulad ng ating letter sender. Pero sabi nga sa Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Ibig sabihin, ang puso natin kaagapay ay parang kung i-relate mo sa computer, para siyang control center. Ayan, na lahat ng actions natin, kung ano ang pinapasok natin sa puso natin, yun din ang lumalabas sa mga desisyon at choices natin. Halimbawa kaagapay, may gusto kang gawin agad. Baka gusto mo mag-react agad sa isang tao, o kaya naman gusto mo agad mag-purchase ng isang bagay like your dream phone, dream camera, laptop. At gusto mong sundin agad yung gusto mo, agad-agad. Go lang ng go agad. Kung hindi natin inaalagaan at ginagabayan yung puso natin, pwede ang reaction natin ay maging hasty, impulsive, o kahit hurtful sa sarili o sa iba. Pero kapag ginard natin kaagapay ang ating mga puso sa pamamagitan ng pag-pause, pag-reflect, at prayer, mas mabibigyan natin ang ating sarili ng mas malinaw na perspective at mas ma-align natin yung actions natin sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo kaagapay ang ilang tips kung paano matututunan i-guard ang ating mga hearts, ang ating mga puso, at mag-respond with wisdom. So ang ating panguna ay pause before you act. Bago ka pa gumawa ng desisyon kaagapay, kahit sa simpleng bagay lang, huwag natin kalimutang huminga. Diba? Mag-pause muna. At tanungin natin ang ating sarili or tanungin natin si Lord. Higit sa lahat, no? Siya unahin nating tanungin na, Lord, tama po ba ito? Align po ba ito sa gusto niyong ipagawa sa akin? And kapag may pause, diba, nabibigyan tayo or nabibigyan yung puso natin ng chance na marinig yung wisdom na nanggagaling sa Diyos bago pa man tayo gumawa ng action. Kaya mahalaga talagang part, no, bago tayo magdesisyon, bago tayo umaksyon, tayo ay huminto muna. Ang atin namang ikalawa ay pray intentionally. Ayan, so isa sa mga bagay na kailangan natin ginagawa ay mag-pray, 'di ba? Huwag i-assume na alam na natin ang lahat, 'di ba? May mga tendency tayo na maging parang ay wala, alam ko na 'yan or kabisado ko na 'yan. Tapos minsan alam mo 'yun, para tayo nagiging pala desisyon, mas nangunguna pa tayo sa ating Lord. Pero dapat magkaroon tayo ng humble heart na hindi talaga natin alam ang lahat, 'di ba? And dapat teachable din tayo. At sabihin natin sa bawat oras na nagpe-pray tayo na, Lord, guide my heart and teach me to respond with grace and wisdom. At kapag kasama natin si Lord sa ating decision making, mas malinaw kaagapay ang perspective natin at mas kontrolado natin yung ating magiging reaksyon. So ang ating pangatlo naman ay set boundaries. Ayan, boundaries, isa rin sa mga bagay na napakahalaga. Dati hindi ako marunong mag-set ng boundaries personally. Pero talagang as you mature, as you grow older kaagapay, matututunan mo talaga na napakahalaga na mag-set ka ng boundaries, especially kapag pinoprotektahan mo ang iyong sarili. So kung may urge kang gawin agad kaagapay ang isang bagay, maglaan muna tayo ng kahit 10 to 15 minutes bago tayo kumilos. Pwede mo rin ito isulat sa papel, no? Bago ako kumilos, gusto kong siguraduhin na blank, blank, blank. Diba? Parang mental exercise ito na para matutunan natin ang patience at emotional discipline. Diba? Hindi yung parang ura-urada ka
lang gagawa ng mga bagay-bagay without planning it, eh mahirap yun. At talagang kailangan natin mag-set ng boundaries para naman at least alam natin kung saan natin ilalaan yung ating enerhiya, ang ating resources, diba? Mas magiging mindful tayo kapag meron tayong boundaries. So, ang ating ika-apat naman ay reflect regularly. Ayan, ha, regular. Hindi lang pag may time or kaya kung parang kung kailan mo lang trip na mag-reflect. Kailangan talaga kasama yan sa mga bagay na pwede nating gawin bago tayo gumawa ng aksyon. Sa katapusan ng araw, no, tanungin natin sarili natin ano yung mga moments na nag-react ako based sa feelings ko. No, ano yung mga moments na nag-respond ako with wisdom. Parang ini-evaluate mo yung sarili mo kung ano yung mga bagay na ginawa mong effective sa'yo or parang makakatulong sa'yo. So slowly matututo ka ng patterns ng paggalaw mo or pagplano mo at yung kumbaga maaaral mo kung anong pwede mong gawin, diba? At magiging conscious tayo sa ating mga choices. At ang ating ikalima, trust God's timing. Yan, hindi kailangan makuha agad kaagapay, no? Hindi agad kailangan makuha yung gusto natin. May mga season para sa lahat ng bagay, no? At kapag natutunan nating mag-pause, natutunan nating magpakatatag, natutunan nating mag-reflect, eh mas magiging aligned tayo sa plano ng Diyos. At kapag hinayaan natin si Lord na gabayan yung puso natin at yung actions natin, ang patience at wisdom ay natural na lalabas sa ating mga gagawin. Kaya naman kaagapay, take heart, no? Huminga, huminto at mag-reflect at higit sa lahat, hayaan natin si Lord na humawak ng ating mga puso, no? Dahil hindi natin kailangan madaliin yung ating mga sarili at hindi masama ang maging patient sa sarili, lalo na kapag pakiramdam natin parang naiiwan na tayo or napapag-iwanan or nahuhuli na tayo sa season ng buhay. Dahil tandaan natin kaagapay, growth takes time. At tandaan natin, sa bawat pause, sa bawat step, may grace na nakalaan si Lord para sa atin. At habang nandito tayo sa in-betweens kaagapay, let's all be reminded na guarding our hearts is part of our spiritual growth. Kaya naman relax ka lang, huminga ka, and trust His process. Because God is shaping our hearts at ginagabayan niya ang puso natin step by step. Sa tamang timing at sa tamang paraan. So ngayon kaagapay, bago tayo magtapos, samahan mo ako sa maikling panalangin. Our dear Heavenly Father, salamat po sa paalala na ang puso po namin ang pinagmumulan ng lahat ng desisyon at actions namin. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kaming mag-guard, Panginoon, sa aming mga puso at matutong huminto, matutong huminga at matutong mag-reflect bago pa man kami kumilos. Turuan niyo po kami, O Diyos, na maging faithful sa nararamdaman habang nagre-respond po kami ng may wisdom at grace na nagmumula sa inyo. At hindi yung basta-basta lang po kami nagre-react base sa aming impulsive thoughts at aming emosyon. Lord, sa mga panahon na pakiramdam namin na parang napapag-iwanan kami or nahuhuli kami, tulungan niyo po kami na maging patient sa aming mga sarili at magtiwala sa timing at proseso ninyo. Punuin niyo po ang puso namin ng peace, ng clarity at discernment. At gabayan niyo po, Lord, yung bawat choices na ginagawa namin at maging aligned ito sa plano ninyo. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong faithfulness, sa inyong provision, sa inyong pagmamahal, sa bawat isa. We honor you, we love you, in Jesus' mighty name. Amen.

nagpapasalamat na din tayo sa ating mga kaagapay na sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today, kaagapay, pero hindi pa dito natatapos ang ating journey. Kaya magkakarinigan ulit tayo next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens.

0: sa'yo papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: First goal for the Philippines!
4: James for three!
5: Puso at lakas, sports sa Pinas.
6: Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit-Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings lang po sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Aaron Ray Gacho, Lordan Mulyon, Petit De Vera, Nash Rosella, and Coach Manu Hawk. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, Sports sa Pinas, ang ating guest ay dating basketball player at ngayon starting to coach for a purpose para sa Panginoon.
5: Puso at Lakas Sports sa Pinas.
7: Psst! Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis.
8: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
7: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
8: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
7: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit tayo mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
8: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
7: Ano ngayon sa'yo?
8: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
7: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
8: Eh sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka... malay natin sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
9: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
0: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Pusong kampiyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon!
6: Magandang hapon, Kaagapay. Ang ating guest is from down south. Hindi ko nga alam kung ano ang tawag doon, yung city, kung saan siya galing. Siya ay isang basketballista and now is involved also in coaching. Let's all welcome John Carlo Casino. Hi, JK.
4: Thank you, Coach. Thank you po for giving me this opportunity na ma-interview ninyo. Thank you.
6: I'm the one who should be honored, no? JK, no? Ano ang tawag sa syudad mo? The City of?
4: City of Golden Friendship.
6: Okay. Ano yung city?
4: Tanongin dyan, Coach. Hindi ko rin alam.
6: Okay. Siya ay taga Cagayan de Oro, no? And pag sinabing Cagayan de Oro, ang daming magagaling na mga basketballista dyan. Alam ko yung mga Lastimosa Brothers, no? Galing yan sa Cagayan de Oro. Yes, tapos bro. Yung si Eram, no? Si Poy Eram. Tama ba? Taga Cagayan de Oro?
4: Yes po, tama po.
6: Okay.
4: Marami-rami po.
6: Pag sinabing Cagayan de Oro, karamihan ng mga players dyan, dati pumupunta sa Cebu, and eventually pag sumikat, ma-develop yung kanilang mga talents, lumilipat ng Manila. Ikaw naman, JK, no? Ang palayaw ni John Carlo is JK. JK, paano ka ba na-involve dito sa sport ng basketball?
4: From Cagayan de Oro ako, Coach, pero our province is an hour away drive pa. So, talagang tiga Claveria, Misamis Oriental ako. Bukid po siya. And then, may naging tryout. Merong program yung Cagayan de Oro before. It's called ASSET. So, Saturday and Sunday, it's a free parang camp before. And then, na-invite ako kasi yung tito ko po nun is a barangay captain. So, siguro na nalaman niya, pumunta siya sa province namin, nag-iaya siya, niyaya niya ako. So, dun, ang dami po nangyari. And then, napunta ako with my own will lang. Hindi pa nga pumayag yung parents ko nun eh, kasi malayo eh. Sabi ko, hindi, sasama ako, kumuha lang ako ng plastic, kumuha lang ako ng brick, nilagay yun. Wala akong dalang sapatos, pera, and whatsoever. So, yun, doon po nag-start, Coach. Nag-start ako sa camp, and then nakita ako ni an assistant coach of Coach Boyd Acoco. Then, doon ako nag-start, na-discover niya ako. Naging scholar ako since grade 4 up to high school. Doon po ako nagtapos sa kanya, and then pinapunta niya ako ng Arellano. 3 years po ako doon. Yan, ang dami rin po nangyari. So, doon po nagsimula. Kung yun po yung question niyo, Coach, doon po nag-start yung basketball journey ko.
6: So, as early as in grade school, grade 4, naglalaro ka na ng basketball, and then eventually, naging varsity ng high school. And nabigyan ka ng opportunity to go to Manila, no? May break, no?
4: Yes.
6: Malaman ko, ano ba ang height mo?
4: My height ko, 5'9".
6: Wow.
4: Medyo maliit tayo, Coach.
6: Eh, baka naman malikse at mabilis kasi. Kung ikaw ay 5'9", no? Definitely ang laro mo ay sa perimeter, yung guard. Yes. Either point guard or combo guard or shooting guard. Tingin mo, anong number one asset mo na dahil doon ikaw ay nakapunta sa Manila?
4: Siguro talagang in-emphasize ni Coach Boyd Acoco talaga yung having an outside arsenal or outside shooting. Lagi na sinasabi. Pagdating sa, if I remember correctly, sabi niya, pag dumating daw sa Manila, ang kailangan talaga, shooter. Parang gano'n na lagi ang sinasabi sa amin. So, syempre, pag larong probinsya, talagang magta-trap ka lang, maagaw mo, lay up mo, na-trap ka ulit, sa zona ka. So, minsan, hindi mo magigets kung bakit ako mag-shooting eh. Ang laro natin dito, lay up, agaw. So, sobrang thankful ako na in-instill niya sa akin yun. And then, yun ang laging essentially, kung maghahanap ako ng na-master ko na skill sa basketball, it's really my outside shooting. So, I think yun, kung pipilit po ako na isa.
6: Mm. JK, ang basketball pa naman eh, paramihan ng shoot. Hindi naman pakuntian ang shoot to, no? Kahit ang galing mo ng mag-dribble, no? Kahit sabihin mo na ikaw na ang pwedeng ang player na hindi kayang agawan dahil ang galing mo, skillful ka. Kung hindi ka naman makashoot, ikaw ay liability. Ang tanong ko ba, deadly ka ba talaga? Pag binigyan ka ng 3-point shot?
4: I can proudly say, Coach, kailangan. Yun na lang ang kailangan natin ipagyabang kasi kung wala, baka wala nang kumuha sa akin eh.
6: Tama, no? Alam mo, naalala ko, JK, no? Yung aking coach, si Coach Jolly pa, no? Nung ako'y naging assistant coach niya, tatlo lang hinahanap namin sa isang player. Kung meron yung player na yun na dalawa, well and good. Kung tatlo, aba, eh, super galing no, no? Number one, meron siyang shooting touch. May outside, three-point shot, no? Deadly. Ibig sabihin, pag binigyan mo siya ng bola, bubutas ng net. Pangalawa, malakas yung katawan. Ibig sabihin, natural strength siya, no? Na pag pinagbuhat mo, lalong lalakas, no? Ang hirap, bihira ka makita ng player na ang lalakas ng katawan, no? Kamukha ni Benji Paras, yung father ni Kobe, tsaka ni Andre Paras. Nung player siya, ang lakas ng katawan, parang si Nelson Asaitono, no? Na kahit hindi nagwe-weights, parang malakas mga... Na. Oh, parang mga kalabaw, di ba? Kaya mararo, no? Eh, hindi naman lahat kalabaw ang katawan. Yung iba, payo, no? And ang pangatlo is may first quick step. Ibig sabihin, explosive, no? Ibig sabihin, isang dribble, isang hakbang, may iwan ka. Kung meron ka nung tatlong yon, eh super galing ka talaga, no? Pero, pang ano ka na, pang PBA ka, no? Pero... dalawa will make you become a better player. You train na lang, no? Paano lumakas ang katawan mo or paano ka magkaroon ng outside shot or paano ka maging mas mabilis, no? Sa'yo, outside shot. So, nung pumunta ka sa Arellano, no? Which is one of the teams na naglalaro sa NCAA. Ano ba ang naging experience mo? First year, batang-bata, walang kaalam-alam, ngayon nasa Arellano ka.
4: Nang pagka binabalikan ko yung Arellano baseball coach, minsan nakakatawa talaga eh. Kasi from Cagayan de Oro, I always, like ko sinasabi sa mga kaklase ko, si JK, pag pupunta ng Manila, dalawa lang yan. Dapat Ateneo o Lasal lang. Sabi ko, sabi ko, kailangan marinig ko yung mga tambol. Sabi, nanonood ako sa TV. Tambol, kailangan sobrang dami ng crowd. Grabe yung na-imagine ko. And then nung andun ako sa Arellano, despite what's happening, para sa akin, parang surreal na siya, Coach, na I'm living the dream na agad. Parang para sa akin, from a provincial kid, nasa Manila. Tapos first year, 16 years old, nabigyan agad ng chance to play in the NCAA. So parang, sa akin, ang laking prestige na nun. Kasi nga, from sa probinsya ko, walang naging basketball player na nakapag-high level. So, andun ako yung tipong 5'8", 5'9", pero hindi marunong magbaba ng bola, Coach. Kasi sa, kaya nga nasabi ko kanina, sa probinsya, magpo-full court trap ka lang. Tapos pag natatrap, pag naiwan ka, hindi ka nakahabol. Titinginan mo na lang, bigay, pasa, bola. So, hindi ka marunong magmantuman, hindi mo rin na ramdaman yung mag-isa ka lang pinipresyo sa baba. So, pagpunta ko doon, I was forced to play the point. Kasi nga, sa probinsya, parang atakihin mo lang, abang ka lang sa 3 points o lay-up ka lang. So, nung nasa Arellano, ako napilitan ako mag-point. Eh, hindi nga ako sanay. Eh. So, ang ginawa ko noon, Coach, dahil may shooting ako, every time ipapasok ako ni Coach Leo, pagtanggap ko ng bola, tapos nasa baba ako, hanapin ko agad yung mga ibang malaki kong marunong na magbaba. Papasa ko sa kanila, pupunta ako sa wing, doon ko naantay ulit yung bola. Kaya nagagalit si Coach Leo sa akin dati. So, pero, nakakompensate ko, Coach, nagkakaroon ako ng minutes. Kasi yung ginagawa ko, pagtanggap ko doon, wala na ko ibang gagawin kahit may tao pa sa harap ko. Ititira ko na. Walang dribble, walang kahit na ano. Nakaka-tatlo, apat sa isang game. Wala ko ibang ginagawa ko, silang talaga. Pagkuha ko, aharap ako, titira ko na agad. Eh, nasushoot eh. Hindi ako mailabas ni Coach Leo kasi nasushoot eh. So, yun, basically, parang nasa-sum up ko yung unang first season ko sa Arellano with Just That. Without anything, walang maayos na depensa, walang sistema, nakakasunod ako, pero not to a point na naiintindihan mo talaga kung bakit mo ginagawa yung movement. Parang basically, ano lang, pattern lang, sinusundan ko lang siya, pero hindi marunong magbasa, hindi marunong pumunta sa tamang spacing. Wala, pagtanggap, pira agad, 3 points, eh, shoot eh. So yun, parang basically yun talaga yung first season ko.
6: Alam mo, JK, marami mga players na galing sa probinsya na namamangha, no? Kasi pagdating nila sa Manila, especially kung ikaw ay napunta sa magagaling na coaches, iba yung level of teaching,
4: yes,
6: at iba yung level of coaching. Naalala ko yung dating national player, no? Naglaro sa PBA, kung kilala mo, naging coach ng PCU, si Coach Jojo Villapando. Sabi niya, nung na-interview ko siya, sabi niya na nung naging coach niya raw si Coach Jolipa, tinuruan raw talaga sila paano ang basketball, paano nilalaro. Kasi during that time siguro, zone-zone lang, galaw-galaw, di ba? E pagdating kay Coach Jolipa, kunento niya sa akin, at tinuruan raw sila kung paano talaga kumilos ng basketball. Saan ang position, anong gagawin mo, in short, tinuruan raw talaga siya na ano ang tunay na basketball, no? Yes, the good thing about having a three-point shot, ano yan eh, it buys time, no? Playing time. Kasi pag nakakashoot ka, gagamitin ka as compared doon sa mga players na liability on offense, no? And you played, how many years ka naglaro sa Arellano?
4: For 3 years, coach. Dalawang team A, isang team B.
6: Okay. Question ko ngayon. Looking back, no? What makes a good player? Kasi maraming mga nakikinig sa atin na mga magulang, na may mga anak na mga atleta. Gusto kong madinig sa'yo. Dahil former player, who is also involved in coaching right now, what makes a good player?
4: Ang nagustuhan ko sa sinabi mo, coach, yung unang looking back. Kasi ano yun eh, magkaibang, I can give you a different answer when, ba, ilalagay ko yung sitwasyon ko doon, rather than ngayon, in hindsight, looking back. So dalawa, yung una, when I was there, akala ko, what makes a good player is siguro yung nakakashoot, yung sikat, yung kilala, o ano ba, mas maraming tropa, mas marami, all, everything that you could imagine na magaganda, na very shallow. When you're there and not guided by somebody that's gusto talagang tumulong sa'yo, na to a point na not just in basketball but in your life also. So ang hirap ipaintindi noon sa akin kung ano ba talagang isang magaling na yun lang. Kailangan nakakashoot ka, sikat ka, marami kang kaibigan, yun lang. Pero ngayon, looking back, si Coach Richard, we've been meeting for I think four months na, for once a week. So tinuturuan niya ako to write my own statements as a coach. So ngayon natututo ako. I've made binubuo ko ngayon, and titingnan ko ano ba yung gusto kong makita sa player ko ngayon. Ano bang gusto kong i-demand sa kanila? So nag-arrive ako doon, coach, sa dalawa lang. Ang gusto ko, what makes a good player now is every time he comes in, he brings two things. He brings the desire and he brings the effort. And not just those two things, but pure desire and perfect effort. Kasi it sounds simple enough eh, pero pinag-isipan ko, kumbaga, ano ba yung kulang ko before? Medyo nahihit ko minsan, pero inconsistently. Kasi magkaiba yun, coach. Pag meron kang, before you come in, kung yung bata ayaw naman maglaro, o napipilitan lang, or something na external sa kanya, ang hirap pagalingin. O ang daming excuses. Kasi nga, wala dun yung desire eh. iba doon yung pure desire ng player na walang pilit. Gusto niya talagang andun. Maaga siya, excited siya, ready siya. Kasi nga, hindi siya kailangan pilitin. Pupunta na talaga siya doon sa court. Willing siya magtrabaho. So, that is number one. Pero after nun, yes, you've shown up. Nasa practice ka. Mas ang gagawin mo naman, papetex-petex ka lang, patawa-tawa ka lang, masaya lang. So, you have to bring in that effort, that perfect effort. Not in a sense of perfecto ka, flawless, lahat, nasushoot, walang mali. Hindi naman dun eh. Ang gusto ko sanang makita on what is a good player is yung after ng practice mo, pwede mong kausapin mo sarili mo na. Pwede mo siyang tanongin na, did I do my best today? Did I really give my 100%? Kasi lately, doon sa career ko, yun lang like ko sinasabi. Basta ako binigay ko yung lahat. I cannot give what I don't have. So, if I have given everything, ano pang regret ko? Wala na eh. This, whatever the result is, I can live with it. I could say to myself na, I'm good. I'm okay. I've given it my best. O naman, hindi para sa akin yun. So, what makes a good player? Just two. Your effort and your desire and perfect effort. So, yun.
6: Maganda yung binanggit mo, no? Yung pure desire. Yung kasi pwedeng ang desire mo is selfish, no? But pure na selfless. And yes. In the same time, yung iba ang tawag doon is passion, no? Yung passion mo to play that game, ubos kung ubos, no? Alam mo, JK, may anak ako na into wushu. Eh, pag pinapalad ko yung wushu, sabi ko, ang hirap naman ito kasi four minutes, mabagal, no? Yung wushu, taolu, yung tai chi, ang bagal. Mm-hmm. Ang slow ng movements. Pero mabagal, pero ang hirap kasi magbe-bend ka tapos itataas mo yung isa mong paa. Sabi ko, wow, mahal ng anak ko siguro tong sport na ito kasi sabi ko, hindi ko mapasukin to dahil mahirap, no? Yes, you should have the passion, no, to play that sport. And then second, yung effort, no, yung perfect effort or excellence, no? At the end of the day, did I give my best? Inubos ko ba lahat ng lakas ko, no? Hindi ka nag-relax? Ibig sabihin, kung ano yung hinihingi ng coach sa iyo, binigay mo. So, ayun, nakikita mo, no? Years ago, and then now, no? Natatawa ka ba kung ano mga pinagagawa mo dati?
4: Oo, coach, kasi habang, hindi kasi ako mahilig magsulat talaga, coach. Yun yung pinaka-weakness ko. So, yun, tinuturuan ako ni Coach Richard about that. And then as I'm writing it, napapansin ko na when I was there at that time, I was really fixated on the result. Results based. Talagang whatever happens, like paano man yung gitna, basta kung ano yung end result nun, maganda, okay ako dun. Pero with having those two, yeah, pure desire and perfect effort, it makes you focus not on the result, but on the process. So kung yung player ko, papasok siya, I'm building a team, hindi siya results-based, but the process-based. So mas okay ang ensayo namin. Kasi nga, whether we win or lose, kung ano man ang circumstances namin, every day, we find that small wins. That small wins of touching the line, or defending well, or jumping for the loose balls. That small things na I think would accumulate to a great practice or a great training, eventually into a great game. Naniniwala ako na, syempre hindi ko pa naman nabubuo talaga ngayon, eh, pero naniniwala ako na ang sarap na siguro tignan kung 15 player mo lahat may dalawang yun. Every day. So, yun.
6: Hindi na kailangan yung ano, no? Na sabihan mo. Alam mo nung nagco-coach ako, no? Nagco-coach ako for 20 years. Ang pinakamali na sasabihin ng player sa akin is pag tinanong ko, bakit hindi mo na execute 'to? Ilang beses nating ginawa? Ilang beses nating inensayo? Nako, pag sinabi nila, Coach, pasensya na, wala ako sa focus. Naku, sasabog ako nito. Parang magwawala ako. Parang gusto ko sabihin na pagpasok mo sa court, nakafocus ka para kang kabayo, no? May tapa-oho. Kasi pagpasok ko sa court, wala na akong nakikita. Ang nakikita ko yung 12 players at bola. And alam na mga players ko yon na pagpasok ko sa court, Jojo Villa is a different person. Ibig sabihin, kasi yun yung standard, no? Yung standard of excellence. When I step inside the court, talagang fully focused kasi, di ba? Pag sinabihan ka ba naman na, coach, pasensya na, wala ako sa focus, magwawala talaga ako noon kasi, di ba? Pag pumasok ko sa court, talagang, eh, ito na lang gagawin natin, mawawala ka pa sa focus. No?
4: Tama.
6: So, ano yung pinakamahirap na dinaanan mo? Transition as a player, as a student athlete.
4: Pinakamahirap. Siguro, high school to college kasi, coach, yung transition ko from province to the Manila. Hindi ako masyadong nahirapan in a sense of nalayo ako sa pamilya ko. Kasi since grade 4 naman, sabi ko nga, 1 to 2 hours away ako sa bahay. So medyo na-prepare na ako on that circumstances. Pero to think siguro kung ano yung mga mahirap na nangyari sa akin. Siguro nung high school ako, coach, yung...
6: Yeah. Yung transition mahirap eh from high school
4: ng mga players sa Manila. So ano ba kung pinag Manila ka magkukuha ka sa probinsya sa Cagayan de Oro, madalas doon sa team namin. So ang nangyayari minsan, syempre hindi mo maiiwasan, may conflict. Hindi pa tapos yung player sa second year pa lang, third year, syempre may interest din yung school. Gusto niya matapos eh kinukuha na nga ng maaga. So, doon nagkakaroon yung mga problems. So, ako, syempre, nangangarap, may mga friends or teammates na nako-compare ko yung sarili ko. Kasi bakit sila andun na? Bakit si JK naiwan pa rin sa probinsya? So, ang hirap na kumbinsihin siguro yung sarili mo na hindi ko pa time. Kasi naniniwala ako kay Lord noon, pero hindi naman to a point na ramdam ko na kitang-kita niya ako, unlike now. So before, siguro, doon talaga nakikita siguro yung grace talaga ni Lord Coach na hindi ko pa siya kilala doon. Wala pa akong ginagawang anything para sa kanya. And yet, how meticulous, how intentional, how detailed, kung paano niya tinahit ngayon na bata, paano ka makakahanap ng lakas ng loob to pursue pa rin na yung mga kaibigan mo, nauna na sa'yo, ikaw, naiwan ka pa dito. And then narating ko kung ano man narating ko ngayon. So, yun ang isa sa mga struggles na pinagdaanan ko as a student athlete din. Siyempre, factor din yun sa pag-aaral mo. So, yun.
6: Ano naman eh, no? Sometimes we think of our self, no? Na mas magaling tayo, no? Compared sa iba. Eh kaso nga, ang mata ng coach, eh hindi naman kagaya ng mata natin, no? Plus, meron tayong sinful nature, napaka-selfish natin, no? Talagang isipin natin na mas magaling tayo. I remember when I was coaching, no? May isa akong player na sa dugout kami, nagwala. Kasi sinasabi niya na, eh kaya ko namang gawin kung ano yung ginagawa niya eh. So nagparang, in short, umaangal siya sa playing time. Eh yung sinasabihan niyang player na kaya ko namang gawin yung ginagawa niya, eh si Willie Miller yun. Isipin mo, eh super galing yun.
4: Idol yun, coach.
6: Franchise player ko siya noon, nagko-coach ako. And sa akin noon, hindi pa buhay ang player na kayang dumepensa kay Willie. In fact, I can say that, no, na he is very difficult to guard, no? Magaling siya, no? But you've mentioned that the Lord has, in a way, helped you and changed you by transforming you into His image. Now, gaano kalaki ang role ng Panginoon sa buhay mo ngayon?
4: Ang hirap ilagay into words, Coach, kung paano ko nakikita si Lord ngayon. Kasi, gaya na sabi ko kanina, ay akala ko dati okay kami. Na sa ako ng church, simbahan, mabait naman ako, wala naman akong kahaway. So, okay na siguro yun. Di ba? Sabi ko, nadadasal naman ako paggabi, bago kumain, paggising. Okay na siguro yun. Basta, alay ka ng ganito, kung ano man. That was it for me before. So, ako, kaya ko talagang sabihin na sobrang radical talaga ng pagbabago ng buhay ko. To a point that nag-iba yung priorities ko. Nag-iba ako, nag-iba yung tingin ko or yung lens na nakikita ng mata ko ngayon is very different than how I was before. I can say that God is my life now. Na I owe Him everything for what He has done. He has lived with us, died, what is done on the cross, resurrected, saved us from our sins, gave us eternal life. So, ano pang what? Ang response ko doon is, Lord, totoo ka. Lahat ng ginagawa ko ngayon, the more that I read your word, the more that I spend time with my fellow brothers and sisters, I could see na, akala ko si dati Kristiyano, perfecto. Akala ko pag looking from afar, parang, oh, Lord siya, parang, hindi na ito nagkakamali. O, panay kanta ka na, panay basa ng Bible, ano na to? Wala itong pinoproblema. Pero, ang galing lang ni Lord na the more that my life is being woven in and interconnected with other believers, you could see those little brokenness. Those on the base na nakikita mo na, ah, ganito pa rin pala siya or tao pa rin pala siya na not on a negative way na some pwedeng negative way, pero I could see with that brokenness, lumalabas yung ilaw ni Lord. Yung light niya from that brokenness, lalabas na. Despite that, they are still trying to get connected with Him, staying, obeying His will and purpose. So, ako parang mas lalo akong na-encourage. Mas lalo niya akong pinapatibay through my victory group, through my mentors, and nakikita ko kasi ngayon, Coach, sobrang intentional si Lord sa akin. Ha? Pagka may mangyayari, lagi muna siyang may pampatibay muna. Pag may mawawalan trabaho, bago mawala yun, may papasok na muna. So, pag nawala yun, lagi ko sabihin, ah, yun pala yun, Lord. Okay, sige. So, pagka may makikita akong tao, may mamimit ako, tapos iba yung intentions, masabi ko na, ah, okay, binawarningan mo ako, Lord, dapat hindi ako mawala sa'yo. So, I could see how intentional He is in my life. So, ang only response to that is, Lord, sana tulungan mo akong sumunod sa'yo palagi. Kasi nga, gaya nga sabi mo kanina, Coach, eh, we all have sinful nature. Yung battle ng flesh and spirit natin, that's really, kahit ano pang gawin natin, we will fall short on the standard na binigay ni Jesus Christ sa atin. So, instead of dwelling on that reality na we live in a broken, sinful world, ang dami nangyayari, eh, gaya nga sabi sa church, eh, reality lang din. Si Lord buhay. Si Lord may pakialam sa'yo. Si Lord mahal ka. At si Lord may plano pa sa'yo. So, Lord, sunod lang ako. Sige. Yan lang.
6: Alam mo, JK, no, yung sa Psalm 23, no, sabi doon, eh, surely it is His goodness and His mercy that will follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever. See, God, once you are part of his family, no? Elected, no? Yung chosen.
4: Yes.
6: Only by the grace of God, no? Wala tayong ginawa, yung sa Ephesians 2, 8, and 9, no? For by grace you have been saved through faith, no? It is not because of ourselves, it is the gift of God. So that we will not boast, no? So, wala tayong pag-ayabang, no? Lahat tayo, kahit ako, grabe, every day is a battle, no? When I say battle, eh, what you want, when I want to do something that is right, temptation or evil is always beside you. So, dalawa yan eh. But, sabi nga niya, no? Walk by the Spirit so that you will not gratify the desires of the flesh, no? Walk by the Spirit. Continue reading God's Word. Soaking in His Word, meditating on it day and night. No?
4: Parang ano, Coach, na habang sinasabi mo yun, naalala ko yung sinabi ni Paul about gusto niyang gawin yung tama, pero hindi niya nagagawa. Tapos gusto niyang gawin to, pero bakit hindi niya nagagawa? So, pati siya mismo, si Paul na may battle hanggang sabi niya, ano bang pwede kong gawin? Thanks be to God, Lord Jesus Christ. Na talagang si Lord ang talaga ang sagot sa mga ganong desires natin. Kasi hindi naman nawawala yun eh. Hindi mababawasan in a sense at pwede ka naman talagang matem. Pero pag andun ka nga kay Lord, walang imposible. So, yun lang. Yun lang naalala ko kapag sinasabi mo yung mga.
6: Yun nga eh, di ba? Sabi nga ni Paul, no, na I think there was a thorn in his flesh and he pleaded sa Panginoon to remove it. No? But sabi nga ng Panginoon is, my grace is sufficient for you. Diba? For my power is made perfect in your weakness. When you are weak, then you are strong. No? And it is not, it is only the imputed righteousness. The righteousness of Christ, no? By pure grace, through faith, no? Through faith. Wala nang iba. Wala nang iba. Yung sa five solas, no? Sola gratia, soli by grace, sola fide, sola Cristo, di ba? To God be the glory. And it's only by the grace of God that we can stand before His presence, no? Only through Jesus Christ. Ano ba yung favorite verse mo?
4: Ang favorite verse ko ngayon, Coach, is Galatians 2.20. Dahil nga lang sabi mo, ngayon din, I'm trying with the help of the Holy Spirit to obey and not get distracted of what the Lord has put into my heart. Pero it's really a battle. Eh. So pagka naalala ko yung Galatians 2:20, basahin ko lang. My old self has been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting the Son of God who loved me and gave himself for me. Na may mga bagay talaga na hindi mo na kaya. May mga ang distractions sa sobrang laki. So the everyday na battle ko, yung everyday na bigat, that cross that I have to carry every day, I'm not carrying it alone. Because Christ lives in me. So I could rest on that peace na binibigyan na sa akin na the God who created the heavens and the earth, may gawa sa ating lahat, may gawa ng mga kahoy, ng mga hayop, tinutulungan niya ako. So grabe, grabe ka Lord, grabe ang ginagawa mo. So I could rest on that truth na kung yun kinaya ni Lord, bakit hindi niya kakayanin yung problema ko? Yun.
6: Yeah. Ang binasa mo is, tama ba? NLT version?
4: NLT version.
6: Yes. Sabi na eh. Yung ibang version kasi, which is pare-pareho lang naman yun, no? Mm-hmm. Yung, I think it is NIV, no? I have been crucified with Christ. Yes. It is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I live in the flesh, in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. That is also my life verse. Galatians 2:20. In fact, may t-shirt pa nga ako, no? Hindi ko masyadong sinusuot kasi ayokong mabura eh. So, pinapreserve ko, no? And JK, no? You are now into coaching, into camps. Tama ba?
4: Yes po. So, for the past maybe 3 years running now, so 2 years, pinagsasabay po, meron akong team sa umaga, MBBL, and then pag tanghali or hapon, meron ako sa St. Jude Catholic School sa Malacanang, meron din ako sa may Malayan Mapua sa Aspirants, then Junior MPBL. So, madalas pinagsasabay ko yun. And meron din akong Basketball Academy sa Quezon, the Stan Basketball Academy. So, for the past 3 years, yun po yung parang schedule ko. And now, this is my first year for since I played college 2010. So, first time ko ngayon na hindi maglalaro competitively and professionally. So, wala akong team as of now, pero I'm still trying to be ready. Parang baka may tumawag. Then, pero ngayon, coach, nakafocus talaga ako ngayon on building my own basketball brand. It's called Ascend Hoops. Ito yung campus sa San Juan. So, to tell you about it, coach, meron akong dalawang track sa Ascend Hoops. Meron akong community track and club track. So, yung community ko, yun yung pag-engage ko sa youth. Meron akong 11 to 16 years old. And then, partner ko po dito yung San Juan City. So, nag-present po ako sa mga barangay, sa LGU na basically, ang pitch ko po sa kanila, coach, is ina-outsource nila yung youth development program nila sa akin. So, wala silang ilalabas na pera, wala silang ilalabas na tao or anything. Kami na po ang magpo-provide ni Ascend. Pero in return, help us na magamit namin yung existing na basketball courts nyo for free. Kasi dito sa San Juan, coach, blessed kami na maliit lang yung San Juan, pero every barangay, meron kaming wooden basketball court na maganda, maayos. So, marami kaming liga dito, maraming mga leagues and practices. Pero siguro ang nakikita kong gap is walang nag-train or walang nagbibigay chance doon sa mga bata na matrain for free. So, yung community track ko po, coach, meron kaming at least ang maximum po namin is 80 kids. So, like last week, in one session, meron po kami almost 50 kids na pumunta. That's all completely free because of my sponsor. So, nagpapasalamat ako dun sa kanila kasi sila yung nagsosustain sa mga assistant coaches ko, sa mga gamits, and yun. And then, because of that, syempre, dahil na kay Lord tayo, gusto natin mag-obey on our God that is on a mission. Gusto natin sumama doon.

0: ang hirap mag-coach kung gusto mong gawin ng tama, sabi ni Coach Putit. So, ang nangyayari, dahil free yun, yung mga bata, papasok lang sila. I built that relationship, tinutulungan ko sila, the respect is there. So, ang gusto talagang gawin kasi ni, di ba coach, pag mga basketball camp, meron kang specialty. Kaya ang daming basketball camps eh. So you have to have something na ikaw lang. Sabihin nila, ah, si ito, shooter's camp. O ito, si point guard camp. O ito, big man. So si Ascend, sabi ko, ano ba yung specialty ni Ascend? Meron nga kaming conviction sa Ascend coach eh. Basketball is a vehicle. Yung bata, sasakay na yan sa sasakyan mo kung basketball is mo. Regardless, sasakay na yan. Pero yung pupuntahan namin, not just only the wins, the trophies, and the medal. Formation is our destination. Formation of your mindset, formation of your character. Basically, sa tinuturo nga sa akin ni Coach Richard na yun, sabi niya nga sa akin eh, dati sabi niya daw, ayaw niya daw ituro yun. Ayaw niyang magturo sa ibang coaches kasi yun din yung specialty niya. Pero sinare niya rin sa akin. So, 360 coaching has helped me so much na to a point na sabi ko, ganito ang gusto ko. Bakit hindi ganito ang gawin ko? So, I made that my specialty to a point na every session of Ascend, hindi hiwalay ang skills, which is the body, hindi hiwalay yung mind, which is the mindset, and hindi hiwalay yung heart, which is the character. Every session of Ascend, yun yung pang-pitch ko sa mga bata, sa parents, that's three. Sabay-sabay namin tinuturo yan. So, body, mind, and heart, makukuha mo sa Ascend. Because of that formation, yung bata, pupunta siya dito, makakaroon siya ng respect. For example, coach, a very simple basketball drill. Dalawang bata, tigi isang bola. Magbo-ball handling sila, iba-ibang variation. Mag-uunahan, papaligsahan. Aayusin mo lang, i-go-guard mo. Kung sinong mauna, panalo siya, antalo, takakbo. So after that drill, yung bata, mapapaisip siya. Yung isa panalo, yung isa talo. Pero dahil sa talo na yun, dahil nasa basketball setting siya, natututo na siyang matalo. For sure, matatalo siya sa buhay. For sure, may negativity. Hindi niya maabot that. Pero because of that basketball, para siyang naging nasa trampoline siya. So, hindi siya nasaktan. In a sense na parang pwede siyang matalo. Tatakbo lang siya. It's not a punishment, but it's a consequence. Buhay, may consequence eh. So after niyan, anong isipin ng bata? After niya matalo, susuko ba siya? Lulugmok lang ba siya? Uuwi na ba siya sa kanila? Iyak na? Siyempre, toughness. Meron siyang grit. Meron siyang grind. Babawi siya. Ano bang kulang ko? So he tries to mimic his yung nanalo. Ano bang ginawa niya tama? Ano bang kulang ko? Ah, ganito, ganyan. So with that mindset, nabibuild yung character niya. Resilience. Perseverance. So every after drill, yun yung nangyayari sa bata. Meron kaming tinatawag na anchor huddles. So every after drill, i-huddle namin sila. We talk about the body. Kung anong ginawa nila, what skill, what they learn, ano dapat, what's the standard. After nyan, anong mindset na ginawa nila in a basketball sense. The grit, the grind, the character. And then you connect it always dun sa real life. Sa buhay, siyempre, kailangan, minsan matatalo ka talaga eh. Pwede ka pwedeng sumuko. Kailangan kang bumawi. Kailangan ka maging resilient. So, basically, yun ang ginagawa. At pinagkakalagyan ko ng oras ko. So, yun.
1: Which is the important thing, no? Yung building of character. Pag sabing character, good character. Ha? Kasi dalawa yan eh. Pwede naman, yeah. Pwede kang magturo eh. Ang tinuro mo naman yung mga bad character traits, no?
0: Tama. But
1: the good things, discipline, perseverance, grit, determination, di ba? Hindi susuko yung bata, no? And as early as sa kanilang mga edad, medyo nire-ready mo na sila sa buhay. Kasi ang buhay talaga, when you get out of this world, when I say out of school, from high school to college, ibang mundo yon. From college, going to graduate ka, going into the corporate world, ibang klaseng halimaw yon. Talagang, kung hindi ka prepared, baka bumigay ka, or ang masakit doon, sumama ka sa agos ng

0: hindi maganda, no? So, tatawagin kita ngayon, Coach JK,
1: Thank you, Jorge.
0: ano ang pinaka-importanteng role ng coach ngayon?
1: Sobrang timely ng sinabi mo, Coach, kasi natapos na namin ni Coach Richard ngayon yung 360. We're moving on to The World Needs a Father. Yun yung pinagdadaanan namin. For example, yung mga huling sessions namin sa barangay namin, I always see these kids na after school, takbo-takbo lang sa labas. Siyempre, mga bata, naglalaro lang, nagiging masaya. Pero not to a point na they're, ang pinapakita nila is good morals. So, niyaya ko sila sa camp. Sabi ko, kayo, gusto niyo maglaro? Sige, coach. O, sige, punta kayo doon. Libre lang. O, kahit ano pang ano nila, kahit ano pa yung reason sila o ano man yung gagawin, punta sila basketball eh. So, pagpunta doon, with every session, may kita mo na kapag pinakita mo sa kanila na may pakialam ka, pag pinakita mo sa kanila na nirerespeto mo sila, and hindi ka tutupi, hindi ka mayayanig to a point na yung standard mo hindi babalik, yung bata matalino naman eh. Magigets nila eh. May kita nila na, ah, parang si coach hindi siya babalik po. Hindi siya bibigay sa gusto ko. So because of that, because of establishing that, ma-earn mo yung trust, mabibuild mo yung relationship. Not to a point na agad-agad, syempre it's a work in progress. Pero coach, ang mga isa sa mga joys ko ngayon into coaching, kahit pa konti-konti na lang, makita ko lang coach, halimbawa, 50 kids coach, tatlo lang kami, apat na kami ng coaches ko. Marami yan, ang hirap i-manage. So ang lagi kong sinasabi sa mga players ko, ang dami nyo, konti tira, kung tuturuan ko kayo isa't isa, magiging classroom na to, hindi to basketball, turo na tayo to, salita lang mga salita. Please, kung alam mo na, hatakin mo yung teammate mo, kausapin mo, turuan mo siya. Isang huddle lang yun. Tapos, turo na ako, tuloy na sa session. Coach, sobrang nakakatuwa, nagulat ako. Isang bata, nahihirap. Nakuha niya na. Yung isang kasama niya, nahihirapan. Ginilid niya, coach. Without me saying, ginilid niya. Ginaid niya. Punta ng ganun, coach. Tinuruan niya. After nun, binigyan ko siya ng, tinuruan ko siya, most valuable player sa basketball. So sa Ascend, meron kaming most valuable teammate. So, hindi mo siya, after a session, oh, may nagpa-print ako ng stickers so para may giveaways ako sa bata. So, pipili kami ngayon ng most valuable teammate. Ang piliin namin, si Eileen. Oh. Eileen, oh, lapit ka dito. Bakit most valuable teammate si Eileen? Oh, kasi ganito, tinuruan niya yung kasama niya kahit hindi naman siya sinabihan ni coach, ginilid niya. So, you're affirming that character of him na nagiging leader siya. May malasakit siya dun sa teammate. No? So yun yung mga maliliit na joys na nakukuha ko into coaching right now. So nakakatuwa lang na hindi agad-agad, hindi gagaling agad yung player in 1, 2, 3 sessions. Imposible yun. Imposible maging superstar agad. Pero yung maliliit na progress mo na nakikita sa kanila. Well, hindi pa nila ma-embody agad yun sa bahay nila. Pero sabi nga ni Paul Coach, di ba, put on compassion, put on the love of God. So maybe, pag nakikita nila yung ascent, maybe they could put on also that respect, they could put on that trust or compassion to other kids. And maybe sa bahay, baka ma-embody na nila. So, di ba, si Lord lang ang kayang gumawa nun. I'm just trying to be, obey Him. So, yun. Nakakatawa lang.
0: Thank you, Coach JK, no, sa ginagawa mo, no. Yung una, minomodel mo, and then you let the kids assist, no, doon sa mga hindi pa magagaling, no, and then you let them watch kung marunong na yung gusto nilang turuan, and eventually sila na mismo ang magli-lead, no. Model, and then you assist, and then you watch, and then you lead. But all of these things, I think, Coach JK, kaya mo nagagawa yan because God has given His love, di ba? Sabi nga sa salita ng Diyos na God loved us, di ba? Even while we were sinners. God demonstrates His love for us that He died for us, even while we were sinners, no? Ang importante talaga dito is yung puso bago yung katawan, kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Eh kung ang puso mo ay hindi maganda ang nasa loob, syempre, hindi magaganda yung ikikilos mo. Kaya nga, di ba, sa Proverbs 4, I think it's 4:23, above all else, guard your heart, because from it flows everything, no? And Coach JK, thank you for leading these kids, no? Na giving your time, giving your effort. And I think this is a calling from the Lord, no? That
1: yes,
0: you will be a light to these kids who are living in a dark situation, no? Without Jesus, mahirap, no? Apart from me, you can do nothing, no? So I'd like to share this verse, no, sa'yo, Coach JK. Dito sa Acts chapter 2, verse 38, sabi dito, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes, siyempre yung believe na yun is, you should follow. Kasi even ang diablo, no, naniniwala sila. So, for us to believe and then follow Him so that we will have eternal life only in Christ Jesus. By faith in Christ Jesus. Payo sa mga magulang. Bigyan mo nga sila ng maikling payo sa mga magulang na may mga atleta na nakikinig sa atin.
1: Magulang. Parang ano yan, coach? Hindi imagine ko yan kung anong sasabihin ko rin kay may 1-year-old son din kasi ako, coach. So, payo. Payo sa magulang. Siguro, minsan, kung i-relate ko muna sa sarili ko, coach, yung anak ko, si Damian, ang gusto ko best para sa kanya, pero ini-imagine ko pa rin talaga na baka si Dave mas tataas yung career kaysa sa akin. O, kailangan sumunod lang sa akin. Mapupunta na siya ng PBA. Parang gano'n ang iniisip ko. Pero that's me putting my interest on him. So, maybe, ang advice ko sa mga parents ngayon is to love your child, to spend time with them, pero more so na let him or her live his or her way to a point that you are submitting yourself to the Lord first. Kasi nga, kung hinahayaan mo lang siya, pero you are not demonstrating that submission na mas may mataas sa'yo, ang hirap talaga baka kung saan siya mapunta kung hinahayaan mo lang siya. Pero kung guided ka ni Lord, kita ng anak mo every day, nakasubmit ka, lalaki yung tatay mo, lagi nagagalit, laging stricto o madiin sa'yo. Kung nakita mo pag umaga, nagbabasa. Nakita mo, nag-worship pag Sunday. So, makakita ng bata, pati yung tatay ko pala, nagsasubmit pala siya to something or someone higher than him. So, siya, may embody niya rin yun. So, I advise ko sa parents na model what you want for your child to a point and make sure na nasa tama kung ano yung minomodel mo. And that's a decision that they have to make. Yan po.
0: Well said, no? It is loving the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Siya muna, may kita ng bata na kaiba-iba pala si Papa dahil inuuna niya ang Panginoon, no? Thank you, Coach JK, no?
1: Yes, Coach. Thank you, Coach. Salamat po.
0: Thank you for being our guest. And maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. God bless you all.
2: Puso at lakas, sports sa Pinas.
3: Alam mo ba na pwede mo pa ring mapakinggan ang broadcast ng 702 DZAS kahit nakapag sign off na ito? Kung meron kang na-miss na episode ng iyong paboritong programa, maari mo pa ring mapakinggan ang replay nito online sa www.febc.ph mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: God is able. From disability to possibility.
6: Po kayo. Welcome po sa ating programang God is Able. Ito po ang programa para sa mga persons with a disability. Salamat po sa inyong pakikinig sa 702 DZAS, mga kaagapay, at sa inyong panonood sa ating Facebook Live and YouTube channel ng 702 DZAS. Kami po ang mga makakasama nyo. Ako si Raquel Camo Landong.
7: Ako naman po si Peggy Lotto. Ang God is Able po ay member ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay maaaring tawagan sa smart number na 0998-962-6779 at ang ating pong smart number at ang ating pong globe number rather 0917-572-1754 at maaari din po kayong tumawag sa landline po na 8654-3322 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi, saan man po kayong dako ng Pilipinas. Kami po ay bumabati. Hi, Ate Raquel.
6: Hello, Peggy. Kumusta? Yan, mabuti naman. Mabuti. Ikaw alam kung mabuti ka. Introduce muna natin kung ano ang God is Able. Ang God is Able po ay, yun na nga, na-mention natin kanina. Ito po ay isang organisasyon. Ang advocacy po natin ay para sa mga persons affected by disability at ang kanilang pamilya. Meron po tayong camp. Yung mga pamilya po ng may disability, meron po tayong family camp sa May 8 to 10 doon po sa Batangas. Salamat po dun sa mga nag-register na at yung mga hindi pa po pwede pa kayong humabol. Kasi ito po ay time na magagather-gather tayo para magpalakasan, ma-refresh lang, magpahinga, di ba? Makinig ng mga kwento na makakatulong sa atin so that yung mga pain na maaaring binibitbit natin ay naiisan and syempre tayo po ay nagkakaroon din ng healing mula sa ating mga condition. Yun po ang ating family camp.
7: May 8 to 10, Ate Raquel, sa volunteer. Yes. Tapos May 8 to 10 sa family.
6: Sa family.
7: And then yung May 7, para po sa mga volunteers ng camp. Tapos po, meron din kami yung gift of mobility na lagi namin ginagawa every now and then dahil po ito ay partner with churches and at the same time, the churches will be a partner, will be a lighthouse to the community. Maganda po itong programa na to sapagkat dito po ay nakakatulong ang God is Able na magbigay po ng mga wheelchairs, ng mga crutches, ng canes, ng walkers sa komunidad po. At kung sino man po yung mga partners na mga churches at yung mga gusto na mag-partner ay welcome po ang God disabled sa inyo. Tumawag lamang po kayo doon sa mga numero na nabanggit or sa numero po na 0917-3500211. At ano pa nga ba, Ate Raquel, meron pa tayo?
6: Yes. Oo. Itong mga Building Lives Together, actually ito po ay isang course in partnership with the Asian Theological Seminary. Ilang sessions lang naman po ito, pero makakatulong po ito sa inyo para mas maging aware tungkol sa disability at pwede po kayong mag-start ng any gawain na related sa disability. Makakatulong po talaga ito. And syempre, yung mga conferences natin, ang tawag din po natin dyan ay Building Lives Together, kung saan pinifeature po natin o pinag-uusapan yung isang klase ng disability. Yan, ginagather po namin kayo para dyan. So sana next time, pag nagkaroon tayo nito, attend po kayo para mas maging aware kayo sa particular disability. Ayan. So, marami pa po. Recently, eto na, para ma-introduce na natin yung ating guest, ano. Recently, tayo po ay na-bless, ano, na maka-reach out sa Mindoro, sa island of Mindoro, sa Oriental and Occidental Mindoro. At ang guest po natin ay nakilala natin. At kakaiba, no, kasi siya lang yung local government official na talagang very involved. At siya pa talaga ang nag-reach out sa God is Able. Siya po ang magkikwento nito. And alam niyo po, kami, kapag naaalala namin ang aming experience sa kanila, sa bahay nila, at pag naaalala namin silang pamilya, napapangiti po kami talaga, no? Kasi napaka sayang experience, napaka wonderful experience. Basta, di ba Peggy, no? Na hanggang ngayon, hindi tayo nakaka-move on. Sabi ko nga kay Ma'am Lovely, sa wife ng ating guest ngayon, sabi ko, I smile every time I remember you, no? And yung smile na yun, basta hindi lang mababaw na smile, malalim na smile, kasi ilang araw din talaga. So ipapakilala na po namin sa inyo ang ating guest para sa episode na ito, very special guest, ang Vice Mayor ng Santa Cruz, Oriental Mindoro.
8: Occidental
6: Mindoro, sorry. Ulitin ko, ang Vice Mayor ng Santa Cruz, Occidental Mindoro, si Mark Francis Galsim. Hello, Vice Mayor! Kumusta
8: na? Hello, Ma'am Raquel. Hello, Ma'am Peggy. Okay naman po. Kamusta po kayo?
6: Mabuti. Kumusta ang iyong family? Namimiss namin ang mga chikiting at si Ma'am Lovely.
8: Lalo po ulit kayo dito.
6: Sana ma, talaga. How we wish. How we wish.
7: How we wish na may pagkakataon pa ulit, no?
6: Oh.
7: Kasi malaking malaking bagay na yung nagawa natin sa ano sa Mindoro na sana may follow-up.
6: Oo nga. At ako doon, maka-fellowship ulit namin kayo at ng family niyo.
8: Sure.
6: merong ibang ano motiba, no? Pero ang saya talaga. Peggy, kasi 'di ba, sa ginawang outreaches ano ng God is Able in partnership with PATH, bukod tangi itong sa Santa Cruz ano, kasi directly involved si Vice Mayor Mark, ano Peggy? Sige, pwede bang ikaw muna magkwento, konting backgrounder lang kung paano nangyari ito. And then mamaya, kausapin din natin si Vice Mayor Mark kung paano ba nabuo yung ating outreach doon sa Santa Cruz, Occidental Mindoro.
7: Kasi one day, tumawag po si Vice dun sa ano sa Viber nga po yata ini, tapos nakita ko yung pangalan niya, tapos nung una nagsabi siya na sa ano po ito, sa Orient Occidental Mindoro, nasabi niya siya daw si Vice Mayor. To sabi ko lang, parang wala akong kilalang Vice Mayor ng ano ng Mindoro. Tapos parang hindi pa kami nakakapunta doon sa Santa Cruz. So ang nangyari, basta umuha lang ako, sinabi ko, sige po. Pero meron siyang, actually, merong kwento doon na yung kung bakit niya, ano, kung bakit siya na tumawag doon sa numero ng God is Able. Kasi chinek niya sa Google kung totoo ba yung God is Able. Kasi nga dahil meron sa kanyang nagsabi na pwede daw magbigay ang wheelchair ng kahit na yung God is Able ng kahit na 200 or 400 wheelchair, something like that po. No, so ako na parang, tapos ako syempre dahil hindi ko siya kilala, sabi ko lang, okay, sige po, ganun lang. Pero after that po, chinek ko, sabi ko, ala, Vice Mayor nga talaga siya ng, ano, ng Mindoro. So, parang nag-isip na rin ako kasi sabi niya na parang 40 wheelchairs, no, doon ano po ba, Vice? 40
8: yes,
7: wheelchairs
8: po,
7: daw yung kailangan nila kasi daw may nagsabi sa kanya na, Vice, handa na yung mga, ano, yung mga recipients, actually, ate na akin. So, si Vice parang, ala, paano, kinokontak niya na yung tao na concern, pero parang hindi na yata nabalikan si Vice, no? Hindi na siya nabalikan. So, si Vice na mismo yung kumontak. So, ganun po yung naging kwento nun. And then, the rest is history na nakasama nga po natin sila. Ayun. Ngayon, si Vice na magkikwento ng mga sumusunod pa.
6: Oo. Kasi, kakatuwa na kasi very personal na si Vice Mayor Mark mismo ang nag-reach out, ano? Oo, di ba? Kasi usually, yung Pidaw at yung iba pang mga nagka-part na mga key people sa ibang locality, ano? But,
7: parang
6: dito
7: si
6: sa Santa
7: Ate
6: Cruz,
7: Raquel, parang si Vice yata ang nag hanap ng mga recipients kasi parang kasama
6: ayun,
7: yata
6: ayun.
7: Siya sa paghahanap ng mga recipients.
6: Ayun. O, sige, pakwentuhin na natin siya. Vice Mayor Mark, welcome to God is Able. So,
8: hello,
6: bakit lang po ba kayo nag-reach out? Good afternoon, yes, and good evening, good
8: ayun.
6: Morning. Oo.
8: Apo, makwento ko rin lang, ma'am. Last time kasi, I think it's December, na saktong nasa Christmas party ako ng mga pastors dito sa Santa Cruz. So, tumawag sa akin si Missy, si Lovely, na Mark, may nagpapakilala ng taga God Disabled Foundation na nagpunta dito kasi parang namomonitor yung social media ko na attached nga daw ako sa mga PWD. So, ugali ko naman po talaga magbigay ng mga wheelchairs basta may na-outsource ako from the different agency. So, yun. Then, sabi niya sa akin na actually, taga Santa Cruz din siya. Hindi ko siya personally known. So, sabi ko naman, wala namang mawawala sa akin sa side ko naman kung di ko susubukan. So, hanggang sa hiningan niya na ako ng recipients, ako naman po kasi pag may mga ganun, tinatap ko talaga si BHWs, si Barangay Health Workers, kasi sila yung nakakaalam nung status sa laylayan. So, minessage ko sa Federation ng BHW para maghanap na ng recipient. So, hinanapan niya ako ng 40. Sabi ko, naging conservative pa ako noon. Sabi ko kahit mga 20 lang kasi baka mamaya mapabigla ako. Kasi hindi ko rin naman talaga alam kung genuine ba si foundation or not. So hanggang sa inayos na namin si documentation, kasama ako nag house to house. Nagtataka ako nung una, ba't sinusukatan pa ako yung patient? Eh, kung wheelchair lang naman. So hindi ko kasi alam dati na may mga specialized wheelchairs depende sa needs ng patient at ng PWD. So, kasama ako. Then, yun na nga, as Ma'am Peggy said, na hindi ko na ma-reach out yung tao. So, kinukulit na ako ng mga BHW guys. Ano na yung status ng mga sinukata natin? Kasi kinukulit na rin sila ng mga recipient. So, ako naman, nagwo-worry na baka mamaya hindi mag-materialize. Ay, ako yung nakakalabas na nakakahiya. So, ma-oblige akong i-comply kung ano man yung nasimulan kong trabaho. Yun. So, yun yung ino-worry ko. Ay medyo madami kaya sabi ko nako problema yata to hanggang so ilang mga 1 month 2 months ko nang hindi ma-contact si person. So yun nga, papunta kaming Manila ni Lovely, nasa Roro na kami noon, papuntang Batangas Pier, hanggang sa tinawagan ko na nga yung sabi ko ma-search ko nga tong God Disabled Foundation na to kung may contact number, and luckily may number na nag-ring sa hanggang inassist na nga ako ni Ma'am Peggy. Yun, hanggang sa nag-meet up kami sa Siang. So yun, the rest is history po. Hanggang sa nakarating na po kayo dito sa Mindoro.
6: Oo nga.
8: At marami
6: oo.
8: Po tayong natulungan.
6: Ayun, at hanggang ngayon nakangiti kami pag naalala namin kayo. Oh, Vice Mayor Mark.
8: Actually, noong unang sabi sa akin ng tao, kahit 400 daw na wheelchair, sabi ko, ginawa mo ng PWD lahat yung aking taga Santa Cruz. Huwag naman ka ako sana ganun kadami.
6: Parang ayaw mo maging masaya, no? Sa ganung 400, ano? Ang ibig sabihin, maraming may disability.
8: Kasi magdami po ng winters, magdami ng PWD, huwag naman sana ganun.
6: Huwag naman sana ganun. Oh, Vice Mayor Mark, why do you have the heart for the PWDs?
8: Kasi yung parent ko, si Papa kasi PWD din. So, lumaki po ako na nagkaisip ako na siya ay may sakit na hemophilia. So, isa disease na innate sa hereditary, sa dugo. So, parang kabaliktaran siya ng leukemia. So, siya naman, yung hemophilia, kulang po siya sa white blood cell. So, nagkaisip ako na siya ay naka-wheelchair. Then, nung tumanda ako, hanggang sa nakahiga na lang siya, bedridden na, hanggang sa kinuha na siya ni Lord na yun. So, talaga yung sacrifice po ng family, yung sacrifice po ni Mama, namulatan ko po yun na hindi kami makagala as a family kasi mayroon kaming father na inaasikaso.
6: Oh, yun ang sinasabi natin, Peggy, na person affected by disability rin pala si Vice Mayor Mark at yung iba. Yun, you think ba, yun ang parang naglagay sa puso mo ng pasanin para sa mga PWD?
8: Siguro yung po yung main reason kaya magaan po yung loob ko sa kanila. Kasi by family, by personal history ay na-attach po talaga ako kasi may member of the family akong ganun.
6: Oo.
8: Then, so part na pala may mga pinsan din akong may autism, yung anak po ng isang tita ko autism side din naman. So yung iba ko pong mga pinsan and tito, hemophiliac din naman po. So nandun po ako sa family na may mga PWD po talaga.
6: Oh, kaya pala ganun kalalim din ang iyong
7: affected siya talaga. Kasi hindi pa nabanggit niya nga kanina nga tira kayo na hindi sila makapasyal kasi kailangan may magbantay. So yun po talaga yung ano eh, no, kalagayan ng mga PADs kung sino yung magbabantay.
6: Kaya talagang affected, ano, person affected by disability. Not necessarily may disability si Vice Mayor Mark, pero affected siya ng may disability. Kaya pala ganun, ano, Vice Mayor Mark, syempre, yes, sabi mo nga even before God is able, namimigay ka na talaga ng mga wheelchairs, ano, could you please share some stories na tumatak sa puso mo from about a recipient or a story from a recipient ng wheelchair na ipinamigay niyo?
8: Different scenario, ma'am eh. Kasi ako, ma'am, very hands-on ako dun sa social media ko. So once na may pinost ako sa social media ko ng pamimigay ng wheelchair, iniisa-isa ko talaga yung mga comments nila kung may nanghihingi. Hindi ko iniintay na may pumunta pa sa bahay para lang may manghingi ng wheelchair. So pag may nakita ko sa comment na, Vice Mark, baka may wheelchair ka dyan, baka pwede rin makarequest yung aming anak o yung lolo, yung tatay, kung sino man. So, magpe-personal message po ako sa kanila, pasend ng pictures para makita ko yung scenario. Then, yan yan, last time, yung bata, yung si Axel, yung isang recipient pam natin, na binigyan ko siya ng stroller kasi kita ko naman talagang kailangan na nung bata. Yung sa akin naman kasi, ma'am, ang tinitingnan ko kasi talaga sa isang PWD, hindi yung PWD itself eh. Yung close family na mag-aasikaso. Kasi doon kami namulat na si PWD kasi depende nga lang po sa scenario ng pagiging PWD. Pero sa personal ni PWD, parang hindi nila problema yun eh, by their own. So parang problema natin na bilang isang anak or asawa or tatay na kung sino yung nag-aasikaso, yun talaga yung dapat may puso at mag-aalaga. Kasi kaya, hindi naman natin tayong facing yan eh.
6: Kaya pala Peggy, ano, napakalalim ng hugot ni Vice Mayor Mark.
7: Oo, di ba nung nandun nga po tayo, Ate Raquel, Sunday yun. Kakadating lang namin, kailangan nung hapon, kailangan puntahan na yung mga recipients. I think yung dalawa po yun eh. At saka personally po, parang we have witness na kilala niya. He calls the person by their names, kilala siya. So makikita mo talaga na hindi lang siya basta naninilbihan, kung hindi kilala niya, may relasyon po siya din sa mga tao. Kasi minsan yan ang akala natin na magbigay ka lang, tama na. But the thing is, it should be ongoing. Ano, Ate Raquel, kagaya po ng ginagawa niya sa, nakita po natin, di ba, yung sa Mindoro, halos lahat kilala niya.
6: Vice Mayor Mark, encouragement ang naibibigay mo kasi very effective yung pwedeng encouragement na maibigay mo sa kanila kasi ikaw mismo ay affected eh by disability, no? Ano ang mga encouragement mo na ibibigay sa kanila kapag nakaka-encounter ka ng mga pamilya ng may disability?
8: Yung encouragement, ma'am, nagsisimula talaga din sa experience eh. Mahirap kasi magbigay ka ng payo na hindi mo man lang, magbibigay ka ng payo na hindi mo man lang alam yung ipapayo mo. Ano ba? Parang sa mag-asawa, mahirap magpayo na hindi mo man lang na-encounter yung ganung sitwasyon. So, yung sabi, lagi ko namang sinasabi na don't lose hope. Talagang ganyan ang buhay, may mga challenges na dumadating. Ibang-ibang challenges talaga. Siguro binigay yung challenge ng Panginoon Diyos sa ganun, sa inyong pamilya na ganun, kasi kaya niyo naman talagang lagpasan.
6: Wow.
8: Bawal nga lang talagang sumuko, ano, para sa mahal sa buhay.
6: Oh, ang ganda nun, no? Ang ganda nun, ayun lang, no? Bawal sumuko.
7: Kasi given na nandun na sila. Pero kagaya po nun, Vice, yung tatay mo. So, paano, sa ikaw po, paano yung tatay mo? Nakita mo siyang, yung parang nagkasakit, kasi hemophilia sa dugo, di ba? Pero paano ba yung sakit na gano'n? Kasi ang lagi nating naririnig is leukemia. Very aware tayo sa sakit na leukemia. Pero yung hemophilia, ano po yung klase ng isang pinagdadaanan ng merong isang may hemophilia?
8: Yung hemophilia, ma'am, kulang siya sa white blood cell. So, pag nagkasugat sila, hindi gano'n ka-easy na mag-heal. Hindi mabilis maampat yung dugo. Madali silang mamaga yung mga joints. Yung father ko last time, parang nung una, naka-wheelchair lang siya. Pero dahil sa matagal na siyang naka-wheelchair, naapektuhan na yung kanyang bone hips hanggang sa na-bedridden na siya. So, very fragile po yung sakit. So, last dati, nung panahon namin, may plasmang tinatawag yung white blood cell. So, napila kami sa PGH noon. Nangihingi kami ng mga sobrang plasma. Yung nakabag siya na white blood cell, napila kami nun, hinihingi namin yun sa PGH, then inuwi namin ng Mindoro. So, dapat naka-freezer siya, then pag nagkakasakit si Papa, tinotow lang namin siya, then sinasali namin sa kanyang katawan. Pero ngayon naman, dahil medyo modern na yun sa time, may mga tinatawag ng factor 9. So, maliit na lang yung gamot na ini-insert sa katawan, hindi mo na kailangan ng mga volume ng mga white blood cell. Ang leukemia naman kasi sa pagkakaalam ko, kulang naman sila sa red blood cell. Ang leukemia. So, yun po. Medyo costling gamot. Kaya si mama po ay talagang from the start ay very focused po sa business. Kasi pag na-admit si papa sa Manila sa gamot, talagang medyo costly po sa side namin. And one thing lang naman na nakakatuwa kay papa kahit siya ay bedridden that time, yung enthusiasm niya talaga nandun pa rin na mabuhay. Yeah, yun naman yung hinihiling naman natin na dapat kahit paano si PWD hindi rin mawala ng pag-asa. Ano? In whatever aspect naman po. Si Papa nung panahon yun, kahit siya yung bedridden, siya yung nagpapatakbo po ng negosyo namin in terms of farming, in terms of grocery stores. Dati may kalamansi farming kami. So lahat po yun, siya lahat na nagmamanage. So, lagi niyang katabi sa kanyang higaan, laging calculator kasi medyo magaling po sa math si Papa. Alam niya na yung ilan ba ating hinarvest na palay o magkano ang ganito, ganyan. So, alam niya na yung kita. So, yun naman, dapat talaga ng mutual na pagtutulungan. Pero, yung weight talaga nandun sa able na tao kung paano tutulungan yung isang disabled person.
6: Mm-hmm. Kaya nag-last yung condition ng papa mo until the Lord took him home.
8: Yes, ma'am.
6: Gano'ng katagal? Gano'ng kahaba yung gano'ng condition siya?
8: Decades, ma'am. Kasi nawala si papa in the age of 49.
6: Oo.
8: So parang third year college ako noon. Pero nasa grade 2, grade 3, naka-wheelchair na po siya ako. Nung ako grade 2, grade 3.
7: So okay. Talagang ano, sanay siya na merong tao na sa loob ng bahay na merong naka-wheelchair. Alam mo, Vice, meron akong tanong. Kasi kanina, sinabi mo na maganda na yung able, tinutulungan yung disabled. Kasi sabi mo nga, bedridden yung tatay mo. Pero di ba, he manages, he governs the family and the business. Kasi napakalaking ano yung nasabi ni Vice na katabi niya yung calculator and then tinutulungan siya ng ano, kumbaga parang hindi nila pinalasap or hindi pinalasap sa kanila ng kanilang tatay na disabled ako, kayo yan.
8: Mm-hmm.
7: Diba, napakagandang ano nini, can you elaborate on ano pa yung ibang mga natutunan mo sa tatay mo habang nandun siya sa sitwasyon na yun? Kasi siguro po in behalf of sa mga sasabihin ni Vice, ano, sa mga viewers and ating mga hearers, Napaka-importante nito, Ate Rachel, kasi tayo meron tayong mentalidad na pag isang tao ay disabled na dapat disabled talaga siya. Diba? Yung gano'n na parang wala na siyang magagawa. Pero
6: pwedeng
7: napakaganda
6: gawin.
7: Nung example na yon ng buhay na ng buhay na yon ng sa kila Vice. Vice, maaari po ba na i-elaborate mo pa kung ano pa yung mga iba pa na nakita nyo sa magulang nyo on how they've helped each other, the disabled and the non-disabled po?
8: Kasi si Papa, every family naman na may disabled person, different scenario naman eh. Hindi ko pwedeng dapat yung kung ganito yung scenario namin, ganun din yung sa inyo. Siguro tingnan natin kung ano yung may specialty si disabled. Kasi si Papa, before siya maging disabled person, talagang he runs the business, yung business namin. So, naging challenge nga lang sa amin nung siya ay na-paralyzed, naging bedridden. Pero kahit ganun, he continues kung ano yung nakasanayan niya nung siya able person pa naman. So, sa ibang family na may PWD sa kanilang family or members of the family, siguro dapat malaman nila kung ano yung kahit sabihin mong PWD yung tao, may gift yan eh. May gift na dapat natin ma-develop, na dapat hindi natin isipin na porket PWD si tao ay diyan ka lang sa bahay, diyan ka lang sa iyong kwarto, ikukulong na kita. Hindi ganun eh. Na baka may certain gifts si person na pwede natin makuha, makatulong din natin yung si PWD kung how we runs our family. Na dapat ganun lang, tulungan lang ba? Tulong-tulong lang. Pero syempre, based sa encounter ko sa ibang family, sabi ko nga, madedevelop si PWD yung kanilang, kung ano man yung kanilang gift sa kanilang pagkatao, through the help din naman ng family member na able, kasi mahihirapan silang i-develop ng sila-sila lang given their scenario.
6: Vice Mayor, what did you have to sacrifice because you were a person affected by disability? Anong mga na-sacrifice bukod dun sa hindi kayo basta makalabas ng sama-sama?
8: Naalala ko nung ako gumraduate ng college. Actually, wala na si Papa noon eh, nung gumraduate ako ng college. Pero nung ako'y nag-aaral pa lang ng college, basta naka-mindsetting na po ako na after I graduated ng college degree, uuwi ako sa Mindoro. So, tinatanong ako nung aking mga klase, saan ka mag-a-apply? Saan company ka mag-a-apply? Sabi ko, uuwi ako ng Mindoro kasi ang thinking ko lagi talaga, tutulong ako sa family ko. Kasi lagi namin iniisip that time si Papa. So kahit wala na si Papa nung ako gumraduate, nandun pa rin yung mentality ko na uuwi ako ng Mindoro, tutulong kay Mama para mag-grande negosyo. So siguro hindi ko iniisip yung kung ano yung future ko. Siyempre iba yung eagerness kasi pag fresh grad ka eh. Apply ka sa ganitong malalaking kumpanya, pero ako sinacrifice ko yon at umuwi talaga ako ng Mindoro. Dito talaga ako nag-focus.
6: Yeah. So, pero ang pinaka para motivation mo nun, tutulungan si Mama. Family, ano?
8: Family pa rin po, opo.
6: Family.
8: Kasi, gawa nga ni Papa nung mga time na yon. So, hindi nga lang talaga umabot nung ako makagraduate po.
6: Oo. Were there times na habang nakikita mo si Papa mo noon, eh talagang nagtanong ka din sa Panginoon, na-hurt ka din? Oo. Yung pain na nararamdaman mo, meron ba?
8: May part siguro, ma'am, pero hindi kami pinanghihinaan ng loob. Sana eh, talagang ganyan po ang buhay. Sabi ko nga, bawal sumuko. Kasi pag sumuko tayo, sino pa yung mag-aasikaso sa mga mahal natin sa buhay na may PWD? Mahirap magpakita ng weakness sa side natin. Kasi pag tayo yung pinanghihinaan ng loob, ay how much more pa yung may mga disabled person na lalo silang panghihinaan.
6: Okay. Grabe, ang lalim pala ng kwento nito ni Vice Mayor Mark. Hindi ba ito sa pagiging
7: lalo na po
6: Vice
7: sa kanila, Ate Rachel, di ba acquired?
6: Oo.
7: Kasi sa atin, kapag ka-acquired, ang tendency, lalo na pa yung mga, minsan di ba yung nasa stroke, kasi minsan, diba, ang mga acquired, yung mga ganyan, yung stroke, yung mga problem sa blood, or yung mga biglang, na aksidente, ang thinking natin is hindi na nila kaya. 'Di ba? Meron
6: kasi
7: ganun
6: dati
7: pero
6: kaya nila.
7: Oo, pero sa kanila kasi ang nangyari, na nung nalaman nila na yung daddy nila na ganoon, tuloy-tuloy pa rin. Kumbaga, as a family, parang oo nga, bawal nga sumuko. Siguro dahil na ano nila yung pati yung daddy nila, bawal sumuko. Kaya alam mo, nagtuloy-tuloy ano, sa kanila na hindi nawalan ng gagawin yung tatay nila.
6: Oo, ang ganda nun ano, ang motto, bawal sumuko sa lahat ng mga may disability at ang family nila. Vice Mayor, ako kasi hindi ako familiar ano sa naging kondisyon ng papa mo. So, na-mention mo kasi kanina hereditary, ano? Ano ba ang cause nito?
8: Yes. Yes po. Sa side kasi ng hemophilia ko man parang ano eh. May carrier, so yung babae yung nagke-carry ng disease, then nagsasuffer yung mga boys. So pag tinetrace, parang nakuha siya sa grandmother namin. So parang ako, kami po sa family nilang namin, kay papa and kay mama. So pag nagka meron sila ng anak na babae, kung sakaling nagka meron kami ng kapatid na babae, so yung babae namin kapatid, carrier siya. So may chance na yung magiging anak niyang lalaki is hemophiliac or not. Pero kung yung babae kong kapatid, kung sakali may kapatid akong babae at manganak ulit siya ng babae, carrier na naman yung babae na yan. So, pero hindi naman porket ano ay 100% na hemophiliac. So depende rin po sa matching ng dugo ng mag-asawa kung medyo maliit ba yung chance na magka-hemophilia or not. Pero sa amin, sa side po ng family namin, kasi dadalawa naman po kaming lalaki, eh yun, wala na po, nakat na po yung disease sa amin.
6: Ay, salamat!
8: Pero may mga tito ako, yung isa kong tito na hemophilia, ang anak niya rin is dalawang lalaki, so cut na rin siya. Pero mayroon akong isang pinsang buo na hemophilia, na so yun, yung anak niya, posibleng magkameron maging carrier kung babae man o lala. Kung pag babae, carrier pa.
6: Oo. Ano bang early signs ng hemophilia? Ano yun na nakita sa tatay mo?
8: Pag, kasi nung panahong una, ma'am, hindi pa naman ganun ka, yung panahong mga 80s, hindi pa ganun ka-advance. So, madaling magkapasa. Yung maumpog ka lang ng konti, magkakapasa ka na. Maglakad ka lang na medyo mahaba, masakit na yung mga joints mo sa paa. So kaya yung tita ko po, si papa po kasi yung eldest, yung sumunod sa kanya yung babae, talaga nagpa-specialty po ng hematology. So pedya siya sa UST, then nag-specialize po siya ng hematology para mapag-aralan po yung sakit ng family.
6: Oo, pero siya wala naman, ano? Kasi babae na, wala siya yung tita mo.
8: Wala naman.
6: Na doktor. Wala naman. Ah, wala naman. O talagang, oo, para matreat niya rin, ano, yung mga iba pang members of your family. Grabe, nakakatuwa pala, Vice Mayor Mark, ano? Kasi yung sa pagbibigay mo ng wheelchair, may malalim kang kwento, may malalim kang experience. Oo. And that makes your effort so sincere, ano, so authentic, di ba? Nakita namin yon, yung puso mo. Habang nandun kami, nakita namin yung puso mo para dun sa mga constituents, lalo na nga dun sa mga seniors at mga PWD. Pero ang hugot pala nun ay yung kwento mo talaga, yung very personal sa'yo, yung disability. Kaya nakakatawa, ano. So, yung mga seniors, ano, and may disability, sila ba ay priority sa'yo as the vice mayor?
8: Personally, ma'am, as a vice mayor, priority ko sila. Priority naman po kasi sila yung nangangailangan talaga ng attention ng government. Pero given the position po ng vice mayor, ma'am, kasi very limited naman po talaga yung function namin eh. Kung tutusin, yung function ko po talaga nasa lawmaking kami, yung legislative. Pero kahit kami nasa lawmaking lang, nasa paggawa ng ordinance and resolution, hindi ko nire-restrict yung aking sarili lang doon. Kaya kung mapapansin nyo, ma'am, talagang kaliwat-kanan po yung pagsulat ko sa different agency. Nakwento ko nga kay Ma'am Peggy kanina, sabi ko, paluwas ako bukas ng gabi, pupunta ka ng PCS o sa Wednesday morning kasi may pipikapin akong gamot. Oo, pipikapin akong gamot. Nag-request po ako ng gamot sa PCS o para sa mga PWDs and senior citizen na yun naman, pasalamat din po, tag-grant din naman po ng PCSO. So, yun lang po, isa yung PCSO. Pag minsan, nasulat din ako sa DOH. Kami nung tita ko, yung tita ko na, kasi yung asawa ng tita ko, sangguni ang bayan namin. So, wala rin tigil naman kami kakalapit sa mga foundation, mga private organization, na para madala namin dito for free sa Santa Cruz, makapag-outreach lamang po, makapag-medical mission sa mga senior citizens, sa mga minorities po natin, sa mga katutubo. Kasi different sector naman po yung approach natin.
6: Oo. As far as yung may mga disability and seniors are concerned, ano ang wala sa Santa Cruz na kailangan yun ng help from outside?
8: Wala sa Santa Cruz, ma'am. Medyo madami pa po, ma'am, eh, kung tutuusin. Medyo madami pa. Kasi ang Santa Cruz naman, ma'am, to be honest, yung current situation ng government namin, nakafocus talaga kami, ma'am, sa farming. So, development ng farm-to-market roads yung karamihan namin. Kasi yun yung major na pinagkakuhanan namin ng kabuhayan dito sa bayan ng Santa Cruz. Farming and fishing. So, in terms of mga kulang, kulang pa kami sa facility. Facility pagdating sa mga PWD. Although meron kaming PIDAW, pero si PIDAW nakapasok lang siya kay MSWD. Wala pa kaming sariling office ng PIDAW, sariling building na talagang nagbibigay ng attention, yung sole attention sa mga PWD. Pero hindi naman man pinapabayaan. Hindi naman mong pinapabaya.
7: Mukha naman po. Kasi yung nandun tayo, so actually, maliit lang ang Santa Cruz eh. Hindi po ba? Maliit lang ang bayan ng Santa Cruz. Hindi siya yung...
8: Kami, ma'am, ay in terms of land area, second largest kami sa buong Occidental.
7: Wow.
8: In terms of land area. Ang biggest, ma'am, ay ang Sablayan. Second naman kami.
6: Okay.
7: So second kayo. Pero napakaganda no, kasi hindi niya nakakalimutan yung mga PWD nga, yung sector. Actually hindi lang hanggang ano eh, sa matatanda. Kasi I remember at di ba Ate Raquel, yung most may mga recipients tayo ng mga bata until now nga pina-follow up niya yung isa si Axel eh. Talaga naman po napakamasugid ng vice mayor na to ng Santa Cruz kasi po hanggang ngayon pina-follow up niya ako yung dun kay Axel eh hindi pa nagagawa yung inaayos pa lang yung
6: special
7: ano,
6: care.
7: Kasi si yung kay Axel nga po is special share. So inaayos pa lang. Pero hindi niya nakakalimutan na i-follow up every now and then. Actually mas naaalala niya pa nga kaysa sa akin. Naaalala niya pa kasi ako syempre alam ko na ginagawa. So alam ko yung ano pero si Vice Mayor Mayan ako nagpa-follow up yan sa akin.
8: Napupulitan ka na yata sa akin, Ma'am Peggy.
7: Sabi ko, grabe si Vice. Hindi, sanay ako sa mga kulit, Vice. Pero hindi, okay kasi yung ano eh. Kasi po Ate Raquel, I remember na during the time nung una pa lang, siya rin yung madalas mag-follow up. Tsaka talagang hindi po ako nahirapan doon sa partnership. Kaya di ba, nakita niyo Ate Raquel, hindi tayo nahirapan sa partnership sa kanila. Kasi si Vice mismo yung nung naghanap sila ng recipients, lahat ng pictures, nung hiningan ko siya, naku-ready siya. Kaya ako, nahiyarin talaga ako na hiningan ko na lahat ng pictures ng ganito-ganito, go na to. Di ba? Maayos po talaga siyang kausap. At saka, mapalad po yung mga PWD ng Santa Cruz. Kasi, bibihira din po sa isang naninilbihan, ang naaalala sila.
6: Yun na nga eh. Kasi yung iba, di ba, matapos na maibigay, okay na. Pero si Vice talaga may follow through ano? Gusto niya talaga ma-ensure na
7: maayos. Kaya Ernesto, pina-follow up niya rin po sa akin yun. Dalawa yun, kaya may utang kay Vice.
6: Si Axel at si Mang Ernesto. Is something, ano yun, anong pangalan? Ernesto?
8: Last po, Ernesto last.
6: Ah, si Ernesto na mo, di ba? Talagang tandang-tanda. Oo, Vice, sabi mo kanina, lawmaking, ano, ang function ng Vice Mayor. Pero buti, ano, na allowed pa rin kayong gawin yung mga katulad niya sa outreaches, focusing on some sectors like seniors and those with disability. Buti naman, ano, pwede perla yun. Well, that's good.
8: Yun nga po, ma'am. Mahirap po kasi, ma'am, na bound ka lang dun sa inaata yan binigay na trabaho sa iyo eh. Kasi although may mga output naman kami, kasi ang output nga ma'am namin, yung sa office namin, more on paperwork yung output. Ordinances and resolutions. So parang personal initiative ko na po yun in my own na makatulong in whatever way sa ating mga constituents. Aside sa winter kasi ma'am, ang isang ini-scout ko ma'am dito sa Santa Cruz, yung mga naputulan ng paa. So, yun yung una ko talagang win-work out na ka-tie-up ko naman or katulong ko naman yung aming congressman, si Kong Odi, through DSWD. So, ako mismo yung naghanap ng supplier na tumatanggap ng guarantee letter. So, sinasamahan ko si patient sa Manila, yung putulang paa, para makiusap sa guarantee letter ni Kong Odi. Then, pag nabibigyan, sinasamahan ko po mismo personal sa Manila para mabigyan ng prosthetic legs. So, sa ngayon po ay parang may apat na akong natulungan na naputulan ng isang paa. Yung huli ko, dalawang paa yung putol na nakakalakad na po ngayon.
6: Wow, pero PWD pa rin yun eh, under the umbrella
8: yes po,
6: of PWD.
8: PWD pa rin.
6: Oo, highly specialized. Kwentuhan mo naman kami, ano naman ang experience mo sa God is Able?
8: You're the first foundation na hinost namin dito sa aming bahay. Although marami kaming mga foundation na we know work out, pero you're the first po na hinost namin personally ni Mrs. So medyo na-challenge din lang si Mrs. kasi siya naman talaga yung kausap ng tao. Hindi po ako eh. Siya yung in-approach, so kaya sabi ni Mrs. Sige Mark, sikasuhin natin na maayos kasi wala namang mawawala sa atin. And napakaalwa niyo rin pong kasama, kahit kami ma'am, medyo na-enlighten po kami pagdating po sa mga PWD. No? Kasi for example po, si Toy, na kasi pag sinabi nating autism, parang medyo limited eh. Pero kay Toy, medyo na-amaze kami ni Mrs. personally kasi magaling sa music. Ano
6: Thank
8: po?
6: You.
8: Kay Pastor, sino nga po ito ating blind pastor? Sorry, halimbawa.
6: Si
8: Pastor Tony na kahit kami medyo na, ako personal, medyo na napabilib ni Pastor Tony na kahit blind. Actually, kinikwento ko yung kahit saan ako mapapunta. Sabi ko, meron akong nakilalang PWD na bulag pero magaling maging laptop. So, it's a matter of development lang po ng mga gift nila kung saan sila specialize.
6: Sabi mo kasi wag susuko
8: okay.
6: Eh.
8: Hoping sana ma'am, makabalik kayo dito sa amin. Ano? Hoping makabalik kayo dito.
6: Kami, kung kami lang ang tatanungin mo, gusto ko sa namin talaga bumalik. Ano?
7: Sana
6: alam
7: nga
6: nyo,
7: po eh.
6: Oo, bigyan lang natin sila ng background, ano yung mga listeners and viewers natin, Peggy, na we were looking for a place to stay, di ba, sa Santa Cruz. Gusto mo ikaw magkwento?
7: Tinanong niya po kasi ako, nung nag-meeting kami, sabi niya, saan po kayo magsistay sa Santa Cruz? Sabi ko, hanapan mo po kami kung meron pong malapit dun sa venue na pong pwedeng, ano lang, yung makastay yung mga dalawang, ano lang, hiwala yung babae at lalaki, yung gano'n. Tapos sabi, siya po yung nag-offer, sabi niya, isabahin na lang po namin kayo. Kasi sabi niya, ilan po kayo? Sabi ko, parang 8 kami. Tapos sabi niya, okay lang po ba na sa bahay niyo na lang kami magstay? Eh, syempre, no, kahit na okay po yun. Pero sa totoo lang po, Vice, hindi rin namin talaga parang hindi rin namin nakita na ganun ka sobrang welcome niyo po kami sa bahay niyo, tsaka sobrang inasikaso po niyo kami sa bahay. At hindi lang po 'yon. Talking about yung other place, 'di ba? Yung sa Sablayan. Actually po, kung tutusin, pati yung sa Sablayan, 'di ba? Sinagot ninyo yung venue na para kung maisabay na lang sila doon sa gagawin na seminar at saka yung mga ano nila, yung kung ano yung kailangan pa nila sa maghapon, yung kanilang pagkain. Kasi hindi na alam po namin na hindi nyo na nga po dapat sagot yun, pero salamat, maraming salamat po kasi talagang doon po makikita mo rin na hindi talaga nananatili yung puso ni Vice doon lang sa kanyang yung kung saan siya leader. Opo, kumbaga parang sinasabi niya nga na parang, sabi niya nga po rin sa akin, okay lang yung sasablayan na Kami na lang po yung sa pagkain nila. Parang ako, parang grabe naman. Nakakahiya. Actually, kaya nga po nahihiya rin ako na kasi may dalawa pa akong dalawang wheelchairs. Pero alam niyo po yun, sa totoo lang, nagpapasalamat po kami doon sa nangyari na hindi lang po kami yung hinus niyo, pati po yung mga taga-sablayan. Kasi kasama po doon sa advocacy namin ay yung kasama po yung taga-sablayan. Hindi po ba, Ate Raquel?
6: Oo, totoo yun. Tsaka alam mo, ang napakaganda, no, and talagang sobra tayong na-bless, ano, na una, si Vice Mayor mismo, ang diretsong kausap, no? Usually kasi, kinu-course through sa iba, pidaw, di ba? Pero dito sa Santa Cruz, siya mismo yung kausap natin. That's one. Grabe yun eh. Kaya ang bilis ng aksyon. Ano, andyan ka agad. And pangalawa, yung i-host ka. Kaya nagulat kami nung sinabi ni Peggy na doon tayo mag-stay sa kanila. Sabi namin, oh wow, grabe. What a blessing. Kaya talagang pinagpipray namin na ang Lord ang mag-reward sa inyo. Lalo kayong i-bless, Vice Mayor Mark and your family. Kasi sobra talaga kayong nam-bless. Di ba sabi naman ng Bible, the Lord will bless. Sabi niya kay Abraham, the Lord will bless those who bless you. Ayon. And God will

0: Oh,
1: Hi.
0: handa. Tsaka malakas tayo kumain, di ba?
1: Oo, sorry. Sobra.
0: Tingnan pa niya si Ma'am Lovely sa amin. At ang kanya mga angels na yan. Ma'am Lovely. Miss Mayor Mark, ano pa mga balak mo para sa mga seniors at mga PWD kung meron pa po na mga plano pa kayo for them?
2: Una mo, malaman yung needs nila. Actually, livelihood talaga yung kailangan mo ng mga PWD. Livelihood, hindi sa PWD mismo, kundi dun sa relative. Na, kaso medyo mabigat na programa kasi medyo na stars na bigla rin ako nung last time kasi pinakuha ko ni Ma'am Peggy ng Vice Mark, kuha nga ng data ng PWD ng Santa Cruz. Ina-expect ko nun, konti lang, pero nung nakita ko yung data, sobrang dami pala talaga. Sobrang dami. So, different PWD, depend, iba-iba po yung needs na kailangan. So, hanggat may kaya pong itulong sa kahit sa maliit na bagay, ginagawa naman po natin. Yun naman po, ma'am, yun.
1: Ate Raquel, alam mo, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa kanya. Kasi sa totoo lang, sobrang gumaan talaga yung trabaho ko ng dahil kay Vice.
0: Oo,
1: Yan,
0: totoo
1: kagaya po
0: yan.
1: niya, nabanggit niya na sinabi niya na pinakuha ko siya ng listahan.
0: Inutusan mo si Vice?
1: Oo, inutusan ko siya. Sinabi ko
0: Pagkasi
1: na
0: si
1: kung
0: Peggy, ha?
1: tutal, nandun na rin sa kanya yung inabuso ko yung pagiging mas bata niya sa akin. Pero naisip ko po talaga noon na actually po nung first time ko siyang nakausap, lalo na po nung naka-meeting ko siya, that when I felt na thank you Lord for giving him to us. Kasi alam ko na binigay siya ng Diyos po sa atin sa God is able. Kasi po, naging sobrang dalirin po yung communication ko sa kanya. Hindi po talaga ako, and aside from that po, syempre, because God is able, God enables talaga na ilapit sa iyo na na yung talagang tamang tao. Di po ba? Kasi tamang tao po at that time yung talagang kinailangan para mabuo yung simulation na yon at makita po talaga na magagawa pala siya. Imagine sa kanya, ilan po yung sa kanila na wheelchairs na 27 sa kanila. 27
0: Hindi 400,
1: recipients yon. Oo. Wala pa tayo sa 400, 'di ba? Pero I mean, nung nakita niya po yung listahan na malaki pala, 'di ba? Parang mas na din siya, naging aware din po siya, Ate Raquel, no? Na siya mismo nakita niya yung listahan. So, kung yung sa livelihood tingnan po, well, that will be talaga po no, Vice, na malaking bagay, pero God willing na magawa mo po yun, Vice.
0: Ayun, oo. Kaya naku, pagpalain ng Panginoon ang mga plano mo pa for them, And yun, tuloy-tuloy kasi yun. Dahil yun na nga hindi lang si Vice gusto mamigay ng mga walking devices katulad ng wheelchair. Kundi siya kasi may kwento May kwento. At ang ganda nung motto nila, walang susuko. Walang susuko dito.
1: Sa Panginoon, di ba? Sabi nga ng Panginoon, di ba? Hindi tayo pwedeng sumuko kasi kasama rin natin siya Di ba? The Lord is always ahead of you. Tsaka alam ko po na nung ginagawa po ni Vice yun, dahil talaga pong nasa puso niya Hindi naman dahil, syempre sa una, pero nakita mo niya naman po natin di ba, na yung kanyang mga tao, tinutulungan tayo, yung to the point na sinabi niya na yung tools niya, inilabas niya. Nakakatuwa kasi he was there talaga all the way. Hindi lang yung sa pagpe-prepara.
0: Yes, and ito Vice ang inaccomplish din sa amin. Nakakapabago ng perspective tungkol sa isang politician, sa isang nagtatrabaho sa gobyerno na pwede pala, no? Kaya nag-wish kami na sana ganito ang mga leaders ng Pilipinas. Yung may puso talaga, no? May puso talaga. Yung damang-dama, yung puso. Kasi kami dama-dama namin yun, yung puso yun. Kaya nung alam mo ba, sabi ko nga, naku, grabe, pag nakikita mo pala yung mga ganitong klaseng naglilingkod sa gobyerno, magkaka-hope ka pa for the Philippines.
1: Ito
0: at sana po. Maraming katulad mo, Vice. No?
1: Mm-hmm.
0: Oh, dahil marami na kami sinabi sa iyo. Pero marami gusto iwanan sabihin sa mga listeners natin, viewers.
1: Especially po sa mga kagaya niyo pong naninilbihan, sa kagaya niyo mga
0: Yes,
1: kaedaran
0: please.
1: niyo.

0: Yes, kung paano po kayo magpapatuloy sa klase ng governance na dapat mayroon pagdating ng panahon.
1: Oh, mahirap mo magbigay ng payo sa mga kagaya ko kasi alam ko mas marami pa pong mas magagaling sa akin. Ano, una, pasalamat ma'am sa God's Able. Ano? Pasalamat kasi hindi para sa akin, kundi marami tayong natulungan mga PWD ng Santa Cruz. Salamat kasi aside sa wheelchair na binigay natin is na natulungan natin sila kung ano yung gagawin in terms of emergency, in terms na may calamity, kung paano natin mayu-utilize ng tama yung ating mga wheelchairs in terms of preparedness and rescue ng ating mga PWD. Sa mga kasamahan ko naman po na nasa government sector, ako naman po kasi ikot lang ng ikot sa community. So, yun yung nakuha kong way para makita yung problema. Kasi si Lolo kasi, nung na-meet ko po si Lolo Mon, yung former mayor po natin, nag-90 na siya noong nakaraan.
0: Oo,
1: Nag-90 po siya.
0: Belated happy birthday.
1: Po. Kasi si Lolo, nasa office siya ng morning. Then after lunch, pag wala ng tao sa opisina, paikot-ikot na yan. So yun po yung naman ako na I always roam around sa mga laylayan para makita ko yung problema nilang kinakaharap. And pag nalaman ko yung problema, saka naman tayo gumagawa ng way na makonnect sa iba't ibang agency na hindi man maibigay lahat yung pangangailangan, at least to lessen kung ano man yung kanilang na-encounter sa buhay and sa community.
0: Ay, ako, maraming salamat po. Sabi nga, mayor tribe increase. Sana marami pang mga government officials ang maging katulad mo, mga bata, dynamic and in touch talaga, no, sa nararamdaman at nangyayari sa kanyang nasasakupan. Ayan, Peggy, meron akong gustong i-dedicate na Bible verse for Vice Mayor Mark. Ganito sa Matthew 25:41. Then he will say to those on his left, wait lang ha. Anyway, nagbago yung aking Bible verse. Pero hindi bali, ito yung sinasabi. Ang sabi doon, whatever you did to the least of these, you have done it unto the Lord. So, lahat ng ginagawa mo, iyak naman ako sa'yo. Naman ang ginagawa mo, Vice Mayor Mark, para sa mga nasa laylayan, parang ginawa mo na yun sa Panginoon. So,
2: yun po yung napakaganda.
0: Thank you for giving to the Lord. No, di ba, Peggy?
2: Especially those sa mga talagang nakanasa, ano no, yung marginalized, yung mga PWD, yung mga bedridden, yung mga elderly na PWD na hindi po talaga nila ano akalain na meron pa pala sa kanilang nakakaalala. Kasi yung nung nagpunta po tayo ng Santa Cruz is mostly mga elders na sila. Mga matatanda na talaga na parang kaya nga po, di ba, napaaga yung bigay natin sa init ng araw kasi hindi pwedeng patagalin. Pero,
0: at siya ang nagsabi noon. At si Vice nagsabi noon, di ba?
2: Kaya nga po, nagtatanong siya kung pwede bang ibigay ng maaga. Pero pwede naman po. Kaya alam mo po yon na sa lahat po no, ng gagawin natin, iiwan natin ang ating mga sarili. Mahalaga po talaga na iiwan natin ang ating mga sarili at alalahanin po natin lagi na merong mga tao. Kung chinus po natin na tayo ay magsilbi, ang pinakamaganda po ay lagi pong alalahanan natin na may mga tao na merong mas nakakaangat pa sa atin. Pero dahil tinawag tayo para magsilbi, tayo po ay magsilbi ng maayos sapagkat ito ay tinawag ng Panginoon para sa iyo ay gawin.
0: Yeah, the Lord bless you, Vice Mayor Mark, your job as a government official, your family, naku, na-miss namin si Ma'am Lovely, ang mga kids. And ang mommy mo, di ba? Yung
2: yes.
0: Mga angels nyo dyan sa bahay. Si papa mo, belated happy birthday. Maraming salamat, Vice, for
1: thank
0: inspiring
1: you po,
0: us. Thank you. Maraming kami ang magpapasalamat talaga. Ayan, Peggy, so wala na tayong time, ano?
2: Yes, ma'am.
0: Maraming salamat po at natapos na naman ang ating kwentuhan dito sa God is Able. Ito po ang programang God is Able Servisyong PWD. Maraming salamat po,
1: Dr. Raquel
0: Campo. Thank you, Vice.
2: Yes po. At ako po, si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, Laanay, Katatagan at Pag-asa para sa mga Filipinong PWDs. At kagaya po ng lagi natin sinasabi tuwing tayo ay magtatapos from...
0: Yes, oh, sige, pasabay natin si Vice Mayor Mark. Ito ang ating closing. From
2: disability
0: to possibility. Please join us, Vice Mayor Mark. Ready? One, two, go. From
2: disability to possibility.
0: Thank you, Lord. Thank you, Mayor Mark. Thank you, God bless you.
3: God is able. From disability to possibility.
4: Alam mo ba na isang retiradong tagapakinig, dating programmer at donor ng DYVS, ang pasikretong nagtatabi ng bahagi ng allowance na binibigay sa kanya ng kanyang anak upang ipunin at ibigay sa DYVS? Nang mamatay ang donor na ito, nakita ng isa sa kanyang mga anak na babae ang isang passbook na may nakasulat na for DYVS. Tinawagan ng kanyang anak ang himpilan at ibinigay nila ang lahat ng naipon ng kanilang ina dito. Ang halagang ito ay ginamit ng DYVS sa paglipat ng isang bahagi ng himpilan. Ang nabakanting lugar ay ipinaayos at ginawang mini library at ipinangalan ito sa yumaong donor.
5: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
7: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay, hiwalay sa inyo, ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
8: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV.
9: And from sunny Southern California, the Far East Broadcasting Company presents
10: We can do it,
9: Ate Maru. This is the third program in the month of May. Looking forward tayong lahat no, sa isi-share sa atin ni Sister Gemma. Nakakatuwa ang atin na kadalawang programa. Lagi ako nakikinig doon sa mga sinishare niya. Very meaningful at napakaraming mga insights ako na
10: tutulungan. Exactly, ano, yeah.
9: Nabe-bless tayo. Alam ko mga manunood at kapakinig, alam ko na pagpapala din po kayo. Pero Ate Maru, kamusta ka itong buwan ng Mayo? May kasabihan sa Pilipinas, tuwing Mayo, ang mangga ay makikita sa bawat tindahan.
10: Nako, sinabi ko sa iyo, mag-i-enjoy tayo ng mangga dyan. At alam mo naman, the best mangga sa atin.
9: Ay.
10: It's from, what island is this?
9: Cebu?
10: No. Guimaras.
9: Guimaras,
10: that's the mangga, best.
9: Okay.
10: The best so far. And then gusto ko talagang bumisita din doon ano, for the month of May. Meron doon kasing meron silang eat all you can
9: na talaga naman ang mangga, ha?
10: Puro mangga.
9: Is that right? Nagpunta ako sa Philippine store, kumuha ako ng isang case ng mangga. Nakalagay Philippine mangoes. No, tinawag ko, nakalagay made in Taiwan. In an But kidding aside, nagpunta tayo mga kasama ulit Ate Gemma. This is the third program and for now, the last program at magandang in the future, my future natin ulit si Ate Gemma. And mga manonood, mga tagapakinig, kagalakan, karangalan ko po na muli welcome sa ating program. At sa ating We Can Do It, ang ating special guest for the past two weeks now, Sister Gemma Calub.
10: Hey, welcome back.
11: Thank you po.
9: Diyos ti kumuyog, Diyos ti gnina ading, agyaman.
11: Agyaman na ka po. The opportunity that you gave me or the Lord gave me para ma-share ko po yung goodness ni Lord sa atin.
10: Correct. You know, it's not an easy thing to do as a mother. Tapos nakikita mo na medyo hindi normal ang iyong anak. But facing them every day.
11: It's really a challenge, yes.
10: Minsan magagalit ka, pero hindi na lang anak ko to eh.
11: Right.
10: Diba? So anak ko ito, how can I just ignore such ano? So ganun din siguro ang ating mga tagapakinig na may mga problema na ganito.
11: Yeah.
10: And you try to share to them, Jim, from a Christian point of view, papaano mo hinaharap every day ang buhay mo with Ethan on the side? How old is Ethan now?
11: 20. 20 last January, yes.
10: Biro mo yun January, for 20 three. Years. For yes. 20 years. Uh-huh. And you're hoping that one day, you know, he will be as normal as the way we are, no? But wala naman imposible kay Lord. Eh.
11: Yeah.
10: Wala imposible sa ating Panginoon. So, share with us some of your personal, as a mother, ang mga paano mo hinarap every day living with Ethan, your youngest in the family.
11: Sa perspective ko po, actually he's the perfect among my kids.
10: Oh, really?
11: The perfect one. He is the perfect
9: Amen.
11: One. And remember, on the onset, yung sabi ko na, I wished for him. Mm-hmm. I wished for this kid na hindi ako iiwan. Ito ka, biligay ni Lord.
9: Yeah. Amen.
11: Hindi ako iiwan. Diba?
10: Correct.
11: And he's so innocent. He's so innocent. Innocent na hindi po siya nag-answer back. He might have tantrums, but sa sweetness na, all you can do is just, I would just hug him. And praise God. Thank you, Lord, for this
9: Amen.
11: Child.
10: Wow.
11: Pinapahumble po niya ako. I did that one. Mm-hmm. Na maging humble po ang puso ko. Kasi kung wala po sigurong Ethan, baka mayabang po ako. Diba na hindi ko po makikilala si Lord kung wala po si Ethan. So, na talagang pinakilala po niya na, hey, I'm here. Na si Lord ang nag-ano na, I'm in control of everything. You don't have to fear. Just trust me. Yeah. So, ang maipapayo ko po sa mga parents po, or huwag po kayong matakot sa mga sabi-sabi na, meron yung iba kasi mga late bloomers, gusto nila lang, magkaka-baby na ako, but, yun, narinig ko si Ate Gemma, ayoko na yata, baka no. Just trust the Lord. So, yun nga
9: Amen.
11: Po. So,
9: Amen.
11: Ang advice ko, number one, is pray. Number two, still pray. Number three, more prayers.
9: Praise
11: and
9: Lord.
11: You want, basta straight kay Lord. Si Lord, 24/7 yan.
10: Correct.
11: Unlike ang tao po, ang tao na napapagod, nalolobat, pero si Lord hindi po nalolobat yan.
9: Hallelujah.
11: So true. Anytime, any day, andyan lang po siya. Siya po yung nagpapalakas sa akin.
9: Amen.
11: Siya po talaga, I need him. I still need him. We need him. Na mga anak ko, lahat po tayo. Kailangan po, we can't do it without him.
10: Amen.
11: Wala po tayong magawa without him. Yun lang po yung masasabi ko. It might be challenging. Sometimes, it would be hurting because people are ignorant. They fear. They fear of the unknown ba? Sarili kong kamag-anak po minsan, they stay away from him.
10: Mm-mm.
11: But ang maisasagot ko lang is more love. Because, kasi naiintindihan ko po, kasi hindi nila naiintindihan
10: Yes.
11: Yung sakit niya. Yung fear of the unknown po talaga. So yun po. Yung ibang, sa mga ibang parents naman, just pray for patience. Binigay sa atin ni Lord sila. Actually, they're perfect. And then I see Jesus in them, in him.
9: Oh, yes.
11: When I take care of him, na kahit na lagyan ko ng lotion ang paa niya, I remember Jesus also washing the feet of his disciples.
10: Oh, wow.
11: So this Amen. Is really a very humbling experience.
10: Mm-hmm.
11: Kasi dati-dati puro ako. But this time, I give love. Natututo ako mag-give love. Parang ganun po ba? It's out of my parang boundaries na ito na ano.
9: Praise the Lord. Praise
11: lahat
9: the Lord.
11: Talaga sa Diyos. Lahat po ito galing kay Lord lahat.
9: Amen.
11: Pinahumble niya talaga ako for His glory.
9: Hallelujah.
11: His glory. For
9: Hallelujah.
11: His greater glory po talaga.
9: Sister Gemma, let me share this with you very quickly. Ano po, now that we're... highlighting the life of si Ethan. It was in 1978. This was a long time ago. Nandun kami sa, it is called London, Ontario, sa Canada. Meron isang pamilya doon, Dukeshire family, that's the last name.
11: Uh-huh.
9: Alam mo, noong sila'y binigyan ng Panginoon ng kanilang anak, ganun din, may Down syndrome. Alam mo, naging effect sa kanila, nag-adapt pa sila ng 6 more.
11: Oh, wow.
9: Na may Down syndrome, so they have a perfect set of 7 children when I may Down syndrome. Pag nagpupunta sila sa church, they're such a blessing, the Dukeshire family. And of course, their children, I don't know how they're doing right now, but na-remind ako noong sitwasyon na yon. Alam mo, isa sa mga nakita ko kay sa Dukeshire family, ang pangalan ng nila si Dwight, and then they adopted 6 more, so they had 7. Now nakikita ko yung joy of the Lord sa kanilang mukha, same joy that I saw in your face nung una kita nakita nung naglog on tayo.
10: Oh wow,
9: meron
11: kang grace of God.
9: You have that aura of the grace of God in your life.
11: Thank
9: really,
11: you,
9: just looking at you right now, looking at you right now, na pagpapala mo kami. And also sharing the story of Ethan at kung paanong ang nakikita mo dito ay ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo sa kanila, ano po, ang tingin lang natin, wag tayong kakagat sa ganito mga kaisipan. Nako, kawawa naman yung bat. No, actually, sa tingin nila tayong kawawa eh. No, ha? Kasi sabi, nako, tinan mo ito mga ito, may mga problema, ha? Kami, wala kaming problema. Nice ko rin i-share sa inyo isang perspective nito. I'll be kind of theological at this time. No? Alam niyo ba na secure na secure na secure ang eternal life ni Ethan? Napaka-secure. Magkakaroon ka nga ng isang anak na normal. Magiging loko naman yan. Tapos tataligod sa Panginoon.
10: Yes.
9: Tapos
10: yeah.
9: This person will be lost for eternity. Eh?
10: Yes.
9: Pero tinan mo, kay Ethan, pinili siya ng Panginoon. At hindi lang yon. Kay Ethan, hindi ka niya iiwanan sapagkat Ethan will be there for you, actually, for life yan. Eh? Talagang wala ka problema na hindi sa pag nag-asawa yung mga anak natin para nawala sila sa atin.
11: Mm-hmm.
9: Pero Ethan will be yours at kasama mo siya for life. Kaya napakaraming blessings. Pag tinignan natin, napakalaki pagpapala. Pero I'm sorry, I had to interject that. I apologize for interrupting what you're about to say. Pero sinasabi ni Ate Maru, mga manonood, mga tagapakinig, ano po? Marami ang dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, iba-ibang klase, ano po. Pero pakinggan niyo si Sister Gemma, bagat meron pa siya mga ibabahagi, tulad ng pagkakasabi ni Ate Maru, paano mo na-deal ito, paano mo na-handle ito, at ano maipapayo mo doon sa mga dumadaan, sa mga challenges sa buhay.
10: Yes. Ate, sige, Jim. Take it away. Yeah.
11: Gaya nga po ng sabi ko, prayers lang po talaga. Just hold on to God. Wala na pong ibang ano, yun lang po. Hold on to God. And just trust Him. Just trust Him. And then huwag po tayong ano sa tao. Huwag tayong maging people pleaser.
9: Ay, don't listen. Totoo yan.
11: Yeah, sa ano na makikinig ka, ganyan. Mm. No. Just trust Him.
9: Mm-hmm.
11: Yes.
9: Don't let this. Yeah. Alam niyo, may mga tao kasi, they let people's opinions define them. Kung ano yung sinasabi ng tao, inang mas ano pa sila eh, mas concerned pa sila sa opinion ng tao, sasabihin ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos.
10: Correct.
9: Ang mahalaga kung ano yung sinasabi ng Diyos at kung alam niyo, it all boils down to yung tinatawag na identity and self-worth. Mm-hmm. Kung pwede pagsasamahin ko yung dalawang
10: yan. Yes, yes.
9: Ang ating identity hindi ito sa definition ng tao. Kundi sa kung ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa atin na mahal niya tayo.
10: Yes,
9: and we are people of infinite worth.
10: Yeah.
9: At hindi do sa ating accomplishmento. Madalas iniisip natin, wala tayong nagawang ganitong mga malalaking bagay. Mm-hmm. Therefore, ang self-worth natin, mababa, bumababa tuloy ang self-esteem. Mm-hmm. Hindi po.
10: Mm-hmm.
9: Alam niyo, pinakamaganda sa lahat, yung ating puso na sinusunod natin na kalooban ng Panginoon, that is the best accomplishment you have. And with Ethan, ibabalik ko kay Ethan, although I haven't met Ethan personally, buti si Ate Maru, nakita na niya.
10: Mm-hmm.
9: His mind, what truly spoke to me, na sa praise and worship ka mo, pag nagpe-praise and worship sa church, he is there. Marunong sila magpuri sa Panginoon authentically, genuinely,
10: yes.
9: At talaga nagpupuri sila sa Panginoon. Hindi pa kumari eh.
10: Mm-hmm.
9: Kasi talagang nadadama nila yung kanilang sinasamba. And they are indeed praising the Lord and communicating with the Lord. Ano po? Kaya nakakapagpala yung ganoon. Ang sabi ng ating Ati Gemma, pray, and more prayers.
11: And more prayers.
10: Wow.
9: Kaya pag meron kayong problems, turn those problems, prayers, and those prayers will turn into praises.
10: Yes.
9: At alam ninyo pagdating natin, this side of heaven, prayers. When we reach heaven, our prayers will turn to praises. Sapagkat wala na tayong hihingi po sa Panginoon sa langit eh.
10: Amen.
9: At ang kasapatan ng Panginoon ay laging na naroroon.
11: Yes, more than enough.
9: Ay, nako, totoo yan.
10: Yes, at sa ating man naman mga tagapakinig, there are some experiences siguro din sa buhay ni Gemma na pag may mga tao na nakakakita ng isang abnormal na na bata, ano ang nasa isip nila? Ano ang tingin nila? Ikaw ba ay nasasaktan pag medyo, uy, wag ka dyan. Maski nga siguro yung mga anak nila, ayaw nila na lumapit kay Ethan because, you
9: that
10: know,
9: is sad. That is sad.
10: Baka akala nila he can do anything. He can But then, so how do you face this this kind of situation sa buhay?
11: Sometimes it's hurtful, lalo na from may kamag-anak.
9: Of course,
11: they shy away from Ethan. Then, but then, gaya po na nasabi ko, I need to understand because it's because of ignorance. Pati pati dito po, may mga kasama tayo na again because of ignorance. Kasi ang iniisip kaagad nila negative yung mga hearsays. Correct. But once they observe Ethan, oh, he's different. Gana-gana, lalo sa church o dito sa bahay. Yeah. Oh, he's different. Mabait naman pala. Tahimik lang. Ganun lang po ang ano. I need to understand also what's going on in their mind. Naalala ko tuloy sabi ni Dave kanina na may joke one time yung mga anak ko na siguro sabi ni Ethan, kami yung abnormal, siya yung normal. Joke namin ng mga bata ko yun kasi he's always happy. No problem.
10: Yes,
11: no problem. We worry tayo, di ba? Sometimes we worry kung ano-ano may iisip pa natin, mga bills or whatever siya. I'm happy go lucky.
9: Of course.
11: And he's a blessing to me also na andito na siya sa akin. Natutuwa ako because bago kami matulog, he would be the one to come near me and pray.
9: Authoritative
11: face. Pray. Pray. Okay. And then, okay, I'll let you pray. No, you pray. Sabi niya. nakakaano po siya. So, I really am blessed with him. Wala po akong no regrets whatsoever. Praise so, pinapasalamat God. Ko din po yung father niya. Lahat po. Kasi everything has a reason. God has a purpose. Talagang,
9: Indeed.
11: Si Lord po talaga has a bigger plan for each one of us. Sometimes, napaka-limited po ng utak natin na humihiling ka sa kanya, akala natin yun na. Yun pala, sometimes he doesn't give it, but he has a plan. Yun pala, meron pa siyang bigger plan for us na sa buhay po natin. So, wag po tayong yung mga parents po na may mga ganitong problem, whatever they're dealing with. Wag po tayong matakot. Have faith in the Lord lang po. Yun lang po ang pangahawakan natin. Yung manalangin lang po tayo, kausapin lang po natin si Lord. Hindi po niya tayo ito turn away. Don't be discouraged pag akala po natin quiet lang po si Lord, pero He's working on us. He's working on it. Ganun lang po yun.
9: Amen. Alam niya ako na normalcy is a perspective. Tingin nga ng iba alam niyo marami kong kilala mga normal abnormal. Abnormal kumain, abnormal magbayad, abnormal kausap, ano po. Ngayon ang mahalaga, tandaan ninyo, sinabi sa atin ng salmista na ako ay pinupuri ko ang Panginoon sapagkat ako ay kahanga-hangang nilikha ng Diyos. Praise the Lord because I am fearfully and wonderfully made. Huwag nating kakalimutan yon. Ang Diyos ang nag-define noong salitang wonderfully made. Alam ng Diyos ang pagkakalika sa bawat isa sa atin at may layunin siya. Kaya wag tayo magkakaroon ng isipan na parang ganito. Alam nyo, mga kapatid, ito ay a generalization. Comparing yourself one way or the other is very demoralizing. This is what I mean, ate, ha? Mga manalod, mga tagapagmig. If you compare with people who are greater than you, mas malakas, bawa naman ako, buti pa siya, nasa NBA ako, hindi man lang makapaglaro sa basketball. You feel inadequate. Kawawa ka naman, hindi ka nilikha ng Diyos na basketballista. If you compare yourself with people who are lesser than you, ginawa, buti pa ako. Mm-hmm. Pride. And pride, pride is a sin. Yes. Huh? Yes. Kaya comparing yourself one way or the other is very demoralizing. Mm-hmm. Ang pinakamaganda ay ang Panginoon ang siya lumikha sa atin. Alam ng Panginoon ang kanyang banal na disenyo. At ipagpasalamat natin sa Panginoon, lagi siyang may kadahilanan at may layunin, magandang layunin para sa bawat isa sa atin, para kay Ethan, may magandang layunin ng Diyos para kay Ethan. Napakaganda ng layunin ng Panginoon sa ating kapatid na Gemma. At isa sa mga nagstanda sa sinabi niya, natuto siya, nakita niya na maging maunawain doon sa iba mga magulang na iba ang pananaw. Aba, ano yan, di mo matututuan sa seminary yan? Sa school of life mo matututuan yan.
10: Correct.
9: At napakaganda ano po. Kaya ano man ang ating sitwasyon sa buhay, napakalaking bagay na talagang lagi nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At napapagalapala tayo, narinig natin ang sa loob na tatlong programa. Ha? At si Ate Maru, lagi may announcement. Lagi ko inaabangan yung announcement niya. Misan nagsasalita siya ng ibang lingwahe, ibang dialect.
10: Gusto mo ilonggohon ko ni?
9: Pwede yung gawin mo Ilocano.
10: hindi ko.
11: Sige lang, Day, go ahead.
10: Ang aton nga programa, We Can Do It, ay napapakinggan ni siya. Pwede mo ni mabatian sa FEBC Radio TV. Kag, pwede mo siya mapapanood, ma-watch. Pwede na sa Facebook Live at sa kag sa YouTube channel sang 702 DZAS FEBC Radio TV. At amuman sa mga kasimanwa naton dira sa Coronadal South Cotabato, ang aton nga programa We Can Do It ay pwede ka mo magpamati kadto ka mo sa DXKI 1062 South Coronadal South Cotabato nin makada Miyerkules isang hapon alas 5:30. Amo na ang aton nga special announcement, but I did it in Ilonggo. And I'm trying. I talagang yun ang mother tongue ko eh. So alala ko nga yung joke sa Facebook sa aeroplano, Dave, ang flight stewardess Ilonggo.
9: Okay.
10: Oo, sabi niya, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the it is so funny, you know, but Ilonggo is so sweet. Ilonggo is sweet. Iba talaga ang Ilonggo. So mga kaibigan, maraming salamat sa ating special guest for the past 3 weeks, Sister Gemma Kalub. At nung nadinig ko siya for the first time, talagang naging blessing sa akin. And I think I said, oh, itong istorya na ito ay dapat ito mapakinggan sa radyo at sa YouTube channel. Kaya maraming salamat, Jem. And hug us for Ethan.
9: Yes.
10: I will say hi to them. Say hi to them, and we enjoyed the story. At ipapanalangin din natin ang ating mga tagapakinig who have the same problems with yours, no? At what a strength from the Lord, knowing that it is possible. Everything is possible with the Lord Jesus Christ. Yes. So kami po ay pansamantalang magpapaalam. Itong inyong kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier, kasama ko si
9: Dave Marcelo po. I have a different way of ending our program. Ate Gemma, can you say maraming salamat po sa una sa Ilocano
11: and
9: Visaya.
11: Paano na ba yun? daghang salamat that's in Cebuano sa tanan nga programa the program, and then sa Ilocano, oh my God, ano na yung salamat?
9: Justi Kumoy, Justi Agnina,
11: Justi Agnina,
9: Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. God bless you, Sister Gemma, and God bless all of your children. And latulad na sinabi ni Ate Maru, give Ethan a very special hug from us. Mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon na lagi sumainyo at ang pag-iingat ng Panginoon. Tandaan natin, tulad ni Ate Gemma, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, kakayanin natin yan sapagkat tulad nga na sabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya, sa tulong ng Panginoon, ano man ang kinakarap sa buhay, sabay-sabay tayo, Ate Gemma, Ate Maru. As we end our program,
10: we can do it. Yes. Thank you so much, and we'll see you again next week, mga kaibigan. Thank you for joining us today. God bless us all.
3: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Alam mo ba na napapakinggan din ang ating broadcast sa Leyte? Noong 1991, nag-umbisa ang programang Pagpamalandong o Reflections sa isa sa mga commercial stations sa Tacloban City. Itinatampok sa programang ito ang mga salita ng Diyos, mga makalangit na awitin, at makabuluhan na mga talakayan sa mga usaping malapit sa puso ng mga waray. Napapakinggan ang Pagpapamalandong tuwing Lunes hanggang Sabado mula alas 9 hanggang alas 9:30 ng gabi kasama si Pastor Yul Makato.
3: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna! Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
12: Akuin muna. Akuin
3: muna. Diba?
13: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Agapayan. Kaagapay mo sa paglagong spiritual.
3: Kumusta ka na kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Purihin ang Panginoon. Nais ko lang batiin ang aking may bahay na si Pastora Mary Grace Torres Llobrera ng happy wedding anniversary. Maraming salamat sa Panginoon sa paggabay niya sa aming dalawa bilang partners sa paglilingkod sa Panginoon, at patuloy na aming dalangin ang pagsama ng Panginoon sa amin at sa aming buong pamilya. Muli sa aking may bahay, Mary Grace Torres Llobrera, happy wedding anniversary. I love you and may God bless us. Nice din nating batiin ng happy listening ang ating mga kaagapay dyan po sa His Sanctuary Hong Kong. Siyempre sa pangunguna po ng ating mahal na pastor Bishop Bong Hermosa at ang kanyang may bahay na si Sister Dang Hermosa at ang lahat po ng kapatiran natin dyan. Kasama na rin sila Sister Mylene Magallanes Marzan, si Tita Faith Nelly Martin, at syempre ang ating mga kaagapay na sina Brother Joji at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Mission House, dyan po sa His Sanctuary Hong Kong, at marami pang mga kapatiran natin ang patuloy na naglilingkod po dyan. Ganon din kay Pastora Maribel Gonzalez Sorebilio, Pastora Nelda Anahaw, and Pastora Nenita Quiapo Andres. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay paglilingkod. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Jesus Saves Ministries dyan po sa Pampanga. Nung nakaraan, ako po ay kanilang inanyayahan bilang kanilang maging tagapagsalita sa kanilang Pastors and Leaders Conference. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa pangunguna po ito nila Reverend Rostino and Pastora Riina Carrion. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong paglilingkod, lalo na po sa inyong iglesia. Muli, pinananawagan ang darating pong Vision School sa May 21 to 23, nagaganapin po sa Calvary Christian Church dyan po sa Balaok, Santo Tomas, La Union, sa pakikipagtulungan o coordinated by Pastor Israel Llobrera. So purihin ang Panginoon sa mga gawaing ito. Lagi kayong ingatan at samahan ng Panginoon. Ganon din, shout out sa ating kamanggagawang Pastor Nonito Miranda. Maraming salamat sa lingkod ng Panginoon na ito na patuloy na ginagamit para alalayan at tulungan ang gawain ng Panginoon sa anumang kaparaanan. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito para sa kapurihan ng Panginoon. Kaagapay, Kakaiba from Papuri 24.

0: said, whatever bad that may happen to you, you'll be assured that God will see you through. Kaya ang bottom line ng lahat ng ito ay faith is all about the faith of Jesus working in me. Amen? Stop thinking about kinakailangan palakihin ko yung faith ko, kinakailangan ito yung disciplines para lumakas yung faith ko. It's not about that. Because ultimately, this is all about complete trust and surrender to God's will for our lives. You know what? Si Jesus Christ, sino magsasabi sa inyo that on that cross, Jesus can actually help himself? Alam nyo, ito ang tension nating lahat. Meron tayong pwedeng gawin versus sa pwedeng gawin ng Diyos para sa atin. Who will agree with me that Jesus can save himself on the cross? Amen? Di ba noong nakapako si Jesus, Father, why have you forsaken me? Wait, nagkaiwanan na dito ha, gagawa ako ng paraan. Magic na tanggal yung pako. Kayang gawin ni Lord yon. And He can do that in His own strength. He is, by the way, God and man on the cross. But you know what? He'd rather say, Father, into your hands I commend my spirit. Listen, meron kang kayang gawin sa buhay mo, pero kaya bang ikumpara yan sa kayang gawin ng Lord sa buhay mo? Amen. Sana pag nagkaroon tayo ng mga trials, hindi yung kaya ko ito, kaya ko yan by faith. Ako, it's all about me. But you know what? Real faith is all about, Lord, anong kaya mong gawin para sa akin? What's your plan for me, Lord? And you know what? Anumang trials ang mangyari sa atin, meron tayo laging pwedeng gawin. For many people, uubusin lahat ng kayamanan para lang gumaling yung mahal niya sa buhay. There's nothing wrong about that. But listen, have you invited grace of God in your loved one? Walang masama sa ginagawa natin, but you see, lahat ng problema, meron tayo laging pwedeng gawin. But Jesus chose to just trust His Father for that. You know, as we end, kalabitin mo yung katabi mo kung mayroon man, sabihin mo sa kanya, magtiwala ka sa Diyos. Alam niya lahat. Faith doesn't need to see God. It believes that God sees me. 2 Peter chapter 2 verses 21 to 23. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. He committed no sin and no deceit was found in His mouth. When they hurled their insults at Him, He did not retaliate. When He suffered, He made no threats. Instead, He entrusted Himself to Him who judges justly. Hindi niya sinabing umanda kayo, pagbangon ko, alam ko bahay niyo. Hinayaan niya ang kanyang ama na kumilos at gumawa sa mga circumstances ng buhay niya. Kaya nga niya naranasan ang totoong tagumpay. Nakaupo siya ngayon sa kanang trono ng kanyang ama. Listen, ang totoong makakaranas ng tagumpay ay yung totoong nagtitiwala sa Panginoon. Before I end this, ito ang pinakadakilang ginawa ng grace ngayon sa buhay natin. Ay yung wala ka nang gagawin, siya na lahat. Oh my God, Pastor, paano po yan? Hindi ko rin alam, sobrang namamangha din ako. Huwag yung faith mo ang gamitin mo, yung faith ni Jesus ang gamitin mo. Why? Kasi madalas mag-fluctuate, mag-wave yung faith natin. Madalas palpak tayo. Ano mangyayari sa atin yan? Listen carefully, gusto kong maintindihan mo ito kaagapay. Ang gusto ng Lord, ang pagkilos at pamumuhay mo, ang makita niya sa iyo ay bunga lahat ng grace niya. Kumikilos ka because of His grace, nagsasalita ka because of His grace, nagbibigay o tumutulong ka because of His grace, umaattend ka sa church because of His grace, magpapamilya ka because of His grace, nabubuhay ka because of His grace. Amen? Sa Diyos ang lahat ng papuri. At dyan nagtatapos kaagapay ang ating pagtalakay sa unang bahagi ng ating paksang may pamagat na Mountain Moving Faith. Ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa susunod na Sabado sa kapareoreng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan komento or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZAS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Liobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.
2: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, "Eto, mas mabuti kaysa dati." At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. "Kumusta ka?" "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa."
3: Alam mo ba na ang DYFR-FM Cebu ay may sarili nilang bersyon ng makabagong Daniel sa katauhan ng kanilang dating station manager na si Reverend Robert Yu. Nanilbihan si Reverend Yu sa ilalim ng tatlong FEBC leaders, sila Reverend Fred Magbanwa, Reverend Carlos Peña at Dan Andrew Cura.
1: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Good evening mga kaibigan, ito na naman ang isang edisyon ng ating Sa Panahon ng Paghilom. Ngayong araw na ito o ngayong gabing ito, nakakatuwa po na may makakasama akong mag-asawa. Pero mamaya ako sila ipakikilala. Sana po samahan nyo kami hanggang alas 11 ng gabi dito lang sa ating Saturday program ng Sa Panahon ng Paghilom. Hatid sa inyo ng 702 DZAS at in partnership with Living Waters Philippines. Ako po si Carmen Go Vargas, ang inyo pong kasama at host. Wala po ang ating mga partners at I hope kahit na wala sila, you'll stay and join us hanggang alas 11 ng gabi. And feel free to make notes or mag-hello o mag-suggest. You're so much welcome. Isulat nyo lang po o i-post nyo lang sa amin and we would love to hear from you. Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi, sabi nga nila, masaya ang isang may bahay, ang misis, pagka ang husband niya ay mabait sa kanya, maalaga, mapagmahal, at secure na secure siya sa pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang husband. Yung kasama na ho doon ang loyalty, ang fidelity, mapagkakatiwalaan, kasama na doon ang security, not only sa love niya, kundi maging sa finances, mahalaga po yan. Kasi ang husband, pagka parang ano yun, may mas sweldo ka ba darating, may trabaho ka ba, syempre iniisip din ng isang may bahay kung take good care ang kanilang family, lalo na kung dumadami na ang anak nila. And of course, ang security ng spiritual life. Sa iba, hindi mahalaga yon, pero sa isang family na nagtitiwala at umaasa sa Diyos, eh gusto rin naman ng isang may bahay na ang kanyang husband ay matatag sa pananampalataya niya. At mas tilalapit siya ng kanyang husband sa Panginoon. Dahil pag mas malapit ang husband sa Panginoon, nagiging secure at lumalapit din ang wife sa Panginoon. Malaking bagay po yan. Hindi lang sa pera, hindi lang sa love. Kasi ang love, pag nagkainisan kayo, tumatalon ho yan sa bintana, sabi nga nila. And that's a reality. Pero ito ngayon, gusto nating makilala at matanong maigi ang mag-asawang ito. Sila po ay inaanak ko sa kasal, pero mga inaanak, huwag niyo na akong tawagin din ng ate na lang dito sa broadcast natin. Para nang sa ganon, hindi malito yung mga tagapakinig natin kasi baka mamaya sabihin nila someday, ay, ang ninang ng bayan. Hindi po. Ayun. So, sige. So, ngayong gabi, ating ipakikilala na ang ating mag-asawang couple, as I've said, and they're both leaders ng Living Waters Philippines. At sila po ay nagkakilala mismo sa ministry ng Living Waters. Nako, nakakwento nga sa amin ang kanilang ligawan. Ano rin yan, nakakatuwang story. We will ask them a bit about that. And then their journey as a husband and wife. Kasi ibang-iba pag nagliligawan, ibang-iba pagka magnobyo pa lang, at ibang-iba pag mag-asawa na. At ngayon may anak na sila. Meron pa rin kaibahan yon. Ang daming ano nila ngayon. Journey and adventure. Welcome na po natin ang mag-asawang Shane and Grace Dimagila. Ayan, magandang gabi sa inyo, Shane and Grace. Kamusta na?
1: Magandang gabi po, bayan.
2: Good evening po, Ate Carmen, at sa lahat po ng listeners ng Panahon ng Paghilom dito sa DZAS.
0: Ayan, tama ka dyan, ano, Grace. Ano yan, bayan. Kasi naririnig din tayo, napapanood din tayo online at sa radyo dito sa Pilipinas at syempre sa ibayong dagat. Pero samahan niyo po kami ha, mga kaibigan, at magkakakwentuhan tayong umaatikabo. Sabi ko sa mag-asawang ito, magkwento kayo, magkwento-kwento lang kayo. Kahit di ko tinatanong, ikwento nyo na. Kasi masarap po ang kwentuhan. Lalo na parang ano lang ito, nakaupo tayo, nagkakape, kahit gabi na, nagkakape. Basta makatulog lang kayo maya-maya. So, ang unang tanong natin, nagkakilala kayo sa Living Waters Philippines. Sino ba nauna sa inyo doon?
1: Ako po. Missionary po ako doon.
0: Ah, pero sa nag-ano ka rin, naging participant ka, di ba?
1: Ah, yes, opo. Nauna ang pagiging participants bago naging full-time worker.
0: Pero participant, sino una sa inyo? O sabay kayo naging participant?
2: Actually, ako po kasi 2014 kung napunta sa Living Waters to participate sa flagship program. Dati po 25 weeks pa yun eh. Noong 2014. And then, after a while, naghayatos muna ako sa inner healing programs or sa pag-engage sa community na Living Waters. And then, I came back noong end of 2018 to join yung parang support group nila for men. And then eventually, dahil marami po akong issue, tumulong po ako ng flagship noong 2019, tsaka nag LT rin po ako, leadership training, noong 2019
0: po.
1: Ako naman 2018 ako ng flagship, tapos volunteer 2019, tapos nag LT 2019, tapos naging full-time worker din 2020. Sakto ng pandemic.
0: And sa kwento nyo sa akin noon, nung una kayong magkakilala, at least sa ministry, may kani-kanya kayong sariling boyfriend and girlfriend. Tama ba? Mali. Mali na, naalala ko.
2: Meron po akong nung time na naging paano ba to?
0: Magkaibigan.
2: Naging magkaibigan kami dahil sa, or nagkakilala kami nung una, dahil nung pandemic, hinandle ko po yung isang nagturo po ako sa mga missionaries ng Living Waters ng pag-awit, kasi ako po ay isang voice teacher at music teacher. So nauso po nung time na yun yung online voice lessons. So long story short, naging outreach ko rin po yun in a personal ministry way. Tapos isa po si Grace sa mga naging participants or estudyante partnership namin ng Living Waters. So, naging estudyante ko siya, hindi naging maganda yung impression namin sa isa't isa dahil yung pinakakwento namin how we started. She found me overbearing. I found her parang feeling ko ayaw naman niya mag-participate ng maayos. Tapos yun po, maasim, kumbaga yung impression namin sa isa't isa. And then, nag-volunteer po ako, starting nung pandemic, naging active volunteer po ako. Doon kami nabigyan talaga ng pagkakataon, makita isa't isa for the first time, as in face to face. Nung nakita ko po siya, actually, yung time na yon, meron po akong meron po akong parang patapos na na relationship, parang ganun.

0: Ikaw, Grace.
1: Confirmed.
0: I mean, meron ka bang, humanga ka ba sa kanya nung face to face na, hindi na online lang?
1: Actually, hindi po. Hindi, ano nga, sabi nga niya, hindi maganda yung ano namin, interaction online nung una. I guess nung nagkakilala na kami, na nabibuild na yung ano namin, relationship, friendship. Kasi wala pa ako sa time ng romantic mo. Nagkakilala pa lang kami. So nagsimula nung nagparamdam na siya, like nag-lay down.
0: At saka mo lang parang napansin. Yun. Parang may naririnig ako sa background. May baby na ho tong dalawang ito eh, si Ashira. Ilan taon na nga si Ashira, Grace?
1: 2 years old po.
2: Two years,
1: Two
2: old
1: years
2: po.
1: And 4 months.
0: Oh, sige. Papayagan kitang umalis saglit. Shane, balik ka kagad. Oh, si ayan na pala. Pakita mo na sila. Hi, Ashira. This is Lola. Oh, inaanak ko po sa kasal itong dalawang ito. Ayan. At yan na ang kanilang baby girl. Napaka-cute. Kamukha nung tatay. Pero nagiging kamukha mo na, Grace. Ayan. Oh, okay. Sige. Diyan ka lang ha, Ashira, and we'll talk with your papa, your tatay and your mama. Ayun. So, in yung naalala kong kwento nyo, hindi ka pa impressed sa kanya, Grace.
1: Oo.
0: And ilang beses siya nanligaw sa iyo, palagi mong binabasted.
1: Oh, dalawang beses ko siya.
0: And then finally, you said yes. So, ano ang ano sa iyo? Parang nag-convince sa iyo, this is the right person.
1: Si Lord.
0: Si Lord. Oy,
1: Si Lord
0: kwento mo.
1: Sa akin. Kasi ano, ideally, hindi siya yung preference ko. Kaya talaga, kaya dalawang beses ko siyang ano, binasted. But until, I guess, nung pangalawang beses ko siyang binasted, so doon kami na, kumbaga wala kaming communication. Ako, nakapag-isip ako ng maayos. Kasi galit din siya type na yun sa akin. So, hindi siya nagko-communicate.
2: Oh, dalawang beses ka ba naman
0: binasted? Oo nga eh.
2: Hindi sa sumalo.
1: Oo. So, timing din na ako personally, I was ano, yung season ko is nasa journey of discovering my womanhood. Yung time na yon. Bago actually kakahalo sa kasimula pa lang, kaya parang nagkaya nga nag-lay down siya. So parang kakastart ko pa lang mag-discover ng womanhood ko, yung sarili ko. So parang I'm not ready, kumbaga. So, kaya yun sa pangalawang beses, nagkaroon kami ng quiet moment, parehas, siya, ako. So, in my personal time with the Lord, parang showed me. Kailangan i-cut po nina.
0: Hindi, okay lang. Sige, babain niyo muna si Ashira. And then, sige, kwento ko ulit. Tuloy-tuloy mo lang, Grace.
1: So, nung I guess birthday niya yun eh. Yun yung unang ano ko. Kasi nga si Ninong Benji, napunta sila sa retreat. Nga-drive niya si Ninong Benji napuntang retreat. Tapos, at the end of our call, kasi may ano ako, business ano, call kay Ninong Benji. At the end of our call, itong si Ninong Benji, ano, nag-joke. Sabi niya, eh ito galit pa to sa akin, ayaw pa makipag-usap. Pero sabi niya, someone wants to say hi. Also, siya naman, galit siya. Tapos ako, parang doon yung unang, parang doon ko na, unang nakaramdam ng kilig.
0: Oh.
1: So ako na, din ako, nagulat din ako. In denial pa ako. Parang hindi ko pa siya ina-acknowledge. But when I became aware of that kilig, I talked to God. Sabi ko, Lord, bakit ako kinilig? Gusto na ba ako sa kanya? Ang sabi ng Lord, okay lang kiligin. Okay lang kiligin. Kasi na nga, sabi ko, nasa journey ako ng womanhood ko eh, acknowledging yung mga different emotions. Okay lang mag-attract ng isang tao na hindi kailangan suklian yung attraction mo. So yung freedom to feel being babae, hindi lang woman. kiligin. So I let myself in until

0: gradually, parang unti-unti ko na siya nakikita. So, yun.
1: When you say nakikita, Grace, you mean
0: nanonotice na. Unti-unti na akong na-attract sa kanya.
1: Okay, yung kanyang pagkatao.
0: Oo.
1: Yung lapit niya kay Lord.
0: Mm-mm.
1: So, ano yon? Ikaw nag-initiate? O, napapansin na kita. Tuloy mo na ako ligawan. So, anong parang, kasi parang kinilig na sa'yo si Grace. Ano nangyari na sa'yo? Napansin mo na ba yon? Did you also talk with the Lord?
2: Even after naman po nung binasted niya ako twice, ano pa rin naman ako, hindi naman nag-die down yung romantic feelings ko para sa kanya and yung intention. It's just that nakinig po ako sa Lord nung malinaw na sinabi niya sa akin na, wag muna. The entire time na naghihintay po ako, wag muna at maghintay ka muna. Yun po yung malinaw na sinabi sa akin ni Lord. Kasi wala ko nabanggit ni Grace ito kanina. Nung nag-usap po kami, nung binasted niya ako, for the first time, ang sabi niya sa akin, it's a no for now.
1: Okay.
2: Being herself sometimes, being Maray, sometimes iba yung gusto niyang sabihin sa isip niya, in her language, and then nung kinranslate niya sa Tagalog or you know, sa English during that time, parang minasabi niya siya na, ang ibig po niya sabihin, it's a no for me. Pero somehow, ang nasabi niya, it's a no for now. So si Kuya...
0: ang hirap kasi mag-busted din na. Alam mo yun?
2: Si Kuya, nag-hopia ako. So sabi ko, so may pag-asa pa, hindi lang ngayon. So nung pangalawang attempt ko na, nag-lay down na naman ako sa kanya, so kung tuloy yung panliligaw ko, ginawa po niya yung pambabasid sa akin sa New Year's Eve ng 2021. So sinalubong ko po yung bagong taon ng 2022 ng heartbroken. So dun po, okay. even nung nangyari naman po yun, malinaw sa akin na kahit heartbroken po ako, sabi ng ang narinig ko sa Lord was a clear wait, hindi po no. So I respected her no, I respected her space, but at the same time, prayerful po yung naging posture ko. At intentional po ako to listen to the Lord. And so when the time come, ganun pa rin naman po, after ko mag-recover, and since we belong to the same circle, kasi volunteer po ako, siya full-time missionary sa Living Waters, patuloy po yung naging interactions namin. And then nagkaroon po kami ng mga pagkakataon na mag-mission trip sa ibang lugar. And it was during these mission trips na doon po kami nagkaroon ng pagkakataon para mas makilala pa isa't isa on a purely friendship level. Kasi nawala na po yung agenda ko eh. Or at least start ko muna, I respected her, but I also saw her for who she was. As a woman, as a daughter of God, and as an emerging friend. Doon kami parang nagiging tunay na magkaibigan na. And yun, doon ko na mas pinag-intindi pa yung pananalangin po if that's possible. Mas nag-listen po ako sa Lord. And nung time na yun, very clear sa akin si Lord na parang binibuild up niya yung momentum ko. Hanggang sa nagkaroon po ulit ako ng lakas ng loob na magsabi sa kanya.
0: Ako yung sinasabi ko kanina gradually. Kasi kahit nung sabi ko noon, kinikilig na ako, nagkaka-attract na ako sa kanya, na-notice ko na siya. Hindi ko sinabi sa kanya, of course. It's kumbaga sa akin lang yon and the people around me na alam.

0: Pero it had to be cut short dahil
1: Yeah.
0: ayun, nagbubuntis na po siya at navigate po kami sa changing ano
1: Oh,
0: niya sa body
1: body.
0: niya.
1: Oo nga,
0: So,
1: tama.
0: syempre. Kasi katawan mo yun.
1: So yun nga. So iba nga yung journey nung nagbubuntis. Syempre pinaplano na din mo paglabas.
0: Curious lang ako, kanina may nabanggit si Shane. Ano yung mga areas na nung nag-uumpisa rin kayo na hindi naman kayo usapan ninyo, walang sigawan, need to process it pag kami ano. Ano yung mga issues ba na lumalabas? Are they issues that you have kumbaga experience when at a younger year na nung bata kayo? Lumabas ba 'yon? Na-settle niyo ba? Sige, goes first. Siguro una-una dahil pareho po kaming galing sa background ng broken families. And our parents, my parents are separated. Broken po yung marriage nila sa case din po ni Grace. So pareho po kaming walang model growing up of what a healthy marriage is. Walang nagpakita sa akin kung paano maging isang mabuting mister. Mali pa lang siguro sa lolo ko na hindi ko rin naman makitaan masyadong. Sa memory ko po, of course, alam ko minahal na yung lola ko. Pero in hindsight, as I look back on, sila po kasi nagpalaki sa akin eh. I look back on my experiences with my grandparents, hindi naman po sila yung showy, hindi rin po sila yung masalita. And my grandfather demonstrated a kind of fathering and a kind of ano ba yung term? The kind of parang yung typical Filipino na typical male husband na provide lang as long as he gives the needs or provides the basic needs of his wife and children, okay na po. Pero hindi lumalalim or sa emotional level, sa emotional connection. I'm not saying na wala po yung mga yun, pero siguro kung meron po, napaka-limited. So yun. So, and of course, sa sarili ko pong mga magulang, since hindi rin naman po nila ako napalaki, at na their marriage has broken up very early on. Parang wala pa yata akong 7 years old. Naghiwalay na sila. Wala rin po talaga akong naging model kung paano maging paano maging asawa, paano maging mister, maglambing sa misis. So coming into that, siguro sa earlier stages ng marriage namin, hindi ko alam kung nangangapa ako, rather, kung paano ko i-express yung emotions ko. And also, I'm also careful not to hurt her to the point na parang urong sulong, hindi ko mapaniniganan.
1: Yun yung tanong ko. Pumapasok ba yung mga insecurities mo while you were
0: Yes.
1: growing up?
0: Yes, definitely. Hindi ko alam kung sapat na ba ako, kung sapat na ba yung ginagawa ko, kung kulang pa. Ang fear ko po, ito, ay ultimately iwanan niya ako. So, coming up from my background and having the brokenness and the trauma of rejection and abandonment. Dahil po yung nanay ko, siya po yung sumakabilang bakod.
1: Oo, siya, bahay, sa makabilang bahay.
0: So I felt like anytime pwede po akong iwanan ni Greg.
1: Iwan,
0: So
1: okay.
0: yung parang trauma ko na na hold
1: Oo.
0: back sa akin to fully give myself to her in
1: Oo
0: the
1: nga.
0: earliest days of our marriage.
1: Kasi ang nangiiwan sa family niyo ay ang mom mo. So possible kaya na si Grace din as the wife iwanan ka. So how about you, Grace? Ano yung sa'yo, your background, the wounds that you have? No, connection sa sinabi niya kanina, yung kasi syempre, aside lang sa bilang babae, gusto natin ma-pursue, ma-feel pursued every day, no? Siguro kasi ako, touch din ako, love language ko. So, dahil sa ganong issue niya, yung, kasi growing up din, I did not

0: grow up with my father. Tapos, so, never kung, ano, ano ba?
1: Na-feel yung, ano, assurance, security,
0: oo.
1: Of a man's love, parang ganon.
0: So, I think yun yung hinahanap ko na lumalabas. Sinasabi ko sa kanya na, ano, oh, kahit naman mga, ano, kahit isang bulaklak lang, or isang sayaw dyan, yung ganon. So, yun yung, I don't know kung ano yun, galing sa, yeah, wound siya ng tatay ko kasi never naman pinafeel sa akin yung growing up. So, aside lang na bilang babae, gusto natin maramdaman yung security na gano'n.
1: Oo, oh, naintindihan ko yan, Grace, kasi ako minsan sinatanong ko sa ninong nyo, mahal mo ba ako? Yung mga gano'n, di ba? Yung, ba't wala kang ginagawa? Wala kang nararamdaman. Gano'n. So that's so normal, Grace. So
0: Uh-oh.
1: how did you work it out? Pagka ganong ikaw, Grace, pagka parang iniisip mo, mahal kaya niya ako, wala man lang isang bulaklak dyan. O kaya candy.
0: Sinasabi ko sa kanya, sa especially pag sa personal, ano, pag nag-uusap kami dalaw, in-express ko sa kanya na this is how I felt na minsan parang gusto kong maka-receive ng bulaklak or kung gano'n. Wala kang parang sorry. Anak ko sa taas.
1: Okay lang yan. Bata
0: so,
1: yan.
0: So yun,
1: eh.
0: Parang more on gano'n. Sinasabi ko sa kanya.
1: Paano?
0: Naman, pitas ka naman ng bulaklak sa labas.
1: Kahit yun na nasa street lang sa kalye. So, paano?
0: Kasi niya, ano, actually, yung pinaka-unang stage na ano namin siguro naging major challenge sa finances eh. Parehas kami kinasal kami, parehas kami ano kasi missionary.
1: Oo nga.
0: Sobrang naging challenge sa amin financially.
1: Oo, tama.
0: Yun. So, parang dahil nga tight kami, syempre ano, gusto namin magtipid. Yung husband ko, especially siya, kasi ano, mas siya yung nagmamanage ng ano namin, ng finances. So,
2: and I was feeling insecure kasi bilang lalaki, it was a challenge for me to provide for my household, especially nung nagkabinak na kami at early on in our marriage, kumbaga hindi pa kami personally bilang lalaki, I felt that hindi pa rin ako nakakabwedo. Coming also from a background of actually hindi man ako, I haven't been a missionary for so long yet. Prior to becoming a missionary, prior to answering my call, ano po ako, matagal po akong nagnegosyo, so I knew how it was to have money. Pero coming into our marriage, parang all of a sudden I felt
1: wala
2: like
1: pera.
2: Mag-provide, wala akong pera. So I was feeling insecure bilang lalaki. Kaya doon dumarating yung mga fears ko, iwan ba ako nito? Baka pag nagutom na to or what? Kain pala. Alam niyo yun, yung mga irrational things lumalabas ko. Simply because I felt insecure about our finances. And I also was dealing with some issues with idolatry of money. Yung security ko pala bilang tao, bilang lalaki, was, you know, anchored to the wrong place or to the wrong on the wrong source, which is yung kumakali yung laman ng bank account ko. So just to say, the Lord was doing a lot of things in me. Sometimes it was ano, I responded well, sometimes more often than not, nagiging hindi maganda po yung response ko.
1: Right.
2: At ko po siya. Na parang yung insecurity ko was creeping, was leaking onto her. Kaya hindi ko po mabigay sa kanya yung paglalambing na hinahanap niya. I wasn't feeling secure enough about my masculinity na hindi ko naisip yung ano, yung perspective niya. Hindi ko na ko consider yung perspective niya na kailangan niya ng ano na expression ng ano ng paglalambing or ng affections. Yung bulaklak na yon, I don't take it lightly in such a way na. Actually, may liga kong magano, parang early on sa relationship namin as boyfriend and girlfriend. Actually, siya na nagsabi sa akin, huwag mo na akong bigyan ng bulaklak.
0: Actually,
1: Ganon.
2: Oh, pero coming into our marriage, yun nga po, with the reality of strained finances, hindi ako maka-afford ng bulaklak. Tapos meron pa kaming ano, even sa pregnancy pa lang, syempre yung pagpapacheck up,
1: Yes.
2: ano yung
0: Panganganak.
2: pag-supplements, panganganak, no, mas ano na mas natuon po yung pansin ko doon na naging ano siya, parang naging burden at pressure sa
1: So how did the Lord come in na ito yung kasi para rin maging masaya si Grace in having a child, in taking care of the home, dapat din secure siya sa iyo. Eh, malaking bagay ang finance, especially sa women, na ang concern din sa bata, sa bahay, sa family. So, paano sinagot ni Lord John? Shane, how did the Lord answer that to you, for you? And sa iyo din, Grace. Mauna si Grace.
0: Muna, Nina, siguro ang maganda din coming into marriage I significant healing from my ano, past, no? Kasi mas nagkaroon ako ng significant healing sa sense of security ko sa Lord, sa sarili, sa Lord. So coming into marriage, kahit ganun yung status namin, challenges sa finances.
1: Hi, Ashira. Hindi, okay lang. Ayan, gusto lang niya makita siya.
0: Naging status po namin. Ako, I was journeying with the Lord personally eh. So how I'm going, paano ko siya masusuportahan sa span na ganito yung ano namin. Challenge financially. Yung hindi ako yung inaaway. Hindi ko siya inaaway. I was, you know, parang mas sinasama. Ang naging ano sa akin kasi ng Lord, samahan siya eh.
1: Tama.
0: He's journeying this deep ano issues na hindi kinakailangan ng pangunahan ko siya or sabayan ko siya, diktahan ko siya na dapat ito. Kasi hindi siya makatulong sa kanya lalo. So, ako, good thing na I guess yung security ko coming into marriage was na build.
1: Na secure ka kay Lord.
0: Ako sa Lord.
1: Kaya hindi ka na umaasa o nag-expect kay Shane, yun, kundi sa Lord.
0: Oo. Yun. So, I think sa akin personally, ganun yung ano, naging perspective ko.
1: Shane.
2: Actually, gusto kong i-affirm yung bagay or confirm yun. Si Grace po never nagging. Never. Although, nararamdaman ko na napapasa ko sa kanya yung insecurity ko. Nandiyan na si Judith, di po ba?
1: Judith, sa singil, sa kuryente at tubig. Okay.
2: Everything else. But, you know, the Lord dealt with me by showing me who He is. That He is a father, that He is a loving father, and an able and willing provider. Hindi man niya pinakita sa akin na, hindi man niya binago yung sitwasyon agad-agad. No, he was taking me into a journey to know him more as a father and to know myself more as his beloved son. So kailangan mag-connect po muna ako doon. Kailangan ma-secure muna ako sa Lord bago niya in my words or in my understanding, bago niya ako dalhin sa level na I will use the word manifest. Bago mag-manifest yung blessing niya in the material or in the financial aspect. Kasi mas mahalaga sa kanya yung heart ko eh. If my heart is not right with him, my heart towards my wife and my baby won't be right.
1: Tama,
2: so,
1: tama.
2: Itin ko po muna insecurities, kailangan mapalagay muna ako. Kailangan ma-live out ko yung peace, the presence, all understanding na kahit ito lang yun. I needed to come into terms and confront my idolatry of money and security as a man. Yes po.
1: Ang naintindihan ko sa mga ano nyo, explanation, yes, here you are, you have your issues, it's part of your growing up, your past. Pero in the process na mas nakikilala nyo si Lord at mas nalalapit sa inyo, mas natututo kayong unang i-work out yung sarili nyong issues so that you do not always bring them sa marriage nyo. But sometimes it comes out. Kagaya na sinabi mo, Shane, na ipapasa mo kay Grace yung mga fears mo. And
0: halatang ko yun. Sinasabi ko sa kanya. And pero ano, kumbaga sinasabi ko sa kanya in a way na tawag nito, let's ano, parang let's, kasi let's deal this together. Kumbaga kahit issue niya yon, kumbaga bilang asawa, na-assure ko siya na kasama mo ako. Hindi ka na mag-isa mag-process dyan or mag-journey dyan. Kaya ako nandito.
1: So, pero ang daling sabihin na ikaw ang lalaki, dapat you're taking care of us, mga ganon. And most of the time it comes from sabi mo nga, Grace, hindi mo na experience yung care ng iyong tatay. At hindi naman na experience din ni Shane ang understanding ng isang nanay or wife. So grabe na, tas kayong pinagsama. Buti na work out nyo only because of the Lord. Tama ba?
2: Talaga.
0: Based ni God.
2: And, Ate Carmen, gusto ko pong i-emphasize din na I'm so proud of my wife. She lives up to her name. Talaga, the Lord made sure that I received the supply of His extra grace. My wife, kasi yun nga po, never niya akong ninag. Kung sinumbatan, yes, may mga hindi kami pagkakaunawaan, may mga petty fights and quarrels here and there. But it was never to the point na nagsigawan kami or never to the point na yung nasaktan talaga namin ang isa't isa. Para magbago yung pagtingin namin sa isa't isa. So it was all because of the Lord's grace. We're empowered to control our tongues and to lead our emotions, especially when dealing with each other. Hindi perfect. Ninanavigate pa rin po namin, and kada season, panibagong level po of navigation yan. Kasi iba-iba yung mga challenges na eh.
1: What do you mean, yung iba-ibang season? Anong season kayo ngayon?
2: Season of having a
0: toddler.
2: A toddler.
0: Iba yung ano, newborn.
2: Iba yung newborn eh. Kasi pag newborn, ang dali lang, isasalpak
0: lang
2: niya,
0: lang
2: tapos
0: yan.
2: Tulog na.
1: Padedehin mo lang, tulog na. O ngayon, ano, naglalakad na. May sarili ng will.
2: Nag-explore.
0: Nag-express na ng
2: emotions. And discovering yung daughter po namin ay may strong extroverted personality.
1: Sabi ko na nga.
2: Kasi parang po kami introvert. So panibagong ano siya, discovery at navigation. Panibagong ano rin, appropriation ng grace ng Lord kung paano po namin siya malalakihin, tuturuan, paano namin siya ililid sa Lord.
1: Wow. That is a new season. Ayan. Sige, mag-break tayong muli and pagbalik natin. Tatanungin naman natin ang mag-asawang ito. Especially on the part, sa bagay pareho sa kanila kasi ibang perspective ng mismo ni Grace as a wife and mother, especially as a mother. And then ang perspective ni Shane, how to really take care of Grace para she would also be a very secured mother para kay Ashira. Sabi nga nila, new season, challenge na toddler na. At ang toddler, anong toddler? No, always no. I have my way. Kayo ang sumunod, hindi akong susunod. Sige, that is exciting. Naalala ko pagka nasa office nag-meeting tayo, team prayer. Ang gulo-gulo ni Ashira Sansan. Sabi ko, napaka self-assured ng apo kong ito. Walang problema. Ayan, but that's part of the growing up. Dapat nga hindi pinipigilan. Binibigyan na lang ng pampalibang. O sige, stay with us po.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
5: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito.
6: Ah!
4: Pambira naman, oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
6: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
7: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Ito po ang panahon ng paghilom. Natutuwa kami, andyan pa rin kayo at nakakatuwa ngayong pag-usapan na kasi ito yung pinaka-topic natin. Paano nga ba nagiging secured na nanay ang isang may bahay? Kasi merong kinalaman talaga din ang asawang lalaki dun sa security ng wife to be a mother, the kind of mother na gusto rin niya. At gusto rin naman ng husband, pero lalo na ito ang kaloob ng Lord. So magandang gabi po. Ako si Carmen Go Vargas at kasama ko ang mag-asawang Shane at Grace. And tulog ang kanilang baby, gabi na, kaya tulog na yan. So buti na lang. Kahit mainit ang panahon, we're glad na nakakatulog pa rin ang ating toddler. Yan. So again, Shane, Grace, good evening sa inyo. And ang tanong natin ngayon, paano, ano ang ginagawa mo, Shane, to help si Grace to be secured so that she can be the kind of mother she can be? Kasi madalas sa hindi, pagka yung ana, banggit ko na ito earlier, pagka hindi secure ang mother o yung wife sa husband niya, hirap siya to focus on taking care of the children. So, ang security niya rin, hinahanap niya instead na sa iyo as the husband or kay Lord, ano, eh dun sa mga anak. Eh, yung mga anak, hindi nila burden yon. Dapat hindi. Yon. So, marami tayong nakikitang marriages na ganyan. So, how do you make sure that Grace is secured in her role as a mother?
2: Twofold po yung sagot ko dito, Ate Carmen. Una, spiritually, I need to be secure in the Lord, myself.
1: Yeah. Ikaw.
2: Wala po yun, I would be dilly-dallying sa marriage lang po namin. It's either parang hit or miss, bahala na. So, gaya po nung nabanggit po kanina, I had to come to terms with my fears, with my insecurities, and allow the Lord to heal me in those places. And ongoing po siya.
0: Yeah.
2: It's not like natapos na po siya, pero... ang naranasan ko po is, you know, season in, season out, as long as I am available to the Lord for His healing and for His rebuke, for His intervention. Tapos if I intentionally partner with Him, kung makipag-cooperate po ako sa leading ng Lord, then dun po ako unti-unti na heal para maging secure sa sarili ko bilang lalaki, bilang asawa, bilang tatay, bilang individual na anak ng Panginoon. And then, in the practical naman po, ano po kasi ako eh, yung love language ko to give is service. So yun po, kung paminsan-minsan may tampo yung misis ko kasi hindi ko siya. Actually, nahihirapan po akong mag-isip ng regalo sa kanya. Kasi ang way ko to express my love and affection is to serving her. Parang pagkamaneho ko siya elsewhere, gagawin ko to, gagawin ko yan. Mm. I would go out of my way to serve her and to do things for her and also spend time parang exerting those efforts. Mm. So, ayun po, in that way, sa tingin ko po na, I hope, asawa ko po magpo-confirm ito eh.
1: Wow, mabaya.
2: Ayun po yung aspeto na yon. And then also in terms of of providing, because of my security in the Lord and in myself, na-empower din po ako na to step up as a man at matugunan po yung pangangailangan namin bilang mag-anak, to find ways para po mag-increase po yung household income. At ayun po, masasabi po namin, by the Lord's grace, we are the Lord is such a good father.
1: Mm-hmm.
2: I wish we had more time for this, and so I could exalt him and testify about.
1: Give me one story ng faithfulness ni Lord quickly.
2: We are provided for, and right now nakatira po kami sa matatawag nating mas upscale na community, and we're not worrying because we know that the Lord is a good provider. Meron po kami enough.
0: Nakalipat na kami.
2: Opo, nakalipat po kami ng tirahan. Salamat po sa Panginoon. At nag-supply po siya. Meron po kami provision. I'm feeling more secure as a man dahil nabibigay po yung mga pangailangan ng mga anak ko. At minsan, hindi lang yung pangailangan. May konting extra para sa mga
1: Panday, flower.
2: Flower, wala pa sa ngayon. Hindi ko alam po saan ako bibili ng flower dito.
1: Okay, dangwa.
2: Yan, yun po. And I suppose yung pag na, ito yung na-realize ko na parang coming into this new season of our life, dito sa literal sa bagong lugar, sa bagong tirahan, nararamdaman ko po yung peace ni Grace. Parang may bago siyang kapayapaan ngayon na hindi ko po nakikita nung time na siguro mga a year ago or a year and a half ago, 2 years ago. So na bilang asawa niya, bilang mister po, nakikita ko po how she is blossoming as a woman, as a wife, because I am more secure in the Lord, and the Lord is also securing me within myself.
1: Mm-hmm. Wow. I love that. Kasi pagka secured, contented, growing in the Lord, yun din ang naipapasa mo. Unlike kanina, yung sabi mo na yung fear mo, anxiety, naipapasa mo rin kay Grace. So mas maganda ngayon na ito ang pinapasa mo. Sige, Grace, ikaw, what
0: My
1: could you say?
0: Yung mga sinabi niya, grabe, since nung naging kami, yun niya, sobrang taas ng anxiety, fear, operating. Basta yun. Pero ngayon, kita ko sa kanya yung mas rested na talaga siya. And, it's very different from before. Ang laking bagay nun sa akin eh, kasi syempre nga, nadadrag ako dun sa, kasi very expressive siyang tao eh. So, passionate mag-express ng emotions din. So, ako, ang lakas ng ano ko din, siyempre, bilang babae din, bilang nanay. At lakas yung pansense. Pansense ko. So, kahit hindi niya sabihin, alam kong nag-worry to. So, sabihin mo na sa akin din.
1: Come straight to me. Naintindihan ko din yan kasi nung one time may in-express sa akin ng ninong nyo na naiinis siya about something. And then, parang like you, Grace, I want to be of help. So, dun sa kinainisan niya, I asked the person, pero mali lang yung words ko. Tapos, sabi ko nga sa ninong nyo, meron yata akong mali na sabi. I think it should not have been said. Tapos, sabi niya sa akin, I'm sorry, yung pag ini-express ko sa'yo yung inis ko, nahahawa ka pala. And to my rescue, gusto mo ring sagutin yung inis ko about this person. So sabi ko, sige, huwag ka na magkakwento sa akin. Sabi ko naman. Pero hindi rin tama yung huwag ka na magkakwento sa akin.
0: Maganda,
1: maganda rin alam mo.
0: Pero na sinasabi ko, alam ko. Kasi aside lang na nare-release niya, ako naiintindihan ko siya, masasamahan ko sa kung nasaan siya ngayon.
1: Tama. So, Paano siya nagiging connect doon sa iyong pagiging nanay ngayon kay Ashira? Na yung nararamdaman mo at present with Shane?
0: Well, malaki nga. Like katulad niya, very, ano, ang love language niya talaga is service. Malaking bagay din sa akin yon. Kasi nga, especially nung kakapanganak ko pa lang, nasa postpartum stage, challenge sa akin pag-breastfeed. So, nung 3 months na yon, akin siya lahat. Siya sa lahat. Kasi kami dalang dalawang, ano eh, kami lang dalawa eh. Kahit ang anak na ako, kami lang dalawang talagang nag-ano to.
2: Kami lang po yung
0: magkasama sa bahay.
2: Kasama na kamag-anak or even katulong.
0: Helper, oo.
1: O so, kaya lola ni Ashira to help wala. You. Di ba usually ganon?
0: Oo, kami lang. So siya talaga lahat nung 3 months na yun until nung makarecover talaga ako physically. Yung ako mismo magsabi na ready na ako gumawa or gumalaw sa bahay.
1: So sa inyong dalawa, sino yung nagdi-discipline kay Ashira? Kung kunyari, parang lalo na yan, strong ang personality ni Ashira. She really, well, as a, not just as a person, but as a child right now. So paano yun? How do you help each other with regards to that? Lalo ka na, Shane, paano yun? Kasi minsan, nakikita ko rin si Grace na napapagod na pag nasa office tayo. Parang, Ashira, be quiet. Ayaw. Ayong ganon. So, paano yan? Paano?
2: Actually, we are still navigating that. Being first-time parents, and you know, I've sort of taken care of a lot of kids. Rin niyo po yun. Lakas ang hilig na anak.
1: Oo nga, narinig ko. Pero okay lang.
2: So, iba pala pag sarili mo ng anak. And nadidiscover nga namin na ganito yung ganito ka-strong yung personality niya, and we want to bless her. We want to allow her with, ano, to grow as herself. Pero it also gets to a point na nakaka-overwhelmed din po, especially pag may tantrums na. In terms of discipline, meron po kaming usapan na we support each other. We take turns. Meron din kaming policy na ano eh, yung kapag mataas din yung emotion, halimbawa ako po, masyado akong nag-trigger, masyadong tumaas yung galit ko dahil sa nagawa ng bata. Ang agreement po namin is mag-space muna ako kasi baka,
0: ako
2: especially bilang lalaki, may tendency po ako na maging
1: paluin.
2: Si Grace po muna and vice versa kapag na siya naman po yung medyo napapataas sa boses, sisili po ako. So ano ba nangyari?
0: Tumataas yung boses ko, tap mo.
2: Opo, yes, we give each other the permission to call each other out or alam niyo po yun para i-pacify yung galit na isa't isa or to let each other be. Tapos yung isa po muna sa amin yung mag-handle sa bata. Gaya po ng sabi ko, we're still navigating. We're still forming our rules with regard to her discipline, kung paano po namin siya itatama kapag nagkakamali siya. All at the same time, we're also allowing her to discover kung sino siya. At i-discover din po namin kung paano namin siya, you know, how we can bring her up in the way of the Lord. Even as a young 2 years.
1: You know the beauty of
2: so, wala pa po kaming black and white na sagot dito.
1: Okay. Pero the beauty of a relationship, nakita ko sa inyo yung you're both willing to talk about it. Tapos give space to the one that needs space. Sige, ikaw muna. Mamaya na ako. Parang ganun. So, ayan. Okay, medyo unstable ang ating sige. Ang gusto kong tanong ngayon, siguro mauna ka, Grace, what do you want to tell Shane? On air, careful. And Shane, what do you want to tell Grace right now? Ayon. Do you, what, parang may requests? Requests or thank you? Ayan, pareho. What do you want to thank him for? And what do you want to request? So mauna siguro yung thank you para...
0: Oh, thank you.
1: Sige. Shane, do you want to go ahead? Ikaw muna, Grace, sige.
0: Oh, mahal ko, thank you for yung love mo na from the start never kumbinaw never pumasok sa isip ko na you'll do something. Sobrang scared ako dahil sa how you show and express your love. I think yun yung maging scared din ako. Kaya, ano, I'm rested. Focus ako kay Sheila. Kahit nasa bahay lang ako, full-time, ano, maker. Very, ano, at peace ako, joyful. Na-enjoy ko yung season na meron. Thank you for that. Yun.
1: Request. May request ka?
0: Yes. At saka, thank you. Another thank you na, you know, never mo pinaramdam sa akin na mag-isa lang ako ng nagpapalaki kay Ashira. Yun, I think thank you for that. Kasi what I felt is kaya hindi ganun kabigat bilang nanay or stressful. It's because naramdam ko, pinaparamdam ko sa akin. May kasangga ako. Kasama kita sa pag-raise ng natin. I think request ko lang more flower. More dates.
2: Yung flower na yun, yung story din niya, nung binigyan ko siya ng flower noon for the first year, nung naliligaw pala ako, sabi niya, bakit may pa-flower?
1: Oh yeah, I remember. Pakwento niyo. Oh, gawin mo yan, Shane. Okay, ikaw, Shane, what do you want to thank Grace for?
2: Malco, I thank you for being who you are sa akin. Thank you for sticking with me. And for proving to me na meron palang babae na mamahal sa akin. Not just for the long haul. Kahit 3 years pa lang tayo, it feels like 30 years already.
1: Wow.
2: And thank you for being such a good wife. For being supportive, for pressing in with me. Sa downs and sa ups ko and everything in between. I really feel your presence. Gaya mo, never kong naramdaman na mag-isa. And yeah, that's the thing, napaka-individualistic ko coming bago tayo kasal. But nababasag yung mindset na yun and yung attitude na yun because of who you are and how you are to me as my wife and my best friend, my partner. Salamat din for being such a good mom to Ashira. Nag-heal din yung part sa akin ng abandonment ng nanay, yung mother wound, because of how I see you as a mother, of how you are being a mother to me. Ang request ko sa iyo, patuloy lang tayo. Please continue to support me. Kung saan ako dadali mo, Lord, I request you to, I know you trust my leadership over our household. And I request you to continue trusting my leadership.
1: Wow. Wow, talaga nagtitinginan pa kayo. Ang cute. Oh, Shane, ikaw na ang kumausap. Just a reminder to the husbands how to love their wife. It doesn't need to be, marami ka na nasabi. So just a few reminder. And si Grace to pray for the mothers. Ayan. Sige, Shane.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Full Saturday, kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating Panginoon. Welcome sa programang Ardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer. Ito po si Pastor Ronald Jobrera at kami ay sumasa iyo mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa 702DZAS app. Bago ang lahat, kaagapay, lapit muna tayo sa presensya ng ating Panginoon sa ating opening prayer. Panginoon, muli kami nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo sapagkat patuloy namin nararamdaman ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya at pagyakap sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sa katagumpayan na aming nararanasan, katugunan sa lahat ng aming mga panalangin sapagkat kayo laging tapat, laging nagmamahal at umuunawa sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Panginoon, hayaan niyo po na kami makalapit sa inyo at pagindapatin niyo po kami upang kami maging malinis sa inyong harapan, Panginoon, sa araw na ito. Pinagkakatiwala po namin minsan pa sa inyo ang aming buhay, ang bawat isang kaagapay namin, saan man sila naroroong panig ng mundo, Panginoon, patuloy niyo silang abutin, pagpalain, at maranasan nila ang inyong pag-ibig at biyaya. Maraming salamat, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito. Tang lahat ng aming mga iniisip at gagawin, hakbangin o mga anumang mga plano, Panginoon, ay magbigay ng papuri sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 1, 2, 3.

Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyayang ating prayer time kaagapay, maaari mong i-comment o ipadala ang iyong mensahe, ang inyong panalangin kahilingan sa Panginoon dyan po sa ibaba sa comment section. At gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating prayer time mamaya. At kung sakali naman kaagapay na hindi na po mabasa lahat ang inyong mga ipinapadalang panalangin, makakaasa po kayo na sa aming mga personal devotional time ay maisasama namin ang mga panalang kahilingan ng bawat isa sa inyong nagpadala dito po sa amin. At pasalamatan din natin ang Panginoon sa kanyang mga katugunan sa lahat ng ating mga panalangin. At alam natin na pag ito ay nalaman ng ating mga mahal sa buhay, ay maaari sila ma-encourage din na magtiwala sa ating Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kaagapay, muli magsama-sama tayo magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Kaagapay, ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw ay tungkol sa napakahalagang bagay. Ito ay ang ating kalayaan, freedom. Tungayan natin kaagapay ang sinasabi sa Mateo Kabanatang 5 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Salip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kagapay, kung paanong hindi natin maitatago ang bagong buhay at liwanag na nasa atin, gayon din naman hindi rin natin maitatago ang dilim na mayroon tayo. Katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ang ilaw ng sanlibutan ito. At ang ilaw na nasa iyo ay lalabas. Amen? Magliliwanag at magliliwanag ka. Subalit kung papaanong ang ilaw ay nagliliwanag sa isang tao, ganun din naman ang nabubuhay sa dilim ay makikita din. Ang bawat katotohanan na nasa iyo ay hindi mo maitatago kaagapay. And how can you fabricate something that you know you already have from within? Kaagapay, ang totoong kagalakan, kalayaan at kapayapaan ay hindi mo maipagbabalat kayo. Hindi mo maipagkukunwari sa pamamagitan ng iyong magaling na pagdadala sa mga bagay-bagay sa iyong buhay. Marunong ka lang magdala, kumbaga. Hindi ito yung tipong marunong ka lang magdala dahil kontrolado mo o yung marunong kang makibagay. Dahil maging ang mga hindi mananampalataya ay kaya ding gawin ang mga ganyang bagay, maging maayos sa pakikitungo sa kapwa-tao. Na kahit na minsan meron silang hinanakit sa isa't isa, hindi mo ito mahahalata. Magkita man sila sa isang mall o bigla man silang magkasalubong sa isang public place ay hindi ito makikitaan ng bakas ng bangayan o alitan. Kayang-kaya nilang dalhin ang pagiging courteous sa bawat isa. Ang buong akala nila ay malaya sila sa ganong kalagayan. Ngunit ang hindi nila alam, sila ay marunong lamang magdala at marunong lang silang makibagay sa sitwasyon. Kaagapay, hindi ganito ang kalagayan ng totoong malaya. Ang kalayaan na ipinaranas sa atin ng Panginoon ay mayalin tulad sa isang tanikalang nalagot at tayo ay tuluyan ng lumaya. Meaning, it is because of Jesus Christ who made us free indeed. At hindi dahil marunong lang tayong magdala. Kaagapay, huwag tayong padadaya. Ang pagiging marunong sa pagdadala sa sarili, kahit kailan hindi ito ang totoong kalayaan. Hindi mo maaaring ipagkunwari ang totoong kalayaan sa lahat ng pagkakataon habang sa iyong kalooban ay mayroong isang banta ng galit na kahit anong oras ay sasabog at maaaring makaapekto o makasakit ng ibang tao. Sa ibang sitwasyon, minsan ikaw yung agresibo.
ang pakiramdam mo mas sigit ka kaysa sa ibang tao. Subalit hindi mo napapansin ang tunay na issue sa likod nito. That is not actually being you as important, but it's you being proud. At maaring nasakop ka na ng iyong pagiging mapagmataas at inaalipin ka na nito. Kagapay, hindi ka pala malaya sa pagiging mapagmataas mo. Nakala mo, masigit ka kaysa sa iba, ngunit kayang-kaya mo lang itong dalhin sa kadahilan ng ang tingin mo sa sarili mo ay malaya. Subalit hindi ito ang kalayaan na nais iparanas sa atin ng Diyos. Kagapay, hindi ka tunay at ganap na malaya kung kontrolado mo lang ito. Dahil hindi magtatagal, babalik at babalik ka lang doon sa akala mo'y nagtatagumpay ka na o napagtagumpayan mo na, na minsan iniisip mong patay ka na sa mga bagay na iyon, subalit hindi mo alam. Hindi naman ito bunga ng Santong Espiritu. Ito pala ay gawa at bunga ng sarili mo lamang. Na kung saan maging sa kamatayan natin ay dapat nating maunawaan na hindi tayo namamatay upang mayroon tayong mapatunayan sa ating mga sarili. Patunayan na kaya nating maging banal. Ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang magkakaloob sa atin ng tunay at ganap na kalayaan. Amen. Purihin ang Panginoon.

Sa sandaling ito kaagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan na ipinadala ng bawat kaagapay natin. Halika kaagapay, tayo ay dumulog sa Diyos at manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit sa inyo at idulog ang bawat panalangin kahilingan. Panginoon, sa oras pong ito nilalapit namin si Nora Enriquez Cabantog. Panginoon, ang aming kamanggagawang ito ay aming ipinagpipray na magkaroon ng maayos na resulta yung kanyang laboratory. Panginoon, talamlayan Panginoon na wala pong imposible sa inyo. Patuloy niyo samahan si Nanay Nora Cabantog sa labang ito ng kanyang kalusugan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, si Nenita Manalo, Panginoon. Ang aming panalangin ay maging maayos ang pagtulog niya sapagkat yun sa kanya ay mayroon siyang insomnia, Panginoon. Lord, kayo po ang magbigay sa kanya ng kapayapaan, Panginoon, ng puso at isipan. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Merly Salibio Ferran, Panginoon. At ang aming panalangin para sa kanya ay naway mabili na ng church yung katabing lote, yung church nila, Panginoon, para sa gagawing Sunday School Department. Lord, walang mahirap sa inyo. Gusto nyo, nagtitiwala sa inyo ang inyong mga anak, Panginoon. So, alam namin na sa inyong tamang panahon, sa inyong perfect will, ay tutugon ninyo ang kahilingan ito, Panginoon. Pinagpe-pray din namin, Lord, sa oras na ito, si Melissa Sarmiento, aming kapatid na ito, ay humihingi sa inyo ng pagsama, Panginoon, sa pamagitan ng kanyang panalangin na ayon sa kanya ay siya po ay mayroong problema, Lord, sa kanyang kalusugan. At ang panalangin namin ay maging maganda ang results ng mga gagawing test sa kanya upang siya po ay huwag pong mahirapan sa kanyang kalooban, kaisipan, Panginoon. Pagalingin niyo siya, Panginoon. Pinagpe-pray ko rin sa oras na ito si Antoinette Navarro Lacap, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang ate, baby, Panginoon, na maging normal ang katawan niya. Anumang kakaramdaman mayroon siya, Panginoon, Lord, maging maayos, Panginoon, ang kalusugan ng aming kapatid na ito. Patuloy namin pinagpe-pray si Tess Reyes, Lord, ang divine intervention, Panginoon, ng kanyang pamilya, kanyang mga mahal sa buhay, at reconciliation at pagkakasundo mula sa ama ng tahanan, sa kanyang mga anak, husband and wife, at sa mga kapatid, Panginoon. Lord, mamagitan po kayo. Kayo po ang maging sentro, Panginoon, ng mga kapatid kong ito, Panginoon, lalo na sa problema na kanilang pinagdadaanan. Nilalapit ko rin, Panginoon, sa inyo si SL Lorenzo. Panalangin namin para sa kanya ay katagumpayan sa kaso na kanilang kinakaharap, kung ano man yung mga problema, ipinaglalaban, Panginoon. Ama, nakikita niyo po ang puso ng aming mga kapatid na ito. Kung ito po ay problema sa lupa, Panginoon, hayaan ninyo na makakita sila ng tamang tao na makakausap pang matulungan sila, Panginoon, at patuloy nyo sila ingatan, lalo na po ang kanilang kalusugan. Pinagpe-pray din sa amin, Lord, si Sister Mercy Lacanaria, Panginoon, ang kanyang panalangin ay gumaling na po yung kanyang pagsakit ng tiyan niya, Panginoon, at anumang mga karamdamang ito, Lord, naniniwala kami, walang imposible sa inyo. Paggagalingin nyo siya ayon sa inyong banal na kalooban. Pinagpe-pray namin ang Marantel Gray Altchrist, Lord, at sila po ang patuloy niyong gamitin para tulungan ang mga homeless, yung mga street families, Panginoon. Hayaan niyo na sa kanilang paglilingkod na ito, makita nila na lalo kayong mag-provide sa kanilang pangangailangan, Panginoon.
Lord, maraming salamat po sapagkat malalapitan kayo namin sa kahit anong oras, Panginoon. Hindi lang po sa aming pananalangin, kahit pa kami ay abala sa mga bagay, nakikita nyo kami at sinasamahan nyo po kami, Panginoon. Maraming salamat, pinagkakatiwala namin din ang gaganaping Vision School this coming May 21 and 23 dyan po sa Calvary Christian Church sa Santo Tomas, La Union, sa pakikipag-coordinate ni Pastor Israel Llobrera. Panginoon, patuloy nyong gamitin ang gawain ito upang mabigyang kapurihan ang inyong gawain, Panginoon, ang inyong pangalan sa inyong mga anak, Panginoon, na gaganap ng mga gawain ito. Maraming maraming salamat po. Lord, pinagpapasalamat ko po ang araw na ito. Ang araw na ito ang aming pagse-celebrate ng aming wedding anniversary ng aking may bahay, si Pastora Grace Llobrera. Panginoon, maraming salamat at pinahintulutan nyo kami sa mahabang panahon na pagsasama at mahabang-mahabang panahon pang pagsasama. Ang aming dalangin na mayroong katagumpayan. Ikaw ang nasa sentro, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kalakasan naming pareho sa paglilingkod. Bilang siya po ang aking partner sa ministry, Panginoon, pagpalain niyo po si Pastor Grace. Ingatan niyo siya at maraming-maraming mga bagay pa ang inyong gagawin na reward ninyo, Panginoon, at himala ninyo, Panginoon, sa inyong mga anak. Lord, maraming salamat po at anuman yung mga pagsubok na aming dinadaanan o madadaanan pa, ang nais namin ay maging malakas kaming harapin ito at lagi kang mapapurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagsasabing ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan po kayo ngayong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay nasa magandang kondisyon. Pagamata ang atin hong panahon ay medyo, sabi nga, oppressive. Hindi lang po siguro in terms ng temperature at ng atin hong nararamdaman physically dulot po ng init. Pero I think medyo ganito na rin ang ating pakiramdam sa kalagayan po ng ating bansa. Not trying to become political, pero of course alam naman po ninyo na ating sitwasyon dito sa ating bansa needs real improvement. At yan nga pong pinapanalangin natin. And of course, syempre meron pa rin impact yung nangyayari globally. Pero with all of these things taking place, very important po na we go to God as our source of hope. Pero ngayong weekend na ito, ang ating discussion ay magagaling po sa tatlong chapters ng Exodus. Bakit po tayo napunta doon? Kasi gusto po natin na makita paano ba ang Panginoong Diyos magpala ng tao at ang atin hong mga buhay, paano naman dapat na magbigay ng pagkilala sa kanyang ginagawa at higit sa lahat yung interaction na nararapat sa kanya. Well, yung Exodus po as a book, no? Hindi lang naman po ito a story ng pagkalaya ng Israel from Egypt, yung slavery nila doon dahil at ayaw silang pawalan ng Pharaoh. Of course, God intervened in a supernatural way. Of course, nilagay muna doon si Moses and then iniharap sa Pharaoh representing God. And pinakita doon yung mga himala ng Panginoon, hindi lang through the plagues, but he was also able to show his power, no, sa pagpapalaya ng mga Israelites and yun nga, yung paghati ng Red Sea at yung marami pang iba. And from there, pumunta sila doon sa Canaan, no, yung promised land pinangako ng Panginoon kay Abraham for his descendants. At yun nga, binigyan sila ng freedom at eventually they will take ownership and take hold of the land. Yun yung kwento ng Exodus. If you just look at it from a historical documentation. Pero pag tinignan po natin yung possible spiritual reasons, no, yung sabi ng madami, this is a journey of faith. Na mula sa slavery and bondage from Egypt, pupunta ka dun sa promised land. And in between is the story of the Israelites in the wilderness for 40 years. Pero ano ba yung purpose ni God? Bakit sila nandoon? Ano ho ba yung dahilan? Bakit natin tinatanong ito? Kung kayo po ay nakasama na sa tour, no? Of course, yung Egypt is basically part of Africa. No? Hindi po siya Middle East. Africa po siya. At yung travel from Egypt, papunta po doon sa border naman ng Israel, hindi naman naman sobrang layo. Bakit inabot po sila ng 40 years? That's a question you need to ask. So, bakit nagkatagal-tagal? Siguro yung 4 na linggo, 4 na buwan, 4 na taon. Sige, medyo pwede pa natin ipaliwanag. Nagkaligaw-ligaw, natagalan, na-delay, whatever. 40 years, that's 4 decades. Ang tagal nun. Pero yun nga, ang sabi ko ng marami na nag-interpret nung kaganapan na ito, that it was God's way of processing yung mga Israelites that they will have this journey, and it will be a time to make them trust God at believe God. Parang may mga pagkakataon kasi ang sineselebrate mo lang ay yung mga results. Pero yung interaction mo dun sa source na siyang gumagalaw, nag-orchestrate so that these results can come out ay napaka-importante sa Panginoon. So, tingnan natin, no? We can basically entitle yung Exodus chapter 16 to 18, the story of slavery to dependency. So, naging alipin sila, pero this time ay matututo silang magtiwala sa Diyos. What's the connection? So, slavery, kasi during the time that they were there in Egypt, they were quite dependent on the Egyptians. The wealth of Egypt and the Pharaoh of Egypt. Bakit? Napaka-affluent po ng Egypt dati, no? So, ang pagkain sa Ghana, because of the Nile River. So, yun hong produce ng grains ay dahil doon sa ilog. May mga isda, maraming mga alagaing hayop na nabubuhay dahil may patubig, at marami pang iba. So, okay ang buhay doon. And that's basically also attributed, sabi nila, mukhang yung Pharaoh during the time ng mga Israelites doon as slaves ay magaling. Pero, yun na nga, kahit na alipin sila, they were slaves or servants in an affluent location, parang okay na rin. Pero hindi yun yung plano ng Panginoon for them. At hindi naman din yung gusto nila, kasi pagka naman itong mga Egyptians during that time, sa pag-uutos ng paraon, may kung ano-anong naisip, pinahihirapan sila. Uunti yung bilang nila. Yung mga ganyan. So, mula doon, ang pinakita ng Panginoon, it's not the Pharaoh who wants to be called king and wants to be treated as God ang dapat ninyong pagtiwalaan. It's me, the living God, the Creator. No? So, from slavery to dependency, meron lang tayong napansin. Alam nyo, ito medyo, hindi lang naman sa Israel ito, naging kahit sinong taon, parang ganito yung karanasang pangbuhay. Pagka ikaw ay merong nagagawa pa na maganda, na-appreciate ng mga tao, bida ka. Pag biglang nakita na yung kahinaan mo at hindi mo na ma-provide yung kanilang inaasahan o ginugusto, nakalimutan ka na. And ito, maiksi pa lang yung time na kanilang sineselebrate yung kanilang freedom, supernatural workings ng Panginoon for them to be able to get out of Egypt. Ngayon, may kita ninyo, iba na yung kanilang damdamin. Naiiba daw tayo when we experience hardship, when our resources and even our lives are threatened. At tingnan natin, no? Yung Exodus 16:1-3, para maintindihan nyo po yung ibig kong sabihin. Now, the whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month, after they had come out of Egypt. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." Grabe, ang bibigat ng mga salita. Hindi ko alam kung sino itong nagsabi na ito. Pero definitely it was being addressed to Moses and Aaron. No? Pwedeng siguro, nung dinadocument nila ito. It was a collective sentiment. Grabe yun. Hindi pa nagtatagal. Ilang buwan lang eh. Pero yun na nga, nahirapan na siguro yung mga Israelites. Because remember, the wilderness, pag pinag-uusapan yan, hindi po yan yung forest. Eh, desert po ito, no? So maraming bagay ang hindi mataglay dito. Yung ginhawa, hindi ho siya prominente dito, no? Yung provision, like pagkain at tubig, medyo mahirap din po, no? At yun nga, yung mga biyahe daw sa disyerto noon. Kinakailangan alam mo kung saan yung susunod na mga sources ng tubig para makatiyak ka na hindi ka mamamatay sa uhaw at hindi ka mamamatay din sa tindi ng init sa umaga at tindi ng lamig sa gabi. No? So, very important, alam mo yung terrain, alam mo yung locations ng mga dapat na tunguhing mga special points para masustain yung travel mo. No? So, ito, 100,000 mga tao ito. No? Ito lang hong Thursday, nagpunta po ako ng San Fernando, La Union. Ang dinala ko pong sasakyan ay EV. Kala ko makakapunta ako ng from Valenzuela City to San Fernando, La Union ng dere-derecho. Hindi ho aabot. Una dahil pag umaga, malakas ang aircon, nag-traffic, meron hong naging aksidente sa NLEX. So inabot ng 30 minutes na paghihintay, nagko-consume yun ng kuryente. At yun nga, hindi ko pa nasunod yung recommendation na 80 to 90 kph. Ginaganahan kang tumapak to 100. So, in effect, yung baterya mo, syempre, mas mabilis mong na de-deplete yung power. Nandun pa lang ako sa May Rosario, yung paglabas lang ho ba ng Tiplex. Naku, ano na ho, 17% na lang baterya ko, 50 kilometers pa yung kailangan kong tunguhin. Sabi ko, naku, paano ba ito? Kaya pala, marami sa mga gumagamit ng EV, you know, electric vehicle, ay meron silang application na dapat alam mo kung saan yung susunod na charging station na possible na available. Pagka paubos na yung baterya mo, kailangan doon ka. At kinakailangan gumagana yun para ikaw ay makargahan at makagalaw ka. Otherwise, titiri ka talaga. No? Ay, isipin niyo po yun. Ganun din dito. Yung mga Israelites during this time, they needed to know, di ba, saan yung location. At syempre, mahirap. At ito na nga, ang mapapansin natin, nagsisimula na silang magreklamo. So, ano po ang parang overview ng chapter 16 ng Exodus? Una, yung complaint, no? They were hungry. Pero this time, they were trying to make a comparison. Mabuti pa sa Egypt. Yun yung kanilang sinasabi. Ang pagkain doon, sagana. Kung anong gusto namin kainin, nakakain namin. At wala silang pinoproblema. Pero pagdating dito sa wilderness, yun nga, kinukulang na sila ng resources at nangangamba sila para sa sarili. Nangangamba din sila para sa mga pamilya nila. And then yun nga, yung hindi nakagandahang side ng kanilang interaction sa kanilang mga kasamahan ay lumalabas na. Alam nyo, magandang makita natin. Si Moses, nung tumaka siya from Egypt after, di ba, na kanyang napatay o pinatay yung isang official ng Egypt dahil nga may sinasaktan na Israelite. Anong maganda na yung takbo ng buhay niya in a sense. Meron na siyang asawa, may mga anak siya. Kaya lang kinausap siya ng Panginoon, pinabalik siya para pangunahan ng mga Israelites sa paglabas doon sa Egypt at kumprontahin niya yung paraon. Parang siguro after making that sacrifice, parang iniisip mo, bakit ngayon ako ay sinisisi? At hindi lang yan. Ang point dito, parang hindi lang na pinag-iinitan na siya ng mga tao, meron ng masasamang balakin sa kanya. So, the complaint, walang pagkain. It has turned yung behavior ng mga tao to become worse. And then, pero dito, yun nga, si Moses went to God at ang Panginoon ay nagbigay ng patunay ng kanyang kapangyarihan at pagpapala. Nagbigay siya ng pagkain. At dito natin narinig yung famous na pagdating ng mga hugo, quail. At yun yung nakain nilang protina. But they also need yung bread, no? Staple nila yan eh. Pero hindi sila nakakapagtanim sa desierto. Una, lumalakad sila. So hindi nila maaalagaan yung mga crops kung magtanim man sila dun. Kasi hindi sila istasyon ng matagal. Gumagalaw sila eh. Pangalawa, wala silang baon. Naubos na. Pero dito, ang Panginoon ay nagbigay ng mana. No? Ito yung bread from heaven. Na every day they can harvest it at pwede nilang kainin. Pero nagbigay din ng instruction ang Panginoon through Moses, no, na kukuha lang kayo ng sapat para sa isang araw. Pero dito makikita yung insecurity ng tao. Or pwede na rin natin sabihin yung greed. Kasi sa halip na pakinggan yung instruction ng ginawa nila, kumuha sila ng sobra-sobra. So ano nangyari? Nabulok, nasira, bumaho, no? At yun nga, pinagalitan sila ni Moses. Ba't yung ginagawa yung ganyan? So ang point doon, pinatinutuluan sila ng Panginoon na umasa sa kanya daily, no? For his presence and provision. Pero pagka, halimbawa, Sabbath day, yung susunod na araw, pwedeng mag-stock up ng mas matagal. At ito nga daw man, pagka niluluto nila, binibake nila, it's almost like wafer with honey. No? So isipin mo yun, parang tinapay na may palaman, na pulot. So masarap, may filling. Pero yun nga, ang pinaka-point dito is that the Lord would like them to trust Him. So, ang trust is something that is earned. At ang Panginoon naman ay gumagawa ng paraan para patuloy na maintindihan ng mga Israelites during that generation that He is really a faithful God, true to His word, and He is a God who is capable. No? Alam niyo kung bakit ko ginamit yung word na capable? Remember, pagka kayo po ay isang affluent na lipunan, usually yung belief system niyo popularly. Bakit? Ay iniisip ng mga tao na yung sinasamba

advanced na yung Egypt during that time compared sa iba. At yun nga, kung marangya ang kanilang pamumuhay, sagana sa pagkain, may konting teknolohiya, eh, meron silang piramide. Eh. At of course, yung iba-ibang uri ng mga sasakyang pang-ilog, nagawa nila eh. Kaya ngayon, trading, yung commerce, it, marami pang iba. Nagagawa doon yung papyrus. Ano ho yun? Italahib nila doon sa tabi ng tubig na yung pinakakatawan ng damo, yun yung pinupukpok at nagiging paper. Doon ho galing yung papyrus. Ay, yung word na paper sa papyrus. So, noon, yun yung iniisip nila doon, capable ang Diyos. So, dito sa desert, nung sila ay namumroblema na sa food source, parang iniisip nila, mabuti pa doon eh. Parang kinocompare mo at parang meron pang kagustuhan bumalik doon. Kasi dito mamatay lang tayo. So parang pinalalabas mo kung sino man ang nanguna at nangangalaga sa inyo dito, hindi ganun ka-capable. But the Lord showed that He was capable. At sa pamagitan ng provision niya, ay pinatunayan niya yan. Pero, yun nga, sa verses 32 to 36 ng chapter 16 ng Exodus, inutusan ng Panginoon si Moses na maglagay sa isang sisidlan ng mana. At ito ay magiging patunay sa mga darating na henerasyon sa patunay ng provision at pagmamahal ng Panginoon sa kanyang hinirang na bayan. At isasama ito sa collection, no? Kasama ng stone tablets. Actually, hindi ba yung sabi nila, yung laman ng Ark of the Covenant, merong jar of manna, nandun yung copy of the commandment, at nandun din yung rod of Aaron. No? So, yan yung mga bagay na mapapansin natin dito. Now, after ng problema sa pagkain na nasolusyonan na, yung susunod naman ay problema sa tubig. Ngayon ay tag-init. Imagine nyo na lang kung halimbawa wala tayong tubig. Kunyari, ano ang magiging problema? Wala kang pangligo. So, irritable ka. Hindi ka magiging presko. Pero higit kung wala kang maiinom. At alam mo naman, ang survival ng tao at ng kanyang mga alagaing hayop at halaman ay nakasalalay sa tubig. At ito nga, sagana ito doon sa Egypt. Kasi nga may ilog doon eh. Yung ilog ng Nile. At dahil doon, may mga isda. Yung tubig, may patubig. Pag bumabaha nga daw, inaabangan lang yung pag-recede ng tubig. At yung mga silt na pumasok doon sa mga taniman, yung mga isdang nagpuntahan doon, nakakain ng tao, nakakapagsaka sila ng ilang beses. Kaya marami silang pagkain eh. Kaya ang threat lang sa kanila pag tagtuyot, pag hindi umulan, bababa yung ilog at hindi sila makikinabang doon sa pag-apaw nito. Pero otherwise, it was really something that made life better, no, compared sa iba dahil dyan sa Nile River. Pero, ayun nga, ang isa sa mga naging problema, nagsisimula na naman silang magreklamo. Dahil, totoo naman, pag wala ka ng tubig, eh, medyo namimiligro ka na. Tingnan niyo yung chapter 17, verses 3 to 4. But the people were thirsty for water, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." So, nung una gutom, mainit na ulo. Ngayon, wow, mainit din ang ulo. So, nanganganib na naman siya. Pero again, may kita mo na si Moses na yung faithfulness niya sa kanyang responsibility. Pwede ka namang umayaw. O di, umuwi ka na lang. Di ba? Bahala na kayo sa buhay niyo. Eh, ako na naman tong iipitin niyo rito. Pwede naman siyang umayaw eh. Pero yung commitment din ni Moses, isa sa mga bagay that's admirable dito sa kwento na ito. At yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos is also something that we admire, no? Kaya nga, di ba, tinawag din na si Moses, the friend of God, no? So very important yung title na yun. Kasi nga yung kanyang interaction at intimacy with the Lord, no? Na kahit may mga ganito, he always comes to God, and then yun nga, he is willing to obey. Hindi siya perfect, pero makikita natin yung kanyang interaction sa Panginoon was very personal.

0: personal. Tingnan natin, no? So, ang problema ay tubig naman. And anong ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng tungkod, no? Ay pinalabas ng Panginoon, hinampas yung bato. Lumabas yung tubig at napainom lahat. Ito ho ay hindi maliit na bilang. Ilang daang libo rin to. Kasi it's a whole nation traveling and journeying, no? Going to the promised land. At tinawag din yung lugar na ito na Massa and Meriba. Bakit? Massa means testing, no? Kasi sinubok nilang Diyos. At the same time, di ba, pati nga yung sugo, yung servant ng Panginoon, talagang tinethreaten na nila. Meriba is a place of quarreling, no? Nag-away-away na. At yun nga, yun yung karanasan. But the Lord provided water, and once again, they were able to discover yung kapangyarihan ng Panginoon. Isipin mo, galing sa bato. Di ba? Lumagaslas yung tubig at lahat sila ay napainom. Ano yung point ng Panginoon doon? I am the God who can make all these things come to happen. Di ba? Become a reality. Bakit? Yung River Nile, yung malaking ilog yan, nandyan na yan. Eto, disyerto, wala ka tubig-tubig. Biglang lumabas sa bato, napainom lahat sila. Solve yung problem. So, He is the God of the impossible. Isa rin yun sa pinapatunayan ng Panginoon sa mga Israelites. Pero, dito rin, lumabas yung mga Amalekites. Minsan, pag binabasa mo yung Old Testament, parang may special na atas ang Panginoon on how the Israelites should treat the Amalekites, na talagang yung mga words ay sobrang violent at extreme. Bakit? Gupuin nyo sila, lipulin, parang mga ganun yung mga terms. Ang dahilan kasi, at least dito, yung starting point, sa mga panahon na vulnerable, insecure, weak, saka umatake yung mga Amalekites sa mga Israelites. At yun nga, parang lagi silang parang tinik sa tagiliran. Pero dito, may nagbigay ng instruction ng Panginoon. Si Moses, no? Ay talagang naniniwala sa sinasabi ng Panginoon, eh. Ano ba ang sabi? Hawakan daw niya yung tungkod na doon siya sa Bohol. At habang nakataas ito, mananalo yung sundalo. Binanggit niya yung kay Joshua. At iniisip ko si Joshua, kung wala rin tiwala sa Diyos at walang tiwala kay Moses, ba't ako lalaban doon sa baba ng Bohol? Ang ganda ng sitwasyon mo, nandun ka sa taas, eh. Ako nandito sa baba, kami dito yung nakikipaglaban ng personal at mano-mano sa mga kaaway. Pero may tiwala siya sa Diyos, may tiwala siya kay Moses na hindi siya niloloko nito. Lumaban siya. Totoo nga, habang nakataas yung tungkod, mahaba yung labanan maghapon. Nangangawit yun lang, wala kang hawak na tungkod, nakataas ka mo yun, nakakangawit na eh. Eh lalo na may hawak-hawak ka, pero buti na, si Aaron at Hur para tulungan siya, itaas yung nanaig sila. But that's another thing that you can find here. Kung paano ang Panginoon can lead them to victory. Kaya dito nga ginamit yung Jehovah Nissi. The Lord is my banner. So parang pinapakita na ito'y patunay na ang Panginoon ay capable at talagang gusto niyang proteksyonan ang kanyang mga hinirang. So remember, ito pong mga occasions na ito ay nagpapakilala kung ano ang kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon. At yan nga, ang gustong i-develop ng Panginoon ay faith, pananampalataya, and trust, pagtitiwala. Magkaakibat kasi yun. And eventually, hahamunin sila ng Panginoon towards obedience, pagsunod. At sa atin, baka kapangkasalukuyan, marami tayong mga pinagdadaanan that causes us to siguro may uminit din ulo natin, malagay tayo sa sitwasyon ng pangangailangan. O kaya, nakakapagreklama na tayo. The word na makikita na sa Exodus is grumbling. Pero, ilapit mo sa Panginoon, trust in Him, then allow Him to show you also His capability. So, yan po yung lesson din na makukuha natin dito. Bukas po, araw ng Linggo, itutuloy natin itong usapin natin na ito. Paalala po ng ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
3: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Naku, natutuwa ako dahil buong buwan ng Mayo, magbibigay-pugay po tayo sa lahat ng magigiting, masisipag, magaganda at mapagmahal na mga nanay. Excited akong ipakilala sa inyo ang atin pong bisita ngayong araw na ito, ang kapitbahay natin, talagang kapitbahay dito po sa ating programa dahil araw-araw sila ng kanyang tatay ay napakikinggan po natin sa programang Gabay. Siya po ay isang nanay. Siya ba ay lola na? Mamaya itanong natin ha. Siya ay isang pastor's wife, pastor's kid din at pediatric optometrist. Naku, napakahusay din ang boses nito. Subukan nating pakantahin mamaya. Eto na po at i-welcome sa ating masayang tahanan, Ate Beth Mortiz Flores!
4: Salamat! Thank you!
3: Ako, natutuwa ako. Gumising ka ng... hindi naman kailangan magagising ngayon dahil tanghali tayo eh.
4: Okay lang.
3: Kamusta ka na, Ate Beth?
4: Okay naman. Sa biyaya ng Panginoon.
3: Happy Mother's Month!
4: Thank you. Thank you sa lahat ng mga nagpupugay nga sa mga nanay.
3: Nice. You were here with Kuya Ness, with Pastor Ness, siguro mga 2 years ago,
4: ba? Yes, 2 years ago.
3: So magbalitaan tayo ngayon. Ang dami nang naganap sa 2 years.
4: 2 years, yes.
3: Diba? But let's focus on motherhood.
4: Okay.
3: You have been a mom for how many years, Ate Beth?
4: 42 years na kami. 41 years.
3: Wow.
4: Of being a mom.
3: Apat na dekada.
4: Opo.
3: Ng pagiging nanay.
4: Yes.
3: Siyempre doon sa apat na dekada na iyon, maraming mga seasons na pinagdaanan. Mm-hmm. So let's talk about the seasons of motherhood. Ang sabi nga sa atin, 'di ba? Sa Ecclesiastes chapter 3, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. So kung seasons of motherhood ang pag-uusapan natin, ano-anong mga seasons kaya ito?
4: Let me see. Una, yung pagiging mom ka sa mga maliliit na bata, yung maliliit sila. So kasama din dyan yung season na tumitigas na ulo nila, di ba? So how are you going to handle all of those things? Andun din yung season na as a mother, andun ka rin sa stage na, ano bang gagawin ko? Career ko ba? O family? May mga ganong choices eh.
3: Oo.
4: May mga ganong pagpili. Tapos, andun din yung season na talagang magsisikap ka kasi nasa kolehiyo na yung mga anak mo. Tatrabaho ka talaga. Tapos din yung season na nai-inlove na sila.
3: Oo.
4: Sa babantayan mo, di ba? Gagabayan. And then, season na ikakasal na sila, iiyak ka na.
3: Season of letting go.
4: Diba? Yung mga yun. So, marami. Pero, sa atin bilang mga moms, it comes one at a time. Minsan, nagkakasabay-sabay lahat yun. But then, the way I see it, ang pangako ng Panginoon, hindi naman yan tayo iiwan ng pababayaan. So, for me, yun yung nakita ko, yung presence ng Panginoon in all the different seasons mm-hmm. of our life as mothers.
5: Yeah. Mm-hmm. God is not a seasonal God.
4: Yes.
5: He is the God of all seasons. Yes. Hindi ba? Sa simula't simula pa lang, ipinagbubuntis pa lang natin yung mga mm-hmm. anak natin hanggang sa sila ay magsipag-asawa na, lumipad na from our nest.
4: Totoo.
5: God is still God. Hindi ba?
4: Tsaka yung isang word na nagre-resonate sa akin lagi, constancy.
5: Mm.
4: Yung constancy ng Diyos in every season,
5: mm-mm.
4: in how He handles our lives and guides our life. Yun yung pinaka-basic, tapos pinaka-foundational para sa akin, the constancy of God in everything.
5: Oo. Mm. Ilan nga ang inyong anak para sa mga kapitbahay natin na hindi nakapanood nung dating interview namin sa inyo?
4: Okay. Biological, 4.
5: Yes.
4: Tapos may add-ons na 2.
5: Oo.
4: Yun.
5: So, 6 lahat-lahat.
4: 6 lahat. Tapos isama mo pa yung mga adopted na once in a while nandun, nagsistay, tutulungan, ganun.
5: Kasi ang Mortis family, napakahilig mag-adopt.
4: Oh,
5: ano?
4: Yes.
5: Parang lahat ng pwedeng kupkupin, lahat ng pwedeng ipatira sa tahanan ninyo, papatirahin ninyo.
4: Yes, that's true.
5: Diba?
4: Oo, struggled ko nga yun eh.
5: Bakit?
4: Eh kasi ako'y nawala ng kwarto eh.
5: So, nagsimula sa parents mo.
4: Oo. There was a time sa mami ko. Mami ko kasi, very caring yan.
5: Mm.
4: Tapos, dumating kami sa time na 50.
5: 50?
4: Oo. Dumating kami rin sa time na, yun, 50 yung mga noon. Nag-rent na nga yun ng 2 apartments para ma-house yung mga kababaihan at mga young girls at saka young boys.
5: Siyempre, dapat magkahiwala yan,
4: di ba? Of course. At saka doon, yung pagkain, kailangan magaling ka.
5: Mm.
4: Kasi siyempre, stretch lahat.
5: Mm-mm.
4: Di ba? So, kung may meat yun, pag amin pa lang, kailangan mabilis ka para tusukin mo yung karne. Kasi kung hindi, mag-tsaka ka sa gulay.
5: Hanggang amoy na lang, aamoy-amoyin na lang yung karne. Yes. Hindi
4: pero
5: ba?
4: It really was a learning lesson.
5: Mm.
4: Kasi you get to see them, yung puso ng mami ko, puso ng ina in regards to caring for other people.
5: Mm-hmm.
4: Yun yung talagang I really appreciate sa kanya.
5: Wow. Mm-hmm. Eh anong pakiramdam mo nung nawalan ka ng kwarto dahil nga may pinatirang iba sa inyo?
4: Nung una, ang feeling ko, ang daya. Kasi syempre, I have 4 brothers, di ba? So gusto mo, syempre, hindi naman, anak ka ng pastor. So, you never have that opportunity meron ka sarili.
5: Mm-mm.
4: Until, alam mo ba, dumating ako sa stage na ang sarili kong kwarto, ang nakaharang lang yung piano. Walang divider. para lang masabi ko may sarili ako.
5: Uh-oh.
4: So, nagkaroon na kami ng, lumipat na kami, tapos meron ng sariling room, yun na yung nag-house na kami ng iba. So, isi-share mo na yung room mo sa ibang mga kababaihan, ganun. Ay, naku.
5: Yung piano, kanino nakatapat yung mga tiklada? Sa mga boys o sa'yo?
4: Sa akin.
5: So, kung gusto mong inisin yung mga kapatid mong lalaki,
4: tugtugan mo
5: para hindi sila makatulog.
4: Exactly.
5: Parehong mag-isip. Parehong pilya, hindi ba?
4: Diba?
5: Pero Ate Beth, isa doon sa mga seasons na talagang very challenging, lalong-lalo na para sa mga first-time moms.
4: Mm.
5: Kapag halimbawa, ang liliit pa ng mga anak, hindi ba?
4: Oo, totoo yan.
5: Kasi kahit na marami tayong mga libro na pwede nang basahin ngayon about parenting, iba pa rin na meron kang nakakausap talaga.
4: Of course.
5: And learn from their experiences.
4: That's true.
5: Diba?
4: I think that's one of the blessings.
5: Oo.
4: Kasi pag part ka ng isang church, meron mga nanay-nanay na nando na tumutulong sa'yo.
5: Yes.
4: Anak ganito. Eh, ako noon, natatawa ako kasi, how will I say it? 4 ang anak ko, diba?
5: Mm.
4: Doon sa una, sabi ko,
5: oo.
4: Kailangan painless.
5: Oo.
4: Diba?
5: Oo. Yung panganganak.
4: Yung panganganak, painless. Uh-oh. Diba? Eh, ang nangyari, hindi sana yung aking katawan sa drugs.
5: Mm. So sa anesthesia, hindi kaya.
4: So, hindi. Nasobrahan ka ako eh. Nawala ang boses ko when I realized it. Nire-review ko yung mga doktor. In Jesus' name!
5: Ganda. Pero walang boses?
4: Nawalan nga, naubos nga ako, kare-review sa kanila, sabi ni Ness. Kaya nang dunalo ko lang ng doktor, ang pogi-pogi, nire-review ko pala yun. Yun yun sa.
5: Ano yan? Ibig sabihin, sinaksakan ka so, ng, oh, ano, wala, ng anesthesia.
4: So, hindi ako sanay na
5: merong ano, drugs sa system mo.
4: Yun.
5: Kaya ang naging epekto sa'yo ng anesthesia.
4: Nag-hallucinate ako. Parang ganun, na na-overdose ako.
5: Tapos yun eh, kire-rebuke mo yung mga doktor.
4: Yun yung una. Oh. Sa pangalawa, nagpakatapang ako.
5: So, wala na.
4: Sabi ko, wala na.
5: Lamas na yan.
4: Sabi ko, ganito lang ha. Sabi ko, ganun. Nilapitan ako ng nurse, alala ko lang, sabi niya, ma'am, pag hindi namin ito sinaksak, mararamdaman mo na.
5: Oo.
4: Sabi ko, sige, okay lang. Sabi ko, ganun. So, nung second, naramdaman ko talaga. So, pero yun yung joy na, na feel mo talaga how yung natural.
5: Natural childbirth. Childbirth. Ano naman ang isinisigaw mo niyan?
4: In Jesus. And then, nagpapray ako, pero, ano sabi, natatanda ako, sabi ng doktor, di ba, pag, ano mo, huwag kang hihinto, di ba? yun. So,
5: hindi mo nakalimutang hininga, huminga, kasi ako, nakalimutan ko yung rhythm ng paghinga.
4: Talaga.
5: Oh, kaya yung asawa ko, di ba kasama ang asawa, si Kuya Nes kasama mo?
4: Wala.
5: Ah, wala. Wala
4: bakit?
5: Kang coach.
4: Naghahanap siya ng pambayan. Yun. O, di ba?
5: Pero eto, yung asawa ko, dahil nga nakalimutan ko yung rhythm ng paghinga, ang ginawa ng asawa ko, kumanta. Sa loob ng ano delivery room, meron ka maririnig na asawa kumakanta, "This is the day." So, ganun. So, yung una, ikaw ay may anesthesia nang re-review ka ng mga doktor. Pangalawa, wala ka ng anesthesia, nire-rebuke mo naman yung pain. Oo. O yung mga susunod.
4: Yung pangatlo, si Nestor ang galit na galit ako.
5: Bakit?
4: Kasi wala naman supposedly sa plano yung pangatlo.
5: Nire-rebuke mo asawa mo.
4: Pero nung nalaman kong pregnant ako, yun talagang malaking kasalanan sa Panginoon.
5: Oh.
4: Kasi hindi ko siya ma-accept.
5: Oh, oh.
4: So ang nangyayari sa akin, hindi ko siya ma-accept. So ang ano ko, hindi ako nag-vitamins, ganun. Oh. So, finally, may clinic ako noon sa Parang.
5: Mm.
4: Yung kapitbahay namin, hindi yun Christian. Alam mo, ang rebuke niya sa akin ganito.
5: Ikaw ang nirebuke.
4: Ako nirebuke. Sabi niya sa akin, dami-daming mga couples nagsasayaw sa ubando para magkaanak. Mm. Ikaw, may pagpapala ka na ayaw mo pa.
5: Oh.
4: Alam mo, nirebuke ko. Nahiya ako talaga sa Panginoon.
5: Talaga.
4: So, talagang banat ako noon. Kain ako.
5: Yun.
4: It's a learning lesson ko yun.
5: Ano yun? Nung lumabas na yung baby, tapos medyo lumaki na, did you have to apologize?
4: Yes, I think so. I did.
5: Oh.
4: Sinasabi ko yun.
5: Mm-mm.
4: At also, nung lumabas siya, siguro sa sobrang pagkain ko, sobrang laki, biglang nag-collapse yung uterus ko. So, tapos sabi ng doktor sa akin, "Mrs. Flores, huwag ka nang magbe-baby pa uli, ha?"
5: Oh.
4: Yun yung sabi sa akin. Eh, nabundis uli ako. Pero yung final, talagang sinabi ko sa panel. Yun naman, sobrang laki yun si Jezreel.
5: Mm.
4: So, hindi naman ako nakapaglakad for a month and a half after that.
5: Pero ano pa rin?
4: Normal delivery pa rin.
5: Wow.
4: Kasi walang budget. Walang budget.
5: Walang budget.
4: Walang budget.
5: Kaya kailangan ilabas talaga yung baby. Normal, diba?
4: Pero makikita mo yung how the Lord really was there in everything.
5: Mm-mm.
4: At nung una, iniisip po, Lord, bakit sunod-sunod?
5: Mm.
4: But then when we were with International Deeds, kasi yun eh, yun yung time na tinatawag na kami sa full-time ministry eh, mga panahon na yun.
5: Mm-mm.
4: So when we were there with International Needs and we have to travel together for the ministry, doon namin nakita yung reason ni Lord.
5: Bakit sunod-sunod ibinigay?
4: Oo, bakit sila sunod-sunod?
5: Oo.
4: So nakita namin na, halimbawa, pag nagkatigdas, lahat nagkatigdas. Diba? Ganun yun.
5: Oo.
4: Pag nagkaroon ng beke, lahat magka-beke. Di ba? So, na-realize mo na, oo nga pala.
5: Mm.
4: So, I think that's, and I believe that's how the Lord did it.
5: Wisdom, no?
4: Oo, wisdom,
5: wisdom
4: ni Lord.
5: Wisdom ng Panginoon talaga.
4: Oo. Kaya, yun din. Kaya nakakatuwa. Kasi, magkasama, tapos pag may nung mga binatilyo na sila, so pag may camp kami gagawin, pwede namin silang kasama. Nung time na mga college na sila, sila na yung tinitrain namin to facilitate the programs that we designed. Mm. So, yun yung, it was adventure talaga din.
5: Ang galing. So, naging ministry ng buong family, hindi yes. lang ni Papa at saka ni Mama.
4: Yes, that's
5: hindi ba?
4: True.
5: O, eto, I'm sure nage-enjoy kayo sa kwentuhan natin kasama si Ate Beth. Mm-hmm. Eto naman, pakinggan natin ang inaanak Dorcas Liedo Brion para naman sa mga tips niya sa mga mommies at daddies na meron pang maliliit na chikiting na pinapalaki. Eto na po ang ating Bibang Inay.
6: Noong isang araw, naggalit ako kay Grace dahil natapo na naman niya ang juice, ang lagkit-lagkit pa naman. Pero alam niyo, sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagalit over a spilled juice. Nagalit ako because I'm so tired, I'm so stressed and overwhelmed, and honestly, may konti akong sumpong dahil sa monthly period. And that night, I asked myself, kung ako kaya yung emotional model ng mga anak ko, anong klaseng version kaya ang ginagaya nila? Let's be real, our kids are watching everything para silang sponge na lahat na a-absorb nila. Hindi lang nila basta pinapanood yung mga tinuturo natin sa kanila, but even how we react, how we respond to things. How we argue, how we resolve, how we recover, everything. The way we handle our emotions is their blueprint. And if we are not careful, if we are not intentional, we might be passing down mga patterns and habits na ayaw natin makita sa kanila. Galatians 5:22 talks about the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Aba, hindi lang yan mga nice church words. They are real-life parenting tools. You want to raise emotionally mature kids? Start by modeling it in these five ways. Number one, own your emotions. Pwede mong sabihin sa kanila na, I'm so frustrated right now, mga anak, and I need a minute. It teaches them that emotions are not bad, but it needs managing. Number two, say sorry when you mess up. Humbling? Yes. Powerful? Absolutely. Kung napasigaw ka, pwede ka mag-apologize sa kanila. Mga anak, I'm so sorry, hindi dapat ako nagtaas ng boses kanina. That teaches accountability and humility. Number three, respond, don't react. When your kids are having a meltdown, kailangan mong kumalma. Huwag tayong makipagsabayan sa meltdown nila. Because your calm is their calm. Number four, show healthy conflict. If you and your spouse disagree, let your kids see how you resolve it respectfully. Yung walang sapawan, walang walkout, walang sabunutan o basagan ng gamit. Real talk, real growth. Number five, process out loud. Say things like, alam niyo anak, kanina gusto ko talagang sumigaw sa inis, but nag-inhale, exhale na lang si mommy. When you do this, it shows them the how of emotional regulation. Daan, you can't teach what you can't model. So before we raise kids who are emotionally strong and mature, let's ask ourselves first. Are we willing to grow first? Because their self-awareness is their safety. Your maturity is the mirror they look into. So let's make sure that it reflects grace, growth, and truth.
3: Maraming salamat sa ating inaanak Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang nanay mula naman sa Negros. Kasama nga po natin sa ating masayang kwentuhan ngayong araw na ito, ang ating Ate Beth Mortiz Flores.
4: Ate talaga. No?
3: Ate talaga. Oo, talaga namang ate, kasi yung mas bata mong kapatid, si Kuya Tatan, talagang
4: kuya
3: talaga. Eh, no? Mga nakasama po natin sa programa dito sa Far East Broadcasting Company. By the way, Ate Beth, malapit na ang ating anniversary.
4: Yes, oo. Excited na nga ako.
5: Exciting, hindi ba? 78 years na po ang Far East Broadcasting Company at ang inyong 702 DZAS. Kaya magkita-kita tayo sa darating na June. June 6 po ito sa Green Hills Christian Fellowship. Lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay, pumunta na po at magpalista. Ito po ay libreng celebration but you have to pre-register. Okay, pinag-uusapan natin, Ate Beth, ang tungkol sa seasons of motherhood. Mm-hmm. Doon sa mga nabanggit mo kanina, ano yung pinaka-paboritong, enjoy na enjoy mong season of motherhood?
4: Pinaka-enjoy ko? Nung maliliit pa sila.
5: Talaga? Mm-hmm. Kahit na challenging?
4: Kahit challenging. Kasi, nung maliliit sila, marunong silang sumunod. Di ba? Hindi pa sila nakikipag-diskusyon. Ang isa sa favorite namin, na minintay namin nung maliliit yung mga bata, yung family devotion.
5: Nice.
4: So, part yun talaga ng family.
5: Mm-mm.
4: Kaya, dun sa family devotion, nung maliliit sila, so we have time to pray for people who supported us in ministry, then pray for others na kailangan ipag-pray. Di ba? Ganun. Plus yung paano gagawin yung devotion, yung mga ganyan. So, si Kuya Ness ang nag-handle doon. Pero para merong incentive, meron kaming munchkins.
5: Talaga? So, may pakain?
4: May pakain. Tapos, dumating sila sa stage na ang reklamo na nila, Mama, yung totoong donut na.
5: Nakahalata nang tinitipid sila.
4: Mama, yung totoong donut na. Ayaw na lang namin yung natitira sa bilog. Diba? But you see it, diba? And you see it. So, meron din kami mga times na part ng aming family nung maliliit pa rin sila. Yung bang naubusan ka na ng story to tell? Diba? I think it was really, and I believe it was the Lord who gave us the idea. So, may open-ended kami. Diba? Once upon a time, yung gano'n, susundan din ganito.
5: Dugtungan.
4: Susundan ito. Ang i-end namin. Meron kaming anak. Pag dumating sa kanya, morbid. Ibig sabihin, maaksidente. Lalagak. Basta gano'n. So, ang hirap, paano bawiin yung sunod, paano na magiging good ending siya uli. Pero then, I realized, nung habang lumalaki na sila, na yung creativity nila to imagine. Yun, gustong-gusto ko yun.
5: Tapos wala pang mga gadgets.
4: Wala pa.
5: Diba?
4: Wala. Bawal.
5: Anong edad na sila nung lumabas na yung mga smartphones, meron ng mga iPad? Malalaki na sila.
4: Kasi then, primary rule din namin sa bahay. Hindi kami magbibigay ng cellphone sa kanila. Unless naipasa na. Halimbawa, diba minsan yung mga, diba usually may 2 years may plan.
5: Yes.
4: So pag nagandun, after nun, saka ka magpapasa.
5: Oo.
4: So sa panganay, sa pangalawa, sa pangatlo, pang-apat. So mga nasa high school, college na sila.
5: Ganda. Napakaganda.
4: Kasi then, part din nun, kasama yung, they have to read the book of Chronicles of Narnia. So may complete ka dun. So yun. So yun, tsaka puzzles, yun talaga ang gusto ko sa time na yun.
5: So naging very intentional kayo to raise your children as readers.
4: Yes.
5: Creative thinkers, yes.
4: Mm-mm. Plus, syempre, yun din yung, kasi ganito rin, confession na naman. Diba, Morty's Family Singers. Maliliit pa kami, sinasalang na kami. Diba?
5: Kumakanta na kayo.
4: Nung sa amin, sabi ni Kuya Nes, turuan mo, ayoko.
5: Bakit? So,
4: parang yung feeling ko na napilitan. So, one time, so hindi talaga ako nag-force sa kanila.
5: Mm-mm.
4: Pero yung eldest namin, si Jeremiah, siguro mga 8 years old.
5: Mm-mm.
4: Kasi syempre, kompleto naman kami. May piano, may keyboard, ganyan.
5: Mm-mm.
4: So, sabi niya, Mama, turuan mo nga ako mag-gitar.
5: Mm-hmm.
4: So, tinuruan ko siyang mag-gitar. And that was the beginning of everything.
5: Lahat na sila
4: kumakanta. Lahat sila tumutugtog na instrument. Lahat sila
5: ganun. Yeah. Pero ang kaibahan sa iyong panahon, hinintay mo sila na magpaturo.
4: Yes.
5: Hindi mo ipinilit.
4: Yes.
5: Ganun.
4: So, nag-enjoy sila and they were good. I mean, sila, mga naging music ministers sa church, ganun, gitarista, ganun.
5: Meron ba kayong kapag hinilingan tayong kumanta, ito yung kakantahin natin? Meron kayong ganyang song?
4: Meron ba? Depende kung anong maisip. Ganun. Pero wala talaga kaming song na sasabihin kakanta. Kasi tiyak, alam ko sasabihin ng mga anak ko. Alam mo ba nga, ganito rin kami noon. Mm. Kasi alam nilang ministry, di ba? So, when we go out, my ministry. So, one time, sabi nila, pwede bang lumabas tayo na walang ministry? So, yung talagang kami lang. So, we went to this place sa Kaliraya. Tapos, lo and behold, may nakakilala sa amin doon. Sabi kay Kuya Nes, Kuya Nes, pwede ka bang mag-lead ng devotion dito? Alam mo, lahat ng reaction ng mga anak na kaganyan sa kanya. Nakatingin talaga sa kanya. Tapos, sabi, I'm sorry, this is it. And we appreciate Kuya Nes for saying that.
5: Wow.
4: Oo, kasi nakita niya na, it was a time for family. Kasi pwedeng-pwede eh, yes. Kaya lang, kasi it was really time for family. So yun, nakakatuwa.
5: And the family is our first ministry.
4: Exactly. Yan din ang aking pinaglalaban.
5: Diba? At maraming mga pastor, marami who grew up in ministry, minsan parang ang tingin nila sa ministry ng mga magulang nila ay kaagaw.
4: Oo, yun.
5: Diba?
4: Kaya ayoko nun. So, even nung nagpa-pastor na si Kuya Nes, ang aming rule, pag halimbawa, din, syempre may ministry din ako sa church. So, kapag siya ang wala, nasa bahay ako.
5: Okay. May ganun pag, kayong arrangement. Kami.
4: Pag ako naman yung halimbawa, may ladies fellowship, ako yung magpa-practice ako sa music, si Kuya Nes naman na nasa bahay.
5: Wow.
4: So, it was, parang it was an agreement namin na alam nila. But, syempre may time na mag-overseas kami dalawa. So, babawi kami after that.
5: Talagang ano ha, you became intentionally present sa buhay ng inyong mga anak.
4: Pero may mga reklamo pa rin yan. Syempre may mga times na wala kami, tapos may special event sila, wala kami at that particular time. Syempre may mga ganong scenarios pa rin. So, we have to tell them and we have to show them na anak, ito yung we need to do this.
5: Ate Beth, yung pinaka masaya at sabi mo favorite na season of motherhood mo nung maliliit pa yung mga bata, ano yung winter? Ano yung malungkot?
4: Ayun. when the Lord took our eldest son home, yun yung malungkot.
5: Si Pao.
4: Si Pao. It was really, minsan nga napapag-usapan namin ng Kuya Nes. Kasi diba yung feeling na if we had the money, yung minsan ganong isip mo, if we have the money to help him, ganon. Pero nakita rin namin na, I remember a certain friend told me, Beth, yan na yung call ni Lord sa kanya. At yun, it was really difficult. Pero nung nangyari yun, kasi nagulat kami talaga eh sa kanya na, alam namin may issue siya sa heart. Pero okay naman siya, ganon. Pero that particular Sunday, he was playing sa guitar. Tapos ang worship leader nun, yung younger brother.
5: Sa church, ito nangyari.
4: Sa church
5: nangyari.
4: Siya, sa church. Tapos, nung kumakanta siya, umiiyak na siya. So sabi namin, ano kaya? Umiiyak siya. Eh, two services yon. So on both services, umiiyak siya nung nag-lead, nagtumutugtog siya. So nakita ng mga ibang members ng church, bakit kaya? Tapos at that time din, kasi he was already working, sabi niya, after nung ano nila, nung second service na pagtugtog nila, sabi niya sa amin, ma-treat ko kayo. So, treat kami, kain kami. So, we went to this place. Dun siya nag-collapse. So, yung bagsak. Yung akala ko nga, sasandig lang sa akin. Diba, yun yun. Pero, he fell down. Salamat sa Panginoon, may doctor din dun. Pero, nung nadala na siya sa hospital, ano, the Lord gave us parang 15 hours of him. Tapos nung nandun na kami, kasi naka-Sunday dress pa kami, lahat. So, nung we went home ng Kuya Nes, load kami sa Panginoon. Talagang, sabi namin, Panginoon, hindi naman po kami magko-complain, diba, Lord? So, and you can do a miracle on this if you wanted to, diba? So, sabi ko, Panginoon, kung ano po yung will mo, willing kami. Whether ano man ang gusto ng Panginoon. Pero, syempre, ang puso namin mixed eh, yung gusto mong magstay, gusto mo ng miracle, at the same time ayaw mo rin kontrahin kung ano yung plano ni Lord, di ba? So sa amin, Lord, it's up to you. So when we went back to the hospital, ando na yung peace sa puso namin. Whatever the Lord will do, he will do. So when the Lord took him home, ready na rin yung heart namin. Pero we're also expecting for the miracle, diba? Yun yung gusto mong makita. Kasi at that same year, alam ko, nag-miracle si Lord kay Pastor Willie Basilio. Diba? Yan yun eh. So sabi namin, Lord, if you can do this with Pastor Willie, you can also do this with our son. Diba? So yun yung prayer namin. Pero the Lord has His plan. The Lord has His way. So when the Lord took him home, ano na, yun yung ready na yung heart namin.
5: It's been 10 years, ano? Yes, nakita ko yung post mo about Pau recently, ba? May mga panahon ba na dinadalaw ka pa rin ng lungkot, mga tanong na kung nandito lang siya, ano kaya ang mga ginagawa niya?
4: Diba sa atin, sa grief share kasi, ang tawag doon, grief ambushes. So yun yung time na bigla ka nilang iiyak. Tapos maaalala mo, Panginoon, ano kaya? But then you will also remember na, mas maganda yung katayuan niya doon. Minsan nga nakakasama ng loob si Kuya Nese. Kasi sabi niya, iiyak-iyak ka dyan. Gaganon niya. Hindi ka na naiisip ng anak mo. Diba parang, hi, I'm fair naman, di ba? Pero then, totoo nga.
5: Diba? Alam mo, minsan kapag naaalala ko, halimbawa, ang parents ko, malulungkot ako. Ito, Mother's Day, hindi ba? Father's Day, totoo. Christmas, birthdays. Yes, so, malulungkot ka. Pero, papaalala ng Panginoon, alam mo, pagdating sa langit, talagang yung mga concerns ng world, hindi na talaga naiisip ng mga nasa piling
4: ng
5: Diyos,
4: diba? That's true. Yun yung sinasabi ni Ned. Kaya sabi ko, But then sabi ko, Lord, yung questions na, Lord, nakikilala pa kaya ako ng anak ko, diba? Ganon, yung mga questions. So sabi ko, I'll just ask the Lord when I get there. Ganon na lang, diba?
5: Yes.
4: Kasi yun yung realidad eh. So even through the pains, alam ko, I remember sharing this when I was invited sa isang conference sa India ng mga kababaihan. Tapos nakita nila akong umiyak. Pinakita nila. And then paglabas ko, pagbaba ko, niyakap nila ako. Kasi sabi na, we understand. And it's really difficult. And yung pang isang comment, Beth is really talking from her heart.
5: Yes.
4: From her experience.
5: Yes.
4: Kasi hindi naman pwede tayong magsabi na, okay lang, kaya ni Lord, di ba? Hindi eh. I mean, kaya ni Lord. Kaya ng, the Lord gives us the strength. Pero we still go through the process of pain. We still go through the process of trusting the Lord in everything and believing in what God has promised. Gaya na nabanggit ko kanina, constancy ng Panginoon. That is where we can really hold on to.
5: Importante talaga na dinadama natin ang mga damdamin, no? Na ito, binibigyan natin ng puwang yung ating grief, yung ating kasiyahan, yung ating anger.
4: Yes.
5: Dapat may mga healthy expressions ito.
4: Totoo.
5: Hindi ba?
4: Totoo yun.
5: Kasi kung hindi natin i-express yan, maiipon ng maiipon. It stays in our bodies.
4: And the hardest thing is you're a pastor's wife.
5: Yes.
4: Kasi ang feeling nila, pag ikaw pastor, asawa ng pastor,
5: dapat okay ka palagi,
4: hindi nakikita yung ganun. Kaya there was a time, I don't know, I think it was in a prayer meeting one time, it said, please pray for me, luka-luka ako ngayon. Yung ganun. And then, I think it was my brother who said, pastor's wife ka pa naman, why are you saying that? Said ko, I'm going through some things. Diba? So, yun din yung maganda kung may mga pastor's wives na, you know, fellowship na sila yung nagkakasama-sama, yung where they are accepted for who they are.
5: Tsaka, safe space to share our vulnerabilities.
4: Exactly. So, yun, salamat sa Panginoon doon. But yes, tama yung sabi mo, kailangan i-process. Hindi yan pwedeng i-echapuera natin kasi realidad dyan. And the time will come, pag hindi natin pin-process, sasabog at sasabog din talaga tayo. Diba?
5: Ate Beth, baka meron tayong mga kapitbahay dito who are moms and they are brokenhearted right now. Baka meron silang mga pinapag-pray na hanggang ngayon di pa rin nila makita yung sagot ni God doon sa kanilang mga prayers. Very comforting po ang Psalm 34 verse 18. I'm sure marami ang mga nawalan ng mahal sa buhay o kaya nawalan ng pangarap, nawalan ng ito yung inaasahan mo, biglang napunta sa iba. God is so close to the brokenhearted.
4: Amen.
5: Sabi
4: Amen.
5: Nga sa Psalm 34, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
4: Amen. Amen. Agree
5: diba? Ate Beth, napag-usapan na natin yung saya, na pinapalaki natin yung mga makukulit nating anak, yung pain of losing dear son. Pag-usapan naman natin ngayon yung hopes natin bilang mga nanay.
4: Okay.
5: Are you an empty nester now o meron pang mga nakatira sa inyo?
4: May isa pa sa amin. Mm-hmm. May isa pa na nasa bahay. Pero kami na rin talaga rin ni-nest eh. So, yun. Yeah.
5: Meron nga kayong ano, di ba? Lola move.
4: Yeah. Na-pick up ah. Kasi ga, yun po yung usapan namin ng Kuya Nes.
5: Oh.
4: Kasi, di ba, how would I share this? Oh, ganito. Di ba po optometrist ako?
5: Oh.
4: But when Nestor went to the ministry, yun yung sinuko ko sa Panginoon.
5: Mm.
4: So, and that was also the time na, di ba, ang mom, nasa stage ako noon na, career ba o family?
5: Yeah.
4: Career ba o family? So, pinaranas ako ng Panginoon na makapagturo sa sentro eskolar.
5: Mm.
4: That was it. Yun yung, after my clinic, sabi ko, nabubore ako sa clinic.
5: Mm.
4: So, sabi ni Nes, sige, magturo ka.
5: Mm.
4: So, for about 2.5 years, nasa CEU ako, nagturo, and I enjoyed it so much. And then, saka tinanong ng Panginoon, ngayon mahalag, eto na anak, nalanasan mo na, na-reach mo na yung dream mo.
5: Mm.
4: Anong mas mahalaga?
5: Wow.
4: Diba? So, I have to let go kasi si Nes has to go full-time. At the same time, alam mo yung, as a mom, di ba nung panahon na yun may patalastas na mag-iiwan si anak ng notes sa nanay niya sa ref, tapos sasagot si ano, gano'n. Basta ang scenarios nun,
5: hindi huling, sila nagkikita.
4: Yung huling scenario niya, ma'am, sumama na ako sa boyfriend ko.
5: Oh.
4: May gano'n eh. Ano ako noon, nawindang ako.
5: Mm.
4: Tapos sabi ng daughter ko noon, though she was still small, sabi niya, ma, namimiss ko na yung bumibili tayo ng pandesal together.
5: Oh.
4: Oo, kasi at that time, I have to leave the house at 5:30 in the morning.
5: Mm.
4: Tapos nagtitake ako ng masters, so I have to come home by 10.
5: So you were juggling many balls.
4: Yes, at that particular time.
5: Nag-aaral, nagtatrabaho,
4: yes.
5: Pastor's wife,
4: yes.
5: Tapos nanay.
4: Yes, grabe talaga.
5: Mm.
4: Tapos when I have to resign from CEU sa teaching, umiyak ako, nakatingin akong ganyan. Honestly, it took me 6 months bago ko makuha yung mga gamit ko from CEO.
5: Talaga?
4: Oo, talaga iyak ako noon. Then, naging professor ko siya, pero nakasama ko siya sa teaching. Sabi niya sa akin, Beth, you made the right choice.
5: Mm.
4: Yun yung sabi niya. And come to think, hindi pa siya follower ng Panginoon. Ha?
5: Mm.
4: So, nung sinabi niya yun sa akin, sabi ko, yes, Lord, I will have to choose you.
5: Mm.
4: So, ang tiwala ko nun sa Panginoon, Lord, bahala ka na.
5: Mm-mm.
4: So when I made that decision, yun yung natuwa ako na I spent more time with the children, ganon. Though nung nag-involve din kami sa mission organization, definitely naging busy. Pero nababalance mo na lahat.
5: Mm-mm.
4: So yung learning talaga. And ngayon, when I look back and see my kids, I mean, wala namang mga cum laude sa mga anak ko.
5: Mm-hmm.
4: Wala yun. Mm-hmm. But yung point na nag-enjoy kami together.
5: Mm-hmm.
4: We grew up together. And up to now, to be honest with you, Sunday is family day.
5: Wow!
4: Oo. Totoo yun.
5: So, meron kayong ganyang rutina, no? Na talagang pagdating ng Linggo, alam nila kung saan sila pupunta.
4: At kahit sabihin pa ng MCF, may ganitong activity, sasabihin ni Nes, no, this is family day.
5: Wow!
4: Oo, yun.
5: That's intentionality. Oo, that's really making the family as your first, no? First ministry ng bawat isa. Nako, ang saya naman yan.
4: Mm.
5: Baka merong mga mommies dito, pagdating ng Lunes, magbigay na ng resignation letter.
4: I just make sure yan ang gusto ni Lord.
5: Diba? Kasi yung iba, pwede naman kayang pagsabayin. Pero kadalasan, Ate Beth, no, yung mga nagtatanong din sa akin yan, Sister Maloy, ano ba? Parang gusto ko nang mag-resign. Mm. Gusto kong tumutok sa aking mga anak. Ang palagi kong sinasabi, you pray about that. You ask the Lord. Kapag may go signal si God, sige, go ahead. Pero from my observation at sa marami ko na rin mga nakausap, maraming mga career women na nagsisi dahil hindi natutukan ang anak.
4: That's true.
5: Pero marami rin namang mga homemakers, no? tinutukan ng mga anak, nung malalaki na yung anak, saka nila pinursu yung career nila.
4: Exactly.
5: Kumbaga parang shinelve lang.
4: Yes.
5: Now you are practicing yes. as a pediatric optometrist, hindi ba?
4: Grabe. Yun yung sinabi ko talagang si Lord lang yun.
5: Mm.
4: Kasi, di ba po, I let that go. Kumbaga, shinelve ko yun.
5: Mm-hmm.
4: Tapos, I remember Dr. Cynthia Del Mundo. Siya yung key person doon eh.
5: Mm.
4: Sabi niya sa akin, kung hindi lang yan ministry, hindi kita papayagan. Sabi niya sa akin doon. So sabi ko, sige Doc, ito lang yun. So, that was 25 years ago, diba? Tapos, nung pre-pandemic, alam mo yung kwento? Pre-pandemic, tumawag. Ganto lang tanong niya, would you consider retiring with me in optometry?
5: Wow! Wow,
4: diba? So, tingin ako sa aking bossing.
5: Oo.
4: Sabi niya, okay. Sabi niya gano'n, go for it. So, nakipag-usap kami.
5: Bossing si Kuya Ness yun.
4: So, pagdating ko doon, sabi ko, Doc, ba't ako? Yun yung term ko. And she said this, I was praying. And the Lord reminded me of you.
5: Wow.
4: You know. So, coming back to optometry was different also, but it's difficult. Kasi tagal ko na hindi nagpa-practice, anong latest sa field, di ba? Hindi. The week I came in, that was also the week ng COVID.
5: Wow.
4: Nag-shut down.
5: Oh.
4: So, at that time, ang PRC, you can renew your ID na walang continuing program units. Yun yung nangyari. And so, what she did was, kasi lecturer yun eh, Doc. So, ginawa niya, lahat ng lectures niya, ni-refresh na kami through the time na hindi pa pwedeng bumalik sa
5: clinic. Napaka-special naman ng refresher course mo.
4: Exactly.
5: Grabe, ang Panginoon. Grabe. Yung timing, how He orchestrated everything.
4: Yeah.
5: So sana yung ating mga kapitbahay na mga moms who are feeling, naku, isinaisang tabi ko yung pangarap ko. Alam mo, huwag pagsisihan.
4: Oo, ibabalik ni Lord.
5: It's just a matter of time, di ba?
4: Yes, it's just a matter of time.
5: Kung yan ang calling mo talaga at yung pangarap na yan ay galing sa Panginoon, the Lord will fulfill that dream.
4: Oo.
5: In His time.
4: In His time. At ngayon, mas intentional. Mm. Kasi ngayon, I find this as my mission as well.
5: Mm.
4: Diba? So pag I talk with them, I declare God's goodness. I mean, I thank God, yung boss ko, yung sa amin sa Del Mundo, lahat Christians.
5: Mm.
4: So that gives us the opportunity to witness, that gives us the opportunity to declare God's blessing. That also gives me the opportunity na pagalitan ng mga nanay kapag matitigas ang ulo, pagdating sa smart, yung mga cellphone use, ganyan. But you could pray for them. I remember praying for one mother and praying for a patient, yung ganun. Ganun ka-intentional. So, nakita ko rin na sabi ko, Lord, tama. This is the right time na binalik mo ko dito.
5: Ate Beth, mamaya, pag-usapan natin. Kasi nga ang mga mothers, natural na givers yan eh.
4: Yes.
5: We give our all and we give ourselves to our children, our family, our husband, hindi ba? How do we maintain that, giver pa rin tayo without losing ourselves. Pag-usapan natin yan, ha? Pero eto, ang atin pong mga kumpare at kumaring Romel at Susan Guevara, tuturuan tayo ng isang kanta na pwede natin gamitin sa ating mga family devotions. Eto na po ang ating usapang worship.

0: Maraming salamat sa ating mga kumpare at kumare, Pastor Romel and Susan Guevara. Makakasama rin natin sila sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company at ng 702 DZAS. June 6 po yan. Magsisimula ng alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig. Yung ating hanging question kanina, Ate Beth, ang mga mothers, karamihan ha, ng mga mothers ay givers. How do we give of ourselves nang hindi naman nawawala ang ating mga sarili o nakakalimutan ang mga sarili?
1: How? Gusto mo sa physical? Practical?
0: Practical, spiritual.
1: Magpa-nail polish ka muna. Di ba? Magpa-nail polish, magpa-beauty. Oh, that's one. Kasi yun eh. Lalo na pag nagkakaedad na tayo, ang tingin natin sa sarili natin, tumatanda na, gano'n. So, ako, priority ko yan. I love to do that. Secondly, you have to learn to say no. You have to set your boundaries. Kasi, lalo
0: paano na... Paano ka magsiset ng boundaries sa mga anak? Parang ang hirap.
1: Kasi simula pa, kailangan alam na nila. Na no. So, ang ruling din namin ni Kuya Nes, pag nag-no siya, no ako. Pag nag-no ako, no siya.
0: Hindi bad cop, good cop. Dapat pareho kayo, same page.
1: Yes, yes, yes. So, at alam din naman ng mga bata hanggang saan yung limits nila. Sa amin din ni Nes, hanggang saan din ang limits, di ba? Eh kasi kami na Kuya Nes, mag-best friend kami.
0: Wow.
1: Di ba? Magkasama kami yan sa lahat ng kaloko. Sa lahat ng mga decision.
0: Kaya nga may lola move.
1: Oo, may lola move eh. Kailangan hatid mo ko, di ba? Ganon. At matatawa ka yan kasi sa church, minsan nasa gitna ng pastor's meeting.
0: Oo.
1: Tapos titingin na siya, maglo-lola move na ako. Kasi yun, kasi yung pag you know that you are loved at the same time, di ba? Alam mo yan. Tsaka, alam natin yan when our kids know that we love them. Andun sila. They will always be there. Iniisip ko nga, was there a time na sobra-sobra ba? Hindi ko naisip yan. Kasi, I see it as my role as a mother. At the same time, kay Kuya Nes as a wife, di ba? Tapos pareho pa kaming nasa ministry. So, we learned to take that. At may times na pag siya, di ba, ganun, kahit sa relationship namin, pag siya ang invited speaker, ako yung personal assistant, personal alalay. Pag ako naman yung in-invite.
0: Siya tagakuha ng picture.
1: Siya yung driver. Siya yung driver. So, sa mga bata naman, kasi I think, kagaya nun, ang isa sa ginagawa namin pre-pandemic in which we are doing it again, meron kami laging year-ender. Noon before, nung malilit pa yung mga bata, kami yung nagbabayad.

0: sa aming family, the Lord provided the tuition, mm-hmm. lahat, hindi yung ganon. Pero I thank the Lord for them. Mm-hmm. And they're all in ministry, kaya ako lang tutuwa.
1: Mm-hmm.
0: Like they're all in church. Mm-hmm.
1: So harvest time na pala.
0: In a sense.
1: Kasi harvest, nakikita mo yung bunga ng mga prayers mo, di ba? Nakita mo yung bunga ng pagpapalaki mo sa kanila.
0: Exactly.
1: Hindi naman natin sinasabi kasi yung iba, ang mga anak, ang tunay na kayamanan, dahil sila ang magiging daan ng aming pagyaman. Hindi ganon. Pero kung ano talaga yung itinatanim natin, magbubunga yan eh.
0: Totoo. At saka kami dalawa ng kuya, lagi namin sinasabi, sabi namin sa mga anak, ayaw namin maging burden sa inyo.
1: Yes. Oh,
0: so kami, nag-iipon din kami.
1: Mm-mm.
0: So, in the event na whatever happens, at least may ipon kami. Mm. Hindi yung, di ba, minsan, pinag-aral kita.
1: Kaya parang isinusumbat. Oh, ayaw na ayaw yan ng mga kabataan ngayon.
0: Totoo, ayaw nila.
1: Kasi sinasabi nila, aba, hindi naman namin hiningi na ipanganak nyo kami.
0: Exactly.
1: Di ba?
0: Exactly. Kaya, ano yun? I mean, yun nga, constancy ng Lord every season.
1: Yes.
0: Tapos hanggang ngayon, pagka nagkaedad na tayo, mm-mm. kahit maputi na ang ating mga buhok,
1: diba?
0: Still the Lord is there.
1: Ate, kung ilalagay sa isang kanta ang karanasan mo bilang isang nanay, chorus lang, chorus. Anong kanta kaya yan? Yan.
0: Yung kanta ko na.
1: Oo.
0: Kaya't purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Hallelujah, pasalamatan natin siya. Yun eh, realidad ng Panginoon yun.
1: Wow. Hmm. Papuri, ano yan?
0: One. Ganon.
1: Ang daling matandaan, ano?
0: Oo,
1: kasi unang-unang papuri album
0: eh. Unang papuri yan. Tapos ni-remake pa nila Romel.
1: Oo, diba?
0: Nakakatawa.
1: Ate Beth, it's always so refreshing.
0: Oh, it's always a joy.
1: Always inspiring to have you dito sa Masayang Tahanan. Amen. Ikaw yung talagang masayang kapitbahay.
0: Thank you.
1: Ikaw yung kapitbahay na kapag halimbawa naubusan kami ng ng bigas, asin, lalapit sa'yo.
0: Exactly.
1: Ate Beth, pag-pray natin ang ating mga kapitbahay at kaagapay, lalong-lalo na yung mga nanay na may mga pinagdaraanan ngayon. Pag-pray natin sila.
0: Okay, let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa amin pong napag-usapan.
1: Mm-hmm.
0: Yung realidad po, Panginoon, na constant ka in every season of life. Salamat po doon kasi mga kapitbahay namin, maaaring nagsisimula sa kanilang marriage, nagsisimula sa kanilang mga anak, yung mga challenges, lalo na po ngayon, Panginoon, ang dami-dami pong distraction. Pero Lord, yung totoo, kung nandun ka, kasama ka namin, Panginoon, sa bawat araw, ginagabayan mo kami, ikaw ang aming provider, ikaw ang in control. Panginoon, ikaw yung nagli-lead sa bawat isa sa amin. Ano man pong season kami. At this stage, maaari po, Panginoon, na may mga kapitbahay kami na yes, nandun sila sa mga crossroads ng buhay. Career ba o family? Panginoon, ang dalangin po namin, you lead them in the right path.
1: Yes,
0: at dun po sa mga dumadaan, sa mga challenges ng buhay, Panginoon, makita, Lord, yung katotohanan na kasama ka dun, Panginoon. At yung mga pangyayari, mga challenges, you are still in control.
1: Mm-hmm.
0: Pinahintulutan mo yan for a purpose, and that is for us to grow deeper in our knowledge, in our experience of who you are.
1: Mm-hmm.
0: So Lord, maraming pong salamat as we celebrate motherhood.
1: Mm-hmm.
0: Salamat po, Panginoon, kasi napakatindi po ng role na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. So Father, matutunan namin na lalong magtiwala sa iyo, lalong manangan sa iyong mga pangako, lalong i-focus ang aming mga mata sa iyo, Panginoon, because you are the author and the finisher of our faith.
1: Mm-hmm.
0: That goes as well sa buhay ng aming mga anak na ipinagkatiwala mo sa amin.
1: Mm-hmm.
0: So Lord, maraming pong salamat. You're always true to your word and you're always true to your promises. We will continue to cling on to that until you come. Yun po yung aming dalangin.
1: Mm-mm.
0: Marami pong salamat. In Jesus' most precious name. Amen.
1: Amen. Amen. Ate Beth! Happy Mother's Month!
0: Ganun din sa'yo.
1: Buong buwan talaga, di ba?
0: Thank you.
1: Sabi nga nila, every day is Mother's Day naman daw.
0: Oo, totoo yun. Every day is Mother's Day.
1: Oo.
0: Salamat.
1: Thank you so much sa'yo at sa inyo ni Kuya Ness.

0: Oh, Lola Move. Na nag-Lola Move sa iyo
1: exactly.
0: Dito. Hindi ba? Ayan po ang ating kapitbahay at kaagapay na si Ate Beth Mortiz Flores. Napakasayang kwentuhan at sana ay na-encourage ka ngayong araw na ito. Ano man ang season ng motherhood ang pinagdaraanan mo, palagi nating tatandaan ang sabi sa 1 Corinthians 13:7, love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Ganyan ang puso ng isang nanay at ganyan ang puso ng Panginoon para sa ating lahat. He is constant in all seasons of motherhood, in all seasons of our lives. Maraming salamat sa ating mga kaagapay, Desa, Aileen, Angge, Natnat, at ganun din sa ating editor na si Precious Grospe Cruz. Ako po ang inyong Kumare Forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, unahin si Kristo para ang ating tahanan masaya. God bless our families, God bless the Philippines.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
3: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: ba na lahat tayo ay mayroong misyon sa buhay? O pinaniniwalaan mong yung sarili mo ay hindi ka makakalabas ng Pilipinas? O wala kang pinaniniwalaan? Saktong-sakto yan sa ating episode ngayon na programang ehemplo. Malay mo, makalabas ka ng bansa. Bit-bit mo ang gospel ng Panginoon. After this episode ay mabuksan ang iyong puso sa pagmimisyon. Sabi nga sa Matthew 28:18-20, mula sa ang Bible Pinoy version, nilapitan sila ni Jesus at sinabi niya, binigay na sa akin ng lahat ng authority sa langit pati na sa lupa. Kaya sige, lumakad kayo at gawin yung disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. I-baptize niya sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo, tandaan niyo. Kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung mission sa atin ni Jesus Christ na ipakalat ang kanyang salita di lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bahagi ng mundo. Actually, lahat po tayo, missionary. And our own way, di kailangan na ikaw ay mayaman, maraming pera, maraming kakayahan. Ang naisang Panginoon ay ang iyong puso at ang iyong willingness. Ganyan din po ang vision ng FEBC. Tayo po ang ating theme, hanggang marinig ng lahat. Hindi tayo susuko, walang bibitaw sa beat. At hindi natin aayawan ang mission. At ipapakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat po ng platform. Television, online, radio, at maging sa iba't iba pong social media. Speaking of mission, syempre, panalo dyan ang isang organization dito sa Pilipinas na ang purpose nila ay pakilala si Jesus sa buong daigdig. Kasama po natin ngayon, BJ Candole. Magandang araw.
1: Magandang araw po Ate Jel sa lahat po ng ating mga nanonood, mga nakikinig sa ating pong programa ngayon.
0: Mm-mm. Good morning po sa lahat po ng naka-tune in sa TV, sa GCTV Channel 185, syempre sa ating 702 DZAS radio app, sa Facebook Live, sa YouTube channel, at sa mga naninibago, uy, ang ganda naman ng bahay ni Jo, di ko po ito bahay. Ito po ay sa FEBC Studio. Meron pong nagmagandang loob na kami ay biyayaan ng isang buong sofa set. Ayan, sala set ba tawag dito? Ayan. Salamat sa Panginoon sa buhay ng pamilya na ito na hinipo niya upang magkaroon ng mas magandang ambiance ang mga recording po ng 702 DZAS. At isa na nga po dyan, ang ehemplo. BJ, excited na ako.
1: Ako din, ma'am.
0: Pero dahil sinabi ko nga kanina, ikaw ay galing sa Open Doors, pwede mo ba kaming kwentuhan ng kasaysayan ng Open Doors? Mm-hmm. At ang ating audience ay Gen Z, ah.
1: Mm-hmm.
0: Kasi okay. History, di ba? Natutulog ang mga bata dyan, eh.
1: Pag-history class.
0: Oo, no? Gisingin natin sila.
1: Okay, ang Open Doors po ay sinimula ng isang smuggler.
0: Di ba? Ang agap.
1: Kung may kilala kayong smuggler, di ba usually ang smuggler mga bawal.
0: May negative connotation.
1: No? May negative connotation po. No? Pero kung tutusin, yun din yung daladala ng aming founder na pangalan niya si Brother Andrew. 70 years ago, sa communist Eastern Europe, nung ang bahagi ng Europe ay under communism,
0: mm-hmm.
1: at pinakita ng Panginoon sa kanya yung sitwasyon ng mga churches, ng mga Kristiyano, sa mga bansa like Poland, mm-hmm. Romania,
0: mm-hmm.
1: at yung mga Kristiyano doon ay mahihina yung kanilang pananampalataya dahil sa pag-uusig.
0: Okay.
1: Nakakulong ang mga pastor, bawal mag-gather, bawal pumunta sa church,
0: mm-hmm.
1: bawal ang Biblia, it was considered dangerous, it was illegal. So mahina yung pananampalataya ng mga kapatid natin noon sa bahaging ito ng mundo. So ang tinawag siya ng Panginoon, si Brother Andrew, in Revelation 3 verse 2, sabi niya doon, gumising ka, wake up, strengthen what remains, and is about to die. Pagbalik niya sa Netherlands, kung saan po siya nakatira.
0: Dutch pala siya.
1: Dutch siya, yes. So shinare niya sa kanya mga kaibigan, na naging ministry partners niya. May isa din na parang nag-donate ng parang ministry car. Volkswagen pa noon, kung alam niyo ang Volkswagen.
0: Baka naman.
1: Beetle, oh, sana may mag-donate din ng ministry car, no? At yun po ay pinuno niya ng mga Biblia and Christian literature, mga tracts. At pagkatapos, bumalik siya sa eastern part, sa western part yung Netherlands. At nung siya ay papasok na sa mga bansang ito, may mga immigration.
0: Okay. Wait lang, BJ. Para lang maintindihan na ating mga kaagapay, lalo na yung mga hindi nag-a-abroad. Kasi sa Europe, di ba, tabi-tabi ang bansa.
1: Yes.
0: Di kagaya sa atin,
1: crossing.
0: Sa Pilipinas, tatawid isla, ng isla. Tatawid ng either barko o aeroplano. Ito, Vox ang dala.
1: Yes, okay. Yes. So, gamit po niya yun. Mm-mm. He was crossing the borders. At doon sa libro po na God Smuggler, yung kanyang autobiography.
0: Mm.
1: So, every time daw nakaharap po niya yung mga immigration officials. Anim daw halos. Nag-i-inspect ng mga luggages niya, ng kotse, sa ilalim. Tapos, meron daw dalawa o isa na nakatingin sa facial expression ng mukha niya.
0: Mm-hmm.
1: At iba pa mga nakapalibot. No? Eh, andun yung mga Bible na bawal ipasok sa mga bansa na pupuntahan niya.
0: Goosebumps, oh.
1: And ang prayer niya, ito merong medyo makulit o pasaway na prayer itong si Brother Andrew. Sabi niya, Panginoon, nung kayo po ay nasa mundo, yung mga bulag ay binigyan nyo ng ability to see again.
0: Iba ngayon ang po, prayer niya.
1: Ngayon po, please make seeing eyes blind. At sabi po niya sa isang testimony niya in a TV interview, in his 20 years po na nagsasmuggle ng Bibles, wala ni isa ang na-confiscate. At na iparating ang salita ng Diyos sa mga persecuted Christians sa mga bansang ito to strengthen their faith in the midst of persecution.
0: Praise God. Grabe. Simula pa lang, very powerful, ano? And ano yung unang bansa na pinuntahan ni Brother Andrew?
1: Poland po. Yung,
0: neighboring talaga.
1: Yung pong mga bansang yun ay under communism.
0: Mm-hmm. Yes. And then after that?
1: So nag-grow po in sa Middle East,
0: mm-hmm.
1: pumunta sa Asia, dito mm-hmm. sa atin, hanggang sa Africa and then sa Latin America.
0: Mm. Paano tayo nadapuan ng smuggled Bible rin ba sa Pilipinas?
1: Tayo po ay bahagi ng mga smuggling
0: smuggler.
1: Because in 1981, yung pong historic na pag-smuggle ng 1 million Bibles to China, kasama po ang Pilipinas dyan sa nagbuo at pinanggalingan. Tinawid sa Hong Kong, itinawid sa isang probinsya sa China para ipamigay sa Chinese persecuted church.
0: Mm-hmm. Ito ay talaga yung termino na magiging blessing, ano, yung although negative yung term na smuggling, but it is a blessing kasi pinagbabawal eh na mabasa ang Bible. Ba't kaya?
1: Mm-hmm. Sa communism po, no, sa communism na katuruan, no, kaisipan, no, dapat walang Diyos, dapat lahat yan equal, at dapat lahat yan ay dun lang sa communist party. Yun ang parang Diyos nila. And actually, sa mga bansa po ngayon na still under communism, ganun pa rin po ang kanilang paniniwala, ganun pa rin po ang trato sa Kristyanismo at sa ating mga kapatid sa Panginoon na pinag-uusig. So any form of religion, at lalo na po ang ating mga kapatid sa Panginoon, kahit pinag-uusig sila, lumalago kasi sila. Patuloy sila nag-share ng gospel, so dumadami sila.
0: Mm-hmm.
1: So in many of these countries, kahit po noon, ang tingin sa kanila ay parang threat.
0: Mm-hmm.
1: Because they are an organized group, tapos lumalago sila. At pinagbabawal yun ng kahit anong environment or society na may communism na teaching.
0: Mm-hmm. 1955, since the Ministry of Open Doors has started, until now, 2026, marami pa rin persecuted countries.
1: Yes, at dumadami po siya.
0: Oh.
1: Dumadami siya at lumalala ang pag-uusig. At katulad ng modernong panahon natin ngayon, nagkakaroon siya ng iba't ibang muka din na nararanasan na pag-uusig ng mga kapatid natin sa Panginoon in these countries.
0: When you say iba't ibang muka, anong nag-e-evolve? Paano nag-e-evolve?
1: For example po, nung pandemic, noong lahat tayo ay kinailangan ng ayuda, noong walang hindi, yung marami na hindi nakapagtrabaho. Alam niyo po ba na kapag sa mga, especially po sa mga provincial or remote areas, kung saan nandun po mga kapatid tayo doon. So pipila, magtatawag ang local authorities na may ayuda for all. Alam niyo po ba na isa po kaming patotoo na nakarating po sa amin, isang Kristiyano, noong turn na niya na makuha yung kanyang ayuda. Siya ay galing sa isang mahirap na pamilya. Siya ay tatay. Meron siyang pinapakaya, mga maliliit na anak at asawa. Nung turn na niya to get yung kanyang ayuda, binura po o wala na yung kanyang pangalan sa listahan. Dahil po sila ay mga Kristiyano. And that's a phase of persecution na hindi naman nangyayari noon. Pero kahit sa panahon ng pandemya, Mm-mm. Yung panahon na kailangan natin yun eh. Kailangan yun ng lahat eh. Mm-mm. Naisip pa rin nila. I-discriminate.
0: I-withhold yung dapat sana'y gain na meron din sila. Grabe.
1: Right as their citizens. Regardless of religion sana yun. Pero because they are Christians. Mm-hmm. Na sandali yung ganong klaseng pag-ibig.
0: And ikaw kaagapay, kung first time mong narinig yung ministry ng Open Doors, ito ay matagal na po siya na nagsimula sa Pilipinas. So paano mula sa Europa, paano naging bahagi ang Pilipinas sa Open Doors Ministry?
1: So yung binanggit ko po kanina na 1 million smuggling of Bibles sa China, mm-hmm. that was 1981.
0: Mm-hmm.
1: At pagkatapos
0: buhay ka na ba noon?
1: Six years later.
2: Buhay na po ako.
1: Pagkatapos po noon ay naging bahagi ang Pilipinas sa pagpapalaganap ng impormasyon
0: mm-hmm.
1: sa buong bansa patungkol sa mga nangyayari sa mm-hmm. mga persecuted Christians. So may mga naging staff, may mga naging workers na pupunta sa iba't iba mga churches, nagsusulat ng magazine, encouraging prayer for the persecuted church, hanggang sa minsan po nung nagkaroon ng communist threat
0: mm-hmm.
1: dun sa Visayas part, sa central part po ng ating bansa. Binantayan din po natin yun at salamat sa Panginoon hindi yun nagtagumpay. At, pero ngayon po, bukod po sa we are mobilizing Christians, churches, the youth
0: mm-hmm.
1: na malaman, ipag-pray ang persecuted church, supportahan. Meron din po tayong mission field work sa Mindanao.
0: Mm-hmm.
1: Yung po mga kapatid natin sa Panginoon, sa mga tribo,
0: mm-hmm.
1: they are formerly from the faith of their tribe, pero naging Kristiyano sila. At sila ngayon ay pinapersecute dahil para sa mga tribong yun na kanilang kanibibilangan, kung ikaw ay member ng kanilang tribo, dapat ganito rin yung inyong paniniwalaan o relihiyon. Pero dahil sila ay tumalikod doon, naging Kristiyano, sila ng pag-uusig sa halos buong aspeto ng kanilang buhay.
0: BJ, sa simple term na persecute, kasi dito sa Pilipinas nakaka-experience din yung mga kaagape natin dyan. Eh, no? Ano yung definition ng persecution o persecute sa termino ng pagiging missionary o sa pagiging believer?
1: So sa amin po sa Open Doors, sa anumang bansa o lugar o probinsya naroon ka, kapag ikaw ay nakaranas ng banta sa iyong buhay o anumang danger because of your identification with the Lord Jesus Christ. Doon po tumutulong, sumusubok na tumulong ang Open
0: Okay.
1: So kung ikaw ay nakulong because of just giving away tracts, kung ang simbahan mo ay inatake because of being a church, sa anumang bansa po yan ay tumutulong po ang Open Doors.
0: Kasama po natin si Sir BJ Candole ng Open Doors Philippines at siya po ay, correct me if I'm wrong, Development Manager ng Open Doors Philippines. And sa ministry na to, Sir BJ, ilang taon ka na?
1: 15 years ngayong June.
0: Wow! Baby face! 15 years. Nung nagsimula ka, pwede ba ikwento mo sa amin? Medyo bata-bata ka pa noon. Tapos talagang involved na talaga yung heart mo. I mean, malalim yung pagkagusto mo sa ganitong klase ng ministry.
1: Mm-hmm. So ako po ay naligtas 16 years old. At since then, ako po ay naging active sa aming church ministry.
0: Paano ka naligtas? Tell us your conversion story.
1: Okay, ako po ay laking Sunday school. So kung meron pong mga Sunday schooler dyan. Pero, in those years of being a Sunday schooler, wala po akong personal saving faith. Kahit na ilang beses ako
0: umaattend ka. Eh di ba ilang beses naman yun kada graduation?
1: Exactly.
0: Panalangin ng pagtanggap.
1: Sunday school, Holy Week, ganun. So bilang isang bata, sumusunod lang ako, no? Pero alam ko sa sarili ko na pag kunyari magkasala ako, parang mawawala yun. Wala akong kasiguraduhan ng kaligtasan. It was only when I was 16, may shinare po sa akin na libro ang ate ko na isang nagaling sa isang summer camp.
0: Si ate nagsimula na.
1: Opo, so ang ate ko po pala ay pinagpe-pray ako, kaming pamilya, kahit Christian family kami, noong mga panahon po yun ay hindi po kami seryoso sa aming paglakad bilang isang bilang mga mananampalataya. So yung ate ko po yung unang tinawag ng Panginoon to be serious in her faith, to be active in the church, and to start praying for our family. So kasama po ako doon. So nung binigay po sa akin ng ate ko yung librong yun, hindi naman bago yung mga nabasa ko.
0: Kasi familiar
1: na. Galing po ako sa Christian school. Sa klas, pag nasa church, every Sunday nasa church kami. No, so, pero it was the first time po na naging napakalinaw at naging napakalinaw ng mensahe ng Ebanghelyo sa akin. Mm. So that was 16 years old. And ever since po noon, nagsimula at nagtuloy-tuloy po ako sa ministry, sa aming local church. At na-inlove po ako sa ministry. Kung alam kung bakit, kaya na po nung pinag-iisipan ko, bakit nga ba, no? So maybe it's God's way of calling me into where I am now, years after. At pa-college po ako noon, pinangarap ko po na pagka-graduate ko ay kung hindi man ako magmi-mission sa ibang bansa, makatrabaho ako sa isang Christian organization.
0: Talagang yun ang target?
1: Or ano bang full-time sa church?
0: Oh, I see. Talagang pure ministry yan. Although we know naman na ang kahit yung secular job ay
1: ministry. Yes.
0: Pero ito talaga yung focus niya is all about sharing the gospel. And ano ba yung course mo, BJ?
1: Broadcast communication po. Hindi na po ako nag-artista.
0: Welcome to the club.
1: Yes.
0: Hindi na nag-artista. Pero may kamukha ka artista.
1: Sino nga ba yun?
0: Gusto kong sabihin ko.
1: Wag na, baka mag-collab pa kami.
0: At saka kaboses mo.
1: Sino po ba to?
0: Marvin Agustin. O, di ba? Hindi lang ako. Hindi lang ako nagsabi niyan, di ba?
1: Opo.
0: Meron din. So,
1: inamin talaga.
0: As years go by, masasabi mo ba na nakita mo agad yung sarili mo, natatagal ka sa Open Doors?
1: Kapag ito po yung tanong sa akin, ma'am, naalala ko yung interview sa akin 15 years ago. May tanong dun kasi na.
0: Sa HR.
1: Sa HR. How long would you like to stay in Open Doors?
0: Normal yan. Normal.
1: Sabi ko, as long as Open Doors wants me to.
0: Wow.
1: So that's 15 years ago. Alaga. Andito ba rin po ako? At syempre hindi po, it was not an easy road.
0: Mm-mm.
1: Marami pong mga, may mga taon na kine-question ko, am I still being called here?
0: Mm-mm.
1: Gusto pa ba ako ng Panginoon dito? Gusto pa ba niya? Gusto ko lang? Ayoko na? Yung mga ganun po. No? Nung mas may time ako, nung single ako, mayroon pa akong every start of the year ay uupo ako silently just to reflect on the past year and ask God's direction for
0: parang this, may renewal of contract kayo ni God.
1: And God has been still saying yes. So for me to be here. And as long as God says yes for me to be here, dito po muna.
0: Mm-mm. At sa mga kaagapay natin na nasa ministry, you know how it feels like to be in the ministry. Syempre, hindi yan glamorous job. It's always on the back end. Kasama na dyan yung pay. Ikaw ay pamilyadong tao na.
1: Opo.
0: So, paano ang provision sa inyo ng Panginoon?
1: Kasama po yan sa aming mga nire-raise na fund. So, salamat sa Panginoon sa for the last 15 years, hindi po siya nagkulang. May mga challenges. Actually, every year naman kasi nasa fundraising po ako. So, alam ko po ang challenge.
0: Every centavo
1: counts. To raise funds. Yes, exactly. Opo. Kaya, salamat sa Panginoon. He continues to provide for me, for my family. Kasama ko po ang aking asawa sa ministry, sa Open Doors. At kaya lalo po kaming very much thankful and appreciative sa lahat po ng sumusuporta sa gawain ng Open Doors. Hindi lang po sa mission field, pero sa aming mga full-time staff and missionaries because yung kanilang mga sacrificial giving ay talagang nakakatulong po ng napakalaki sa amin at sa ating gawain.
0: Kaya kami naman ay sobra kami nagpapasalamat sa inyo na talagang tutok sa ganitong klase ng ministry. Yung pag, yung decision ninyo to commit to your decision to say yes to God despite of so many what ifs, we honor that. Talagang kami ay nagbibigay pugay sa inyong ministry, sa inyong commitment. And by the way, mga kaagapay, magiging kaagapay na rin.
1: Yeah!
0: Ang Open Doors Philippines, abangan po ninyo. Niluluto na po yan. Kinukompleto na lang yung recipe. Pero mabibigyan din tayo ng idea kasi ang ganda nun eh, partner natin ng Open Doors na same tayo ng perspective that going toward a ministry na ang goal is to serve Christ until all have heard.
1: Amen.
0: And napakahirap yun kasi kayo yung on the ground. Oo, kami naman yung nagbabato ng message of hope. Pero ikwento mo nga sa amin, BJ, mga ministry stories, missionary story na tumatak talaga sa puso mo na I believe magkakaroon din ng malaking impact sa ating kaagapay.
1: Meron po kaming ikinwento dito pong nagsimula ang taon. Ang tinatawag po namin siyang si Evangelist Joe. So siya po ay naglilingkod sa mga kagubatan, sa border ng pinakadelikadong bansa ngayon kung saan, pinakadelikadong bansa ngayon maging isang Kristiyano. Sa North
0: Korea. At hindi, okay. Sabihin ko sana, hindi natin imemention yung country.
1: Hindi, okay lang po yun. Kasi labas naman po yun. Alam po ng lahat yan. Especially for North prayer Korea. And for awareness.
0: So si
1: Sir Evangelist Cho
0: ay Korean.
1: Yun po ang hindi natin pwede sabihin.
0: Bawal.
1: Yes, yes. Pero dun siya naglilingkod sa border sa kagubatan ng North Korea kasi sa bansa
0: border ng South and North.
1: Yun tama din po ba? Ang hindi namin pwedeng
0: hindi
1: sabihin.
0: Hindi rin pwede
1: sa border.
0: Kasi dami mo tanong eh. Okay, oh.
1: So marami po from North Korea dahil sa tagutom, sa kahirapan, mga umaalis, tumatakas. Kahit bawal, tumatakas po yan. So yun yung mga inaabangan ni Evangelist Joe.
0: Grabe.
1: Na sabi niya doon, every day, every week, every month, every year, I go to the forest, to the jungle, para lang baka
0: salubungin sila.
1: Baka mayroon akong makita. At meron nga siyang, marami siyang nakikita. Mm-hmm. So, nung una, dahil nga ang mga locals ay hindi naman sana makita na taga-ibang bansa, taga-ibang na hindi North Korea, no? Takot sila, baka mamaya.
0: Ibig sabihin, iba yung features niya.
1: Opo, baka mamaya, ispiya din siya. Oo. Pwede silang ibalik sa North Korea. So, takot sila. Pero si Evangelist Cho ay kinukuha yung loob. Binibigyan muna ng pagkain kasi pagkalabas yun ng border, wala yun. And ano lang ang daladala nila? Tubig, babalikan niya yun hanggang sa ibigyan niya ng Biblia. Noon, yung iba, tumatanggi.
0: Yung Bible, Hangul.
1: Yung naiintindihan po nila. Pero yung hanggang sa pangungulit ni Evangelist Joel, marami ang tumatanggap, binabasa. At pagkatapos, mayroon po tayong mga safe houses sa border. Doon po dadali ni Evangelist Cho para alagaan. Tapos doon po ay nagkakaroon din ng mga, di lang Bible studies, ma'am, pero trainings. At alam niyo po ba na napakaraming mga North Korean Christians, kahit nakatakas na sila for a better life, yung gusto po nilang bumalik sa North Korea para i-share ang gospel. Nakatakas ka na eh. Pwede ka na magkaroon ng magandang buhay sa ibang bansa.
0: Binabalikan talaga.
1: Because of the love of Jesus Christ na natanggap nila, nakita na natagpuan nila, balik sila.
0: Grabe. Grabe yung commitment. Si Evangelist Cho, nakausap mo na siya?
1: Actually, siya po ay namayapa na.
0: Ah.
1: So ito po ay kwento ng ating mga field workers.
0: Mm-hmm.
1: Kung gaano po sila na-bless sa buhay ni Evangelist Cho at ang ating gawain.
0: Curious ako, si Evangelist Cho nagkaroon ng family.
1: Yes, meron siya family. At ito po ay isang latest update na nakuha natin from his family. Nakausap po ng mga workers po natin doon.
0: Mm-mm.
1: At doon po sa parang burol kasi nga, namatay na po siya. No?
0: Pero natural death.
1: Yes, yes, natural death. Hindi naman po sa persecution. Yeah. Kasi matandaan na po siya, pero even until mamatay siya, no? He was doing service to God. At kwento po doon sa burol nung anak niya, na doon sa paghahalongkat daw po ng kanilang ng gamit ni Evangelist Cho, meron sila nakitang pera at may note. Ano man, hindi siya mayaman, wala naman siyang business.
0: Mm-mm.
1: Pero yung mga love gifts, yung mga support na natanggap niya, nagtatabi siya po ng konti. Siguro nagtatight siya, no? Para ibalik pa rin sa ministry to support the Ministry for the Persecuted Church in North Korea.
0: Wow, may pabaon pa siya.
1: Hindi siya mayaman. And he's already sacrificed almost his life, no? And still, the little that he has, nagtabi pa siya para magpatuloy ang gawain sa North Korea.
0: Mm-mm. And isa lang yan sa mga napakagandang kwento. Pwede bang, yung medyo malapit-lapit sa ating bansa, another story.
1: Dito po sa atin, meron po akong nakilala. Bago pa lang po ako lang sa Open Doors. Lumipad po kami pa Mindanao dahil yung na-meet po namin na asawa, yung babae, yung asawa po niya ay kamakailan lang ay pinatay because of sharing the gospel. Binibentahan po siya ng parang mga agimat and all. He's refusing kasi nga naniniwala siya sa kapangyarihan lamang ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: At kilala siya nung mga magulang ng mga anak niya sa eskwelahan, mm-hmm. sa kanilang neighborhood na nagsishare ng gospel. Hanggang sa napansin daw nila na parang gabi-gabi may parang umiikot, lumilibot-libot sa bahay nila. Parang binabantayan sila. Hanggang sa dumating yung araw na pinatay siya. Mm-hmm. At kilala po siya na evangelist din sa kanilang area. So, nakausap po namin yung kanyang asawa at yung mga panahon yun, bago-bago pa yung nangyari. And she was crying, but she was thanking the Lord that her husband stood up mm-hmm. for Jesus, and it was an example na ibinigay niya, ginawa niya para sa kanilang pamilya.
0: Mm-hmm. Grabe, yung mga kwento na yan, ano? At ito ay kasaysayan ng buhay ng mga tao na inilaan ang kanilang oras at panahon para sa ministeryo sa Panginoon. And ano ang ginagawa ng Open Doors para sa mga persecuted country?
1: So nagsimula po tayo sa pamimigay ng Bible. Mm-hmm. Hanggang ngayon po sa mga bansa kung saan wala pa rin or bawal pa rin ang Biblia. Mm-hmm. Pero merong mga Kristiyano, may mga churches, patuloy po tayo na nagbibigay.
0: Mm-hmm.
1: Pero meron pa rin po tayo ilan na nagsismuggle, pero mas konti na po as compared before. Kasi meron po tayong mga paraan na nakikita na pwede
0: mas
1: na...
0: Mas madali with the technology.
1: Mas madali,
0: no?
1: may pagkaligal na ng konti. Pero hindi na po katulad ng dati na lahat ay smuggling Bibles. So, kasi just imagine po a church or a Christian na persecute, pero wala siyang kopya ng Bible. No? So, yung importansya po ng salita ng Diyos para sa isang Kristiyano, especially undergoing persecution. So, patuloy pa rin tayo na nagbibigay ng mga Bibles. We also partner with other translation ministries,
0: mm-hmm.
1: especially po sa mga bansa kung saan wala pa sa kanilang lingwahe ang Biblia. So, magpa-partner po tayo dyan para makabigay tayo po sa persecuted Christians. Nagbibigay din po tayo dyan ng mga trainings. Kasi po sa mga Christian, sa mga bansa po ito, wala namang abundance of Bible schools, mga materials. Tapos po karaniwan sa mga nagiging church leaders in these house churches o sa mga maliliit na churches in these persecuted countries. Sila po yung tumatayo, alam niyo po yung mga kababaihan minsan, sila po yung nagiging mga pastor or church leader. Hindi originally dahil tinawag sila ng Panginoon, pero kasi yung asawa nila na dating pastor ng church, pinatay. So they stand up at marami po mga ganitong mga church leaders na nabibigay po tayo dyan ng training para they will be able to serve the flock ng mas tama, no, mas angkla sa salita ng Diyos. Pagkatapos po, yung mga nakukulong na mga Christians, especially yung mga falsely accused na ginagamit o inaabuso yung mga blasphemy laws or mga religion laws against Christians, isang paraan na ma-persecute sila. So, kung posible, nag-provide po tayo dyan ng mga lawyers, mga Christian lawyers kung meron, kung hindi naman mga human rights lawyers. At pagkatapos, susubukan din natin na alagaan yung mga natirang, yung pamilya nila na naiwan nila. Like, meron po akong nakilala sa Laos na isang kakalaya lang. 16 years siyang nasa kulungan. Dahil lamang nahuli siyang may hawak na isang Christian book.
0: Okay.
1: Hindi pa siya Bible. At dati siyang police. At napakaganda ng buhay niya nung siya ay police na hindi pa siya Christian. When he became a Christian, he found God's love. Doon pa siya nakulong. So nagbigay po tayo dyan ng legal assistance at yung pamilya, asawa at mga anak ay patuloy natin pinibigyan ng mga tulong habang nakakulong ang kanyang tatay. Andyan din po yung mga emergency relief.
0: Ah, talaga? Po, may mga, on the ground rin pala
1: yes,
0: kayo?
1: Yes, kasi sa mga bansa po ito, mga ina-attack, mga community religious attacks.
0: Oh.
1: Like ngayon po sa Africa, millions are displaced. Oh. Marami po doon is because of religious attacks.
0: Mm-hmm.
1: So mga Christians po yung nandun sa mga parang tents, ang nakalagay lang ay parang mga tarpaulins.
0: Mm-hmm.
1: Dahil po Christian community sila. At ganun din kunyari sa Middle East, yung mga attacks, religious attacks, lalo po nung panahon ng ISIS.
0: Mm-hmm.
1: Tayo po ay tumutulong sa kanila, nagbibigay ng parang mga ayuda din, no? Kasi andun sila sa ganong klaseng lugar, wala silang access to basic food, no? Basic necessities, tumutulong po tayo. No?
0: Dito sa atin, sa Pilipinas, ano ang center ng Open Doors Philippines? I mean, yung center of ministry. Ganun din ba? Bible distribution?
1: Center of ministry, may iba-iba po. One story that I always think of po is meron po tayong mga gawain sa mga bata sa Mindanao. At meron po akong nakausap ng isang Sunday school teacher when I was there. At katulad din po doon, dun sa mga lugar na yon, sa mga islang yon, kung saan wala din namang abundance of Bible schools, Christian materials. So we provide them. Sabi nung isang nakausap po na Sunday school teacher, salamat alam niyo sa mga trainings, salamat sa mga materials na binibigyan niyo sa amin. Kasi kung wala yon, hindi namin alam kung paano kayo maglilingkod sa mga bata. And these are children from different tribes that they try to share the gospel with. And because of doing so, napapersecute sila. Binabato yung bahay nila dahil sila ay mga almasihins or Christians. No? Pero sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon.
0: Sa Mindanao is Eid Almasih.
1: Yes, Jesus Christ.
0: Mm-mm. And so sa ganitong paraan, kung capacity build kayo for for teachers, for Sunday school teachers, guide, kailangan nyo ng volunteers.
1: Meron po tayong mga volunteers on the ground. Sila po yung halos katuwang natin ng ating mga ministry partners or kung posibleng magkaroon ng kahit ilang staff, ay sila po yung mga nagiging katuwang natin doon. Maglingkod sa mission field, mag-distribute ng mga Bibles, mag-volunteer sa mga trainings, mamigay ng mga emergency relief.
0: So meron din kayo mga safe house?
1: Yes.
0: Okay. Siyempre, hindi ko natatanungin sa amin yung safe house, kaya nga safe, eh, di ba? Pero ikaw, on a personal note, kasi ito open doors, para kayong bukas na karinderya sa lahat.
2: Sa lahat.
0: Ano, bukas para sa lahat. Ano yung door na inopen sa'yo ng Panginoon sa family mo as you go along in your journey in this ministry?
1: Nabuksan po dito, ma'am, yung aking isip sa laki ng katawan ni Kristo sa hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nung mga bago pa po ako na naglilingkod sa Open Doors, I was going to churches to speak about Open Doors. Tapos may mga events, mga missions events na invited yung mga Christian organizations or missions organizations. Ang dami pala. Ang daming mga iba't ibang grupo, tapos iba't iba yung focus na tinutulungan, iba't iba yung calling na mga tinutulungan. Meron sa literature, meron sa mga prostitutes, meron sa mga mahihirap na bata. But all of these are Christian organizations, ministries. I felt so privileged na hilera ako dun sa mga ministries na tinawag ng Panginoon. Iba-iba man kami ng mga groups of people na mini-ministeran. Iba-iba man ang lugar na tinawag kami ng Panginoon to serve Him. Pero we are all one in the body of Christ. And that is just Philippines. Imagine more sa iba't ibang bansa. Minsan po nasa South Africa po ako and meron din parang university missions event. Alam niyo po meron doon na isang ministry. Nakita ko yung Philippine flag. Nagsiserve sila sa atin.
0: Wow!
1: Tayo yung kanilang focus group naman to serve. No? So yung lawak po ng not just the body of Christ, pero yung service that the Lord has showered upon gifts into His body para to build up His church dito po sa mundo.
0: Sa mga kaagapay natin na very much interested na ipanalangin ang Open Doors, ilan countries ang persecuted according sa inyong statistics?
1: So meron po kami tinatawag na World Watch List. Ito po ay taunang listahan namin ng top 50 countries. 50. Kung saan pinaka
0: top lang yun.
1: Top 50 countries, exactly ma'am. Pero ang Open Doors po is working to almost 80 countries. Pero yung pag sinabi natin top 50 or World Watch List, yun po yun. At alam niyo ba ma'am, in just 50 countries, meron na pong 360 million Christians. Who are experiencing persecution.
0: 360 million.
1: At alam niyo ba ma'am, trivia, when I started 15 years ago, this our statistics was just 100 million. Umakyat ng 200, 240, 260, 300 now. And if we factor in yung mga bansa po kung saan Open Doors at work, it's almost 400 million Christians. Kaya sinasabi ko po kayo na padami. ang mga kapatid natin na nakakaranas ng pag-uusig.
0: Mm-mm. And if you are to visit yung opendoors.org, no, na
1: .ph.
0: Opendoors.ph. Kasi yung World Watch List, eh.
1: Yes,
0: nandun din. Sa yes. opendoors.ph. May, ang ganda, very specific yung country na kailangan ipanalangin.
1: Yes.
0: Tapos ano yung need.
1: Yes.
0: For example, North Korea. Mm-hmm. O, yan. Ang North Korea daw, ay according sa World Watch List, ay merong 97. Ano yung 97 na yan?
1: Yan po yung persecution score. So yung World Watch List po namin, from our researchers,
0: may score,
1: incidents,
0: score.
1: Nagsiscore po kami dyan. So pag natali na po lahat ng scores, that's how we come up sa list. So North Korea po is almost perfect.
0: Grabe.
1: Kumbaga, sa persecution
0: Sumlaude.
1: Criteria namin.
0: Sumakum laude. Oo. Population of Christians, 400,000. Tapos ang population, 26 million. Mm. Over 26 million. Ang main religion ay atheist. Tapos, ang dami, ang ganda po ng details na challenge namin ikaw, Kaagapay. Mm. Isama mo to sa, ano, di ba may prayer meeting kayo? Part ng prayer meeting nyo, isang bansa ang focus ninyo. Tapos ang daming details. Alam mo ba, BJ, actually, naisama namin ito sa isa sa mga feature namin sa Oras na Pilipinas, sa Bida Bandila. Kasi nagbibida ng bandila eh. So, fini-feature yung country. And then, sa dulo, despite of how beautiful this country is, it is persecuted and remains to be persecuted. So, may statistics at ginamit namin itong World Watch List. Ayan, kaya gamitin natin din, Kaagapay. Hindi aksidente na napakinggan mo tong episode na to. Kasi sabi nga ni BJ, in his 15 years of ministry, hindi nabawasan yung persecuted Christians, persecuted country from the statistics na 100,000. Ngayon, 100 million pala.
1: 300.
0: 100 million, umabot pa sa... Dumami ng parami ng parami. Alam mo, BJ, kung ako yung makakapakinig nito, parang hopeless. Bakit ganun? Ang dami, sabi mo nga kanina, ang daming ministry. For kids, for prostitutes, for different unique Christian organization helping together to reach out to the persecuted people. Eh, pero bakit dumadami? Nasaan ang hope dito?
1: Mm-hmm. Unang-una po, hindi dapat tayo mabigla or ma-surprise kasi if we read the Bible, wala pa sa Revelation, pero in the Gospels, hindi naman siya nagbanta ang Panginoon. Pero sinabi na niya,
0: bago siya umalis.
1: If you are to follow me, na napapersecute at napapersecute, ganun din ang mangyayari sa inyo. Di ba nga sabi niya sa mga disciples, I am sending you like sheep among wolves. And that is true, not just sa panahon na yun, hanggang ngayon. And then when we read patuloy pa sa Gospels at sa Revelation, makita natin na persecution is there, will be there. At kita natin po yun sa panahon natin ngayon na nangyayari ang persecution. Kahit naman sa early church, no, kaya nga nagkaroon ng kasabihan na the blood of the martyrs, no, is the seed of the church. So magpapatuloy yan. So una-una po, huwag tayong magugulat, no, we should not be surprised. Pangalawa, ang pag-asa po ay nasa Panginoong Jesus pa din.
0: Amen.
1: Kasi para po din yan na ang problema natin sa buhay ay hindi naman matatapos.
0: Ay, hindi ba? hindi ako informed.
1: Newsflash, hindi matatapos. No? No, para din siya nagkakaroon ng iba't ibang muka. No? Minsan iba yung problema natin. Kinabukasan iba na naman. No? Pero one thing that is constant and unchanging is the hope that we will always find
0: Amen.
1: In Jesus Christ. Mm-hmm. And that is the same hope that the persecuted church is finding. Anuman, whether persecuted or free, the hope of the Lord Jesus Christ, yun yung kalakasan. At yun yung motivating factor. Kaya kahit yung persecuted Christians, mamatay-matay na sila, makulong-kulong na sila, mawala na yung kanilang mga privileges, sabi nila, hindi naman kami habang buhay nasa mundo. And we only, it's only in Jesus na natagpuan Amen. Namin ang kapayapaan, pag-asa at pagmamahal na ganito. Kaya yung buhay nila, they're risking it because
0: Amen.
1: They found God's love.
0: Amen. And the mere fact that there are several organizations helping together to help the persecuted church is actually hope.
1: Yes.
0: hindi humihinto yung kahit dumami pa yan, ay dadami rin ang mga tao na magsaserve sa Panginoon. And really, kaagapay, challenge ito sa iyo na kung hindi ka man missionary heart, pero narinig mo yung pangangailangan ng Open Doors. Ano nga ba yung mga pangangailangan nyo? Ikaw, fundraiser ka, development manager. It's your time to shine.
1: Pwede mo mag-raise na ba ako ng funds ito, ma'am?
0: Why not? Kasi yung gano'n naman, hindi mo ipinanghihingi. You are partnering with people na at the same time, ministers din kayo ng mga missionary because you are sending them to the countries kung saan sila makakapag-minister.
1: Yes. So, sa inyo po ng mga nakapakinig, nakapanood po nito, na hinipo ng Panginoon ang mga puso na magbigay, sumuporta, narinig niyo po yung mga nabanggit ko, and you can find more stories sa aming website, social media, and Open Doors PH. If the Lord is calling you to be our partners in this ministry, you can go to our website, opendoors.ph. Andun po yung aming giving details. Sakto, ma'am, kasi kaka-launch lang namin kahapon ng aming online donation sa website. So, pwedeng-pwede na po kayo, very convenient. Yay! Just click the donate button. At yan po ay safe at secure. Napakarami pong mga linggo at buwan ng testing na matatanggap po namin yan. At napakalaking tulong po sa pamimigay ng Bible to a persecuted church na mga Sunday school materials, emergency relief sa panahon ng pag-atake sa kanila because of being Christians, trainings to equip them for ministry, at napakarami pa.
0: At ang lahat ng pera na ilalabas po ninyo ay gagamitin sa bagay na kapaki-pakinabang.
1: Yes, with eternal value.
0: Sabi nga, it is better to give than to receive. It's actually a cliche, but the Lord will also bless your heart as you give. Hindi naman yan dahil bibigyan ka ng pera ng Panginoon bilang kapalit. Pero ang paraan mo ng pagpapasalamat sa Diyos na buhay ka, nakakapakinig ka ng mga programa ng 702 DZAS at ikaw ay minister sa iyong paraan or you want to minister to others, now is the right time to be of help sa ating kaagapay, Open Doors. And BJ, ikaw ay family man. Ilan ang anak mo?
1: Dalawa po.
0: Dalawa. Napatunayan mo na hindi nagkukulang ang Panginoon sa inyong family.
1: Totoo po yan. Yes. Lumalaki pala ano sila, isang 5 at isang 2, ay isang 6 at hindi alam yun, dagdag ng mga anak, no? Lumito ko sa misis ko. Isang 6 at isang 2, pinanganak yung bahay namin nung panahon ng pandemic.
0: So, pandemic sa baby.
1: Pandemic baby, opo. In their younger years, yes, we are witnesses sa ginawa ng Panginoon on how He provides sa amin. At actually, yung mga anak namin ay continue to be symbols and reminders of us of hope, mga para silang mga walking stories of this is how God provided in the past. Just be faithful to your calling at patuloy siya na magpo-provide, magpapalakas sa amin.
0: And sabi nga rin ng Panginoong Jesus, ano, bago siya muwi sa kalangitan, John 16:33 yung pabaon niya, di ba? Na, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Sabi nga ni BJ, ang challenges yan, meron lang yan iba't ibang mukha. Pero ang pabaon sa atin lagi ng banal na espiritu ay ang kapayapaan na di mo maunawaan. Bakit meron kang kapayapaan? Sa gitna ng krisis, sa gitna ng persecution, sa gitna ng uncertainties, yan po ang dakilang regalo ng Panginoon na gusto natin na magpatuloy yung regalo na yon sa lahat ng tao, na maging available yung regalo na ito sa lahat ng makakapakinig. BJ, panghuli na lang. Sana hindi. Pag-pray natin yung mga kaagapay natin ngayon na wanting to be a minister o missionary o gustong tumulong, na magkaroon sila ng malawak na puso para sa ministry. At yung mga kaagapay din natin na nasa persecuted circumstance.
1: Tayo po ay manalangin para sa Ating mga kababayan at mga kapatid, Panginoon, salamat. Dahil dito sa aming bansang Pilipinas, meron kaming kalayaan na kayo ay sambahin, kayo ay sundin, kayo ay paglingkuran. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang yan bilang isang Pilipinong Kristiyano. At salamat din, Panginoon, dahil ngayon nalaman namin na napakarami pala ang mga kapatid namin sa napakaraming bansa ang nakakaranas ng pag-uusig. Gustong gusto po nilang gawin yung mga ginagawa namin dito sa Pilipinas. Nagnanais sila at nagpapatuloy sila, sinusubukan po nila na gawin yon sa kabila po ng banta sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang bahay, sa kanilang mga ari-arian, sa kanilang kalayaan. Panginoon, dalangin po namin sila. Kayo po ang patuloy na magpalakas sa kanilang pananampalataya, gumamit ng mga ministries, hindi lang po sa Open Doors, pero ang iba pa na tinawag ninyo sa mga lugar na iyon upang maglingkod sa inyo at palakasin ang pananampalataya, that together, as one body in Christ, we will all build up your church here on earth as you have called us in the Great Commission. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga kababayan na nakikinig, nanonood, na tinatawag ninyo na maging involved sa global missions. Yes. Maaring bilang isang missionary sa ibang bansa, marahil pinagpipray niya ang isang bansa, and ngayon pong episode na to ay kinonfirm nyo yung bansang yun o yung lugar na yun. Lord, patuloy niyo po itong maging malinaw sa Kanya. O makaya naman ang iba, Panginoon, ay tinatawag din niyo to be givers, to be supporters. Lord, I pray that you bless whatever their sources of income are, upang patuloy niyo po silang magamit to support missionaries, ministries, to continue to build up your church saan mang bahagi ng mundo. At para po sa amin, individually, Lord, patuloy po kayong mangusap at palaguin na aming pananampalataya, that together kami po ay magiging isang magandang patotoo sa aming panahon ngayon. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. BJ, paano ba maging isang ehemplo?
1: Panindigan para sa katotohanan, para sa Panginoon. Amen. Yan ang ginagawa ng Persecuted Church in the restrictions na kanilang naranasan. Ano pa tayo sa ating kalayaan? We can be maninindigan po tayo para sa katotohanan ng salita ng Diyos.
0: Gusto kong i-end yung ehemplo natin ng isang song na children's song. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.

0: At dito na po nagtatapos ang programang ehemplo. Ayan, napayak na naman ako. Ikaw ba, may kakilala ka ba na ehemplo na kagaya ni Sir BJ Candole mula po sa Open Doors Philippines? Thank you, BJ.
1: Salamat din po.
0: At anyayahan mo sila sa mga susunod nating programa dito sa 702 DZAS ay makakasama na po natin ang Open Doors Philippines.
1: Abangan niyo po ang aming pagsasanib puwersa.
0: Yes, sanib puwersa talaga yan.
1: And Open Doors Philippines sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ng pag-asa, lalo po dulot ng ating mga kapatid sa Panginoon na matapang na naninindigan para kay Kristo.
0: Amen. Tayo po ay manindigan sa ating Panginoon. Kung meron man tayong tamang paninindigan, yan po ay ang ating pananampalataya. At kaagapay po ninyo ang 702 DZAS at ang FEBC now on its 78th year. Until all have heard pa rin po ang ating banner, ang team natin, hanggang sa makarinig ang lahat o hanggang sa marinig ng lahat mula yan sa iba't ibang sulok ng daigdig dito po sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. At abangan din po ninyo ang mga susunod na development ng mga network ng FEBC kasi syempre digital na, talagang isasama na po ng intentional ng inyong mga himpilan ang pagkakaroon ng digital platform. Siyempre, along with our terrestrial radio, yung mga radyo po natin. Ayan. At tayo po ay napakinggan sa pamamagitan ng Facebook Live, sa 702 GZAS Radio app, sa ating mga radyo, at sa TV po, GCTV Channel 185, sa pakikipagtulungan po ng GCTV at ng Lighthouse. Ayan. At ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapasalamat sa ating mga kagapay dyan sa Bukawi Transmitter site, kay Angelica Calayag, kay Nathaniel Peralta, kay Brian De La Cruz. Thank you. BJ, may babatiin ka?
1: Misis ko po, hindi ko pwede sabihin ang pangalan kasi nga sa open door siya. Pero mga anak ko, si Awiton Dakila.
0: Ang ganda Hi. Naman ng pangalan. Yes. Ang mga office mate mo na safe i-mention.
1: Sige, si Albert, si Hannah, si Mafe at si Pastor Nap. Ang ganda lamang po.
0: Okay. May kakilala ka bang ehemplo? Ikwento mo yan sa amin. At mag-email ka ng iyong invitation. Ayan, para po ma-feature din namin sila. Ako po si Jo Cabrera Alabaso, nagpapaalalang saan man, kailan man. At kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng Himalang

Pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Good evening mga kaibigan. Ito na naman ang isang edisyon ng ating Sa Panahon ng Paghilom. Ngayong araw na ito o ngayong gabing ito, nakakatuwa po na may makakasama akong mag-asawa. Pero mamaya ako sila ipakikilala. Sana po samahan nyo kami hanggang alas 11 ng gabi dito lang sa ating Saturday program ng Sa Panahon ng Paghilom. Hatid sa inyo ng 702 DZAS at in partnership with Living Waters Philippines. Ako po si Carmen Go Vargas, ang iyo pong kasama at host. Wala po ang ating mga partners at I hope kahit na wala sila, you'll stay and join us hanggang alas 11 ng gabi. And feel free to make notes or yung mag-ano ho kayo, mag-hello o mag-suggest, you're so much welcome. Isulat nyo lang po o i-post nyo lang sa amin and we would love to hear from you. Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi, sabi nga nila, masaya ang isang may bahay, ang misis, pagka ang husband niya ay mabait sa kanya, maalaga, mapagmahal, at secure na secure siya sa pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang husband. Yung kasama na ho doon ng loyalty, ang fidelity, papagkakatiwalaan, kasama na doon ang security, not only sa love niya, kundi maging sa finances, mahalaga po yan. Kasi ang husband, pagka parang ano yun, may masweldo ka bang darating, may trabaho ka ba? Siyempre, iniisip din ng isang may bahay kung take good care ang kanilang family, lalo na kung dumadami na ang anak nila. And of course, ang security ng spiritual life. Sa iba, hindi mahalaga yon, pero sa isang family na nagtitiwala at umaasa sa Diyos, eh gusto rin naman ng isang may bahay na ang kanyang husband ay matatag sa pananampalataya niya. At mas nilalapit siya ng kanyang husband sa Panginoon. Dahil pag mas malapit ang husband sa Panginoon, nagiging secure at lumalapit din ang wife sa Panginoon. Malaking bagay po yan. Hindi lang sa pera, hindi lang sa love. Kasi ang love, pag nagkainisan kayo, tumatalon ho yan sa bintana, sabi nga nila. And that's a reality. Pero ito ngayon, gusto nating makilala at matanong maigi ang mag-asawang ito. Sila po ay inaanak ko sa kasal, pero mga inaanak, huwag niyo na akong tawagin Linang. Ate na lang dito sa broadcast natin. Para nang sa ganon, hindi malito yung mga tagapakinig natin kasi baka mamaya sabihin nila someday, ay, ang Ninang ng bayan. Hindi po. Ayun. So, sige. So, ngayong gabi, ating ipakikilala na ang ating mag-asawang couple, as I've said, and they're both leaders ng Living Waters Philippines. At sila po ay nagkakilala mismo sa ministry ng Living Waters. Nako, nakakwento nga sa amin ang kanilang ligawan. Ano rin yan, nakakatuwang story. We will ask them a bit about that. And then their journey as a husband and wife. Kasi ibang-iba pag nagliligawan, ibang-iba pagka magnobyo pa lang, at ibang-iba pag mag-asawa na. At ngayon may anak na sila. Meron pa rin kaibahan yon. Ang daming ano nila ngayon. Journey and adventure. Welcome na po natin ang mag-asawang Shane and Grace Dimagila. Ayan, magandang gabi sa inyo, Shane and Grace. Kamusta na?
1: Magandang gabi po, bayan.
2: Good evening po, Ate Carmen, at sa lahat po ng listeners ng Panahon ng Paghilom dito sa DZAS.
0: Ayan, tama kasi yan, ano, Grace. Ano yan, bayan. Kasi naririnig din tayo, napapanood din tayo online at sa radyo dito sa Pilipinas at syempre sa iba yung dagat. Pero samahan niyo po kami ha, mga kaibigan, at magkakakwentuhan tayong umaatikabo. Sabi ko sa mag-asawang ito, magkwento kayo, magkwento-kwento lang kayo. Kahit di ko tinatanong, ikwento nyo na. Kasi masarap po ang kwentuhan. Lalo na parang ano lang ito, nakaupo tayo, nagkakape. Kahit gabi na, nagkakape. Diba? Basta makatulog lang kayo maya-maya. So, ang unang tanong natin, nagkakilala kayo sa Living Waters Philippines. Sino ba nauna sa inyo doon?
1: Ako po. Missionary po ako doon.
0: Ah, pero sa nag-ano ka rin, naging participant ka, 'di ba?
1: Ah, yes, opo. Nauna ang pagiging participants bago naging full-time worker.
0: Pero participant, sinong una sa inyo? O sabay kayo naging participant?
2: Actually, ako po kasi
1: 2014
2: kung napunta sa Living Waters to participate sa flagship program. Dati po 25 weeks pa yun eh. Nung 2014. And then, after a while, naghayatos muna ako sa inner healing programs or sa ano, pag-engage sa community ng Living Waters. And then I came back noong end of 2018 to join yung parang support group nila for men. And then eventually, dahil marami po akong issue, tumulong po ako ng flagship noong 2019, tsaka nag-LT rin po ako, leadership training, noong 2019 po.
0: At
1: ako
0: tapos,
1: naman 2018 ako ng flagship. Tapos, volunteer 2019. Tapos nag-LT 2019. Tapos, naging full-time worker din 2020. Sakto ng pandemic.
0: And sa kwento nyo sa akin noon, nung una kayong magkakilala, at least sa ministry, may kanikanya kayong sariling boyfriend and girlfriend. Tama ba? Mali. Mali na, naalala ko.
2: Meron po akong nung time na naging paano ba to?
0: Magkaibigan.
2: Naging magkaibigan kami dahil sa, or nagkakilala kami nung una, dahil nung pandemic, hinandle ko po yung isang nagturo po ako sa mga missionaries ng Living Waters ng pag-awit kasi ako po ay isang voice teacher at music teacher. So nauso po nung time na yun yung online voice lessons. So long story short, kumbaga naging outreach ko rin po yun in a personal ministry way. Tapos isa po si Grace sa mga naging participants or estudyante nung sandali ang partnership namin ng Living Waters. So, naging estudyante ko siya, hindi naging maganda yung impression namin sa isa't isa dahil namin yung pinakakwento namin how we started. She found me overbearing. I found her parang feeling ko ayaw naman niya mag-participate ng maayos. Tapos yun po, maasim, kumbaga, yung impression namin sa isa't isa. And then, nag-volunteer po ako, starting nung pandemic, naging active volunteer po ako. Doon kami nabigyan talaga ng pagkakataon, makita isa't isa for the first time, as in face to face. Nung nakita ko po siya, actually, yung time na yon, meron po akong parang patapos na relationship, parang ganun po. Napansin ko na po siya for her beauty kasi parang siya po yung parang type ko po siya physically. Although hindi ko naman sasabihin na ngaliwa ko, wala pong ganun. Gusto ko lang po maging malinaw yun. Pero on a physical level, kumbaga na pukaw na niya po yung attention ko. And then we became friends, my former relationship ended, like I said, na medyo may problema na rin po kami that time. And ayun, in the course of our friendship, doon po ako na-develop sa kanya romantically.
0: Ikaw, Grace?
1: Confirmed.
0: I mean, meron ka bang, humanga ka ba sa kanya nung face-to-face na hindi na online lang?
1: Actually, hindi po. Hindi, ang nga, sabi nga niya, hindi maganda yung namin, interaction online nung una. I guess nung nagkakilala na kami, na nabibuild na yung relationship, friendship. Kasi wala pa ako sa time ng romantic nagkakilala pa lang kami. So nagsimula nung nagparamdam na siya, like nag-lay down.
0: At saka mo lang parang napansin. Yun. Parang may naririnig ako sa background. May baby na ho tong dalawang ito eh, si Ashira. Ilan taon na nga si Ashira, Grace?
1: 2 years old po. 2 years old po. And 4 months.
0: Oh, sige. Papayagan kitang umalis saglit. Shane, balik ka kagad. Ayan na pala. Pakita mo na sila. Hi, Ashira. This is Lola. Inaanak ko po sa kasal itong dalawang ito. Ayan. At yan na ang kanilang baby girl. Napaka-cute. Kamukha nung tatay. Pero nagiging kamukha mo na, Grace. Ayan. Oh, okay. Sige. Diyan ka lang, ha, Ashira. And we'll talk with your papa. Your tatay and your mama. Ayun. So, in yung naalala kong kwento nyo, hindi ka pa impressed sa kanya, Grace.
1: Oo.
0: And ilang beses siya nang ligaw sa iyo, palagi mong binabasted.
1: Oh, dalawang beses ko siya.
0: And then finally, you said yes. So ano ang nag ano sa iyo? Parang nag-convince sa iyo, ah, this is the right person.
1: Si Lord.
0: Si Lord. Oh,
1: si
0: ikwento
1: Lord
0: mo.
1: Sa akin. Kasi ano, ideally hindi siya yung preference ko. Kaya talaga kaya dalawang beses ko siyang ano, binasted. But until I guess nung pangalawang beses ko siyang binasted, so doon kami na, kumbaga wala kaming communication. Ako, nakapag-isip ako ng maayos. Kasi galit din siya time na yun sa akin. So, hindi siya nagko-communicate. Oh,
2: dalawang beses ka ba naman?
0: Oo nga eh.
2: Hindi sa sumalo.
1: Oo. So, timing din na ako personally, I was, ano, yung season ko is nasa journey of discovering my womanhood. Yung time na yon. Bago, actually, kakahalos ang kasimula pa lang. Kaya parang, kaya nga nag-lay down siya. So parang, kakastart ko pa lang mag-discover ng womanhood ko, yung sarili ko. So parang, I'm not ready. Kumbaga. So, kaya yun sa pangalawang beses, nagkaroon kami ng quiet moment. Parehas, siya, ako. So, in my personal time, with the Lord, ano, parang showed me. Kailangan i-cut po nina.
0: Hindi, okay lang. Sige, babain niyo muna si Ashira. And then, sige, kwento ko ulit. Tuloy-tuloy mo lang, Grace.
1: So, nung, I guess birthday niya yun eh. Yun yung unang ano ko. Kasi nga si Ninong Benji, napunta sila sa retreat. Nga-drive niya si Ninong Benji napuntang retreat. Tapos, at the end of our call, kasi may ano ako, business ano call kay Ninong Benji. At the end of our call, itong si Ninong Benji, ano, nag-joke. Sabi niya, eh ito galit pa to sa akin, ayaw pa makipag-usap. Pero sabi niya, oh, someone wants to say hi. So, ano, siya naman, ano, galit siya. Tapos ako, parang doon yung unang, ano, parang doon ko na, unang nakaramdam ng kilig.
0: Oh.
1: So ako na, ano din ako, nagulat din ako. In denial pa ako. Parang hindi ko pa siya ina-acknowledge. But when I became aware of that kilig, I talked to God, sabi ko, Lord, bakit ako kinilig? Parang, gusto na ba ako sa kanya? Ang sabi ng Lord, okay lang kiligin. Okay lang kiligin. Kasi na nga nasabi ko, nasa journey ako ng womanhood ko eh, acknowledging yung mga different emotions. Okay lang mag-attract ng isang tao na hindi kailangan suklian yung attraction mo. So yung freedom to feel being babae, bilang woman, kiligin. So I let myself in until na gradually, parang unti-unti ko na siya nakikita. So, yun.
0: When you say nakikita, Grace, you mean?
1: Nanonotice na. Hindi ko na na-attract sa kanya.
0: Okay. Yung kanyang pagkatao.
1: Oo.
0: Yung lapit niya kay Lord.
1: Oo.
0: So, ano yun? Ikaw nag-initiate? O, napapansin na kita? Tuloy mo na ako ligawan.
2: Ano
0: so, anong parang... kasi parang kinilig na sa'yo si Grace. Ano nangyari na sa'yo? Napansin mo na ba yon? Did you also talk with the Lord?
2: Even after naman po nung binasted niya ako twice, ano pa rin naman ako, hindi naman nag-die down yung romantic feelings ko para sa kanya and yung intention. It's just that nakinig po ako sa Lord nung malinaw na sinabi niya sa akin na, wag muna. The entire time na naghihintay po ako, wag muna at maghintay ka muna. Yun po yung malinaw na sinabi sa akin ni Lord. Kasi wala ko nabanggit ni Grace ito kanina. Nung nag-usap po kami nung binasted niya ako, for the first time, ang sabi niya sa akin, it's a no for now.
0: Okay.
2: Being herself sometimes, being waray, sometimes iba yung gusto niyang sabihin sa isip niya. In her language, and then nung tinranslate niya sa Tagalog or you know sa English during that time. parang may nasabi din siya na ang ibig po niya sabihin is a no for me. Pero somehow, ang nasabi niya is a no for now. So si Kuya...
1: ang hirap kasi mag-busted din ang... Ano yun?
2: Si Kuya, nag-hopia ako. So sabi ko, so may pag-asa pa, hindi lang ngayon. So nung pangalawang attempt ko na, nag-lay down na naman ako, sabi ko sa kanya, so kung tuloy yung panliligaw ko, ginawa po niya yung pambabasid sa akin sa New Year's Eve ng 2021. So sinalubong ko po yung bagong taon ng 2022 ng heartbroken. So doon okay. Po, even nung nangyari naman po yun, malinaw sa akin na kahit heartbroken po ako, sabi ng narinig ko sa Lord was a clear wait. Hindi po no. So I respected her no. I respect her space. But at the same time, prayerful po yung naging posture ko. At intentional po ako to listen to the Lord. And so when the time come, ganun pa rin naman po, after ko mag-recover and since we belong to the same circle, kasi volunteer po ako, siya full-time missionary sa Living Waters, patuloy po yung naging interactions namin. And then nagkaroon po kami ng mga pagkakataon na mag-mission trip sa ibang lugar. And it was during these mission trips na doon po kami nagkaroon ng pagkakataon para mas makilala pa isa't isa on a purely friendship level. Kasi nawala na po yung agenda ko eh. Well, at least start ko muna. I respected her. But I also saw her for who she was. As a woman, as a daughter of God, and as an emerging friend. Doon kami parang nagiging tunay na magkaibigan na. And yun, doon ko na mas pinag-intindi pa yung pananalangin po if that's possible. Mas nag-listen po ako sa Lord. And nung time na yun, very clear sa akin si Lord na parang binibuild up niya yung momentum ko. Hanggang sa nagkaroon po ulit ako ng lakas ng loob na magsabi sa kanya.
1: Ako yung sinasabi ko kanina gradually. Kasi kahit nung sabi ko noon, kinikilig na ako, nagkaka-attract na ako sa kanya, na-notice ko na siya. Hindi ko sinabi sa kanya, of course. It's, kumbaga, sa akin lang yon and the people around me na alam nung emerging attraction ko sa kanya. At in conversation ko sa Lord. Kumbaga, I'm just starting to, kumbaga, communicate indirectly na, hey, there's, kumbaga, open na.
2: May something.
1: Oo. Oo, ganoon. Yung dropping,
2: hints. Dropping hints. When the lady drops her handkerchief.
0: Oo, yung ganoon. Okay.
1: Kumbaga, binigyan ako ng Lord ng freedom to attract him without expecting a return of my, of what I'm feeling. Kasi nga, alam kong ang journey niya, kaka-busted pa lang. So, hindi ko na-expect na, pag nagka-attract ba ako sa kanya, pag gusto ba ako sa kanya, diligawan niya ako ulit. So, the Lord, dealt it with me. Okay, have freedom to, but don't expect na ibabalik niya yung what I'm giving or what I'm showing.
0: That is the ligawan, the getting to know stage. So, nung nag-yes ka na at mag-boyfriend kayo, gano'ng kabilis yun? Ang plano nyo ba to get married agad after ng sagutan na at, gano'ng nga pala talaga yung mag-boyfriend kayo before wedding?
2: Ako po, ever since naman nung naging kami, even before nung point na naliligo po ako, totoo po yung intention ko sa kanya. Hindi na rin, una, in a practical sense, hindi na rin po ako buwa bata. Intention po ako to look for my wife, for my life partner. And, my intention to her, yung sabi ko naman sa kanya was pure. Na hindi ako nakikipaglaro, I'm not presenting myself or not pursuing you for the sake of just trying it out. So, malinaw po sa akin, yung intentions ko. And nung naging kami na po, ayoko na rin patagalin yung mag-asawa kasi I also don't believe in long engagements because I've been in one before when I was much younger and isa po yun sa naging sanhi ng pain at brokenness ko rin bilang bilang tao, bilang lalaki. At ayoko na pong maulit yon bilang pag-honor din po sa kanya, bilang babae. At pag-honor po kay Lord. Kasi ang kumbaga, ang covenant po kay Lord is ano, is to really present to him the woman I'm going to marry and to honor her through through going at a pace na healthy po para sa dalawa. And naniwala din po ako kapag matagal yung relationship masyado, yung engagement, mas prone po sa mga temptations.
1: Oh.
2: And both of us, we really wanted our relationship to be God-honoring.
0: Mm-hmm.
2: So, naging kami, let's say, March 27 of 2022. 4 months later, nag-propose po ako sa kanya. And then, exactly 1 year later, March 27, 2023, kinasal na po kami.
1: Mm-hmm.
2: So, 1 year po.
0: Ah, okay.
1: Mas lang yung boyfriend-girlfriend.
0: Oh, mabilis lang. Pero it's
1: ako
0: a good,
1: din,
0: ano.
1: Eh. Ako din po kasi, ang resolve ko talaga, bago ako nag-yes sa kanya, preparing to say yes whenever mag-ano na siya, manliga ulit. Naka-ready ako na anytime, prepared ako for marriage.
0: Ah, okay. Kumbaga, hindi ka lang mag-say yes just to have a relationship. But when you say yes,
1: For long term
0: na. That's it. Sige. Magbe-break lang ho tayong muli and sumisigaw na naman yung aking apo sa baba. Talaga, napaka-strong ng batang yan. Pagka nasa office, siga. Pero in a charming way. Really love that apo. So anyway, sige, pagbalik ho natin, tatanungin natin sila na now that you are wedding. Ilang years na nga ba kayong kasal?
1: 3
0: pa lang!
1: Oo.
0: Parang ano, ang parang ang tagal-tagal.
1: No?
0: Oo, yun ang feeling. Oh,
1: ganun ang feeling din namin.
0: Oo. Teka, mas matanda ka rin ng ilang years, Shane, kay Grace?
2: 12 years po.
1: Opo. 12 years. So.
0: Meron bang ano yon advantage? You marry an older man? Okay.
1: Maraming pong advantage.
0: Okay, pero baliktad tayo. I'm older than your ninong. Oh, anyway. Sige. Pagbalik ko natin, tanungin natin yung mag-asawang ito. What was their beginning as husband and wife? Lalo na pagtapos na po ang romance. Ayan, setting in na. Kasi dito papasok yung si Shane ba is faithful? Si Shane ba is allowing Grace to still be herself? At hindi yung kinokontrol niya kasi marami ho yung ganon. Unknowingly, kahit ang husband, mahal na mahal yung wife, can be controlling. Pero vice versa, ha? Pwede rin ang wife controlling the husband. So sige, tignan natin yan. Stay with us po, mga kaibigan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
5: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
6: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
7: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
8: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
9: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
10: Sumasa sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Hindi lang.
11: 702-DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Nako, na-miss nyo yung unang kwentuhan namin pero stay pa dahil nandito pa ho yung mas marami pang kwento, mas marami pang kailangan unawain in a married life. Although, ang gusto natin kasing hong i-emphasize dito, if the wife is secured and happy, she is becoming the mother also that she desires to be. Kasi pagka magulo ang kanyang marriage, ang kanyang relationship with the husband, nahirapan din siya how to take care of the children. And ang tendency po, just for clarity, may mga wives na pag hindi secure sa husband, ang security ng love nila hinahanap mismo sa anak, which is mali. Dapat po, husband and wife, sila yung nagtutulungan to be secure at pinapasa yung security pareho nila sa anak. Hindi yung nanay will find the security sa mga anak. May mali ho doon at hindi yun healthy. Ayan. We're not saying na parang the security we also find in our own children, pero it does not always come out healthy. Another thing, ang nangyayari po, nagiging dependent yung mother sa mga anak, which is not also good. At yun ang tatanungin natin, alamin pa natin lalo sa mag-asawang ito. Ako po si Carmen Go Vargas. Thank you for joining us. And kahit mag-isa ako, natutuwa ko yung guest natin, parehong madaldal. Gusto ko nga sumingit ng mga tanong, pero natutuwa ako, marami silang kwento. I-welcome back natin ang mag-asawang Shane at Grace Dimagila. Ayan, good evening muli sa inyo, mga inaanok. Ayan. Okay. So, ang dami kong bina-background. And gusto nating malaman ngayon, now that you are married for 3 years, na parang ang feeling ko ang tagal-tagal na, kamusta naman yung mga una after the honeymoon stage? Yung mga, ano na yung mga realization nyo? Nagkakainisan na ba kayo? Ayun kasi, tanda-tanda mo na, ikaw kasi bata ka mag-isip. Ayan, with the age gap. Sige nga, kwentuhan nyo kami. Mauna ka, Gray.
1: Paano pag ganun?
0: Wala ba? Wow!
2: Kasi may resolution po kami, even before bago kami kasal, nung engaged pa lang po kami. And you know, we were able to process this together because we were also given the opportunity to have a marital counseling by our Ninong JV. So through this counseling din, nabigyan po kami ng space to discuss our non-negotiables, our negotiables, our principles, and what we will agree on, expectations, paano kami mag-a-adjust sa isa't isa. At ang agreement po namin, isa sa mga pinaka-major agreements po namin, kapag mag-a-arise na po ang pag-aaway, hindi po yan maiwasan. It's not a matter of if, but a matter of when. Malinaw po sa aming dalawa na hindi po kami magsisigawan. Wala pong sigawan, wala pong blame game. Kapag, let's say, mataas po yung mga emotions, we will give each other the space para po kumalma muna. So, wala pong mag-interject ng karapatan na hindi, dapat makinig ka sa akin. When clearly the other one needs some space. Even before getting married, malino na po sa amin yung agreement namin at intentional din po kami to practice it once we got married. And to answer your question po, paano yung buhay after nung honeymoon? Actually, from my perspective, masasabi ko na we hardly had a honeymoon period dahil wala pa pong isang buwan ng since kinasal kami, nabuntis po si Grace.
0: Ah, okay.
1: Honeymoon, siya?
2: Honeymoon baby po siya.
0: Okay.
2: Time.
0: Very good.
2: Even before we, even as we, ako personally, ang sabi namin, ang gusto po namin magbuntis na around 6 months to a year after wedding namin. Para ma-enjoy po namin yung time namin together kasi saglit lang po kami boyfriend-girlfriend. Saglit lang po engaged. And even before that, hindi naman po kami matagal na magkaibigan.
1: So,
2: we want to use that time to get to know each other more. Kaya lang, ayun na nga, dumating na yung aming L. Salamat sa Panginoon. Which is, took us by surprise din.
1: Yeah.
2: Welcome gift po si Ashira, pero wala po yun sa aming mga, yung mga near-term plans po namin. And so we had to navigate that. Kasi ako po may expectation ako na muna. Parang romansahan muna.
0: Okay.
2: Pero it had to be cut short dahil Ayun, nagbubuntisa po siya at navigate po kami sa changing ano niya.
1: Sa body.
2: Sa body niya.
0: Oo nga. Tama.
2: Sa katawan mo yun.
1: So yun nga. Iba nga yung journey nung nagbubuntis. Siyempre, pinaplano na din mo paglabas. Yun.
0: Curious lang ako, kanina may nabanggit si Shane. Ano yung mga areas na nung nag-uumpisa rin kayo na hindi naman kayo usapan ninyo, walang sigawan, need to process it pag kami ano. Ano yung mga issues ba na lumalabas? Are they issues that you have kumbaga experience when at a younger year na nung bata kayo? Lumabas ba 'yon? Na-settle niyo ba? Sige, who goes first?
2: Siguro una-una dahil pareho po kaming ano galing sa background ng broken families.
0: Okay.
2: And our parents, my parents are, you know, separated. Broken po yung marriage nila siya, sa case din po ni Grace. So pareho po kaming walang model growing up of what a healthy marriage is. Walang pagpakita sa akin kung paano maging isang mabuting mister. Mali po lang siguro sa lolo ko na hindi ko rin naman makitaan masyari. Sa memory ko po, of course, alam ko minahan na yung lola ko. Pero, in, you know, in hindsight, as I look back on, sila po kasi nagpalaki sa akin. I look back on my experiences with my grandparents, hindi naman po sila yung showy, hindi rin po sila yung masalita. And my grandfather demonstrated a kind of fathering and a kind of parang yung typical Filipino na typical male husband. Provide lang as long as he gives the needs or provides the basic needs of his wife and children, okay na po. Pero hindi lumalalim or sa emotional level, sa emotional connection. I'm not saying na wala po yung mga yun, pero siguro kung meron po, napaka-limited. So yun. So, and of course, sa sarili ko pong mga magulang, since hindi rin naman po nila ako napalaki, at na their marriage has broken up very early on. Parang wala pa yata akong 7 years old. Naghiwalay na sila. Wala rin po talaga akong naging model kung paano maging asawa, paano maging mister, paano maglambing sa misis. So coming into that, siguro sa earlier stages ng marriage namin, hindi ko alam kung nangangapa ako rather kung paano ko i-express yung emotions ko. And also I'm also careful not to hurt her to the point na ano ko, parang urong sulong, hindi ko mapanindigan.
0: Yun yung tanong ko, pumapasok ba yung mga insecurities mo while you were growing up?
2: Yes, definitely. Hindi ko alam kung sapat na ba ako, kung sapat na ba yung ginagawa ko, kung kulang pa. Ang fear ko po, ito, ay ultimately iwanan niya ako. So, coming up from my background and having the brokenness and the trauma of rejection and abandonment. Dahil po yung nanay ko, siya po yung sumakabilang bakod.
0: bahay, sumakabilang bahay.
2: So I felt like anytime pwede po akong iwanan.
0: Iwan, okay.
2: Parang trauma ko na ano na nabuhog sa akin to fully give myself to her in the earliest days of our marriage.
0: Kasi ang nang-iwan sa family niyo ay ang mom mo. So possible kaya na si Grace din as the wife iwanan ka. So how about you, Grace? Ano yung sayo, your background, the wounds that you have?
1: No, connection sa sinabi niya kanina yung kasi syempre aside lang sa bilang babae, gusto natin ma-feel pursued. Every day, no? Siguro kasi ako, touch din ako, love language ko. So, dahil sa ganong issue niya, kasi growing up din, I did not grow up with my father. Tapos, So, never kung ano, ano ba?
0: Na-feel yung ano, assurance, security.
1: Oo.
0: Of a man's love, parang ganon.
1: So, I think yun yung hinahanap ko na lumalabas. Sinasabi ko sa kanya na ano. Kahit naman mga ano, kahit isang bulaklak lang or isang sayaw dyan. Yung ganon. So, yun yung, I don't know kung ano yun, galing sa, wound siya ng tatay ko kasi never naman pinafeel sa akin yung growing up. So, aside lang na bilang babae, gusto natin maramdaman yung security na gano'n.
0: Oo, naintindihan ko yan, Grace, kasi ako minsan sinatanong ko sa ninong nyo, mahal mo ba ako?
1: Oo.
0: Yung mga gano'n, di ba? Yung, ba't wala kang ginagawa? Wala kang nararamdaman. Gano'n. So that's so normal, Grace. So how did you work it out? Pagka ganong ikaw, Grace, pagka parang iniisip mo, mahal kaya niya ako, wala man lang isang bulaklak dyan. O kaya candy.
1: Sinasabi ko sa kanya. Sa especially pag sa personal ano, pag nag-uusap kami dalaw. Ina-express ko sa kanya na this is I felt na minsan parang gusto kong maka-receive ng bulaklak. Kung ganun. Wala kang parang sorry. Anak ko sa taas.
0: Okay lang yan. Bata
1: also
0: yan.
1: Also yun, parang more on ganun. Sinasabi ko sa kanya.
0: Paano?
1: Naman, pitas ka naman ng bulaklak sa labas.
0: Kahit yun na nasa street lang, sakali.
1: So, paano? Kasi sa niya, ano, actually, yung pinaka-unang stage na ano namin siguro naging major challenge sa finances eh.
0: Ah.
1: Parehas kami kinasal kami, parehas kami ano kasi missionary.
0: Oo nga.
1: Sobrang naging challenge sa amin financially.
0: Oo, tama.
1: Yun. So, parang dahil nga tight kami, syempre ano, gusto namin magtipid. Yung husband ko, especially siya, kasi ano, mas siya yung nagmamanage ng ano namin, ng finances. So,
2: and I was feeling insecure kasi bilang lalaki, it was a challenge for me to provide for my household, especially nung nga, nagkabinak na kami at early on in our marriage, kumbaga hindi pa kami personally bilang lalaki, I felt that hindi pa rin ako nakakabuelo. Coming also from a background of actually hindi man ako, I haven't been a missionary for so long yet. Prior to becoming a missionary, prior to answering my call, matagal po akong nagnegosyo, so I knew how it was to have money. Pero coming into our marriage, parang all of a sudden I felt
0: wala
2: like
0: pera.
2: Mag-provide, wala akong pera. So I was feeling insecure bilang lalaki. Kaya doon dumarating yung mga fears ko, iwan ba ako nito? Baka pag nagutom na to or what? Kain pala. Alam niyo yun, yung mga irrational things lumalabas ko. Simply because I felt insecure about our finances. And I also was dealing with some issues with idolatry of money. Yung security ko pala bilang tao, bilang lalaki, was, you know, anchored to the wrong place or to the wrong on the wrong source, which is yung kumakali yung laman ng bank account ko. So just to say, the Lord was doing a lot of things in me. Sometimes it was ano, I responded well, sometimes more often than not nagiging hindi maganda po yung response ko.
0: Right.
2: At ako po siya.
1: Mm-hmm.
2: Na parang yung insecurity ko was creeping, was leaking onto her. Kaya hindi ko po mabigay sa kanya yung paglalambing na hinahanap niya. I wasn't feeling secure enough about my masculinity na hindi ko naisip yung ano yung perspective niya. Hindi ko nako-consider yung perspective niya na kailangan niya ng ano na expression ng ano ng paglalambing or ng affections. Siguro yung bulaklak na yun, actually I don't take it lightly in such a way na actually may liga kong magano parang early on sa relationship namin as boyfriend and girlfriend. Actually siya na nagsabi sa akin, huwag mo na akong bigyan ng bulaklak.
1: Actually
0: ganon
2: Oh, pero coming into our marriage, yun na po, with the reality of strained finances, hindi ako maka-afford ng bulaklak. Tapos meron pa kaming ano, even sa pregnancy pa lang, syempre yung pagpapacheck up.
0: Yes.
2: Ano yung pag-supplements, pang-anak. Mas ano na mas natuon po yung pansin ko doon na naging ano siya, parang naging burden at pressure sa akin.
0: So how did the Lord come in na ito yung kasi para rin maging masaya si Grace in having a child, in taking care of the home, dapat din secure siya sa'yo. Eh, malaking bagay ang finance, especially sa women, na ang concern din sa bata, sa bahay, sa family. So, paano sinagot ni Lord yon? Shane, how did the Lord answer that to you, for you? And sa'yo din, Grace. Mauna si Grace.
1: Muna, Nina. Siguro, ang maganda din coming into marriage I significant healing from my ano, past, no? Kasi mas nagkaroon ako ng significant healing sa sense of security ko sa Lord. Sa sarili, sa Lord. So coming into marriage, kahit ganun yung status namin, yung challenges sa finances.
0: Hi, Asira. Hindi, okay lang. Ayan, gusto lang niya makita siya.
1: Naging status po namin. Ako, I was training with the Lord personally eh. So how I'm going, paano ko siya masusuportahan sa span na ganito yung ano namin. Challenge financially. Yung hindi ako yung inaaway. Hindi ko siya inaaway. I was, you know, parang mas sinasama. Ang naging ano sa akin kasi ng Lord, samahan siya eh.
0: Tama.
1: He's journeying this deep ano issues na hindi kinakailangan ng pangunahan ko siya or sabayan ko siya, diktahan ko siya na dapat ito. Kasi hindi siya makatulong sa kanya lalo. So, ako, good thing na I guess yung security ko coming into marriage was na build.
0: Na secure ka kay Lord.
1: Ako sa Lord.
0: Kaya hindi ka umaasa o nag-expect kay Shane, kundi sa Lord.
1: Oo. Yun. So, I think sa akin personally, ganun yung naging perspective ko.
0: Shane.
2: Actually, gusto kong i-affirm yung bagay or confirm yun. Si Grace po never nagging. Never. Although nararamdaman ko na napapasa ko sa kanya yung insecurity ko. Nandiyan na si Judith, di po ba?
0: Judith sa singil, sa kuryente at tubig. Okay.
2: Everything else, but you know, the Lord dealt with me by showing me who He is. That He is a father, that He is a loving father and an able and willing provider. Hindi man niya pinakita sa akin na hindi man niya binago yung sitwasyon agad-agad, no? He was taking me into a journey to know Him more as a father and to know myself more as His beloved son. So kailangan mag-connect po muna ako doon. Kailangan ma-secure muna ako sa Lord bago niya in my words or in my understanding, bago niya ako dalhin sa level na I will use the word manifest. Bago mag-manifest yung blessing niya in the material or in the financial aspect. Kasi mas mahalaga sa kanya yung heart ko eh. If my heart is not right with him, my heart towards my wife and my baby also won't be right.
0: Tama.
2: So, itin ko po muna insecurities. Kailangan mapalagay muna ako. Kailangan ma-live out ko yung peace, the presence, all understanding na kahit ito lang yun. I needed to come into terms and confront my idolatry of money and security as a man.
0: Ang naintindihan ko sa mga ano nyo, explanation, yes, here you are, you have your issues, it's part of your growing up, your past. Pero in the process na mas nakikilala nyo si Lord at mas nalalapit sa inyo, mas natututo kayong unang i-work out yung sarili nyong issues so that you do not always bring them sa marriage nyo.
1: Yeah.
0: But sometimes it comes out. Kagaya na sinabi mo, Shane, na ipapasa mo kay Grace yung mga fears mo. And
1: halatang ko yun. Sinasabi ko sa kanya. And pero ano, kumbaga sinasabi ko sa kanya in a way na tawag nito, it's ano, parang it's, kasi let's deal this together. Kumbaga kahit issue niya yon, kumbaga bilang asawa, na-assure ko siya na kasama mo ako. Hindi ka na mag-isa mag-brass dyan or mag-journey dyan. Kaya ako nandito.
0: So, pero ang daling sabihin na ikaw ang lalaki, dapat you're taking care of us, mga ganon. And most of the time it comes from sabi mo nga Grace, hindi mo na experience yung care ng iyong tatay. At hindi naman na experience din ni Shane ang understanding ng isang nanay or wife. So grabe, no? Tas kayong pinagsama. Buti na work out nyo only because of the Lord. Tama ba?
2: Talaga.
1: Based ni God.
2: And, Ate Carmen, gusto ko pong i-emphasize din na I'm so proud of my wife. She lives up to her name. Talagang, the Lord made sure that I received the supply of His extra grace. My wife, kasi yun nga po, never niya akong ninag. Kung sinumbatan, yes, may mga hindi kami pagkakaunawaan, may mga petty fights and quarrels here and there. But it was never to the point na nagsigawan kami or never to the point na yung nasaktan talaga namin ang isa't isa. Para magbago yung pagtingin namin sa isa't isa. So it was all because of the Lord's grace. It was so empowered to control our tongues and to lead our emotions, especially when dealing with each other. Hindi perfect. Ninanavigate pa rin po namin and kada season, panibagong level po of navigation yan. Kasi iba-iba yung mga challenges na eh.
0: What do you mean, yung iba-ibang season? Anong season kayo ngayon?
2: Season of having a
1: toddler.
2: A toddler.
1: Iba yung ano yung newborn.
2: Iba yung newborn eh. Kasi pag newborn, ang dali lang, isasalpak
1: lang
2: niya,
1: lang
2: tapos
1: yan.
2: Tulog na.
0: Padedehin mo lang, tulog na. O ngayon, ano, naglalakad na. May sarili ng will.
2: Nag-explore.
1: Nag-express na ng
2: emotions. And discovering yung daughter po namin ay may strong extroverted personality.
0: Sabi ko na nga.
2: Kasi parang po kami introvert. So, panibagong ano siya, discovery at navigation. At panibagong ano rin, appropriation ng grace ng Lord kung paano po namin siya malalakihin, tuturuan, paano namin siya ililid sa Lord.
0: Wow. That is a new season. Ayan. Sige, mag-break tayong muli and pagbalik natin. Tatanungin naman natin ang mag-asawang ito. Especially on the part, sa bagay pareho sa kanila kasi ibang perspective ng mismo ni Grace as a wife and mother, especially as a mother. And then ang perspective ni Shane, how to really take care of Grace para she would also be a very secured mother para kay Ashira. Sabi nga nila, new season, challenge na toddler na. At ang toddler, anong toddler? No, always no. I have my way. Kayo ang sumunod, hindi akong susunod. Sige, that is exciting. Naalala ko pagka nasa office nag-meeting tayo, team prayer. Ang gulo-gulo ni Ashira Sansan, sabi ko, napaka self-assured ng apo kong ito. Walang problema. Ayan, but that's part of the growing up. Dapat nga hindi pinipigilan. Binibigyan na lang ng pampalibang. O sige, stay with us po.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
12: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
13: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
12: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
13: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
12: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito.
14: Ah!
12: Pambira naman, oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
13: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
12: Ano ngayon sa'yo?
13: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
12: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
13: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
14: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
10: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Ito po ang panahon ng paghilom. Natutuwa kami, andyan pa rin kayo at nakakatuwa ngayong pag-usapan na kasi ito yung pinaka-topic natin. Paano nga ba nagiging secured na nanay ang isang may bahay? Kasi merong kinalaman talaga din ang asawang lalaki doon sa security ng wife to be a mother, the kind of mother na gusto rin niya. At gusto rin naman ng husband, pero lalo na ito ang kaloob ng Lord. So magandang gabi po. Ako si Carmen Go Vargas at kasama ko ang mag-asawang Shane at Grace. And tulog ang kanilang baby, gabi na, kaya tulog na yan. So buti na lang. Kahit mainit ang panahon, we're glad na nakakatulog pa rin ang ating toddler. Yan. So again, Shane, Grace, good evening sa inyo. And ang tanong natin ngayon, paano, ano ang ginagawa mo, Shane, to help si Grace to be secured so that she can be the kind of mother she can be? Kasi madalas sa hindi, pagka yung ana, banggit ko na to earlier, pagka hindi secure ang mother o yung wife sa husband niya, hirap siya to focus on taking care of the children. So, ang security niya rin, hinahanap niya instead na sa iyo as the husband or kay Lord, ano, eh dun sa mga anak. Eh, yung mga anak, hindi nila burden yon. Dapat hindi. Yon. So, marami tayong nakikitang marriages na ganyan. So, how do you make sure that Grace is secured in her role as a mother?
2: Twofold po yung sagot ko dito, Ate Carmen. Una, spiritually, I need to be secure in the Lord, myself.
0: Yeah. Ikaw.
2: Wala po yun, I would be dilly-dallying sa marriage lang po namin. It's either parang hit or miss, bahala na. So, gaya po nung nabanggit po kanina, I had to come to terms with my fears, with my insecurities, and allow the Lord to heal me in those places. And ongoing po siya.
1: Yeah.
2: It's not like natapos na po siya, pero... ang nararanasan ko po is, you know, season in, season out, as long as I am available to the Lord for His healing and for His rebuke, for His intervention. Tapos if I intentionally partner with Him, kung makipag-cooperate po ako sa leading ng Lord, then dun po ako unti-unti na heal para maging secure sa sarili ko bilang lalaki, bilang asawa, bilang tatay, bilang individual na anak ng Panginoon. And then, in the practical naman po, ano po kasi ako eh, yung love language ko to give is service. So yun po, kung paminsan-minsan may tampo yung misis ko kasi hindi ko siya. Actually, nahihirapan po akong mag-isip ng

0: Because of my security in the Lord and in myself, na-empower din po ako na to step up as a man at matugunan po yung pangangailangan namin bilang mag-anak, to find ways para po mag-increase po yung household income. At ayun po, masasabi po namin, by the Lord's grace, we are, I mean, the Lord is such a good father. I wish we had more time for this, and so I could exalt him and testify about.
1: Give me one story ng faithfulness ni Lord quickly.
0: We are provided for, and right now, nakatira po kami sa matatawag nating mas upscale na community, and we're not worrying because we know that the Lord is a good provider. Meron po kami enough.
2: Nakalipat na kami.
0: Opo, nakalipat po kami ng tirahan. Salamat po sa Panginoon. At nag-supply po siya. Meron po kami provision. I'm feeling more secure as a man dahil nabibigay po po yung mga pangailangan ng mga anak ko. At minsan, hindi lang yung pangailangan. May konting extra para sa mga
1: Sunday flower.
0: Flower. Wala pa sa ngayon. Hindi ko alam po saan ako bibili ng flower dito.
1: Okay, dangwa.
0: yun po. And I suppose yung pag na... Ito yung na-realize ko na parang coming into this new season of our life, dito sa literal sa bagong lugar, sa bagong tirahan, nararamdaman ko po yung peace ni Grace. Parang may bago siyang kapayapaan ngayon na hindi ko po nakikita nung time na siguro mga a year ago or a year and a half ago, 2 years ago. So na bilang asawa niya, bilang mister po, nakikita ko po how she is blossoming as a woman, as a wife, because I am more secure in the Lord, and actually, the Lord is also securing me within myself.
1: Wow. I love that. Kasi pagka secured, contented, growing in the Lord, yun din ang naipapasa mo. Unlike kanina, yung sabi mo na yung fear mo, anxiety, na ipapasa mo rin kay Grace. So, mas maganda ngayon na ito ang ipinapasa mo. Sige, Grace, ikaw, what could you say?
2: Yung mga sinabi niya, labi, since nung naging kami, sobrang taas ng anxiety, fear, operating. Basta, yun. Pero ngayon, kita ko sa kanya yung mas rested na talaga siya. And, it's very different from before. Ang laking bagay nun sa akin eh, kasi syempre nga, nadadrag ako dun sa, kasi very expressive siyang tao eh. So, passionate mag-express ng emotions din. So, ako, ang lakas ng ano ko din, syempre, bilang babae din, bilang nanay. Lakas yung pansense. Pansense ko. So, kahit hindi niya sabihin, alam kong nag-worry ko. So, sabihin mo na sa akin din.
1: Come straight to me. Naintindihan ko din yan kasi nung one time may in-express sa akin ng ninong nyo na naiinis siya about something. And then parang like you, Grace, I want to be of help. So dun sa kinainisan niya, I asked the person, pero mali lang yung words ko. Tapos sabi ko nga sa ninong nyo, meron yata akong mali nasabi. I think it should not have been said. Tapos sabi niya sa akin, Ga, I'm sorry, yung pag ini-express ko sa iyo yung inis ko, nahahawa ka pala. And to my rescue, gusto mo ring sagutin yung inis ko about this person. Tapos sabi ko, sige, huwag ka na magkakwento sa akin. Sabi ko na. Pero hindi rin tama yung huwag ka na magkakwento sa akin. Maganda rin alam mo.
2: Pero like, na sinasabi, alam ko. Kasi aside lang na nare-release niya, ako naiintindihan ko siya, masasamahan ko siya kung nasaan siya ngayon.
1: Tama. So, paano siya nagiging connect doon sa iyong pagiging nanay ngayon kay Ashira? Na yung nararamdaman mo at present with Shane?
2: Well, malaki nga. Like katulad niya, very, ang love language niya talaga is service. Malaking bagay din sa akin yon. Kasi nga, especially nung kakapanganak ko pa lang, nasa postpartum stage, challenge sa akin pag breastfeed. So nung 3 months na yon,

0: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, a 17 ng Mayo, Ezra chapter 4-7.
3: Nang mabalitaan ng mga kaaway ng Huda at Benjamin na itinatayong muli ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kinausap nila si Zerubbabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila, "Tutulungan namin kayo sa pagtatayo ng templo, sapagkat sinasamba rin namin ang inyong Diyos gaya ng pagsamba ninyo sa Kanya. Matagal na rin kaming nag-aalay ng handog sa Kanya, simula pa noong panahon ni Haring Esarhaddon ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito." Ngunit sinabi sa kanila ni Zerubbabel, Josue at ng iba pang mga pinuno ng mga angkan, "Wala kayong karapatang tumulong sa amin para itayo ang templo ng aming Diyos. Gaya ng ipinag-utos ni Haring Ciro ng Persia, kami lamang ang magtatayo nito para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Dahil dito, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupaing iyon ang mga Hudyo upang hindi makapagtrabaho ang mga ito. May sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persia upang kumilos laban sa mga Hudyo at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahong si Ciro pa ang emperador ng Persia hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. Sa simula ng paghahari ni Xerxes, ang mga kaaway ng mga Hudyong naninirahan sa Huda at Jerusalem ay nagpalabas ng mga nakasulat na paratang laban sa kanila. Noon namang naghahari si Artaxerxes ng Persia, lumiham dito sina Bislam, Mitredat at Tabeel kasama ang kanilang mga kapanalig. Sinulat ang liham sa wikang Aramaiko, kaya't kinailangang isalin sa pagbasa. Sumulat din si Rehum na gobernador at si Simsay na kalihim ni Haring Artaxerxes tungkol sa kanilang pagtutol sa mga nangyayari sa Jerusalem. Mula kina Rehum na gobernador at Simsay na kalihim, mula sa kanilang mga kapanalig na hukom, pinuno at sugo na galing sa Erek, Babylonia at Susa sa lupain ng Elam, kasama ng mga iba pang inilipat at pinatira ng dakila at makapangyarihang si Assurbanipal sa lungsod ng Samaria at sa mga lugar sa lalawigang kanluran ng Euphrates. Ito ang nilalaman ng liham. Isang pagbati sa kanyang kamahalan, Haring Artaxerxes, buhat sa kanyang mga lingkod sa kanluran ng Euphrates. Kamahalan, ipinapaabot po namin sa inyong kaalaman na ang mapaghimagsik at masamang lungsod ng Jerusalem ay muling itinatayo ng mga Hudyo na dumating mula sa mga bayang inyong nasasakupan at ngayoy naninirahan doon. Naisaayos na po nila ang mga pundasyon ng lungsod at kasalukuyan namang itinatayo ang mga pader. Kamahalan, kung maitatayo pong muli ang lungsod at pati ang mga pader nito, hindi na magbabayad ng mga buwis ang mga tao roon at mababawasan na ang malilikom na salapi para sa kaharian. Hindi po kami makakapayag na mangyari ito sapagkat kami po'y may pananagutan sa inyong kamahalan. Ipinababatid namin ito sa inyo upang siyasatin ang talaan ng kasaysayan ng inyong mga ninuno. Matatagpuan po ninyo at mapapatunayan sa mga nakatalang kasaysayan na ang lungsod na ito ay mapaghimagsik at sakit ng ulo ng mga naunang hari at ng mga pinuno ng mga lalawigan. Noon pa may mahirap ng pamahalaan ang mga tao sa lungsod na ito. Iyan po ang dahilan kaya ito'y winasak. Ipinapaalam lamang po namin sa inyong kamahalan na kapag naitatag na ang lungsod at ang mga pader nito, tapos na rin po ang inyong pamamahala sa lalawigang kanluran ng Euphrates. Ito naman ang sagot na ipinadala ng hari. Para kina Rehum na gobernador at Simsay na kalihim, para sa kanilang mga kapanalig na naninirahan sa Samaria at sa mga lugar na nasa lalawigang kanluran ng Euphrates, isang pagbati ang pinararating ko sa inyo. Ang liham na ipinadala ninyo ay isinalin sa aking wika at binasa sa harapan ko. Kaya't ipinag-utos kong gawin ang isang pagsisiyasat. At napatunayan na noon pa mang unang panahon ay naghimagsik na ang mga taga-Jerusalem laban sa mga hari. At ang paghihimagsik at pagsalungat nila sa pamahalaan ay naging karaniwang pangyayari na lamang doon. Binabayaran nga ng buwis ang mga makapangyarihang hari sa Jerusalem na naghari noon sa buong lalawigang kanluran ng Euphrates. Dahil dito, ipag-utos ninyong ihintuna ng mga lalaking iyon ang muling pagtatayo ng lungsod hanggat wala pa akong ipinalalabas na utos tungkol dito. Gawin ninyo agad ito bago pa sila lumikha ng pinsala sa aking kaharian. Pagkatapos mabasa ni Rehum, Simsay at ng kanilang mga pinunong kapanalig ang liham ni Haring Artaxerxes, agad silang nagtungo sa Jerusalem at pilit na pinahinto ang mga Hudyo sa muling pagtatayo ng lungsod. Napahinto nga ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem hanggang sa 20th taon ng paghahari ni Dario ng Persia. Nang panahong iyon, ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Ido ay nagpahayag ng propesiya sa pangalan ng Diyos ng Israel tungkol sa mga Hudyong nakatira sa Huda at Jerusalem. Nang marinig sila ni Zerubbabel na anak ni Sealtiel at ni Josue na anak ni Jozadak, ipinagpatuloy ng mga ito ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng mga propeta ng Diyos. Agad namang dumating si Tatenai na gobernador ng kanluran ng Euphrates at si Setar Bozenai, kasama ang iba pang mga pinuno. Tinanong ng mga ito sina Zerubbabel at Josue, "Sinong nag-utos sa inyo na gawin at tapusin ang templong ito?" Tinanong pa nila, "Ano ang mga pangalan ng mga lalaking nagtatrabaho rito?" Ngunit binantayan ng Diyos ang pinuno ng mga Hudyo, kaya't hindi sila pinakialaman ng mga pinunong taga-Persia habang hindi pa nakakapag-ulat ang mga ito kay Emperador Dario at habang hinihintay nila ang sagot ng hari. Ito ang ulat na ipinadala ni Tatenai sa hari. Sumainyo nawa ang kapayapaan, Haring Dario. Ipinapaalam po namin sa inyong kamahalan na binisita na po namin ang lalawigan ng Huda. Ang templo po ng dakilang Diyos ay muling itinatayo sa pamamagitan ng malalaking tapyas ng bato at ang mga pader naman nito ay pinapatibay sa pamamagitan ng mga troso. Masigasig po ang kanilang pagtatrabaho at malaking bahagi na ang kanilang nagagawa. Tinanong po namin ang matatandang pinuno roon kung sinong nag-utos sa kanila na gawing muli at tapusin ang templo. Tinanong din po namin ang kanilang mga pangalan upang maipaalam namin sa inyo kung sino-sino ang mga nangunguna sa gawaing iyon. Sinagot po nila kami ng ganito, "Kami ang mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa, at muli naming itinatayo ang templo na noong unang panahon ay ipinatayo ng isang makapangyarihang hari ng Israel. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng kalangitan, sila ay pinabayaan niyang sakupin ng Kaldeyong si Nebuchadnezzar, hari ng Babilonya. Winasak ni Nebuchadnezzar ang templong ito at ang mga tao ay dinalan niyang bihag sa Babilonya. Ngunit, noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Babilonya, nagpalabas ito ng utos para muling itayo ang templo ng Diyos. Ipinabalik rin ni Haring Ciro ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo. Ang mga iyon ay kinuha ni Nebuchadnezzar mula sa templo ng Jerusalem at inilagay sa kanyang templo sa Babilonya. Kaya ipinagkatiwala ni Haring Ciro ang mga kagamitang ito kay Sesbazar na itinalaga niya bilang gobernador ng mga Hudyo. Sinabi ng hari kay Sesbazar na dalhin ang mga iyon at ilagay sa templo sa Jerusalem. Iniutos din niya na muling itayo ang templo sa dati nitong lugar. Kaya't naparito nga si Sesbazar at inilagay ang mga pundasyon ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Noon sinimulan ang pagtatayo ng templo na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan ngay, hindi pa ito tapos. Ngayon, kung mamarapatin po ng inyong kamahalan, ipahanap po ninyo sa mga taguan ng mga kasulatan ng kaharian sa Babilonya kung tunay ngang ipinag-utos ni Haring Ciro na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Hinihiling po namin na ipabatid ninyo sa amin ang inyong pasya sa bagay na ito. Nagpalabas nga ng isang utos si Haring Dario na saliksikin ang mga kasulatan ng kaharian na nakatago sa Babilonya at sa lungsod ng Ekbatana sa palasyong nasa lalawigan ng Media, natagpuan ang isang kasulatan na ganito ang nakasulat. Nang unang taon ng paghahari ni Ciro, nagpalabas ito ng isang utos na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem upang dooy mag-alay at magsunog ng mga handog. Kailangang ang templo'y 27 metro ang taas at 27 metro rin ang luwang. Ang bawat pundasyon nito'y dapat na 3 patong ng malalaking bato at sa ibabaw ng mga ito'y ipapatong naman ang isang troso. Lahat ng kaukulang bayad dito ay kukunin mula sa kabangyaman ng hari. Ang mga ginto't pilak na kagamitan sa templo ng Diyos na dinala ni Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia ay dapat ding isauli sa pinaglagyan nito sa templo sa Jerusalem. Nang mabasa ito ni Haring Dario, gumawa siya ng liham bilang sagot kay Tatenai at sa mga kapanalig nito. Kay Tatenai, na gobernador ng kanluran ng Euphrates, kay Setar Bozenai at sa mga kasamahan nilang pinuno sa kanluran ng Euphrates, huwag na kayong makialam diyan. Hayaan ninyong ipagpatuloy ng gobernador at ng pinuno ng mga Hudyo ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa dati nitong kinatatayuan. Iniuutos ko rin tumulong kayo sa gawain ito. Ang lahat ng gastos dito ay kunin ninyo sa kabangyaman ng kaharian na mula sa mga buwis ng kanluran ng Euphrates. Dapat nabayaran agad ng husto ang mga taong ito upang hindi maantala ang gawain. Kailangang araw-araw kayong magbigay ng lahat ng mga hinihingi ng mga pari sa Jerusalem, gaya ng batang toro, lalaking tupa, at kordero na sinusunog bilang handog sa Diyos ng kalangitan, pati na trigo, asin, alak, at langis. Gawin ninyo ito upang patuloy silang makapag-alay ng mababangong handog sa Diyos ng kalangitan at upang lagi nilang ipanalangin na pagpalain ang hari at ang mga anak nito. Ipinag-uutos ko rin na parusahan ng sinumang sumuway o magtangkang baguhin ang utos kong ito. Isang biga ang huhugutin sa kanyang bahay. Patutulisin ang isang dulo nito at itutuhog sa katawan ng taong iyon. Ang kanyang bahay naman ay gagawing isang bunton ng basura. Pinili ng Diyos ang Jerusalem upang do'y sambahin siya. Kaya pabagsakin nawa niya ang sinumang hari o alinmang bansa na susuway sa utos na ito at magtatangkang wasakin ang templong ito ng Diyos sa Jerusalem. Akong si Dario ang naguutos nito, kaya't dapat itong lubusang ipatupad. Lubos ngang ipinatupad ni na Tatenai na gobernador at Setar

ng ikatlong araw ng ikalabindalawang buwan sa ika-anim na taon ng paghahari ni Dario, natapos nila ang pagtatayo sa templo. Ang buong sambayan ng Israel, mga pari at levita, at ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos. Sa pagtatalagang ito, nag-alay sila ng 100 toro, 200 tupang lalaki, at 400 kordero. 12 kambing na lalaki naman ang inihandog nila para sa kasalanan ng buong Israel. Isa para sa bawat lipi ng Israel. Inilagay nila ang mga pari at levita sa kani-kanilang tungkulin para sa paglilingkod sa Diyos sa templo sa Jerusalem, gaya ng nakasulat sa aklat ni Moises. Pagsapit ng 14 na araw ng unang buwan ng sumunod na taon, ang Paskwa ay ipinagdiwang ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sama-samang nilinis ng mga pari at levita ang kanilang mga sarili ayon sa kautusan. At pagkatapos ay pinatay na nila ang mga korderong pampaskwa para sa mga bumalik mula sa pagkabihag, para sa kanilang mga kapwa-pari at para sa kanilang sarili. Ang mga handog ay kinain ng buong sambayanan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Kasalo nila ang lahat ng taong nakipagdiwang sa kanila, mga taong tumalikod na sa mga paganong gawain ng mga naninirahan sa lupaing iyon upang sambahin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa loob ng 7 araw ay masaya nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampalsa. Tumulong sa kanila ang hari sa pagpapatayo ng templo ng Diyos ng Israel. Punong-puno sila ng kagalakan dahil niloob ni Yahweh na magmalasakit sa kanila ang hari ng Assyria. Makalipas ang ilang panahon, nang si Artaxerxes ang hari ng Persia, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nagngangalang Ezra. Nagmula siya sa angkan ni Aaron dahil ang kanyang ama na si Sirayas ay anak ni Azarias na anak ni Hilkias. Si Hilkias naman ay anak ni Salum na anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Ahitub na anak ni Amarias na anak ni Azarias. Si Azarias naman ay anak ni Merayot na anak ni Zerayas na anak naman ni Uzi. Si Uzi ang anak ni Buki na anak ni Abisua na anak naman ni Finehas. Si Finehas ay anak ni Eleazar at apo ni Aaron na pinakapunong pari. Si Ezra ay isang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos, kaya't lahat ng kahilingan niya ay ipinagkaloob sa kanya ng hari. Noong 7 taon ng paghahari ni Artaxerxes, umalis si Ezra sa Babylonia patungong Jerusalem, kasama ang isang pangkat ng mga Israelita na kinabibilangan ng mga pari at mga levita, mga awit, mga bantay sa pinto, at mga tagapaglingkod sa templo. Umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng 5 buwan. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Ito ang nilalaman ng liham na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra, ang pari at eskriba na dalubhasa sa kautusang ibinigay ni Yahweh sa Israel. Buhat kay Haring Artaxerxes, para kay Ezra na pari at eskriba ng kautusan ng Diyos ng Kalangitan. Ngayon ipinag-uutos ko na sino man sa mga Israelita, mga pari man o mga levita sa aking kaharian, na gustong sumama sa iyo pabalik sa Jerusalem ay pahihintulutan. Isinusugo kita at ng aking 7 tagapayo upang siyasatin ang mga nagaganap sa Jerusalem at Huda. Alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautusan ng iyong Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Dalhin mo ang mga ginto at pilak na ipinagkakaloob ko at ng aking mga tagapayo sa Diyos ng Israel na ang templo

0: ay nasa Jerusalem. Dalhin mo rin ang lahat ng pilak at gintong ipagkakaloob sa iyo mula sa buong lalawigan ng Babylonia, gayon din ang mga kusang loob na handog na ibibigay ng mga Israelita at ng kanilang mga pari para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Tiyakin mong ang salaping ito ay gagamitin mo sa pagbili ng mga toro, mga lalaking tupa, at mga kordero, pati ng mga handog na pagkaing butil at alak na panghandog. Ihandog mo ang mga ito sa altar ng templo ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang matitirang ginto at pilak ay maaari mong gamitin, pati na ng iyong mga kababayan, sa anumang naisin ninyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. Dalhin mo rin sa templo ng iyong Diyos sa Jerusalem ang mga kagamitang ibinigay sa iyo para gamitin sa paglilingkod sa templo. Kung may iba ka pang kakailanganin para sa templo, kumuha ka mula sa kabangyaman ng hari. Ako, si Haring Artaxerxes, ay nag-uutos sa lahat ng ingat-yaman sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates na ipagkaloob agad ninyo kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan ng Diyos ng kalangitan ang anumang hingin niya sa inyo. Maaari ninyo siyang bigyan ng hanggang 3,500 kilong pilak, 100 malalaking sisidlang puno ng trigo, 10 malalaking sisidlang puno ng alak, 10 malalaking sisidlang puno ng langis ng olibo, at gaano man karaming asin na kakailanganin. Ibigay ninyo ang lahat ng kailangan sa templo na ipinag-uutos ng Diyos ng kalangitan. Kung hindi, ay baka ibaling niya ang kanyang galit sa aking kaharian at sa aking mga anak. Labag din sa batas na pagbayarin ng buwis ang mga pari, levita, mga awit, bantay sa pinto, manggagawa o iba pang mga naglilingkod sa templong ito ng Diyos. At ikaw naman, Ezra, gamitin mo ang karunungang ibinigay sa iyo ng iyong Diyos. Maglagay ka ng mga tagapamahala at mga hukom na mga ngasiwa sa lahat ng tao sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates. Ang ilalagay mo ay ang marurunong sa kautusan ng Diyos. Sa hindi naman marurunong, ituro mo sa kanila ang kautusan. Ang lahat ng sumuway sa mga utos ng Diyos o sa mga utos ng hari ay paparusahan ng kamatayan o pagkabihag o pagsamsam ng kanyang mga ari-arian o pagkabilanggo. Sinabi ni Ezra, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ng ating mga ninuno. Inudyukan niya ang hari upang pagandahin ang templo ni Yahweh na nasa Jerusalem. Sa tulong ng Diyos, napapayag ko ang hari at ang kanyang mga tagapayo, pati ang lahat ng kanyang makapangyarihang pinuno. Lumakas ang aking loob sapagkat pinatnubayan ako ni Yahweh na aking Diyos upang tipunin at isama ang mga pangunahing lalaki ng Israel."
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

Sumaating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Diyos sa mga sandaling ito at sa lahat ng araw ng ating mga buhay. Ang atin pong global cast ng Life is Beautiful ay minsan pa kasama nyo para tayo po ay makapag-meditate sa pamamagitan ng mga awitin at ng mga maiikling insights na mula po sa inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Nandito tayo sa Sydney, Australia at kasama ang ating production team sa Manila, Philippines. Ito pong ating mga contents ay nais nating ibahagi sa bawat isa na nakikinig ngayon anywhere in the world sa pamamagitan ng internet o kaya naman sa pamamagitan ng radio. Patuloy po tayo sa ating mga awitin. Ipi-feature po natin ngayon ang mga compositions at mga awitin ng ating kapatid na si Ricky Sanchez.

Dito po sa Psalm chapter 96 ay ating mababasa. Psalm chapter 96, mabuting balita, Biblia. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ang mga tao po, napansin ko, simula nung tayo ay tumira dito sa Australia, dahil dito po ay maraming iba't ibang lahi na sama-sama, ang tawag ay multicultural. Ang mga tao po, kahit na saang lahi, ay mahilig na makipagkwentuhan. At ang tawag nga ng iba dyan, bidahan. Kapag may mga hindi na magagandang pinag-uusapan tungkol sa kapwa-tao, ang tawag ay chismis. O ngayon, sa Pilipinas at sa mga Pilipino, marites. Mare, ano ang latest? Ang sabi po sa binasa natin sa verse 3, kahit saan ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Kung tayo daw po ay may pag-uusapan, kung tayo daw po ay merong ibabalita sa iba, kung meron tayong iba vlog, kung meron tayong i-TikTok o i-share sa mga reels o ipopost sa Facebook, sana ito ay ang kadakilaan ng Diyos, ang dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Sa mga nangyayari po ngayon sa mga Pilipino, dahil sa mga balitang galing sa Pilipinas at nasa Pilipinas, maraming mga reactions, maraming mga comments, marami tayong mga iba't ibang kuro-kuro o opinion. Minsan po ang mga bagay na 'yan ay very negative ang epekto sa ating lahat, kasi nagkakasamaan ng loob, hindi magkaintindihan, lahat ay pare-parehong may puntos kasi iba-iba yung perspective, ano? At nagkakawatak-watak tayo. Pero kung pag-uusapan natin ay ang kadakilaan ng Diyos, tiyak magkakaisa tayo. Kung ang pag-uusapan po natin ay ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang salvation, tiyak magkakaisa tayo. At napakaganda nito, kasi tayo po ay mahilig na gumagawa ng mga himig. Marami tayong mga composers, marami tayong mga singers, marami tayong mga tumutugtog ng iba't ibang instrumento. Kaya sabi nga po, no, awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Yun pong ating likas na kahusayan sa musika bilang isang lahi ay gamitin natin sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. At ito po ay meron ding therapeutic, o sabi nga, cathartic value, sapagkat ang awitan at ang mga himig ay nakapagpapahilom ng mga sugat ng damdamin, nakakatulong para i-express ang atin pong mga saloobin. At kung ang atin pong tema ay pagpapasalamat sa Diyos, lalo naman tayong ma-edify o mapapagyaman. Ano po? Kaya ang temang ito ay nais nating lalong i-highlight sa pamamagitan ng mga awitin ni Ricky Sanchez na atin pong itinatampok ngayon dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. Sa ating mga awitan, sa ating mga kwentuhan, nawa ang ating topic ay si Jesus, si Jesus, ang ating Panginoon. At ito rin po ay pwede nating maging paraan para i-assure o bigyan ng katiyakan ng ating mga sarili na hindi niya tayo iniiwan, ang Panginoong Diyos hindi tayo pinababayaan sa gitna ng mga nangyayari sa ating bansa, sa gitna ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Purihin natin ang Diyos, ihayag sa madla ang kanyang kabutihan.

0: Mga komposisyon ni Ricky Sanchez, inawit din ni Ricky Sanchez ang inyong mga napakinggan dito po sa Life is Beautiful. Kumusta naman po mga kaibigan? Sa gitna ng ating mga challenging situation sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, dalangin ko na tayo ay patuloy na matatag at patuloy na nakakaranas ng guidance ng ating Panginoon. By the way, itong ating kapatid na si Ricky Sanchez, bukod sa maraming awitin para sa Panginoon, ay may mga contributions din sa mainstream music industry. Kagabi po ay kasama natin dito sa Sydney si Piolo Pascual at si Inigo Pascual, yung kanyang anak. At naalaala ko na isa sa mga inawit ni Piolo Pascual, ang composer, ay si Ricky Sanchez, na pareho naman natin silang kapatid sa Panginoon, ano, si Ricky, si Piolo. At dalangin natin na marami pa ang mga nasa music and entertainment industry ng Pilipinas ang maka-impluensya para sa Panginoon, lalo na sa mga panahong kagaya ngayon. Magbabalik po ang global cast ng Life is Beautiful.
1: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: sa'yo pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702
0: DZAF. Agapay ng sambayanay.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful.

We worship the Lord for who God is. Ang mga ganyang awitin nagpapaalaala sa atin ano na ang ating pagsamba ay nakafocus sa persona ng Diyos at hindi lamang dahil sa kaniyang ginagawang kabutihan sa atin. Kaya nga sa worship song na yan, sinasabi, Lord, we praise you because of who you are. Patuloy po, ang ating global cast ng Life is Beautiful. Maraming salamat sa ating Manila production team, si Reggie, si Jonathan Binaya, si Benjo, si Nat, at syempre ang ating mga engineers sa Bukawe Transmitter Site. Ako naman po ang inyong kasama, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Ang atin pong mga talatang pinagbubulay-bulayan na sa Psalm chapter 96, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Yan ang sabi sa verse 4. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya ay puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan ay sa templo namamasdan. Si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kaniyang kaluwalhatian. Ang pagpupuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kaniyang templo't maghandog ng mga alay. Ang pagsamba sa Panginoong Diyos dapat po may hatid na pagpupuri na taos puso. Pagpunta sa kaniyang templo, ang katumbas po niyan ngayon ang ating mga Christian fellowships na pagsasama-sama sapagkat ang ating katawan ang templo ng Banal na Espiritu, pero pag nagsasama-sama po tayo, iyan ay parang templo din ano ng mga worshipers. At syempre, may kasamang pag-aalay ang ating mga love offerings sa Panginoon na taus-pusong ibinibigay na may kagalakan or cheerful heart. Ganun din syempre ang ating offering, living sacrifice, ang ating mga buhay, ang ating paglilingkod, ang ating pagmimisyon, pagmi-ministry, pagbabahagi ng mabuting balita. Ang lahat ng iyan ay para bang nagsasabi na sa pamamagitan ng buhay namin, Lord, we worship you and praise you. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating global cast ng Life is Beautiful.

Sama-sama po tayong manalangin. Dakilang Diyos, sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa inyo. Ang inyong kabutihan ng aming ibinabalita, ang aming ipinagmamalaki ay ang inyong karangalan. Sa gitna, Panginoon, ng aming mga pinagdadaanan bilang mga magkakababayan nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas, kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo. Salamat sa inyong mga sagot sa aming mga prayers noon pa man, at ngayon po kami naman ay dapat na humakbang, mamuhay in response sa inyong mga sagot sa aming mga panalangin. Nawa ay makita sa aming mga actions ang inyong pagtutuwid, ang inyong patuloy na kabutihan, ang inyong patuloy na pagmamahal ay isalamin ng aming pagmamalasakit sa isa't isa, at patuloy na pagsasama-sama ng mapayapa sa gitna ng amin pong mga pinagdadaanan bilang isang bansa. Tulungan po ninyo ang bawat isa na lalong ma-realize ang aming mga duties, mga responsibilities bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Jesus. Araw-araw, tinatanggap po namin ngayon ang inyong mga blessings para kami ay makapamuhay bilang mga mabubuting anak ng Diyos. Salamat sa mga blessings na ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Siya nawa

Kagaya ng istorya ni Joseph the Dreamer sa Old Testament, tayo po ay may iba't ibang mga pwedeng pinagdaraanan sa buhay. Minsan ay mga pagsubok, minsan ay mga tagumpay na minsan ay nauuwi sa panibagong pagsubok pero nagtatagumpay ulit. Ano? At ang magandang balita, ang Diyos ang siyang bumubuhat sa atin. Sabi nga sa awitin, He will carry you kahit na ano ang problemang ating pinagdaraanan sa buhay. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at kabaitan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lamang sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel, The Grape City Media. Hanggang sa muli, I am glad you are with me. Take care and the Lord bless you.

0: Life is beautiful. Life is beautiful.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso

0: namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agape ng Sambayan. Napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Happy Sunday sa iyo, kaagapay. Ang bilis ng araw, patuloy nating purihin ang Panginoon sapagkat nananatili siyang mabuti, nananatili siyang tapat. Kahit pa sa pabago-bagong kalagayan at sitwasyon ng ating buhay, kahit pa sa kabila ng napakadami nating pagkukulang, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kaagapay, bago po tayo magtungo o magpunta sa ating mga bahay-panambahan ngayong Linggo, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa ating prayer and devotion dito po sa Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero mula Biyernes hanggang Linggo. Tayo po ay broadcasting mula dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero. Ito ang Hardin ng Panalangin, ito po sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganun din sa 702 DZS app. Kagapay, nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng ating Panginoon. Simulan natin sa maikling panalangin. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, muli kami lalapit sa inyo, magpapakumbaba at patuloy na aamin sa aming mga kahinaan. Lord, patawarin niyo kami at linisin. Paging dapatin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagdulog sa panalangin ngayong araw. Panginoon, tinataas namin ang aming buhay sa inyo. Tinataas namin ang bawat kalusugan ng aming mga kaagapay at ang aming mga mahal sa buhay. Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan physically and spiritually, Panginoon, upang sa ganon patuloy na maranasan ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya sa aming mga buhay. Lord, pinagpipray din namin ang bawat ginagawa namin dito sa FEBC, ang broadcast, Lord, ay patuloy na kayo pong gumamit nito as an instrument of blessing to others, Lord, na makakilala din sila sa pamamagitan ng broadcast ng FEBC. Maraming salamat po, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kaagapay, kumusta ka na? Kung ikaw ay may prayer need sa mga oras na ito, ipadala mo na dyan po sa comment section at sisikapin po natin na lahat ng ito ay maidulog natin sa panalangin. At kung hindi man natin mabasa na lahat, umasa kayo kaagapay na sa aming personal prayer and devotion ay dadalhin namin ang mga panalangin ito. At kung may katugunan naman ang mga panalangin natin, abay bigyan nyo kami ng mensahe, padala natin ang answered prayer natin dito po sa FEBC nang mapasalamatan natin ng sama-sama ang ating Panginoon. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ikaw ay amin nakakasama sa bawat yugto ng ating buhay sa pamamagitan ng ating paglilingkod dito sa FEBC. At sa oras na ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay isa na namang napakahalagang paksa ang ating pag-uusapan. Kaagapay, ang sabi sa Mateo, Kabanatang 5 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw, pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kaagapay, kung ang kalayaan mo ay galing sa Panginoong Jesus, ikaw ay totoong ganap. Ganap ng malaya. Hindi ito dahil gawa-gawa mo lamang na anumang oras ay pwede kang sumabog na parang dam ng tubig na naka-imbak sa loob mo at naghihintay ka lang ng pagkakataong makawala sa kinalalagyan nito.
Mahalin tulad mo rin ito sa mga psychiatric patients na kailangan ng pangmatagalang gamutan sa kanilang karamdaman. Kung saan kapag ang gamot ay nawala na, maaring bumalik sila sa pag

naging depressed o sinusumpong ng kanilang paranoia. Lumalabas sa mga pag-uugaling hindi ayon sa normal na kalagayan ng isang tao. At minsan ay hindi nila kayang kontrolin ito at kinakailangan pa ng matinding gamutan upang makontrol ang mga tinatawag na unnecessary behavior na galing din sa loob nila. At kung hindi maagapan ang pagdudulot ng pinsala, hindi lang sa kanila kundi maging sa ibang tao. Ngunit kung may gamot sila, nagiging maayos sila at nakokontrol dahil sa gamot. Subalit sa ating mga mananampalataya kay Kristo, hindi tayo yung kontrolado lang natin ang ating mga sarili kaya tayo malaya. Hindi tayo yung nagtitimpi lang ng kulo sa loob na kung minsan ay gusto mo nang manakit ngunit alam mo lang dalhin o kaya mo lang dalhin. Kaagapay, hindi kalayaan ang ganyang klaseng pag-uugali. Dahil ang kalayaang tinanggap natin na kaloob ng Diyos ay nagmumula ito sa bagong buhay sa loob natin. We are free from within. Naalala ba natin ang sinabi ng Panginoong Yesus sa banal na kasulatan na kahit hindi mo daw sipingin ang isang babae, subalit kung sa isip pa lang ay nagnanasa ka na sa kanya, ito ay isang pangangalunya niya na. Nangangahulugan lamang at malinaw na pinapakita ng Biblia na hindi sa panlabas o aktwal lamang ang tinutukoy, kundi hindi yung nasa loob, no? It's about what is. Kundi ay yung nasa loob. It's about what is within. Jesus Christ is concerned with the inward part. Kung ano ang nasa kalooban natin, ay siyang mahalaga. Di katulad ng mga Pariseo na ayon sa Biblia sila ay bulag sa kanilang self-righteous. Marunong lang sila magdala subalit sa kanilang kalooban hindi sila tunay at ganap na malaya. Kung ang Diyos ang magkakaloob sa atin ng kalayaan, hindi niya nanaising magmumula ito sa sarili mong gawa at hindi ito magiging kabigatan para sa atin, kaagapay. Hindi nais ng Panginoon na habang buhay na parang nakararamdam ka ng ikaw ay malaya subalit ikaw naman ay tila bagang nabibigatan sa kalayaang meron ka. Malaya ka nga subalit napakalungkot mo naman. Kaagapay, kapag ang isang tao ay malaya, hindi dapat siya malungkot. Kung tatanungin ka, bakit ka malungkot? Bakit ka nananahimik? O mong sabihin, kasi pinipigilan ko ang aking sarili. Kagapay, kung totoo kang malaya, masaya ka. Hindi yung dinadaan mo sa ingay o minsan naman sobrang tahimik. May mga ibang tao dinadaan sa pagkanta, minsan upang hindi mahalata. Ngunit ang totoo, diversion lang nila iyon. Gumagawa ka ng iba't ibang klasing paraan upang hindi ka makahalata o hindi mahalata ng iba. Ngunit ramdam mo at alam mo na sa loob mo na hindi ka naman talaga malaya, no? Nililibang ang sarili na kunwari pinupuri mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit dahil alam mo na kung hindi mo ito gagawin, sasabog ka na parang bomba. Yung iba dinadaan sa joke o pagbibiro para lang pagtakpan ng tunay na nasa loobin. Ngunit hindi naman maitatago ang katotohanan ng hindi siya malaya. Kung ang kalayaan na meron ka nga, kung ang kalayaan na meron ka ngayon ay kalayaang gawa-gawa lamang, ang pinagmumula nito ay hindi sa kaliwanagan. Marahil ito ay bunga ng iyong kaloobang nababalot ng kadiliman. Sapagkat ang kalayaang tinatanggap mo o tinanggap mo ay nagsisilbing ilaw sa gitna ng dilim. At ito ay di kailanman maaring maikubli sa mga bagay na bunga lamang ng sariling pagsisikap. At nananatili ang kalayaang ito na nagmumula sa buhay na mayroon ka sa loob. Purihin ang Panginoon.

0: Sa sandaling ito kaagapay, atin namang idulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isang nagpadala ng kanilang mensahe. Tayo ay manalangin at ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ito. Panginoon, sa oras na ito, muli kami lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa inyong biyaya at katugunan ng mga nakaraan naming panalangin kahilingan, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na si Clarita Loa, Panginoon. Complete healing po ang aming prayer para sa kanya, sa kanyang sakit na asthma. Lord, pinagpe-pray din namin si Dennis Gregorio, Panginoon, ng kalakasan, ng kanyang kalusugan, Panginoon, at i-provide nyo rin ang kanilang pangangailangan sa kanilang negosyo, Panginoon. Complete healing po ni Tin Rubrica sa natapos na operation niya, Panginoon. Lord, alam namin nakakahabagan nyo po ang taong ito at gagaling siya lalong madaling panahon. Lord, pinagpe-pray din namin si Doc Lina Aquino Marasigan. Lord, ang aming prayer para sa kanya ay healing at negative result ng biopsy niya, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng karunungan at kalakasan. Amin din pinagpe-pray, Panginoon, si Wena Reyes. Ang kanyang panalangin ay kagalingan po ng kanyang physical na katawan, anuman ang kanyang karanasan o kasitwasyon ng kanyang buhay, Panginoon, na inyo po siyang abutin ng iyong pagpapala at kagalingan, Panginoon, na galing sa inyo. Lord, patuloy namin inilalapit sa inyo, O Diyos, sa oras pong ito, si Sister Maricel Policarpio Esman, purihin ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Na yung natapos po na kanilang family camp, Panginoon, ang aming dalangin ay patuloy niyo pong i-develop yung matibay na pananampalataya sa kanila at sa kanilang buong pamilya. Panalangin po ng aming kapatid na ito ay maging matatag at maging malakas sa bawat pagsubok na dumadaan, lalo na po sa pagsubok sa kanilang pamilya. Pagpalain nyo rin ang aming kapatid na si Brother Dick Esman, ang may bahay ni Sister Maricel Esman, Panginoon. At ganun din po, pinagpe-pray din namin yung ibang mga anak ninyo, Panginoon, na taga dyan po sa Santo Cristo Gospel Church, sa pamuna po ni Pastor Ram Flores at ang kanyang buong pamilya. Lord, ang buong SCGC ay bless nyo, ingatan nyo, at ang katagumpay ng kanilang mga gawain ay talagang makita at maranasan po nila. Maraming salamat po. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si Junior Neng Jeronimo. Ang kanyang panalangin ay maging magaling na yung kanyang asawa mula sa kanyang mild stroke, Panginoon. At pagkaloob nyo rin ng kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa gamutan, Panginoon, ng aming kapatid na ito. Lord, patuloy na pinagkakatiwala namin sa inyo ang kanyang asawa na nagkaroon ng mild stroke, na mabilis na kagalingan. At ang kanilang negosyo, Panginoon, ang daming dalangin na magkaroon ng maraming kliyente, customers, Panginoon. Pagpalain nyo sila. Pinagpe-pray ko rin ang aming kapatid na si Norma Marcelino, patuloy na kaligtasan ng buhay espiritual ang kanyang panalangin. Ganon din si Champy Candy. Ang aming panalangin para sa kanya ay para sa kanyang asawa si Obet, kalakasan at complete healing. Pinagpe-pray din namin si Debbie Alonte na yung anak niya ay magkaroon na po ng work upang sa ganoon ay kahit paano makatulong sa kanyang pamilya. Maraming salamat po sa oras na ito at patuloy namin tinataas sa inyo ang aming mga kapatid, Sister Mylene Magallanes Marzan, si Pastora Maribel Gonzales Orebilio, Pastora Nelda Llobrera Anahaw at Pastora Ninita Andres, ganun din si Tita Faith Nelly Martin. Ang aming mga kapatid na ito ay nasa Hong Kong, nagtatrabaho sila doon sa OFW. Ang aming dalangin ay patuloy nyo silang pakatatagin at ang kanilang community sa church, Panginoon, ang His Sanctuary, Panginoon, ingatan nyo po silang lagi at palawakin ninyo ang gawain na iniatang nyo sa kanilang mga balikat. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
1: May harding.
0: Kagapay magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito ay sa pakikipagdulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kagapay magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.

0: ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang Life Growth Inc. sa pangunguna ni Pastor Bernadette Morales, gayon din sa Executive Director na si Pastor Cookie Calaguas Puno. At ito pong LGI ay mayroong legacy project upang mabili yung adjacent lot para mas mapalawak pa ang ministeryo ng LGI. Ipanalangin natin ang tagumpay ng proyektong ito. Nais nating batiin ang ating mga listeners sa ating programa, si Ate Light Ricafrente mula sa Noveleta, Cavite, at ang kanyang mga kasama sa UCCP. Gayun din, binabati natin ang ating kaibigan, taga-subaybay ng ating programa, si dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno. Pagbati rin kay Kuya Ray Velasquez, kay Ate Beryl Coloma, kay Jake at Diane Di Vera ng Christian Solidarity Fellowship, kay Pastor June Relyorta, kay Pastor Romy De La Cruz, Ate Elsa Francisco, Saturnino Santos, Loida Sacramento, Epifanio Salvador, at Isabel Cugilon. Gayun din kay Pastora Remy Biscaro Amarles at kay Lisa Dungo Garcia.

Ang ating karunungang buhay sa araw na ito ay alam na alam ninyo ito, ang The Great Commission, at ang pagbabatayan natin ay ang Mateo 28,

16 hanggang 20. Ayan ninyong basahin ko ang Mateo 28, 16 hanggang 20. Samantala, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya, subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabo ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang The Great Commission o ang dakilang atas ay ipinagkaloob ni Jesus sa kanyang 11 alagad at iba pang mga tagasunod. Ito ay nangyari matapos siyang bumangon mula sa libingan. Kaya 11 na lang, wala na doon si Judas. Ang lugar ay sa bundok na ayon sa mga Bible scholars ay siya ring bundok kung saan nagbagong anyo si Jesus. Kailan ito naganap? Tulad na aking sinabi, matapos na bumangon si Jesus sa libingan. Ayon pa sa mga Bible scholars, naruroon ang 500 tagasunod ni Jesus na binabanggit sa 1 Corinto 15:6 na ganito ang sinasabi. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Hindi katakataka na may ilan sa kanilang nag-alinlangan, gaya ng sinasabi sa verse 17. Ngunit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. That was a natural human reaction, sapagkat ang kaharap nila'y isang taong namatay na, bagamat muling nabuhay. That has never happened before. Gayunman, pagkatapos ng kanilang encounter kay Jesus, naghiwa-hiwalay sila na taglay ang pananampalatayang gagapi, hindi lamang sa pag-aalinlangan, kundi maging sa kamatayan. Ang pananampalatayang nagtagumpay sa pagsubok ng pag-aalinlangan ay pananampalatayang matatag at makikipagmatagalan sa panahon. Sapagkat ito'y hindi blind adoration, kundi malalim na pinanday ng puso't kaisipan. Tunay na ang taong makapapawi, ang tanging makapapawi sa ating pag-aalinlangan ay ang ating personal na encounter with Jesus na maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia, pananalangin, pagsamba, at pakikipag-fellowship sa iba pang mga mananampalataya. Ganito ang buong sinasabi sa verse 17 ng ating aralin. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng ilan, sumamba pa rin sila sa nabuhay na Kristo. Alam nyo, posibleng sa kabila ng ating pagsamba sa Panginoon, ay mayroon pa rin tayong pag-aalinlangan na nadarama sa ating puso. Pero tulad nitong kasaysayang ito, sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, sila'y sumamba sa ating Panginoong Jesus. Kailangan pa rin tayong sumamba. Kahit meron tayong pag-aalinlangan, sapagkat habang sinasamba natin siya, maaaring doon siya gumawa ng kaparaanan upang alisin ang ating pag-aalinlangan. Sabi doon sa verse 18, lumapit si Jesus sa kanila. Hindi sila nilayuan ni Jesus sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan. Siya'y lumapit sa kanila. Di ba ganito rin ang ginawa niya kay Tomas? Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Tomas, nagpakita siya sa alagad na ito upang palayain sa kanyang pag-aalinlangan. Sa panahon ng pagsamba, doon tayo maaaring lumaya sa ating pag-aalinlangan.
Bago ibigay ni Jesus sa mga alagad at disipulo ang The Great Commission, nilinaw muna niya sa mga ito kung sino ang nagkakaloob ng dakilang atas na ito. Sabay may karapatan at kapangyarihang mag-utos? Wika ni Jesus sa verse 18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't ang kapangyarihan ng Kristong nabuhay ay hindi lamang dito sa lupa, kundi maging doon sa langit. That was absolute power. Walang hangganan at limitasyong kapangyarihan. Walang hindi sakop ng kapangyarihan ni Jesus na bumangon sa libingan. Si Jesus ang binabanggit sa pangitain ni Daniel na nasusulat sa Daniel 7, 13 at 14. Libong taon bago naganap ang hulang ito ni Daniel sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Sabi roon, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamahalaan niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Bumanggit tayo ng ilang authority ni Jesus. Una, pagtuturo. Sabi doon sa Mateo 7:29, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ikalawa, pagpapagaling. Sabi doon sa Mateo 8:13 at 14, at sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo. Mangyayari ang hiniling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Ikatlo ay pagpapatawad. Mateo 9:6, patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ikaapat, pagpapalayas ng demonyo. Mateo 9:32-34, pagkaalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. At panglima, pagbuhay sa mga patay. Mateo 9:25-26, ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito'y kumalat sa buong lupaing iyon. Matapos ipaunawa sa mga alagad at disipulo ang kanyang kapangyarihan at kapamahalaan na nagmumula sa Ama, noon pa lamang ibinigay ni Jesus ang The Great Commission, ang dakilang atas. Binubuo ito ng tatlong magkakaugnay at di pwedeng paghiwalaying mga atas. Una, ang pagmimisyon o ang paghayo. Ito ang missionary task ng isang tagasunod. Wika sa verse 19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Nang unang suguin ni Jesus ang 12 alagad, ang misyon nila ay ang mga Hudyo lamang. Doon sila magsisimula. That was their starting point. Ganito ang wika sa Mateo 5:6. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo
ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Kaya't noon ay limitado lamang sa mga Hudyo ang gagawin nilang pagmimisyon bilang pangunang hakbang. Ngunit nang si Jesus ay muling nabuhay, lumawak na ang saklaw ng misyon ng buong daigdig na. Sa Marcos 16:15 ay ganitong wika, "At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang ibabahagi ng mga alagad o ng mga disipulo sa kanilang paghayo ay hindi relihiyon, kundi ang mabuting balita na walang iba kundi si Jesucristo. Naparito si Jesus upang maging Panginoon at tagapagligtas ng buong sanlibutan. Kapag sumunod ang mga mananampalataya sa The Great Commission, magaganap ang sinasabi sa Filipos 2:10. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ikalawa, ang pagbabautismo at pagtuturo. Ito ang pastoral task ng isang tagasunod. Wika sa ikalawang bahagi ng verse 19, "Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Lahat ng mararating ng paghayo at sasampalataya ay kailangang sumailalim sa bautismo na isang public declaration ng pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito'y pagpapahayag ng pagtalikod sa makasalanang buhay tungo sa isang buhay na nasa ilalim ng kapangyarihan at kapamahalaan ni Kristo. Noon, ang mga Hudyo ay binabautismuhan bilang tanda na sila'y tagasunod ni Moises. Ganito ang wika sa 1 Korinto 10:2. "Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Ngunit ngayon, ang mga tao ay binabautismuhan bilang tanda ng pagiging tagasunod ni Kristo." Ganito ang wika sa Galacia 3:27-29. "Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griyego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos." Pagkatapos ng bautismo, susunod ang pagtuturo. Wika sa verse 20, "Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo." Ibig sabihin, lahat ng tumanggap kay Jesus na nagdeklara ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng bautismo ay kailangang turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos niya. Ang ituturo ay complete. Total obedience to Christ. Ang pagtanggap kay Jesus kasama ng bautismo ay maaaring maganap ng mabilisan. Ngunit ang pagtuturo ay mangangailangan ng mahaba-habang panahon. Maging ang mga alagad ay kinailangang turuan ni Jesus sa loob ng 3 mahabang taon. Yes, God can grow a mushroom overnight, but to grow a person into a matured Christian takes time. Total obedience is the keyword. Yan ang susing salita, kumpletong pagpapasako. Sino mang susunod sa Kanya ay kailangang talikuran maging ang sarili o sino man. The disciples' loyalty must belong to Jesus only and to Jesus alone.

tungkol sa pagliligtas ni Jesus sa buong sangkatauhan. Bilang mga disipulo ni Jesus, ang ebanghelyo, ang panuntunan, ang padron, ang mapa na dapat nating sinusundan. The gospel dictates the nature and the scope of Christian discipleship. Ang ebanghelyo ni Mateo ay nagtatatag ng bagong pamantayan ng buhay, isang countercultural lifestyle na hindi sumusunod sa pamantayan ng mundo. Ang tawag dito ay the Beatitudes lifestyle, kung saan ang itinuturing na mapalad ay yung mga aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, yung mga nahahapis, yung mga pinag-uusig at inaalimura dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang ebanghelyo ni Marcos ay nagpapalaya sa isang disipulo mula sa pagkamakasarili upang higit na pahalagahan ng iba at ibigin maging ang kanyang kaaway. Ang tawag dito'y other-centered lifestyle. Ang ebanghelyo ni Lucas ay nagtatakda ng katapatan ng isang disipulo, iisa lamang ang kanyang loyalty at attachment kay Jesus lamang, wala ng iba. Ang tawag dito'y first loyalty lifestyle. Ang ebanghelyo ni Juan ay nag-uutos sa isang disipulo na tanggapin si Jesus bilang tinapay ng buhay, ilaw ng sanlibutan, mabuting pastol, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang tawag dito ay Jesus, the Great I Am lifestyle. Mahirap ang demands ng the Great Commission. Hindi kayang gawin ito ng sinumang individual. Kung kaya't ang tinatawagan ni Jesus upang tumalima sa The Great Commission ay hindi individual, kundi ang buong iglesia, the whole church. Ang iglesyang nakatindig sa paniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at makapangyarihang tagapagligtas na maging ang kamatayan ay hindi makapananaig. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 16:18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Hindi tayo mag-iisa sa pagsunod sa The Great Commission. Kasama mismo natin ang Panginoong Hesukristo. Ganito ang ibinigay niyang katiyakan sa Mateo 28:20. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi natin siya makakasama physically, pero siya'y makakasama natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 14:16-17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa tagubilin ng iyong anak na si Jesus matapos siyang umakyat sa langit at tanggapin ang lahat ng kapangyarihang taglay niya noong una pa man. Ang atas na kami humayo, ipakilala siya sa buong mundo, kami mag-aral, kami matuto at aming ibigay ang lahat para sa katuparan ng The Great Commission. Salamat po dakilang Diyos at nawa ay isugo niyo sa amin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang sa pamamagitan ng Espiritu Santo maraming makakilala sa

0: sa aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nag-aanyaya sa iyo sa muli nating pagkikita-kita, pag-uusap dito sa ating programa. Tandaan mo, kapatid, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Alam mo ba, na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines sa dati nitong tahanan sa Karuhatan, Valenzuela City? Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
4: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
5: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
4: Sino ang manunubos na ito?
5: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
7: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702
7: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
9: Konektado.
10: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo.
9: Konektado.
11: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana pinasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po isama-sama mali sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayong araw ng linggo, kayo po ay patuloy na nakakaalala. Pero itutuloy pa rin natin ang ating paalala na every Sunday, pagka kayo po ay mag-worship, whether online or on-site, be there on time. And never forget, we have to give God our best. At sa atin hong pananampalataya, as we learn yung mga katuruan ng Panginoon, it helps improve our character. And syempre, napakahalaga din po ng improvement na may dudulot sa ating relationships. Yan po ang ating loving reminder every Sunday morning. At kahapon, no? Gumanda-ganda ang panahon. At least dito sa amin sa bandang Valenzuela dahil umulan. Ano po? At dulot niyan ay medyo lumamig-lamig po ang panahon. No? Ewan ko kung magtutuloy po ito ngayong araw, pero I do hope na kayo po ay patuloy na nakikibalita sa lagay ng panahon dahil kung iinit, kailangan protektado tayo. Kung uulan naman, kinakailangan preparado tayo. Yan ho ang atin hong mga kinakailangan gawin ngayon sa pagbabago ng panahon. Pero welcome development yung ulan dahil una sa lahat, medyo sobrang init na nga nito nakaraang mga araw. And secondly, mukhang kailangan talaga natin at natitigang ng mga lupa, no? At yun po ay malaking tulong sa atin. Well, ngayon po ay dinidiscuss nga natin yun pong book ng Exodus, pero hindi naman ho yung kabuuan. Nagsimula ho tayo sa pagtingin sa chapter 16, 17, and 18. No? Sapagkat parang dito ho, magandang makita natin yung naging immediate na naging uri ng tugon at sabi nga pakikitungo ng mga Israelites kay Moses bilang kanilang leader at sa Diyos bilang kanilang, sabi nga natin, savior. At makatapos nilang makalaya mula nga po doon sa Egypt, which was of course yung conditional doon ay in relation to slavery. You know, sila po ay napapahirapan na doon bilang mga alipin, dulot na rin ng stubbornness ng Pharaoh, yung king of Egypt, na sila po ay palayain ayon sa kagustuhan ng Diyos na buhay. Pero nakalaya sila doon at sila po ay bago makarating ng Kanaan, kinakailangan dumaan doon sa disyerto. Pero doon po, after a few weeks, no, or months, ay makikita na natin yung transition from, of course, mataas na emosyon at karanasan, no? Nakakita ka ng pagkilos, supernaturally lang ng Diyos para kalabanin yung paraon at binigyan ng plagues yung Egypt na talagang ayaw pawala ng mga Israelites. Nung sila po ay finally nakaalis na, ay nakita natin yung Himala sa pagkakahati ng dagat. At nasa high point sila. They have seen yung faithfulness at capacity ng Panginoon. Pero syempre, yun kanilang baybayin, mayroon ding sense of reality. No? At yun nga, di-deplete ng resources. Kahapon, diniscuss natin sa chapter 16, ang kanilang naging problema ay yung pagkaunti na ng kanilang pagkain. At ang kanilang hinaing ay una, kanilang ibinunton kay Moses, no, na parang may pasaring sa Diyos, no, kami ba'y nilabas dito sa lugar na ito para mamatay sa gutom? Kami yata ang aming mga anak. Yan, yun na po ang kanilang binibigkas. Siguro sa atin, sa panahon ngayon, habang bumabasa tayo, kasi nakita na natin yung kabuuan ng storya, madaling magkomento, pero iniisip ko rin kung halimbawa tayo ang nandun sa lugar na yon ng mga panahong yun, medyo bagamat mataas yung kung tawagin natin yung experience na positibo, yung mataas din yung threat na kanila hong dinaranas in connection naman sa kanilang food security. Siyempre may dala-dala silang baon, pero nung nauubos na, yung anxiety tumataas na rin. At kay Moses binunton, no, kami ba'y nilabas mo para lang mapahamak dito sa disyerto na ito? At parang kanila pang kinukumpara na mas mainam pa, no, alipin sila doon sa Egypt, no, sila ay kumakain ng karne at sagana sa pagkain, kagaya ng tinapay, at kung kailan nila gusto kumain, available ang food. Dahil nga po, sabi ko sa inyo, ang Egypt, dahil nga po sa River Nile, ay nakakapag-produce ng maraming surplus foods, no, at pwede silang magtanim ng crops, pwede silang kumain ng mga yamang ilog, at dahil din doon sa trade, yung komersyo, no, marami silang mga varieties doon. At the same time, siyempre, yung mga alagaing hayop ay well-watered. Kung paano may tubig ang crops, may tubig din para sa livestock. So, talagang medyo, ayun ay nakatulong ng gusto sa pag-angat ng civilization ng Egypt during the Old Testament times. Kaya lang, yun nga, ang goal kasi ay makaalis doon sa Egypt. No? Kasi gusto nila yung kanilang kalayaan at kasarinlan. Dahil nga, yun naman talaga ang kanilang goal, no, na yung pangako ng Panginoon sa kanilang ama na si Abraham ay matupad, maganap sa kanilang mga buhay. Pero as we have seen, no, talagang naiba na yung kanilang damdamin at saloobin na taglay-taglay nung nahirapan na sila. Pero ang Panginoon was, sabi nga natin, able to prove to them, I can provide for you. No? Nagbigay siya ng pugo at yun ang naging source ng protina nila, karne. At yung tinapay, bagamat hindi sila makapagtanim dahil disyerto, pangalawa, lumalakad sila, ay binigyan sila ng availability ng mana. No? At yung kanilang harvest is enough for a whole day. Na pagka kanilang niluto, ay parang ready mix na. Sabi nga, it tastes like wafer. na meron daw honey, no? So yun yung pagkakabigka. So it's a treat, no? Masarap yung pagkain na yun. Pero kailangan din, they have to depend on God on a daily basis. Dahil nga pagka kumuha sila ng labis-labis, nabubulok at hindi nila makain, no? Pero pagka ito po ay araw bago ang Sabbath, pwede sila mag-stock up ng kanilang mga naluto na mga tinapay based on the manna. At nagtatagal, no? Kasi nga it's a day of worship and it's also a day of rest, no? So yan po yung basically run through ng chapter 16. Sa chapter 17, ang naging threat naman is related to water, no? Nagkaroon naman ng problema dahil kawalan ng tubig. So siguro kung kayo ay nakakaranas ngayon ng water interruption, makaka-relate kayo partially, no? Dahil una, wala kang panglinis ng katawan. At syempre, yun ay malaking tulong para ma-alleviate yung init na dulot-dulot ng pagbabiyahe. At syempre, yung init na dulot-dulot ng disyerto. May pangalawa, kailangan mong uminom. Yun ang mas mahalaga. Hindi ka man makaligo, at least may maiinom ka. And that basically makes you survive, no? At hindi lang sila, kasi yung livestock nila, kailangan din ng tubig. At doon nga, nagsimula na naman silang magreklamo. At dito nga, sa Exodus 17, 3-4, hindi lang sila nagre-reklamo, but it came to a point na threatening na sila. Ito ang sabi. But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." So, problema nga naman yung tubig. Ito naman, kagaya rin ng pagkain, was not a problem sa Egypt. Dahil nga doon, meron ngang Nile River, so yung water source ay available, no? Madali doon ang tubig at patubig. At the same time, ang kanilang kalagayan dito ay medyo ano na eh, parang hindi lang para sa mga adults, iniisip nila yung kapakanan ng next generation, yung mga bata sa kanilang community na naglalakbay, no? Doon sa disyerto. At dahil noon, no, kanilang paninisi kay Moses nag-intensify, at ayon doon sa pakikipag-usap ni Moses sa Diyos, eh parang handa na silang batuhin siya. At dito nga sa Exodus, no, mga ilang beses mong mababasa, na may mga pagkakataon na talagang gusto na nilang alisin si ano eh, si Moses sa kanyang pamumuno para magtatayo sila ng panibagong leader, para sila naman ay ibalik na doon sa Egypt at magpapaalipin na lang uli sila doon. Whether yan ay dahil sa takot sa kalaban, whether yan ay may kinalaman sa pagkain or sa tubig, no? Talagang dumating sa kanilang sitwasyon yung pinagpaplanuhan na nila yung kanilang pagbalik. So, yun yung mahirap, no? In the middle of the journey, ikaw ba ay magtutuloy? O ikaw ba ay atras? So, kung atras ka, tanggapin mo na na pag bumalik ka, hindi mo na makukuha yung kasarinlan at hindi mo na makukuha yung lupain na dapat ay ukol sa inyo. Yan, parang ganyan. Pagka tumuloy ka naman, eh syempre, kinakailangan lakasan mo ang loob mo at magtiwala ka na makakarating kayo sa biyaya ng Panginoon. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, ang Exodus is not just simply a journey from one location to the other, but it is also a processing. Kaya 40 years eh, almost, no? Na sila po ay pinaikot-ikot doon. Dahil nga, very important na yung faith-building process ay mangyari sa kanila. They have to learn to trust God. Dahil pagdating sa Promised Land, it's not just occupying a location. This is where they will be, di ba? Establishing yung kingdom ng Panginoon. At sila ay magpapakilala sa buhay na Diyos sa iba pang mga civilizations and people groups. So, yun yung intention. At yun nga, maging dito sa disyerto, nabanggit natin kahapon, meron akong binabasa kasing isang material. Ang banggit doon, sabi niya, yung desert journeys before. It was very important saan yung location ng water sources, no? Like for example, isipin nyo na lang yung mga Chinese merchants, di ba, may tinatawag na silk routes. Magbabayba yan from Asia and then pupunta sila sa iba-ibang regions ng mundo, tatawid sila sa mga disyerto, yung ibang caravans, no? at kailangan nila makapasok sa mga inland na mga iba-ibang regions, no? Yung Middle East na pasok nila, Europe na puntahan nila. Ayan, yung dako nga dito sa may bandang Israel ay nakarating sila. So, maraming pinupuntahan because of trade. At ayon nga sa mga pagbaybay, hindi lang sa kanila, no, sa marami pa. Kailangan alam mo kung saan talaga may patubigan at may mga pwedeng lugar na makaistasyon ka na papatid doon sa difficulty ng kung tawagin natin open journey, no? Hindi madali, no? Ngayon nga kahit nga may teknolohiya ka kagaya ng satellite phones, meron kang navigation system, may sasakyan ka, pag nag-fail yung mga bagay na yun, natatakot pa yung tao. Imagine mo before, ang navigation mo was based on nature. It's either tinitingnan mo yung location ng araw, ng buwan, at ng bituin, no? So, very important yan sa navigation. Nakasalalay ka rin sa kung paano ka mag-a-adapt sa shifting ng weather. Kung bigla magkaroon ng sandstorm, bigla nagkaroon ng matinding init, yung mga iba-ibang mga factors. At syempre, iba pa yung mga paglusob ng mga bandido during that time. Kaya nga before, pag kami mga malalaking mga traveling groups, yung mga maliliit ang bilang, sumasama doon hanggat maaari in order for them to at least be protected. No? Nakikisama sila and yun ay very important. Sa Psalm, I think it's Psalm 95 na related dito sa account na ito ng Exodus chapter 16 to 18. Doon yung sabi ito ay Psalm of Moses na iniinganyan niya, naghahalo yung dalawang salita, ang mga Israelites to praise God at lakasan nila ang kanilang pag-awit. Hindi dahil bingi ang Diyos, kundi parang gusto niya na parang i-highlight na ito naman ay panahon natin ng pagpapasalamat. Isa pala sa reasons noon is because may mga foreigners na nandoon nakiki-encampamento sa kanila. Malaking grupo sila eh. At doon nga, tatanungin ng mga tao, bakit kayo madalas sumamba? O kaya ay umawit sa Diyos? Dahil lagi niya kaming tinutulungan at binibiyayaan. Bakit malakas? Sapagkat gano'n ang kanyang kabutihan, gusto namin. So may evangelistic nature pala yun. Yung singing of praises to God as a community. Nakakainggan niya dun sa mga tao to inquire about the living God. At yun ay pamamaraan din para ipaalam sa kanila yung kakayahan ng Panginoon. So in relation to chapter 17, no, dito may kita natin, hindi lang ito about yung water. No? Dito rin nakita natin yung labanan with the Amalekites. Sa ilang mga materials about Old Testament history, minsan yung sagot sa tanong ay gusto natin malaman yung tanong na bakit nga ba? Parang yung treatment sa tribo ni Amalek, no? Yung mga Amalekites, sobrang harsh, no? Parang pinalilipol ng Panginoon. Ang sabi natin, sapagkat as you read yung history ng Israelites sa kanila mga vulnerable moments, andun yung Amalekites, lumulusob sa kanila at pinahihirapan sila. Kinukuha yung kanilang resources, hinuhuli yung mga pwedeng gawing alipin. Of course, yung ilang mga bahagi ng kanilang community ay pinapatay. So, dulot niyan talagang nandoon din yung atas ng Panginoon, labanan ng mga taong ito. In this case, sa chapter 17, dito natin narinig yung famous na pangalan ng Diyos na Jehovah Nissi, no? The Lord is my banner. Dahil inutusan si Moses na nandun siya sa ibabaw ng burol, itataas niya yung tungkod. At yun ay magiging senyales ng pagpapanalo ng army ng Israel against the Amalekites. So doon mapapansin ninyo na habang nakataas, si Joshua naman, tiwala sa Diyos, tiwala sa leader niyang si Moses, na ito ay totoo, itong pamamaraan na ito. Ba't ko sinasabing totoo? Hindi ho biro yung, lumabang ka doon sa baba, dito ako sa taas, tataas ko tong tungkod na ito, mananalo kayo. Kung ako si Joshua, matagal kong tinitingnan si Moses, totoo ba yan? Para ang hirap paniwalaan, yan ang magiging basihan na ating pagkapanalo. At ito ay parang unusual na sistema, di ba? Pero yun na nga, tapat si Moses sa kanyang part. Sinabi niya yung totoo, mensahe galing sa Diyos, instruction galing sa Diyos. At pinanindigan niya yung pagtataas ng tungkod. Pero siyempre nakakapagod. wala kang nga tungkod, taas mo lang kamay mo na maghapon eh, mangangawit ka eh. Pero buti na lang na doon si Aaron at si Hur na inasistihan siya sa paghawak ng tungkod at dulot ng ano na gapi ng Israel yung tribo ni Amalek, no? Yung mga Amalekites. So dito ay sinabi ang Diyos ang aking ano ba yung banner or dambana. So very important na makita natin na ang Panginoong Diyos ay nagpapatunay sa Israel hindi lang ng kanyang katapatan kundi ng kayang kakayahan. No? At very important yan. No, remember, ang mga Israelites for the longest time, as much as aware sila na mayroong buhay na Diyos, na kakalinga sa kanila, may lupang pangako na ipinangako sa kanilang amang si Abraham, matagal silang nabuhay, ilang panahon silang nabuhay sa Egypt. At ang Egypt is a celebrated nation. Siya yung advanced civilization, progressive, no? May mga gusali katulad ng pyramids, no? May mga malalaking mga idols, no? Sa kanilang mga pharaoh, sa kanilang mga diyos-diyosan. Nakita niyo naman, di ba, kung kayo nakapag-tour, at least sa mga nakikita ninyo mga videos and pictures, no? Andun yung Sphinx, marami pa. No, nagpunta kami doon, iisipin yung civilization na ito. Libo-libong taon na ang nakakaraan pero ganito na yung kanilang level before. So talagang advanced sila. Marangya ang buhay, sagana sa pagkain. Parang ganyan, no? Ganyan yung reputation ng Egypt before. So, on the basis of that, yung mga tao inaalam ano yung susi ng kanilang tagumpay. Eh, syempre, nagahalo both yung practical, yung nakikita nilang mga siguro pamamaraan at pamumuno sa Egypt. Kaya nga, yung Pharaoh noon, nung panahon ni Moses, was not only regarded as a king, gusto rin niya magpakilala as a god. No? Parang, ganoon, mataas kasi yung pagtingin sa kanya, sa tagumpay na inabot eh. Pero kalakip noon, yung mga Diyos-Diyosa ng Egypt became popular. No? Kasi, yun nga, back then, naghahalo nga yung practical at yung superstition na ang sinasabi, kung merong ganitong kasaganaan, dulot yan ang aming pinaniniwalaan. So, dito naman, yung mga Israelites are starting to shift yung kanilang loyalty and belief. No? Papunta doon sa kanilang nakagisnan at exposure nila for quite some time, doon sa buhay na Diyos na ngayon ay nagdudulot na sila ay palayain na mula sa pagkakaalipin. So, marirealize nyo yan pag binasa ninyo yung mga accounts. So, dito, napakaganda nung mga tawag natin mga accounts dito dahil nagpapaunawa na unti-unti kailangan makonvince ng mga Israelites. No? Maybe iniisip ninyo, dapat noon palang kumbinsido na sila. Well, yes, sabi ko nga sa inyo, may high points noon eh. Pero kagaya rin ng tao, di ba? Pag panahon ng biyaya, mataas ang pagtitiwala, pag panahon ng pagsubok, talagang tumataas din yung takot, tumataas din yung pagdududa. At minsan, nagkakaroon ng tinatawag nating tawag ko dyan, parang spiritual na tampo. Merong pagtatampo sa Diyos, no? At dulot niyan, ina-applyan nga rin natin ang Diyos minsan, ng spiritual blackmail. Hindi mo binibigay yung gusto ko. Nahirapan buhay ko ngayon. Hindi na ako mag-church. Hindi na ako magbabasa ng Bible. Hindi na kita kikilalanin. Sometimes it's like that. No? It's a push and pull para sa mga tao. We're trying to apply it even sa Diyos na para bang we're trying to manipulate. Gawin mo to para sa akin kung hindi. Yan. Pero tandaan natin, walang mawawala sa Diyos kung magkaganyan-ganyan tayo. On the other hand, yung maturity natin ay hindi magkakaroon ng kaganapan. And yung faith natin will not be built up. No? So, remember, ito nga ay isang faith journey, no, sa buhay ng mga Israelites. Yung Exodus has that tawag natin content. So, sa chapter 18 din ito, may kita naman natin yung interaction ni Moses sa kanyang biyanan. Well, pagka babae, maganda yung story ni Naomi at ni Ruth, no, isang pag-uugnaya magbiyanan na humantong sa reward eventually. Dito naman ay yung magandang relasyong magbiyanan ni Moses at sa kanyang father-in-law na si Jethro. Alam niyo kasi may ano na eh, namuhay na si Moses dun sa lupain ni Sipora, yung asawa niya na anak ni Jethro. pinatawag lang ng Diyos para bumalik dito sa Egypt. So, kung ako nga sa kanya, di ba? Kung ikaw ay sasama ang loob mo, ipapatayin pala ninyo ako. Ako na nga ay nagsakripisyong samahan kayo. Balik na lang ako rin. Pero hindi. Yung commitment ni Moses, sabi ko sa inyo, isa sa may kita ninyong maganda rin dito sa book ng Exodus. Hindi madali yung ginagawa niya. Madaling sukuan yung hirap na inabot niya kasi. Pero yung commitment niyang gawin yung nararapat ay nandyan. No? At napatunayan naman. Nung nagkita sila ng kanyang biyanan, dala-dala nga yung asawa ni Moses, hinatid sa kanya, pati yung mga anak niya. No? Tuntua naman si Moses siguro na yun nga, makadaupang palad muli ang kanyang biyanan. Kinwento niya lahat ng mga nangyari mula nung pinalaya sila sa Egypt, pinagtagumpay sila ng Panginoon laban sa hari ng Ehipto, at yung mga ginawa ng Diyos. So, dito makikita ninyo talaga yung concept ng testify. No? Talagang kailangan ipagpapatunay at ipagpapatotoo mo rin ang ginagawa ng Panginoon. At natuwa naman itong si Jethro na sabi nga niya, niligtas ng Diyos yung kanyang mga hinirang mula sa pagkakaalipin. So, pagkatapos niya, nagkainan sila kasama ng elders. Pero dito mo rin makikita na isa pang impact ni Jethro, hindi lang siya nakakausap ni Moses, no, para sabihin yung mga detalye ng kanyang mga sabi nga karanasan at yung mga victories sa pamamagitan ng Diyos. At si Moses, makikita mo yung heart niya. Kaya may mga disputes yung tao eh. Mga kailangan ayusin, kaguluhan, mga usapin. Wala umaga hanggang gabi. Ay, kinakausap niya eh, tandaan natin, nasa 100,000 po ang mga bilang nito. Kung may problema ka man, mga ilan lang ang kaya mong isettle for a day. Yung hindi mo matatapos, pipila pa sa susunod na araw, at yung dadagdag pa, isasama mo pa ron. Sabi nga ni Jethro, yung ginagawa mo ay hindi nakabubuti. Hindi ayos, no? Dahil mula umaga, hanggang ngayon nga, pagkatapos ng hapon, almost evening na, eh, nandyan ka, pagod ka, pagod yung mga tao, kapipila sa paligid mo. No? At hindi mo rin nagagawa ng may quality na lahat. Kasi syempre, yung nagre-reklamo, yung mali-aligid, yung nag-aaway, yung mausosyo. So, ang hirap din, no? So, ang binigay na payo ni Jethro, mag-delegate ka. Divide mo sa mga maliliit na grupo. At yung pinakaseryoso, yun yun sa'yo. Yung mga maliliit na mga usapin, i-channel mo dun sa ilang mga leaders na yung matitrain mga elders na pwede nang humawak ng mga usapin na yon. And true enough, no? Yung delegation na yun ay nakatulong ng malaki sa leadership ni Moses. No? So, dito makikita mo rin yung heart ni Moses. No? Doon nga sa earlier chapters, nagre-reklamo, pinagbabantaan siya. Pero dito talagang decidido pa rin siya. Ito pa rin yung kanyang responsibility. At kahit hirap din yung kanyang katawan kasi maglalakbay sila, pangungunahan niya, may pangangailangan sila, asikasuhin niya, may usapin sila, mamamagitan pa siya. Kaya isipin mo, mag-burn out din talaga. Pero yun nga, si Jethro bumalik na sa Midian. Pero yung impact niya sa buhay ni Moses ay matindi. So, God sent din naman si Jethro sa buhay ni Moses. At yung simpleng interaction, hindi naman madaming nasabi about Jethro, pero itong chapter 18 na ito is quite significant para matulungan yung leadership ni Moses at this critical point sa kanyang buhay. So, ito lang yung ating conclusion. This one coming from John Calvin. Maganda ito. At may kinalaman din doon sa journey ng mga Israelites from slavery to dependency on God. We cannot rely on God's promises without obeying His commandments. Tama naman. Hindi mo pwedeng asahan yung mga pangako ng Panginoon tutuparin sa iyo kung hindi ka naman marunong sumunod sa kanyang pinag-uutos. It's usually connected. Diba? Parang John 15:7, if you remain in me, yan, relationship, and my words remain in you, yan, obedience, ask whatever it is that you wish and it shall be given to you. Yun yung promise. So in connection din dito, we cannot rely on God's promises without obeying His commandments. So yan po ang ating naging lesson for this weekend. I do hope na kayo po ay may mga nakuhang mga learnings at pinakamahalaga yung application. Paalala po na ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
10: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! 78 years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya! Bakit?
2: Kaya sabihin mo.
1: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan!
2: Sabihin mo.
1: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
3: Ikaw lamang ang pinto at lagusang daraan. Hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa FEBC.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
7: Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako ang mga kasama ninyo sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos dito sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ang Pag-asang para sa iyo radio broadcast po ay inihatid sa inyo ng Philippine General Council of the Assemblies of God in partnership with Asia Pacific Media Ministries. At ito ay inihatid sa inyo ng iba't ibang radio stations sa iba't ibang bahagi ng ating bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lang po tayo napapakinggan sa Pilipinas, napapakinggan din po tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng internet radio, at sa pamamagitan ng iTunes at podcast at iba't ibang mga kaparaanan, maging sa ating Facebook page na patuloy na sinusubaybayan ng ating mga takapakinig. Nako, excited po kaming lahat. Excited po ako personally to be able to bring to you the Word of God for today. Ang ating pong programa ay sinusuportahan din sa pamamagitan ng panalangin ng iba't ibang mga organisasyon na nagpapasalamat tayo sa One of Philippines, of course sa Philippine Bible Societies, at iba pang mga organisasyon na patuloy na sumusuporta sa atin at nagbibigay ng encouragement. Pinabati natin ang mga nakikinig sa atin na patuloy na nakatutok sa mga radyo tuwing umaga, tanghali, gabi, habang tayo'y pumapailan lang sa ere, ay sila'y nakikinig naman, no? Nakatutok sila habang naglalaba, habang kumakain, habang nagdadrive, habang nagtatrabaho. Maraming pong salamat. Marami tayong natatanggap ng mga mensahe at maging mga personal messages mula sa iba't iba nating mga kaibigan at mga hindi kakilala na sumusubaybay sa ating programa, sinasabing sila ay nabibless, sila ay napagpapala ng ating programa. Ang lahat po ng kapurihan ay pa sa Panginoon lamang. So tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, sa ating tagapagligtas na si Hesukristo, na siyang nagbibigay sa atin patuloy ng lakas. Hindi lamang sa akin, kundi pati sa inyong mga nakikinig, no? Ang Panginoon palagi ang ating sandalan, ang Panginoon Hesukristo palagi ang ating source of strength and source of provision. Kaya huwag po tayo makakalimot na tumawag palagi sa ating Panginoong Hesukristo. When we wake up in the morning, dapat po tayo manalangin kaagad. Lahat ng ating ginagawa, dapat i-acknowledge natin ng Panginoon. Hindi ba sinabi sa Biblia, in all our ways, acknowledge Him, and then He will direct our paths. Yan, kapag gusto nating maging maayos at maging malinaw ang ating dinadaanan, ating nilalakaran, ating nilalakbayan sa pang-araw-araw nating buhay, dapat natin acknowledge ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos na tagapagligtas. Isang awit muna ang ating pakikinggan bago tayo magpatuloy. Mula sa album na Papuri 15, Luwalatiin Ka, from the Papuri Singers, ang pamagat ng ating awit ay Luwalhatiin Ka.

Luwalhatiin Ka mula sa Papuri Artists, mula sa album na Luwalhatiin Ka from Papuri 15. Dapat natin luwalhati palagi ang Panginoon sa lahat na ating ginagawa. Hindi nga ba sinasabi palagi natin, Lord, we give you glory, we give you praise, we give you honor. Luwalhatiin natin palagi ang ating Panginoon. Ngayong linggo ito ay pag-aaralan natin ang patungkol sa forgiveness o sa pagpapatawad. Paano nga ba tayo nakakatanggap ng forgiveness? Paano ba tayo magbibigay ng forgiveness? Alam niyo, ito ang isang bagay na isa sa pinakamahirap gawin, no, nating mga Kristiyano, sa kapwa natin ang magpatawad. Pero kailan ba tayo dapat magpatawad? Paano ba tayo dapat magpatawad? Patatawarin din ba tayo ng Panginoon kapag hindi tayo nagpatawad? Yan ang ating mga pagtutuunan ng pansin ngayong linggong ito. So Proverbs chapter 19 verse 11, ang sabi rito mula sa translation ng The Message, smart people know how to hold their tongue. Their grandeur is to forgive and forget. Mula naman sa NLT, ang sinabi rito sa same verse, sensible people control their temper. They earn respect by overlooking wrongs. May isang pelikula ako napanood, matagal na ito, pero natatandaan ko siya. Ang movie nito ay based sa isang libro na ang title ay sa pangalan ng isang tao na si Helen Prejean, no? Sa movie na ito ay mayroong dalawang lalaki, ang pangalan nila ay si Robert Lee Willie at yung isa ay si Joseph Baccaro. Sila yung mga murderers, sila yung mga kidnappers. So ang ginawa nila, they abducted ang isang teenage couple, si Mark at saka si Debbie. Habang nung sila inabduct, nung sila kinidnap, si Debbie at ang kanyang boyfriend ay dinala sa kasukalan o sa isang jungle, no? At si Mark, yung kanyang boyfriend, ay pinatay. And for 30 hours, ang ginawa nila naman kay Debbie ay ni-rape nila si Debbie, inabuso nila ito at itinago nila sa kasukalan sa loob ng 30 oras. Ang ginawa ni Debbie, nagmakaawa siya. Sabi niya, patayin niyo na lang ako at tapusin niyo na itong paghihirap ko. Pero ang ginawa ng dalawa, ni Robert Lee at saka ni Joseph, ay pinawalan si Debbie. Subalit isang araw, yung dalawang ito, si Robert Lee at si Joseph Baccaro, ay nahuli. Nahuli sila at sila yung dinala sa korte at sila yung na-convict. Si Robert Lee, he was put to death by lethal injection, habang si Joseph Baccaro naman ay nag-continue to serve a life sentence in a prison in Colorado. Ngayon, si Debbie Miller, yung babaeng nakaligtas, ay sumulat siya ng libro na ang title nito ay Forgiving the Dead Man Walking, na nagsasaad dun sa libro na yon yung proseso ng pagpapatawad niya kay Robert Lee Willie at kay Joseph Baccaro sa kanilang abduction sa kanya and repeated rape of her at the age of 16. In fact, nung sa radio program ni James Dobson sa Focus on the Family, naging guest niya si Debbie Morris. Ang sabi niya ang tanong niya kay Debbie Morris, have you completely forgiven Robert Lee Willie and Joseph Baccaro? Ang sabi ni Debbie, napatawad ko na sila. I have completely forgiven Robert Lee and Joseph Baccaro for what they did to me. Ang sabi niya, pagkat darating ang araw na magpapatawad din ako sa ibang tao na hindi ko alam kung ano na nagawa nila para sa akin. Alam mo, sabi niya, Jesus makes the difference and I will be able to forgive. Pag narinig natin yung sinabi ni Debbie Miller na dumaan sa ganong klase ng paghihirap, for 30 hours, pinatay yung kanyang boyfriend sa kanyang harapan at ni-rape siya, inabuso siya, pinagmalupitan siya, pero nagawa niyang magpatawad dun sa gumawa sa kanya ng ganong klase ng kalupitan at karahasan. Pero sinabi pa niya, pinatawad ko na sila at kaya ko silang patawarin dahil sa Panginoong Jesucristo. Alam mo, pag naisip natin yung mga ganun, naisip natin parang ang hirap gawin nung ginawa ni Debbie. Pag siguro sa akin nangyari yon, hindi ko kaya magpatawad. Kaya lang, alam mo, kapatid, dapat nating ma-realize na talagang outside of God, we cannot understand forgiveness. Whether the offense is big or small, forgiveness is a process that only God can accomplish in us. Ito'y isang
isang bagay na Diyos lamang ang pwedeng gumawa sa atin. Forgiveness is beyond us. Hindi natin ito kayang gawin ng tayo lang. Ito ay trabaho ng Diyos sa atin. It is the work of God in us. Sinasabi nga sa atin, kami sa aming mga pastor, sinasabi nga namin, it is, you know, that people pay attention to sermons on forgiveness more so than any other subject preached upon. Dito talagang nakatutok ang mga tao kapag forgiveness ang pinag-uusapan, mas maraming tao ang nakatutok at mas maraming tao ang interested. Bakit kaya? Dahil siguro we recognize our need for forgiveness as well as our need to forgive. Alam natin at sa ating mga puso naniniwala tayo na kailangan natin ng kapatawaran at alam din natin na kailangan natin magpatawad sa ibang tao sa mga nagawa nila sa atin. Kaya siguro talagang kapag forgiveness ang topic sa isang church, talagang nakatutok ang lahat, pinag-aaralan, pinakikinggan kung paano at paano magpatawad. Si Solomon sa kanyang God-given wisdom, siya ay nagsalita rin patungkol sa forgiveness, no? As he declares the beauty and honor of being able to forgive. Sa Proverbs 19 na binasa natin kanina, ang sabi rito, "The discretion of a man makes him slow to anger, and his glory is to overlook a transgression." Ang sinabi nga natin kanina, smart people know how to hold their tongue. Their glory is to forgive and forget. Ang sinasabi natin, kaya ko naman magpatawad, wag lang ako makalimot. Pero ang sinasabi rito ng Biblia, ang kanilang kagalakan is to forgive and to forget. Yun daw, kapag smart ka raw, kapag ikaw daw ay discerning na tao, kailangan ang katuwaan mo ay to forgive and to forget. Kapag tayo nagpapatawad, we bring glory to God. Kasi hindi natin kaya magpatawad ng tayo lamang. We are never more like God than when we forgive. Ngayong araw na ito, pag-aaral natin ng mga prinsipyo ng pagpapatawad. Ano-ano ba ang mga kailangan natin gawin para magpatawad? O ano-ano ba ang nagagawa nito sa atin kapag tayo ay nagpatawad at tayo pinatawad na? Alam mo, throughout the scriptures, tinuruan tayo ng tatlong basic principles of forgiveness. Unang-unang principle, ang sinasabi rito, forgive those who sin against us. Hindi nga ba dun sa Lord's Prayer, may parte ron na sinasabi natin, Lord, forgive us as we forgive those who sin against us. Ang sabi sa Matthew chapter 6, verse 12, and forgive us our sins just as we have forgiven those who have sinned against us. Yan yung parte ng Lord's Prayer. Sabi rin sa Matthew chapter 18, verse 21, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Pero hindi man sabi ni Kristo, hindi lang 7 times, 70 times 7 times. Alam mo, ang forgiveness, nagre-require ito ng isang napakahirap na adjustment sa atin. Kaya lang, pag si Kristo ang nag-describe ito, parang napakasimple, hindi ba? Ang sinabi niya lang, we must forgive. We need forgiveness, so we must forgive others. Kayo ba ay naabuso na? Kayo ba ay iniwanan na? Can you forgive the abuser? Ikaw ba'y naging biktima ng oppression o ng karahasan? Can you forgive those who inflicted the pain on you? Alam mo, minsan iniisip natin, ito ba'y totoong pagmamahal? Kaya lang, yung nagmamahal sa'yo, nakala mo'y totoong nagmamahal sa'yo, may minahal na iba. Can you forgive that person? Handa ba tayong magpatawad? Handa ba nating kalimutan yung mga nagawang sakit sa atin ng ating kapwa-tao? Sinasabi ni Kristo, we must forgive others just as much as we need forgiveness from God. Alam ng Panginoong Hesukristo ang ating mga sakit, ang ating mga sugat sa ating mga puso. Kaya lang, alam mo, sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin, ang kanyang pagmamahal ay nagpapagaling ng lahat ng sakit. You know, God's love begins to heal us when we forgive. That's why forgiveness is complicated, but it is also so simple. You know, according to what Jesus is teaching us. And it's always the direction that God wants our heart to turn. Hindi toward revenge, hindi toward hate, but always toward forgiveness. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Pangalawang principle, forgive and be forgiven. Magpatawad tayo at tayo'y patatawarin. According sa Matthew chapter 6 verse 4, 14 rather, ang sabi dito, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father
will also forgive you. Kapag tayo raw ay nagpatawad sa ating kapwa, ang ating Ama sa Langit ay patatawarin din tayo. Forgive and be forgiven. Sabi naman sa Luke chapter 6 verse 37, judge not and you shall not be judged. Condemn not and you shall not be condemned. Forgive and you will be forgiven. May sinabi si ang isang manunulat, ang sabi niya, hindi na raw natin kailangan pang pumunta sa langit para tingnan kung ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Ang kailangan natin gawin, tingnan natin ang ating mga puso at tingnan kung kaya natin magpatawad. Napakalalim, hindi ba? Napakaganda ng kanyang tinuran. Hindi na raw natin kailangan pumunta sa langit, tanungin pa, Lord, pinatawad na ba yung mga kasalanan ko? Ang kailangan natin gawin, tingnan natin ang mga puso natin at tingnan natin kaya ba natin magpatawad. Bakit? Kasi kung tayo yung magpapatawad ng tao, tayo patatawarin din ng Diyos. Dito may binigay na isang warning si Kristo patungkol sa forgiveness. Ang sabi niya, if we refuse to forgive others, God will also refuse to forgive us. Kapag tayo raw hindi nagpatawad sa iba, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Pero alam niyo, hindi ito related sa ating salvation, ha? Dahil ang salvation is not dependent on anything that people can do. It's always dependent upon our acceptance of what God did for us, of what Christ did for us on the cross. Iba yung salvation, iba yung forgiveness. Ang sinasabi dito, kapag tayo'y hindi nagpatawad, hindi natin mararanasan yung grasya ng pagpapatawad ng Panginoon. Hindi natin mararanasan yung kagalakan at kaligayahan ng paglakad kasama si Kristo sa ating Christian life. Ang pagpapatawad sa iba ay hindi ito requirement for earning salvation. However, ang pamumuhay natin ng may relasyon sa Panginoon ay nagre-require ng constant repentance na mga pagkakasalang nagagawa natin. Hindi tayo pwedeng mamuhay nang hindi nang humingi ng kapatawaran mula sa Panginoon, at hindi rin tayo pwedeng mamuhay nang hindi nagpapatawad sa ating mga kapwa-tao. Because believers must come to God constantly for confession and forgiveness. Refusing to forgive others reveals a lack of appreciation for the mercy that we have received from God. Importante ito, lahat ng tao, we are on common ground as sinners in need of God's forgiveness. Kahit sino ka pa, kahit sino pa siya, mayaman man siya, mahirap ka man, ano man ang katayuan natin sa buhay, ano man ang itsura natin sa bawat isa, magkakaiba man tayo ng kulay, iisa ang ating ground, no? We are all sinners. We are on a common ground, and that is being sinners, and we are in need of God's forgiveness. If we don't forgive others, we are denying and rejecting God's forgiveness of us. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, and be ye kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven us. Principle number 3, don't forgive and you won't be forgiven. Do not forgive and you won't be forgiven. Sa Matthew chapter 6 verse 15, ang sabi, if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. In Mark 11:25, ang sabi dito, when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins also. Alam mo, ang sin ng unforgiving heart and a bitter spirit na tinatanggal nito or finoforfeit nito yung blessing mula sa Panginoon, and it invites judgment on us. Kahit yung ibang mga libro na hindi Biblia, sinasabi palagi, you know, kapag tayo hindi marunong magpatawad, hindi tayo patatawarin. Kapag tayo hindi marunong magpala ng iba, hindi tayo pagpapalain. Lahat tayong mananampalataya, every believer, we must always seek to manifest forgiveness. Dapat tayo, yun ang ating pursuit. Dapat tayo, yun ang ating sinisik. Yun dapat natin inahabol. Magpatawad ng tayo'y mapatawad. Alam mo, dito sa chapter 11 verse 25, binigyan tayo ng another condition ni Kristo para sa answered prayer. Ang sabi niya na kapag tayo'y may hinihiling sa Panginoon bago tayo manalangin, kapag naisip natin at naalala natin na tayo may hindi pa napapatawad, iwanan daw natin yung ating pananalangin at pumunta tayo dun sa ating kapwa na hindi pa natin pinapatawad, so that our Father will forgive us, and that also that our Father will answer our prayers. Kapag ang isang tao ay naging bitter o naging galit na sa mga nagawa sa kanya at hindi siya natuto magpatawad, prayer is impossible.
napakahirap dinggin ng Panginoon ating panalangin kapag tayo may unforgiving heart. Iyan isa iyan sa mga ano eh, isa yan sa mga requirements for answered prayer. Dapat meron tayong forgiving heart. Kapag tayo hindi nagpapatawad, hindi tayo patatawarin. Kapag tayo hindi nagpapatawad, hindi tayo pinakikinggan ng Panginoon. God wants us to deal with our relationship.

0: not come to God asking for forgiveness or making all these requests from Him habang tayo naman ay hindi marunong magpatawad sa kapwa natin. Alam mo, God will not listen to a person with such attitude. Hindi rin tayo gustong patawarin ng Panginoon kapag tayo hindi marunong magpatawad sa iba nating kapwa. Let go of hurts, abandon grudges, and forgive others. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kapatawaran sa amin. Nang dahil sa pagpapatawad mo, kami nagkaroon ng karapatan at kami nagkaroon ng kakayanan na lumapit sa iyo. We pray, God, na dahil napatawad mo na kami, matuto kami magpatawad ng aming kapwa-tao. Maraming salamat na tinuturuan mo kami kung papaanong ang kapatawaran ay isang requirement, kung paano mo kami patatawarin din, na kung papaanong ang kapatawaran na natatanggap namin sa iyo ay isang napakalaking bagay upang maging daan din ito para mapatawad namin ang kapwa namin. Ikaw, Panginoon, ang susi, ang pag-ibig mo ang susi ng lahat upang kami ay makatanggap at makaranas ng pagpapatawad mula sa iyo. Maraming salamat. Turuan mo kami sa aming paglakad, sa aming patuloy na pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami na maging prioridad ang pagpapatawad sa kapwa namin na nagkasala rin sa amin, kagaya ng pagpapatawad mo sa amin. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa Iyo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa Iyo Radio. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa Iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang Para Sa Iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan.

0: Alam mo ba na ang DYFR FM Cebu ay unang dapat mapapakinggan sa AM band? Dahil sa kawalan ng AM frequency na pagdesisyonan ng mga pinuno ng FEBC na ilagay ang himpilan sa FM band.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilan.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.